0: Mashabela motseng mofela motsotso re fraetse jwalo hora ya bobedi. Horenyana wa rona mmele tlhoka tabe re fetela fela jwalo he ka mane ka mabenkeleng. Re fetela fela he ka mane ka mabenkeleng horenyane ya bobedi he mmele ho ntso ho batla ho e ba thata kapa ho ntso e ba thata letsatsi le letsatsi. Ho ntso e ba thata letsatsi le letsatsi ke la boraro mona fela. Kapa la bobedi thapama ha bana ba Petroleum Fund ba ntsha jwalo phatlalatso ya ditefiso tsa mafura tse phahameng jwalo. Empa he mafura ana a makoloi petrol 95-93 di nyolotse fela jwalo he ka disente tse ka bang 20 fela. Diesel yona ka nnete e nyolohile diesel le parafini ya nyolwa ka diranta tse kapa maluti 20 le disente tse 60 kaofela. Ke ile ka bona bana la bobedi thapama mekoloko e se lemeng le bona ba haesale. Mona mo ho rekiswang jwalo parafini. Mo rekiswang parafini ke ha e se le di mekoloko la bobedi thapama. Ha motho o sheba le ka mona ka ho bana ba bolipi ba re Sontaha sena se re tlang re se lebile ho ka lebellwa lehlwa. Ka lebella lehlwa re lebella lehlwa tje parafini e qeta ho nyoloha. Parafini e qeta ho nyoloha ka maluti a ka bang 20 kaofela. Ntwa yane e neng e tswela pele botjhabela bane bo hare ke yona he e ntse re bakela bodutu bona ba ditjeho tse ntseng di phahama letsatsi le letsatsi. Batho ba lla ba re ntho maobanyana mona ke ne ke reka ka bokana ha ke fihla lebenkeleng e se nyolohile ka maluti a 20 kaofela. Hona jwale mamedi ha o reka lofo ya borotho o e reka ka maluti a 17 kaofela. Ha jwale ha o reka lofo ya borotho empa dikgwedi tse mmalwa tse fetileng e ne ntse mathamane ho maluti a ka bang 14. Ditsebi di re ka selemo sa 2036 lofo ya borotho e tla be e le maluti a 45. Ke dilemo tse kae ho tlohana jwale? Dilemo tse 10 tse tlang lofo ya borotho e tla be e le 45. Ha fela boemo ba moruo bo ntse bo le ka tsela yona e. Ha fela bontse bo le ka tsela yona ena boemo ba lehodimo ba moruo re tlo reka lofo ka maluti a 45. Ha netwa?
1: Le ka tlo le ka makgethe.
0: Ka fela?
1: Re tshabana sa go.
0: Hey, Brahma Socks.
1: Kukulukulu. Dadi.
0: Mongaka.
1: Ana ya khola mona mo ke dingwe tsoge. E nentse e matha maloti a mashuma a 20 le a magago ka thoko. Ke a khola ana tsena. Ana e be mantsi wa bana ke di ile o hlokomela bana. E be mantsi wa ya khola bana ka nna ba se itloba maloti a mashuma a 20 a metso supileng hape bana. Tswa a iqala ho fitla mo ne ke e fumana e le jwalo ya theotheo ya sala e le maloti a 20

0: le maluti a marago
1: ke
0: ndi se e lo go se tlo go e ya parafi
1: oh
0: ha e le mo ga na ba se tlo go tlela mane mo ne ha ke ga la o fitla mona ne ke ga ga ka ma shuma ma bidia metse supileng a maluti yo
1: e hwane ha we reka metgomonye ne mi holo ke mashimama bedi a motsumong le sentetse mashimama bedi ba la ke re bona ba ireka ba ba isa mahaeng kwa ba shebile phaello
0: eh
1: le to matha mashimama bedi a metse supileng kwa
0: ba la ton tlapa man si bua he ke ho ba ita ga ga ha tsana le thomona empa mane o tshe ga bo hobe mo wa bona bo hobe mo
1: aha
0: ha na ke la dile ya ne tswa masimo 100 se kuku go kwa
1: oh
0: e ke nkile makopo go pa mabedi ka ofela jale ke si dimane ke etse ke botla ka di face ke ja mona tona jwa Ah, ke bone ngata ko wa ntate sekuko go kwana tla itatela ko go mono ke tlo sila e tla nkuka nako e telele ke sa reke
1: bogoledisele
0: e disele ntate se ke tla bona pele tla ke ke yane ajere wa tseba ene ya disele ana nyeo o tlhoke ponto ke motšhini o lo a lapeng ona ke tla utlwa ona wa tseba ke etse jwang ke a gola disele ke ha ngatanyana ke na le gore ke futuwe fela ebitlha ke nke mokomo ko o beye ka tuk ka moo
1: e nyelile ka maluti a marago le sente tse masome a mabedi ka ofela
0: ona o
1: e le gore litara ya disele gona bale ke maluti a masome a mabedi a metso e robong
0: Hele, rana. E lo re jwa le mane. Mo re nan lo re o qatha tsa ga di tumtwana. Ke re ka ha e so kwa ho tloa motsekua ho ya ga pa tshidiso. O kenela wa fihla bo ga leqheka kwa bo ri ba neng kwa. Le ke ho la di kharate e nga nna ba mashume a tsheletseng jwa le haole jwa. Ho ba jwa la jere. Lona ntate lefoga la ngwana ko gogwa le bokella dikgwebo toropong moo kaofela koloi di a sokola ona jale ka ga e soka mane kore ga o nagana ona o tlameya wa fumana lithaga tse tlhano go kae e lwa mosebetsi ona o ga e sale a kere jwa le bogolo ba nako ga di toropong go gole o tla bo setha babaka o ya toropong empa jale tlabeng tse di tsamaya ka ga motse ka moo di phetha mabaka ka moo hai e ya ga tlapa ntho eno ya gotla eno ntate
1: lokisantsela
0: tsela masokso ntse a e tshwara ka mono jala utlwa tla ke le yona ya laishelwa ebine laishollwe ke batho ga e tsebe o tipa le yona
1: Ke batla le tshwana
0: ke a le felela ga mosala le ga mantsedi ma
1: ee ke batla e le go tlhatha batshweu kwana ete thabatshweu e le o kena o yane ya thabana morena
0: eo kena o ile a thabana morena re tla bona ntate re tla bona tlanne re paroletse le ka dilei tsa mabidi a ke bona tse se re etsa dilei tsa mabidi o tho tse etsang eo tsa thupa di tsetolola majo gotlhemo ee jale ga hulanya tsena re gana go bona lebidi fela re ananabela re a phunya re etsa selei
1: ya thupa tsona a ekong
0: a ntse ke na le wena mongaka ntse ke na le wena ke sema sokse ke ya botimo koko utle se ke beile 2 liters ya ka pela ka mona ya metsi ngwane sebane jale motho ha tso ba pala le manje mo na o hlokala o nwe metsi a ho.
1: Mhm.
0: Ya nda ta u tla ke theletse ka Setswana. Ke theletse ba bang ho na ba re.
1: Hanye mngaka.
0: A dumela u si eno a peka eno na le koloi ya mo ba ho ba ya khale mo ne anda tele go anya wa dilala tsa sgonyana o no motseba.
1: Mhm.
0: Yo na le kolo ya ke tsebe ba kolo ye ne ntse le teng ka thoko tse la mono ya khaga e ka re ntlhapi tshe
1: o ke te tsa khala khala tse tsa u
0: ya e ya ya ska rapa ya khala khala khala khala e ka re ntlhapi tshe na ke tsebe ba ntse le teng ka thoko tse la mono e o na e happy mane mine ngwana mpa e di mpala mane Rustenburg
1: ka le mo e bitswa impala koloi
0: ye e ka le ka le mo se se mono a ja e fa le tshwenya ke go na ja e fa le tshwene
1: o
0: e ya le stadium mo se e se mono namba e ya impala mono ma go a tletse mono ya ba manager wa le go a o mo fa koloi ye ma go a maketse a tletse stadium mo mono ba ile o shebella da dile wa ngwa ri la tsa sgonyana ja e fa le tshwene ya ha e mo
1: hm
0: ya ba o tla manager ga mo file koloi ye.
1: He ban.
0: Ha bu tle ke me antle ke bu timo go go ngwane so.
1: Ha ke mngaka.
0: Ha ke ndate ha. Se ke tlhopa ke nna e.
1: Thank you mngaka.
0: Ha ke ndate.
1: Ha le da?
2: Ha le ga tle ka matheke.
1: Ka o fela?
2: Ke se tsala na sa tshe pa ngwanes.
1: Eme.
2: A ka le bitso ke khulu titima wa go nwa wa ntatenya la sinyana e mo kwa tlela wa le nyakwana. A buti.
1: Ne.
2: Ntse le di ha mo la le re mo le re nyago. Ntse le di hamola le re.
1: Eh. Bareng, bareng. Bareng.
2: Le a re nya go sa le a utwa.
1: Bareng.
2: Ha ke re le a re thusa le ntse le re. He he. Ditisilo a tsa ha di tsela ha nyo lo sa. He. Wo wo wo wo wo wo. A le khale. Bona a se bophelo bo tshaletse batho. Ona o bona nale le tshole ke ka nna ba ke ntwa tsena tse kwa
1: e ngo
2: ya le go da ke se go utla le ba tama fela
1: ha mna tiwa
2: yoe a ga be su sela ke bo phelo bo bo tse a ele ai khona bana beso o kgile ba ka ukwa ho ke le futuele ntse ke hutule malemi ana a lune a di hangola nkaga ai khona o ka le nya go
1: o malemi a bua ri ndotso sa teng ho rutwa
2: eh ke hai ya ya ba tsana ba ba ka malemi ana a bona a kikeke a belle ka thuku ele aiko a ke ha tla butwaka
1: ke ngolo mang
2: ise ke go khone titima wa go nwa ka megoto mo ntatenya la sinyana e mo kwa tlela wa lenyakwana
1: o ka megoto
2: e ya ga
1: a go le we go
2: thank you ha o ba tlhogulelo
1: Ngono.
2: Ha wa tlhike ke tlo gulela.
1: Ah, ke na paetse.
2: Ah, cha e ba kutile. Ka ga ngwana wa ka. A re u bona la maku a lune ana le botlhata. Wa le ne se ke itse ne se ga lotsane a nyuru wa ke tlo gulela.
1: Oh.
2: Eh.
1: Ebe a o sheba le hlo ha le ne le fumana dzile.

0: Ee, fela he, ke nahana hore, mohlomong ho bo ho SARS, bo tsatsing lena, re tle mono, e re ka nako tsena re be re ile ha re qeta ho rulela. Ho botle ba nang le makakabetsi bong. Ee, mme le wena ha ona ba bogeno. Ke ne re batla re ke re fete ho wena mono ho rulelle.
1: Seletive kotsi e sa hlale gakala.
0: Poeta wa.
1: Seletive kotsi e sa hlale gakala.
0: Ke ne ke tshwa jwalo ntate wa ka. E le hore re seke ra o lesa ka dikakeng ngwaneso. Nna ke tlile ho tla ke lo rulella. Ha ke na ho motho a nna re hehe nna ke batle ho rulellwa mona. E re ha re qeta e be re utlwa seboko mona. Re sa itlhopha re atla he ngwaneso.
1: Thank you, ho. Nkgolomaditshomo ke ene he nkgolomaditshomo. Mamedi, taba ena ya mafura ena ke la bokae banna? Ke la bobedi motho ha o shebile kae kae mona, o shebile ditaba tsa mafatsheng kwana. O bona ho hlaloswa ho thwe sekepe ha di se tsamaisang ona mafura ana ho ya ka mane ka Botjhabela, naheng tsena tsa Botjhabela bo China, India, Australia, jwalo jwalo. Sekepe se tlohang ka mona ka Saudi Arabia ha se fetela ka mane ha e le mona Iran e kwetse moshopo hona wa Hormuz. Ha se lokela ho fetela ka mono, se lokela ho pota Afrika ena kaofela ka thoko ka mane, selo hlaha ka mane ka holane la Natala. Jwale se nyoloha hape, se nyolohela kae? Hona bo China kwana, bo India se potile Afrika ena kaofela ho tloha ka mane ka Egypt. Se nyoloha se fete ka mona ka America, jwale se theowe se fete Kapa, se tlo hlaya ka mona ka Natala. Jwale se nyoloha hape, se ye hodimo, se ye China kwana, se ye India. Ke leeto leo sekepe seno sa mafura se tlo lokela ho le nka ha se isa mafura ka mono. Ko rona banna, mafura ha fihla China e tlo ba bokae, se tsamaye leeto le lekalo? Nkgolomaditshomo ke ene he, re tlo utlwa tshomo kapa yona pale ho ya horenyane ya boraro mo go tloga fetela fela jwalo ka mane he ka matshedisong. Re ketse tjena fela.

0: itusontso bona we hai hai ya koko ntse kokota hai hai he hundi
1: ai khona re la mathata naisa
0: ka nnete hai ha le se tsumo hle ngwaneso
1: e ngo
0: hai ke hlaile hantle
1: e ngo
0: ba re ne re
1: koi
0: ho thwine le mshanyana ya shwetsweng ke mmae le ntatae a phela nnotsi mme o ne a phela ka thata ha ntse a batla se wa ka iphedisang ka sona ya ba o lemo wa dihwete tse ding tsa mofuta tse sa tsejweng ke motho mona habo tseo thweng ke dithobeya di ne di mela hole le hae o na nnae he ka mehla a yo di tsheba a tlo rekisa dijo e be he ka ntu o thola dijo ka tsona mona motseng a nna a phela jwalo ka tsatsi le leng ha e ba le letsema le leholo mona motseng habo banna le basadi ba kgofoa ho ya letsemeng leo ha sala bashanyana le banana itse motsheage ya ba bana bana ba motse kaofela ba tla ho yena moshanyana enwa ba ga ba ise dihweteng tseo a le ka o hana ka nnete ba mo phela mono a le ka o hana ba mo phela a ba dumela a ba isa ya ba ba ya he a ba bontsha metlwang ba tshika ya ba ba ja tsatsi le lona ha le a ema le ntse le tsamaya itse ba re he ya be e le mantsibu le hona mago ga bonyolo a matshomaso pula a ba tshwara letsatsi la dikela bana ba banyenyane ba lla ya e ba lefifi mono ha ba ntse ba phaila ba se ba sa tsebe mo ba yang teng ba bona molore takataka ya ba moshanyana mathoboro mololala o bona ke ha ntatemoholo ha re yeng teng a ba etela pele ho ya moo sedi le kganyang athe ke ha ledimo ba fihla ka ntle ho sotlwana ba dula ya ba utlwe otho sotlwana seo e ne le sa mahlaka dimo o ne a le ka tlole mosadi wa ha e le ngwana ha a utlwa sotlwana swahlaswahla a re ho ngwana phoma ngeke mane ngwana a tswa a fumana bana bana ya ba o bona ho le kwe mona le bale ntate ke le di motlaleja a khutla wela ka tlung a latola hore ha o letho le di mula wela la utlwa sotwa na swahla swahla ya re phoma nge ke mane a wela tsa ngwane nwa a bua jwalo ka pele ho bona itse getse la bogago ya ba ho tswa le di mulena ka sebele la ba fumana ya ba la ba ganna le ba kenya ka tlung bana ba fumana ho nkga lefotha pitsa di bela ifo ha thwe ba tsholelwa nama ya ba moshanyana mathoba hore ha e swa re nama ya motho la botsa le jang a re mabele ka ha mabele a na le mangata mo ba qotsetswa ba pheha dikgobe ba ja itse ha o kenwa matlung dimo a tloa ho ya mema madimo a mang taba moshanyana mathoba ho bana ba habo ge tla etsa jwang la tseba re tlojoa ya ba ore ha nka go ba thutsana e ne a ba ke fehla mona fatshe ke re lefatshefatshefatshe phunye le ka phunyega kena ya ba ba bang ba re etsa jwalotlhe ya ba wa etsa ga phunya mokoti o motelele o yang tlase ya ba o boela etsa o mong gape a o rapamisa wa ba a fitlhata sa sepate se segolo itse o ba qete a tla go bana bana a re ba kene mokotimono ba kena ya ba o beya lekwete monyako wa mokoti ya ba he ba ya ka phaposi ene e yang sefateng itse o ba ba kene le teng a thiba ka lekwete ba tsamaya ba phitlha ba hlwelela godima sefate seo ya ba ba dula ledimo lane la fihla ga mmo le bamemiwa ba lona ba fihla ba makala ga ba kena ka tlong ba sa bone motho ha e se mosadi eno wa ledimo le mogaba ga e fela ba mmotsa gona bana ba

0: kae a itatola ga le yena o makitse o bone ba se ba le siyo madimo a tloga kile ka tlong ka monatsa ga simple qetello le leng la lemoa lekwete le na le thibileng mokoti o bakeneng ka ona a le tlosa a kena le teng a theoa ba ya fitlha qetellong ya mokoti hao le teng ya ba hafumane bana bana ka nnete ya ba ba bolaya ledimo lena madimo a namang ba re o re thesitse ya ba ba bolaya ledimo lena ya ba ba qhalana ba tsaba ba gotlela mo ga bona athe tlasa sepate sena se bana bana ba ditseng go sone go na le ledimo le dutseng teng mono itse ga lega lesheba godimo la bona ditlhoo tsena tse ngata ga mahlaku la tsheya la re a nama e ngata ya ba le rema sefate sena ka lenala lena la teng le letelele le ikang selepe kannete itse a sefate se re se a wa moshanyana mathoba a re phoko we seeta le madinyane phoko we seeta le madinyane itse ke ile thobeng seleta le madinyane ka ya ka thibelwa ke medupi seeta le madinyane ga se medupi ke mephufa koko seeta le madinyane ga qetela sefate kokotela ya ba sefate se a kokotela ga sewe ka gabo ya utlwala tlase ya nonyane ena go bonala go e sa le gole ya ba moshanyane e nontsa phepheana ba phedisana gang le ledimo leno ga se re se a wela sefate se ne bontsa ga sefate kokotela ya ba ya tla nonyane ena ya fitlha bang ka dipheo ya ya ka bona ya ba sefate se a wela a o ledimo le itse ka tlola ka la fumana go se letho nonyane ena ya ya ka bona ga yona ya fitlha ya ba bolotsa itse o ba ba bolle ya banka o ba batlisa ga bo bona ya tsamaya le metsentse e solola jalo ya ba ya fitlha ga bo bona ga e fitlha odima motse ya nna a solola mosadi e mong a e bona ba ore a nonyane ya oswene e ka ba ke yone nkileng bana ba rona nonyane ena ya mmutlwa ya theoa ya fitlha a dula patlelelong ya ba e re go alwe meseme e tlale lepatlelelo leno ya ba ka nnete he e alwa ya tlhotlhoga lepheo le leng ga tswa ditswejane ya tlhotlhoga le leng ga tswa makolwane ya tswa bana bana ba tswa jalo le ditswejane le makolwane ya ba e nka ngwana mosadi a ileng a e goaka e fofela godimo ka ena itse a e le godimo ya molesa awa a ratla bana fatshe ya ba washwa mmaeala go se o sena thuso ya ba boga bana ba e fa magomo ba e fa manku ba e fa dipudi ya diwola ka mapheo ya tsamaya ya ga yona ya ba ke tsomo ka matheto
1: he bana nengane ya mofuta
0: ya mofuta wa yona motebale ai
1: ena e go botsa phakwe hantle ha e ubella dio nya
0: ai
1: e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e e
0: ai di khonse di teng na isu mona
1: di teng kae
0: ai isu mona ntse ke di go inte
1: ai ai sa le ka bong ga tabelo ka pele kwa
0: e che ke u galo ai sa le ka bong ga
1: tabelo ka pele
0: e bile jwale le tsena ke re sa le tsa pele ne di tloela fela ka ntle ka modi
1: e tsa di tsamaela
0: e di tsamaela le tsena se re di kwalla ka mashata re se di kwalla e shile teng ke ga ipotsa na ile se di ja eng ka ne di tsamaela se di sokola
1: ya pa se di ja no nyana tse di ha ona se ka etswa ng ile go re di tshele neng na tse di
0: ka nnete ulwala tsela motho
1: he ana hle tla e tla nyere tobile mpe a ho

0: Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ke bona le letsela motho re ka nosetsa mona mo re le nne mego enana e a tshwantse re nosetsa jwalo ga re sa tsebana go e tsalang o nna o en motho bang
1: eeyantate
0: a
1: tswang kae pompong
0: eeyantate mo masego a santse a sa le teng
1: a masego mona metsi a teng a kere nenneng go na le go tlhatsiwa matamo matangwana a teng a ebe ee a tla kwalanakwana
0: hai ee re tla bona go oima ra ipotsana re tla etsa
1: jang de mongwe itse na ga a phela ga lekwana keng
0: Yala o sa da ole ho ho le tsa ya ne e o ho re tso e ke tse e khutla o sa na go ka ba jwang
1: Ah jona ke mathata ho ola ke mathata
0: Ke di ya ke ya ke a le wa mane so ka le biso ke khono mari tsumo ke nna ngwanana o fela ka bokaota ee mosesane wa mokweng e motebantse ke na le wena ke na le maletatho jane ke tla boela ke kgutla tanki ntate
1: e mehlano metsotso ra re lebile jwalo horeng ya horeng ya boraro ha leto
2: ka legato le ka makgethe
1: kao fela
2: etshabena fa kgong o bone metsi a na le quintumo re gone o e tsalang gantle
1: neng
2: re nte re rarena metsie maobane
1: a maobane ke ne ke se ka yare o toropa mase
2: hele I nika ke no kanta.
1: E no pa file ga e bana.
2: Se tsa ma uri mo wa. He.
1: Ha tsa ma ona ona le baby ene pa hlwi.
2: Ya bona si ona le. Mona di dikitso be te me sa ena ba ni wa bona ha o le teng. Ke mmengwe yana o fela o ba teng. Ha ke sa tsebe na o ile tela kae. Gobane o ka re nkgolo tswa o iketsetse ena o sa le mogolo ka nnete atšhe o sa tlhoka go phomola mme wena o fela ga re sa mo tseba ntate o tswa kae mme wena o fela motlha o kgutlang o tlo tshona gantle o nkuwe keng ena ee o tsamaisitseng ga kana-kana se re sa o tsebe tjena
1: ke motho ga o nyamela
2: abo ko le hona nyame e se seng o nyametse ntho e nngwe tsene e ke sa e tsebeng aparare ga ke tsebe ane se ke re ke bua gogong tla ke tlwelela ditaba o tlatlatho na gantle fale a ya kae
1: ee a tlo ipolela
2: ee yaka tlo ipolela melato gona re a mogoelwa ato re a mogoelwa fela a nyametse wa nyamela ga tsholo wena o kae ga ke tseye le motho eno a ntlhoisitseng yenana ke mang ore ke rata o motsefa a ke sa mmona le ka marangrang ka mona se ke mmona ka setlhatlhong sa buka fela go paka go a
1: sokodisa
2: etle ke tlhapitse ka metsing hai nna ke leta thwesane nte ke letile thwesane ke eleta manta o isa mantagakore ke a tsitsa mona ga ke batle ba khubi ba rwang ke bodutu ke ntse ke le teng tlhabe ke re ke e letetse ka e bane

0: Ayer ke bue sana ile go. Mhm. E ke se se yo koma koma ma se di. O kile.
1: Ba o dirile.
0: Ai, senta de, ai. Tik. Ha o sa koma koma he la ba re ngwana a sa leng.
1: O sa ya tsaleng.
0: Ai. Koma koma ntse ke o go gae. Ke ka re ha hai. Taba di tsamaye hantle. Holo ke he ke se tsamaye ka boroko.
1: Tagi mme wa ka. Mme di metsotso ra re bile ba le horeng ya boraro. Ke la bohlano ka jeno lena he. Mamedi re to fetela mabenkeleng horeng yana ya boraro. Nkgono ga le kelela o tatho jane. Ke fumane dinomoro tsa gago ke fumane dinomoro tsa gago mona nkgono gala kelelela o tatho jane ka mono ka sea point ke fumane dinomoro tsa gago ke tla o hokela he banna le nkgono ka seotlwaneng he bana bophelo bo ntse bo se hantle le ena nkgono ka seotlwaneng mona banna bophelo bo ntse bo se hantle le ena a fole ka mono ntatemogolo tao ye tshehla le wena o fole ka mono le lona botlhe ka ofela ba itshupang nnete ya sala le fole ka nnete le fole ge tsebo ya moketeng ka mane ka mahalesuku le fodile nna ga batle motho a salang mona go gang mona ga batle motho a salang ga bua mahalesuku kwa ba mahalesuku e tshweu difate dintsho

Tshwana le motseng fela motsotso o fa etse jwalo hora ena ya boga go ntse re le ka go mabenkele re ya gore nyane he ya bone ya se ka mane ne se bona ha di na tsena tse tse kholo mamedi tsa ho di mukwana e sile ntwa tsena tsa teng ha se ntwe tlo fela hona tshi ha se ntwe tlo fela hona ba le mpa he nga ha le Donald Trump ka nnete o bona hetse ana le tshepo e tiileng hore bona e le America le naha ya Iran ho tla shebisana ditaba ho dule fatshe ho shebisanwe ditlhaselo di beellwe ka thoko hanyane re tla bona hore na taba ena ya bona ena e tla fella ho kae empa se tla makatsa ke hore bana ba Iran bona ha ba re ha hona ntho e jwalo yo ka pano di puisano tsentse di tswela pele dipakeng tsa naha ya America le ya Iran bona e le Iran ba ntse ba bua fela jwalo he ba di puisano le naha yane ya Oman ke bona he ba ntse ba bua kapa ba di puisano le yona naha yeno ya Oman e seng naha ya America mamanyana mona ke ha Russia e boela e hlasela naha ya Ukraine hape le hape mme e hlasela fela jwalo boemelong ba diterene le meaho e meng e meholo jwalo sena se re hlile wa bonahala o aiko taba ya Russia le Ukraine e hlile sa lehola haholo le hore e ya moriting sa lehola haholo le hore e ye jwalo moriting ka mane ka hola Guatemala la bobedi ke ha ho qhoma seretse sena se tjhesang sena dithabeng mono banna se le sengata bona ba haesale se le sengata bona ba haesale haikon nna le dinaha tse ding mabedi tseo motho o ipotsang hona batho ba teng ha e le hantle ba phela jwang kapa ba tla phela jwang ha ho etsahala ditaba tsa mofuta ona o tjena ha ho etsahala ditaba tsa mofuta ona o tjena re ke fetele mona fela mona mamedi ha re ntse re emetse ba rekisang re nne re fetele ka moo.

0: ka mefutafuta. Le tsena bana ba sesanyane tsena. A ijang ditolaete, sebentseng tse tse gaisitsweng tsa morago a aganete. Ke ntse tse ke atlegang go di etsa tseno kaofela. E kenya disagametsi, e ka ba ka matlongana a go phela. Le matlongana ka mo tlhapelwang fatshe le maboteng. Dibate tseno ke di kgafara gantle go be gotle. Le matlwanelang ke atlego a thiba le a tabile. Ke mesebetsi ya ka eno le o tratela ka tshepe ka trata e na emetsi ga o batla ke tlo tratela sebaka sa gago di na e masobana go thwe ke security fence akannete ke mesebetsi e ke etsang eno. Ke tsa diraka tsa maboteng le otoropo tsa boteng batho ba gathetse go kakasa ba shifta baotho ba shiftiwa go isa kwana le kwana ntho eno wa kanete a ile ka etsa ga ona nako ntse e tsitsinya go isa kwana le kwana gape e di utlwa le bohloko tseno ga o ntse o di isa kwana le kwana. Banna go na le ntho ke e sileng a ya mesebetsi e mengata ka nnete ya ntlo ka kakaretso ntlo ya e sebetsa ka gotlhe-gotlhe. Dinotlolo tsa ka ke tsena ke hlano gobedi hlano hlano tharo pedi hlano gobedi
1: mashamabedi ka morago hora ena ya boraro re ntse re le ka harehe go dipapatso re ya gorenyane ya bone ke la bobedi fela mona mamedi ga naga ya Venezuela e otlwa fela jwalo ke gore ke tla goa lefatshe go boima bona bo ga e sale diphuputso di supa fela gore batho ba seng ba tlhokagetse ba feta jwalo 6,000 kao fela go reketleng gona go bileng teng la bobedi ka mane he ka Venezuela. Venezuela ke naga yane he yeo ka kgwedi yane ya Pherekgong kapa selemong sane se fetileng moo monghadi Donald Trump a ileng a tshwara moporesidente wa naga eno ya Venezuela Nicolas Maduro ka le reng o bonagala a tsamaisa dithethefatsi ka thoko go molao monne enwa Nicolas Maduro le mogatsa gae ba ntse ba le ka mane ka nageng ya America mo ba tobaneng le diqoso tseno tsa go tsamaisa dithethefatsi ka thoko go molao le tsa bobodu le bomenemene ke moo naga ya bona e utlwile fela jalo he ke gore ke tla goa lefatshe mo o seng o shwele batho ba ka bang ka godimo go 6,000 kaofela. Mthemo nga re musha theuwe atlo aha areka kapa na na musho ha so hlae wa bobedi akatlo aha areka. E re tla fella ka hare ho yo. Hai le tu eh?
0: Hello Fat, ma ha.
1: Ka fella.
0: Kukulu kulu. Ko. Atubu ka ngwana.
1: Ndade.
0: Ke sem tsolaka.
1: E ndade.
0: Empae ha o sheba dibukaneng tsane tsa weta le mangolong ohle ke ntate Pule Francis Raboko, ke ntate Khousa ke abuti Mokoko, ke ntate Tsikitsiki yo ke kopa o rekisetswa motšhini ona o slaetsa nama wa o tseba.
1: Mhm.
0: Ee, motšhini ona o slaetsa nama. Ke tla fana ka dinotlolo tsa ka. E le hore ya ka nrekisetsa ngwana ntate kapo mme a ka tsebang ho nrekisetsa ona a tla ntshware ka thoko. Yale ha ke le ditabeng tsena tsa Sema Socks, ke ntate mona a rutang batho ho kganna dikoloi le metšhine ha eso ke mane terekeng sa Mafting Tajane Mmako lebenkeleng a Gamatshediso. Ke ona moo ke fumaneyang teng le taba tsena tsa ka tsa sekolo. Empa hee ntate lefura la ngwana ke o rongwa o thwe kopano ke maatla ke re ntate.
1: Mhm.
0: Jwale boemong bona ho boima ho boima, ntse ke leka ke leka ke leka, empa tlhoko tsa bana ba Basotho, seboko sa bana ba Basotho se sekata hoduma hloho ena ya ka. Jwale ke sita ho ba phethahaletsa ho ba fa tseo ba di hlokang. Ke na le motšhini wa skafeitara kapo badišeine maletswana ka mokgwa ba mo bitsang ka teng, eo e leng yena e ke mo rutang ka go sekolo seno sa ka le dikoloi. Empa jwale tlhoko tsa bana ba Basotho ba ntlhoka metšhini e mengata ntate lefoga la ngwana ke o rongwa. Ka gona ntse ke tsoka lepae ore tšhe motho a ka kgatlhwang go tla tlatsetsa go tla tlatsetsa, ga ke go thwe mesebetsi ga e gona jwale ntate lefoga la ngwana ke o rongwa. Empa ke taba gore na jwale gona re etsa jwang, re etsa jwang gore re bule mesebetsi re hlahise mesebetsi. Ke na le batho ba bangata haholo, empa he ke a tseba ke tlatla mono o nthusitse ke di fumane taba tsane kaofela. Le ao le jwale he ha ke buile hakana ere ke tlatla ke bua taba tsa ka, ha e se ke hlophile taba tsa ka mono hantle ke tle ke tlo qapolla taba tsena tsa ka. Empa hona jwale ke beha jwalo fela hore a ka kgahlwang ho tla kopanela le nna ke butse menyako re tlo etsa tlatsetso re tseba ho fa bana ba Basotho seo ba se hlokang. Dinotlolo tsa ka kapo dinomoro tsa ka ke 5-9-7-8 5-9-7-8-7-1-7-7. E na le tsapo tsapo ba ntshebe mono ba tla bua le Sema Socks mono. Ah,

0: Ho lokile ntate le fukala ngwana ko go kwa. Ntse ke itlhopha ke atla, ke tlatsa ke bua taba tsa ka mono, ke a leboa.
1: Oh, o batla motšhidi ona o seyang nama ka disagao.
0: Go jwalo ntate, go jwalo.
1: Mm-hmm.
0: Go jwalo ntate, go jwalo ntate. Hela, a ka matsidiso e tla ba toropong gaufinyana. Tanki ntate.
1: Tanki mngaka.
0: Tanki ntate.
1: Mashamabedi a metso e supileng le sekoto re feleletse jwalo hora ya boraro.

0: Kekeng ya di-ceiling tse ntle tsa morao tjena ka mefutafuta. Le tsa re tse mabane a masesanyana ho thwe ke ditolola epe ke atlehang ho a kenya le ona mabane ano. Ke ha ke tloha motho ntlo ya hae e nepahetse. Ke tsa diotoropo tsa maboteng le diraka tsa teng. Ke aparatela e ka ba ka tshepe Teberfoko kapo terata ena e metsi e hlalang. Di ena e masobana ho thwe ke security fence. Ke mesebetsi e ke atlehang ho etsa eno. Ya kenya disakamiki ka matlong ana a hlapelang. Maboteng le fatshe le yane le ka mona ka ho thwe ka moo ho juwang ka teng ka kitcheneng ka mophelwa. A ke mesebetsi ya ka bona jwale ka di-sitting-rong ka mona motho ka di-sitting-rong. Ba se ba lla ya bata nthweno. Tjhelepolanka le teng na le meneti anetegatenatse ya gore kenya le bona. Ya ile dikotsi mona dikotsi ga tsiame maseo. Dinotlolo tsa ka ke tsena ke 5-8, 5-5, 3-2, 5-8, 5-5, 3-2, 5-8, le tsa tshelela go bongwe 3, 7-4, 1-3, 6-9, 13, 74, 13. Lebitso la ka la motshehare ke nna Tefosi Theko, ke gaile dikotsi mo na tshehare. Ke a leboga mogaisano wa ka.
1: Tanki mngaka. Wele le tshisa la tshisa thabe mono ba.
0: Dadu.
1: Thabe mono le a tshisa ra.
0: Eh, ntate a tshi ta buya ga ona. Ai, e ba do bola ile mo haisa ro ka bona. Hai. A tshi wala.
1: Bula ai ba bene.
0: Le ke wa le re ka ka lo ntate a yere yere. Ke ra o tshi mo haisa ro. O fumana abalete motho wa mme banna hai kore ke sa utlwe gona motho wa mme a itulelang a le moo ka nnete a se utlhwe monga gae wa boletsetsa mosebetsing o bona founu e kera fela ga o manye o ga ke ba kwedi founu e leng teng ga ola mono e le nngwe ebe go itsala jang ke yona motho wa re thusitseng eno. Ka nnete ke yona batho ba ba thusitseng gobane jale batho ba ile ba potlaka go ba utlwa gona motho o gantle o etsala jwang banna ba utlwa go founela lela ka tlo monge ga ya senyora mo batla kwara o utlwala founela lela ka tlo ga baa ba bula ebile ntse o notletse ba fumana motho o atsa itshetlheile sofeng ya gae mono a ona lekaba le legolo fela.
1: I am not sure.
0: Le dikobo tsa ba solanka di tharo ai ino wa mo notlella ka tlhoka mo tsamaya ka senotlose mmeare maisa ba ka imo wa ntate ke ra ida thusana go bona na di notlo tse ngata tsa bomalaene tsa bokae a se seng ka lefono lo sa buda ya batla go fumana e le gore a ke re ona ana yo le interesa tsebe na o kae go ya seng ka monga gae a ile a mo letsetsa e le ga a bona gore ai nako ntse dipalamana banna seele goa bogobo motho ena e di gale a le mona mosebetsing
1: he bana dietsa tse e lentse

0: bao jwe ha ma go lo hona e nta te monga o hana ke o ha ile ha ka mo ntho ha mo tswela ha bo ke ha ka mo tseka mo feta a mo na mo ke dula a ngwa tse o lo di kela ba o tla ka ma o ke ha ha ta mona
1: hai bo
0: e ke go tsela ba ba nye he ne ke ba tsa bua tsa ne ke re go bua ga ga ne so ke tla khutla e nka ka mana ba
1: thank you mhon
0: thank you ntat
1: eh ihle ke nako ya ne he ke be ke ya kanyiso ena ke nye ke be ke ya kanyiso ena hlelebetse ba ga di ba lona gore ba ba gothaletswa go anyisa mase ya bona ba tlwelle ena ya gore diola mologa tsa bona hehe diola mologa hehe ha ba anyise masea masea tse bo phela hantle ha le twa
2: ga le ga tola ka magetse
1: ka o fela
2: e tsa bana sa khumba na le zimente tse ntle di ra tsa ke mo hlona na re nka ya ha ga ngwane ka go ga yi he
1: ke ya na lwana o ke ya na lwana o wa ke na la mohantong wa ga mabanta
2: Ah, he la rua ga mono mono ma. Ndela ba ile ba ga batla ma feru mo la ke tla ikena hona o tloa mona.
1: Ba ka u fumana pe.
2: Eh, ba ga na ba mphumela pe ntho be ba ga.
1: Da kwa la staff.
2: Ke ntse ma. Eh, ntse ma. Ne ba bua la go go.
1: Ne.
2: Ke se se ke tletse ka o koma koma. Wena hantle o re thusa ho etsa diphoso e be le rona ha re metse re a dietsa se tsaba hantle melao le melawana e tsamaisa ntho jana ha ke hane tate o le tatu jane ko ipatlela kgotso o bua ditaba tse bohloko ke shebile nako hantle ha kena mona o kene ka 356 empa nna nka ka kena ka metsotso eo ba ka nkwenya kore ba ntsha tala o tlo go re na nako ye ya go rekisa ga ke re o itse ke go raboga go buisa go ga ya bone ke eng e etsang gore le bua ditaba tsa bogaisane ka nako eo goba goga ke ye ya gore re tlo buang ditaba e tsa ntho tse tla re ga o le je le gona e re ga re di etsa le sekebe la tla goomanya gobane ke bone gore thojane mo bua ka tshobotsi teng
1: ha ba ona tlo felela ebe ga sa gutla
2: I don't know what I'm saying. Itse ke tletse ka go makoma mabatsi nga le tletse ke sheba gore na hantle diphoso di etswa ke bomang ha di etswe ke bomang di ntle ga di etswa ke bomang ha di ntle ga di etswa ke bomang ene yona ba le se ke ke di tsebe wetse re ke kwela ke tsaka le ntse thata fela hene ke go luena o ka re thusa wetse diphoso le gona ga se ga ithuta gore re leme ka diphoso ntse re tla melao ko re ga ba ka le ba ntle ba go kwa ne ke go e bua a tshe
1: I can't get it.
2: Ne ke tla mo.

0: se ka isa qetellong ba batho ha ba tshware jwalo ka nna ke ide nna ha ke bone ntse nke ke ka tshwana le bona o o e hopotsane taba ye e le hore e ne e tsebe go kena tshebetsong hantle la ke itse batla go godisa ide se ka sebeletsa tlholo ntate gona re batla pere ya lebelo Fere wena ke bone gore taba ena o e beya qetellong kwana ga o setse metsotso e mmedi ntate o e tsamaya o e kenye taba ena re uko o esile o kenyetse lebelo e ne le yona taba ka ya mantlha ya setlhogo le o ja e setlile qetellongi ke mme ke apeya ka lenyeta ke buelesamaila boroko kgotsa ke o mo etlang teng fela re nne re shebe ntho tse etsang gore batho ba bangwe ba pakelele ka thoko gore na ke di feng Ame, kita dish.
1: Kaji mak. Hello, ni mtoto ni shule mtoto imara wafanya le Scott au reference hora ina. Ya bone ishile, hujenga na ya bone mama diki nje kwa kitoa fasana litawa tina. Samujao, wadikau, sam, bana heba. Bamino bamino kuzina sam. National Music Awards se tlaba ka kgwedi ena ya lwetse re tlang re lebile kala le shumele metso e robo la shumele metso e robo tlabe le moqebelo jwale he re ka me ke apekang na sa tshulo ke ne tse mojao mona mamedi ho a voutuwa ka matla maholo ho voutelwa fela jwale he sebuhudi se hlwahlwa ka ha rona ha ka kwano best radio presenter jwale he ha o batla go vote ya ha e wa ka mokotleng ona wa wa ka romela fela molaetsa wa NM136 ke lentswe le leleng le kopane ka ditlhakotse kgolo ho nomorong ya 31019 e tla hula fela maluta mabedi e le voutu e le nngwe empa ha o batla vouta makgetlo a mmalwa o ka lahlela fela he maluta a mashome a mararo nomorong ya 31012 e tla nka maluta a mashome a mararo divoutu tsona di tlo ba leshome le metso e mehlano tlhokometse gore go na le ba bangwe ba sa utlwisiseng hantle gona ba lokela go etsa jwang mona he o ka ntshwara nomorong yaka ya 62077187 kapa 590 77 187 nna le motho mong mona a ile a nketsetsa kgatiso a re ke mo tlhalosetse gantle re na o lokela go etsa jwang mona a mpesa kapa ecocashe ga di sebetse o reka airtime o reka airtime ke yona o tla tlaya go romela molaetsa e leng yona SMS ga o rekile airtime tseno tse pedi a di sebetse o lokela go reka airtime jwale o tsebe go romela molaetsa nomoro tseno tse pedi he voutu ya gago e tla wela ka mokotle o vouta ka makgetlo a mangata ka mokgwa o o ka tlayang ka mokgwa o makgetlo a mangata fela ka mokgwa o ka tlayang jwalo go fitlhelela ka la 17 e supileng kgweding ya lwetse o ntse o latlhela fela voutu ya gago e bohlokwa.

0: Letwe?
1: Ka le rato le ka matheke.
0: Ka o fela?
1: Re se tshabana sa tshepa ngwanesi.
0: Amen.
1: Ka le bitso ke ngkhulu titima wa go.
0: Eh ngkhulu titima.
1: Hey. Oh, ntse le teng.
0: Eh ngkhulu.
1: Ka botie.
0: Ngono.
1: A gona bo ngkhulu. Ha ka re tsebe di thotse go na bo ngkhulu. Ke tlile ke tla o tshaga no mo go yena ya hao yena. Ke o fe mono mono wena o iketse.
0: Le la pala tla le bo ngkhulu.
1: Eh o ba di jwale ka ne thi ha re tsebe di thotse na tsentse le di bua ha re batle o di kena. Go teng go go fela wena go fe monomono monu, wena o dule fatshe o bua iketsetse ntho tsena di fete di le jalo.
0: Ee ngkgono.
1: Ke etsa boipiletso ma letathojane gore le letathojane le leng le leng le kenye letsogo re seke ra iphumana re tlhodisitswe ke ba metse e meng. Nagana na re tla swaba go jwang ga re se re tlhotswe.
0: Ba nna ka thaba ka utlwa monate.
1: Ka nnete re ka swaba ka nnete le letathojane le leng le leng go ne bonkgono ba be se go sentela monomono fela modu wena nako o iketlileng o etse dintho tseno tseo di tsebang ebe kgang di a fela batšha bana bona ba tla iketsetsa ba ntse ba utlwa gona gore ba etse jwang bona ba bohlale ke a iteboela
0: tanke nkgonong.

0: Hello, hein?
1: Kala ka jore ka maga.
0: Ka o fela?
1: Ga jabana la go.
0: Ndare.
1: Ndade mo di le da tabelo. Yere. Ba ya go go a le go mo. Ha bo si wona bo isa. Ke a dulo. Ele ja to ya ni le tle le tshwere mono mono wa mojiti ha re bina dilo mola e be re mono mono na wa mojiti le le ja to ya le ya mojiti le le sa e ha ke tswa dilo mo le le hore Mmeja wa diandada. O tuniye la mono mono wa wana o nkono o zogi lewe la buluwa. Kizabe le wana buluwa. Ea senya mono mono. Kata mochadla. Ebebe. Kenta mono mono na wadipe iso. Kipo tuniye wana usaza. O felle ya lebo ya dira ba na mpho ka maiya bo go wa le go mo ba tla e sa yo lo ga ke kopa tangi
0: mngaka
1: tangi na
0: mashabe le matsimbe ri fam tso fraite ora ena ya bone so se go kae ge fitla station ga ka tla man park station mo lo tlo a rohana le na ri fitla hona tee.

0: a ile ja sebele bitse mmino ha yena ke ba o kenya mo
1: o sa le fisi o sa le fisi ya nga mo pepa ka ya hole le yena
0: o tla ga tiene la bubedi
1: a o bana be swata a gena ntho mula o wa ya ke ke ding hai ke ding hai o tate fela ngwana o tsamaye hantle he o tlo gutle o tlo etsa ka langato le ka makgethe mosebetsi ona he o re tsetse le mix masala eno o ntse o mo etsa amen a ke re ke mpe ke a pega le nyete ke sile
0: taki me a
1: o lo ski
0: ale de
1: ka
0: ratlo le
1: ama khe khe ka ofela ke tsha ma sa ho mo e an a pe ka nya ta mo ho mo da tel fu ka lo ha na a wo ho mo
0: ngo no ma di fa no ga
1: ka tlo fa ka ga tlo bo na lo ena e le bo me ba ho thaletswa ho anyetsa jale a go re tsene le moya a o a sa ngwana e me di nyana fela
0: e ko ngwana a fumane matsa ya hlokahalang ho hola hantle mmeleng le kelellong
1: ka nnete ko fa tsepo ne ngwana ha tla fihla a re bitu mme a ntshele tswele le eno a ma anyetse le ha de a ka utlwa e ka lese ga leo le tla gulwa ke tabe eno ya ga mo anyetsa mme ka nakong o tla bona e ka ntle le kgetsela kgetsela ena e tswa e tlile le tshetlha ngwana eno wa e tlhoka kore ngwana o tshwana le kgomo gantle le namane a tsi ba botlhokwa ba kgetsela namane jwale le go ngwana e ntse tshwana mme go bolokesa nako kore lebese la mme le fumaneya ka nako tsotlhe e le go ga o tlhoke go lolereka mme ga o tlhoke logo o ne o go tlhatswa mo dibotlolo o etsa jwang gobane sentse di le kgamelong mme ga o batatse o sole nthathela go thaka o le akgela ka o folegela ngwana o fumana le futhumetse le na le ditekanyetso tse nepa tse nepagetseng ngwana o fumana lerato go mmae ke mokgona ga anya o tla bo o bona a ntse a gaegaea loto a mme bana ba sa nyanyang gantle ga ngata ke bana bo o tla fumana ba le pelo dibotlhoko gobane jwale bomme ga ba ka batlega go bafa letswele e le gore ba tsebe go fumana kgokagano ya ngwana le mme jwale gomme ke a tseba wa e tseba tereno kilana e bua gore ga ngwana a anya kapa mang a anya mme o fokotsa tereno mo phetsheng wa letswele mme ga ngwana a anya o thutsa o mme tsotlhe tse e leng tsa senye a bokgathaneng e ka kana le gapepa di kgutlele madulong gantle e le gore a se nnete ga mme a ntse a re ka ga jwale o tlameya gore a nwe maselesele o tla boemo ba gae bo tla fetoa empa ge mme o motle o tshwanelwa ke sešwe ga a tlile gentle ke felela moo ke re bomme ke beke ya go gopola taba ya kgangeso ga re nyang tsheng bana bana ga ba selegato ge boloke mmono mauna go ba mabese a na tuana ga re tsedi e ka nna ba ke a dintšanyana ga re tsere go na ke ao bolokile e ke nkgono o shebana ko le boteng ke mme ntho tse ntle
0: ga tsoe bo tsona le potso ba tsoa ga tabare hana hana ho sa tlhamisa o ne hana le bisipile ke empa ba le bisila mangwana le ding bo thata ba hore

0: batla go reka le la Martini kotile boka
1: ah na le ne ke nyantsa mane so ye ile ke le sekolong ke matha gipi ha ne ke tsama le ke ntsha half ya le thaka ka o pele ne ha ba tsoka go ba bolelo o bona le go kwa jwang go re le fe go dule le e boloke ile ha o tsama ile o ye mo se se mo se o ha ne o bo dule le inesta mo tsena ka lo
0: le inesta mo tse
1: a na ile o ho no di jwa ka lo na ha nka ba ka ka tsale de se ile ha ke be ke go tsong ana le tsela e
2: Yandadi. Ah, it's a ilegata, my wife. It's a ilegata, my wife, Munaga. And I will show the Lagaha, where
0: you are. How many
2: are you? Hey, or now you are Padisamash. You are Padisamash. Sigizere Botoleaga. Ya dilithaga tse pedi. Ah, ndate. Lo shebe ha ona. Ha tla fupara ice cream e kae.
0: Mhm.
2: Ee, vale. Lauwe tsawe. Mantso ke e ntse ba fasa ka dipartner a mono. Ale ha ba ketile ke bela go he taba tsa ka ntlae mahantle ale ke tla atamela ke tla atamela a se bue mo mwa dimo ke tla mona tse go ngwa manya hantle ke mo shebile mahlo ye wa itamaela sibueng dale wa o sia ha ya la pingwana
0: ha itse hantle wa mo bona
2: eh wa o sia ha ya la pipa dele o sa ile hangata la pimane ha di mokoko mane sibueng dale wa o sia na bona ga o fela a jibone a jo bona ile le mokhubi mono ke bona ikela le mono go no swa iketsetse
0: no ba ikela ba le babedi
2: eh ba ya mono ba ya mono le abutimo go ha abutimo go go jwale ha ke so bona ba ile le mokhubi mono empa e ntate nye o ya nao na ile ena e la ke sa mutla ba nao kae
0: mang
2: Hey, but now we like to get to the live at the Loga Hassa and let the whole hack. Yeah, young candy chance, one and long candy chance on that Laham about demo, no, but not Mozalla, whatever. Hey, nice, a gilbert till Mozalla, whatever. Little bit of a high fellow, one mona.
0: And now
2: you are uncandy chance on Laham about demo. Hele.
0: Mutibo.
2: Oluki. Dadi.
0: Mutibo.
2: Wapile. O tla mo hopotsa. Mesi bi mo tla mo hopotsa yena o tla mo hopotsa ona hana jima.

0: wa hama bot
1: e una dula hama bot de mono angari tshwantso mokhubieno wa gona hana le bitso la ela maltatu ya neng ke mama na le la haila le hlakile go lojile o tla ka hopotsa message
0: tangi mna
1: tangi ndate o tla shebela ka haga hantle he wa di bedisa di mogogo o lojile mna ga e ga ba qetele he
0: tangi mna
1: sibuye ke na mpote ka dikina tsa
0: tangi
1: tangi ndate.

0: Ha ya tu eh?
1: Wan tae la mugere, nakala ga tola ga magete. Se sa bala ba go mo. O ile kae?
0: Ne?
1: Ka ke dire ba o ile kae?
0: Ke nna le pela ho mo.
1: Eh. Wa tsela ho bua ka mang, bua ka FB. Wa tebe.
0: Oh, Gugushe.
1: Eh.
0: He bana.
1: Gugushe ka FB.
0: Ah, Gugushe. O sana tsa mang, ha ke le mo sa bohlano ba lesi.
1: Re go go bona mo hopola ka mogana go ikakang.
0: Ke le mo sa bohlano ba lesi na Gugushe sa lesi.
1: Ee, go bona mo hopola. Ah, da dem tsofa o batla go etsa yona la ke tsenga ke batle. Ah, da jolo pora mo la go go. O go ngwe. Mo thaile yena o hloka nga. Ah, ne ke re ne ke a pega ka lenye tsa ntsha go bolo yona ka nete ke tsha ke batle se ke la yetsa hle. Ah. Hey. And time ke ira ke la go bua se ya le moyeng. Mo ga batla go bua le nna a mpulisa o le wa le le dinotlolo tsa ka. Ah, ga di se mo tlhaga ke mo tshwara a ka nete ke bone. Ke ri jaja la ya mo ya kha.
0: Oh.
1: Ei, ha wa tla ntshaga mpuise. Ga de bu tshofa ke tse ke le teng ka bona ka WhatsApp mpuise ka WhatsApp tsa mpuise ka follow. A ke ha ntle follow ka nna mo hlae go ntse. A ka nnete. Ye. Tata. Ha ke le nna ha ke batla motho ya mo letsetsa.
0: Tata.
1: Bye.
0: Hare ri shone metse re bua fela mme tso kha re bile o reng yana ya bohlano ha re fumane fela bo le he ya fiela moruti ha re fumane fela he ya fiela moruti re tsebo etsa fiela mokokotswa le re ke tse

Hi, little one. Kaofela. Mme. Amen. Thank you, Mark.

0: Sena ke sama swaso tsa sa ngama khuba medium wave le frequency modulation. Ho medium wave re fumana ho 639 kHz 469 meter band. Ho frequency modulation re fumana dipakeng tsa 90.8 MHz le 106.1 MHz. Bo ithabiso tswela pele le thuto ke la bohlano la super kgwedi ke ya Phato semesa ke 2026. Ba le mesa mo ka jone ke khotsa mo kwatle le totlisa kote ka metšhini ya rona ka kwano metsotso e mme di fela re fetse ba le hora ena ya bohlano ka mamela thamiso thapelo ya o seng ka moruti magotla
1: ha ga le dumedisa sa tshaba se setle ho seng hwa letsatsi la ka jeno re re khotsa ya morena je so ebe le lona ho hle ho hle mo le mmametseng thamiso le le gona teng ho seng hwa letsatsi la ka jeno hle khotsa ya morena Jesu e mpe e fihlele bohle ho seng hona hwa letsatsi la ka jeno hwa la bohlano jwalo ka o so tshuo ke ntate moruti magotla e nyolwa ka mona ka Maseru Sea Point Worship Altar Global Ministries ao moratiwa wa ka tabeng ka e tshong fela kore hle rona ba Worship Altar Global Ministries sonta sona sena ka hora ya leshome hoseng tshebeletso e tla be e qala ke tshebeletso eo ka yona tlabe re re fela re dia marako a Jericho. Jericho e ka ba nakong ena ya rona e ka ba ntho nngwe le nngwe eo sitisang ho kena katleong eo sitisang ho kena kananeng ya hao ka ona ha o ka ba le monyetla atamela ka moo ka Maseru Sea Point Worship Altar Global Ministries le marangrang mona re a fumaneha Facebook tshebeletso tsa rone di haswa ka kotloloo o ka searcha fela Worship Altar Global Ministries o ka re thola ntle le tsenyo ya nako hle moratiwa wa ka ke kopa fela ke mpe ke welele ntsweng la ntate Modimo re ke re shebe mo pesa le

0: dumela ke o dumedise mo memedi ya gabane wa Salome ya Salesotho. Lenana ona re kenang ho lona ke lenana la re bitsa dihwai. Re bitsa dihwai ke lenana la lekala la temo ka netso ya dijo le phepone paiseng le hlophisetswang kgaso ka kotloloho ke phatlalatso ya temo. Lenana lena le tla hona ho seng wa Mantaha ho isa Labohlano ha hora ya bohlano e fetile ka metsotso e leshome le metso e mehlano. Eo beelang lona moyeng ke o hawa ka mehlang makamelo Makgwadinyane. Ha ke tsamaye ke le mong ke na le wa mphato wa ka Alice Samuele ka metšhining. A ntse a bona gore ditaba tsena tsa rona di fitlha ho wena ho se tshitiso ya letho. Manana ana sepheo sa ona ko lefa thuto kapa ho le tshwarisa ka ditsebo ditabeng tsa temo. E ka ba temo ya masimong kapa ya majareteng. Phepo e nepahetseng, mesebetsi ya matsoho kenyeletsa le paballo ya malapa. A bua ka diphoofolo, bophekodi kapa bontlafatsi ba tsona. A bua ka ditaba tsa dimmaraka moo a buang ka thoko le thekiso ya dibehwang ke temo. Mmoho le ditaba tsa dipatlisiso tsa mahlale a temo. Ke Labone wena so ise setle mme o tla hopola hore ha e le Labone e ba re bua ka ditaba tsa dimmaraka. Letsatsing la kajeno ke lakatsa hore ke boele ke tswele pele ka ha ke ile ka o tshepisa bekeng e fetileng hore ke tla o mamela monghadi Paseka Majara. Ena e le motjha ya iphedisang ka leruo la dikgogo tsa mahe. O hlaha mane Magis Farm Produce Maqhaka. O bile teng he wena Mosotho e motle mane Phuthehong e neng e tshwerwe ke lefapha la dimmaraka mmoho le bohle ba tshwang ba tshola ditabeng tsa phepo ya bana dikolong. Jwalo ka ha ke boletse hore Monghadi Majara ke mohlahisi wa mahe mme a fepela dikolo, puisanong ya hae le thakanyane motsiela wa phatlalatso ya temo o tla o hlalosetsa hore na bona e le Magis Farm Produce ba hlaha hokae, ba qadile jwang ho fihlela ba le boemong boo ba leng ho bona. O tla boela a thetsa letaba ya diqholotso le dikatleho tseo ba bileng le tsona e le Magis Farm Produce.
1: Ke mohlahisi wa mahe wa Layer Farmer wa faplase eo thweng ke Magis Poultry Farm e fumaneyang hona Maqhaka.
2: Ke kopa ho hlalosetsa hore na Magis Poultry Farm na e na le nako e kae e le teng?
1: Magis Poultry Farm e theuwe ke nkgono wa ka ka selemo sa 1999. So ehle sa le a theha ka nako eno e le yone re sebedisa le mokgwa wa rona wa ho iphedisa. Ke gotse ka gara yona poultry farming ena ya mahe bele ka gola ka ba le lerato la yona bele ke sebetsa le yena ho e tswellisa pele. Re hle re sebetsana le ho hlahisa mahe fela.
2: O ka re lena le mohlapi o mokae haebe ke sebedisa lentswe mohlapi la wa dikgobo tsa mahe o farming?
1: Ha jwale re na le fela dikgoho tse ka tlase ho 3,000. Empa ka maemo a moeleileng ha re hle ke maemo a re a thabelang. Mehao ya rona e kgona ho nka dikgoho tse kalo ka 6,000. Empa ka lebaka la bokulo bo ile ba teng ba dikgoho ba avian flu le ka nako tsa bo COVID, re le ra iphumana re tlamehile ho fokotsa lenaneo leo la rona. Mele hona je ntse re sebeletsa ho bona hore ra lenyolla re le kgutlisetsa monneng le teng.
2: Tsatsing la kajeno ke rona bana mona Lancers moo ho tshwerweng Phuthehong hodima ditaba tsa phepo ya bana dikolong. Wena o le mohlahisi wa mahe o ameha jwang kapa wena o kenyelwa tsoho jwang Phuthehong?
1: Le moo Phuthehong yona hore re tlo re fane ka lehlakore kapa lesedi la hore na ke ka mokgwa efeng e leng hore o ka sebetsana ho bona ho etswa mapping pakeng tsa supply and demand, e leng supply e leng rona di-supplyera demand le dikolo, hore na re ba thusa jwang hore re fihlelle leano la hore ka rona ha ka mona ho fumanehe 80% ya dintho tse sebediswang dikolo di hle e be dijo tse tswang ka hare ho naha.
2: Jwalo ka sehwai, taba tse tse buang ka moo wena o bona di tlo tla di tswela molemo kapa di ama ditaba tsa dihwai tsa Lesotho moo dintlheng tsa dimaraka le hore le fihlele phepo ya dikolo ka phepo e nepahetseng utlwang?
1: Rona ka maheng ka monana jwalo ka ho so boletse hona ka workshopong ka mona, e hle dikolong monana 100% ya mahe a sebediswang dikolong mona e hle ke a sa ntsa tswa rona dihwai tsa Lesotho. Jwale rona ehle re bona re ntse re kenya letsoho ka mokgwa o nepahetseng. Ke dumela haholoholo ho tlo sebetsana le ho bua le ho sheba hore na ho ka thuswa dihwai tse hlahisang bo poone, bo dinawa tsena tse jewang dikolong haholoholo bona, hobane ke bona ebe e le hore ho bonahalo palo tsa bona di lenyenyane. Ba dinawa ho thwe ba fa dikolo fela bokalo ka 30%, e le yone ba tse hlahiswang ha e bona bona bo bo ntsha re hlile bona le gap e kgolo pa jetsa supply and demand dikolo di hloka dijo tse ngata tse le hore ba di bahlahisi ba rona dihwai tsa rona ha e bona re bona re sokola ho fihlela leano leno
2: o buile ka bothata ba ho kula ha dikgoho mme ke batla tsa gona ha o so ka etsala ebe mohlomong o so kene ka hare ho kontraka ya ho fepa sekolo ebe o ba le bothata ba dikgoho tse kulang hore ebe mmaraka wa hao kapo phepo ya hao kapo ho fana ka mahe moo ho nono tswele pele kore le tlo e sebetsa jwang ke batla tsa gona ho na le batho ba sebetsanang le bona le tlo tla le etsa jwang hore taba tsa mone di tsamaye tjena le ha ebe le mong a na le bothata ba dikgoho
1: rona e hlile gona jaana ntse re sebetsa le TJ Group sa bohle re teng re na le kontraka ya ho supply dikolo tse haufi le rona ka mahe re bile hape re tsebana le bahlahisi ba bang ba fumaneng hona haufi le rona hore haebe re fumana re sena lenaneo le lekaneng hore re ka fepela dikolo ka tsatsi le itseng hobane re ba fepela beke e nngwe le nngwe re na le ho thusana le dihwai tse haufi le rona re ba kope hore ba re thuse ka mahe a bona re tsebe ho kwala lenaneo leo le hlokahalang dikolong
2: tae e lona re sentse le sebedisa e ka sebetsa jwang naga kaofela gore phepo e qeteletse go le gore phepo eno ya mahe dikolong e le gore e tle se ka ya ba le go tlhomela le go etse jwang gape-gape le thibela le gore motlho mongwe ka kena mahe a tlangkane le tlo e sebetsa jwang motlho mongwe kapa e ka sebetsi jwang
1: ke a gola etlhile ke taba ya gore o tshwarane ka matso o bona gore re fokotsa tho tse kareng tseo ka gonaga ka mone go keta go kalwa kapo go phatlaladitse setšhabeng tho thweng ke Lesotho Poultry Development Policy. Policy ena ka go yone e tlile go ile a tlhakiswa go bonagala gore etlhile dihwai tsa rona di kgalakana golo di a gwane jele ka gare go ditlhoko tse dingwe tse bonagetseng di boletswe ka gara policy o ke tlhoko ya mokgatlho o tla kopanya Basotho. Mokgatlho wa mofuta o o teng ebile ke le setho sa komiti ya teng ke le public relations officer teng mokgatlho o tho ke bitso ya Lesotho Poultry Industry Association e le gore mosebetsi wa yone o mogolo le mandate wa yone o mogolo ke o bona gore tle re kopanya dihwai tsa

0: bohle ba nang le letsoho ka hara value chain ena ya bomma ditshibana ya dikgoho, hore re bone hore ehlile ha e tla bo phepong yone eno ya dikolo, re bone hore re na le database network e leng hore re sebetsa ka yone, e leng re tseba hore na dihwai tsa rona ke bo mang, na ba fumaneha kae. Re tseba ho tshwarana ka matsoho, re thusane ho bona hore ha o be le nako eno e etsahalang hore re fumane ho ba le shortage eno ya mahe e etsahala dikolong.
1: A ona Mosotho ya motle o ikutlwetse ditaba tse monate tsa monghadi Paseka Majara. Ha ke le mothating ona, ke lakatsa ho ko fe tsebiso tse teng tsa letsatsi. Majara kopano ke matla e rekisa madinyane a ntlafaditsweng a dikgwedi dipedi. Mofuta ke Camboro, mme bona ba fumane hamane Lovely Rock ha Majara. O ka ba fumana dinomorong tsa 5707 92 47. Tsebiso eno etswa ke mongodi wa mokgatlo e leng Maleshwane Pitso. Ditaba tsena di re fihlisa pheletsong ya lenaneo la letsatsi la kajeno. Ho tswa ho nna le Mefo wa Rabitsa Dihwere, se rere o be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho. Hopola ho dula le rona hobane mananeo ana ke mosupisi ya haufi le wena ka dinako tsohle. Mohoma temeng ha dipa.

0: Mmuso ba o bona hore temo e fetoha kgwebo. Ha se lekgetlo la pele mmuso o nehelana ka disebediswa tsa temo ho dihwai. Mme lenaneo la rona kajeno re buisana le mookamedi lefapheng la diphatlalatso lekaleng la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng, Monghadi Lereko Masopha, hore re ke re tlotla a hlalosa ditaba tsa tshebetso ya letsatsi la kajeno. Mohlomong rona tshebetso ena ke sebetso e tlohang kae, ho lebeletswe hore ho tlo sebetswe jwang, ke dihwai tse kae tse tlang ho amohela diterekere tsena kajeno. Tshebetso ya tsona kapa phano ya tsona yona e ne ile ya sebetswa jwang hore be kajeno ba tlatla ba fumana diterekere tse molemong wa ho fihlisa ditaba tsa temo. Mme Ntate Masopha, ntumelle ke o dumedise ntate lebitsong la bamamedi ba sealema sa Lesotho, ke be ke o amohele lenaneong la Sebopeng.
1: Kgotso mme, ke o dumedisa mme, ke dumedise bookamedi ba sealemoya, ke dumedise ka mokgotshwanang le Basotho bohle ba seng ba tswileng mme ho mamela lenao lena la bohlokwa. Ke a leboha.
0: Letsatsi ke lona Ntate Masopha leo e saleng le phatlalatsa hore kajeno tebello ke hore mohlomphe tonakgolo a tle a etse mosebetsi ono o kiseng ke o hlalositse. A ko re fe ka botlalo ntate hore na taba ena ke taba e tlohang kae hore ebe kajeno ho tlatla ho nehelanwa ka diterekere tse?
1: Ke a leboha mme. Ke mpe ke supe hore rona re le lekala la temo letsatsi la kajeno, re tlabe re le baeti ba mohlomphe tonakgolo. Ka hore tshebetso ena e tlhela kotloloko, ke e loetswa ke mohlomphe tonakgolo ya ho fetisa metjhini ena ya temo ho ya dibakeng tse fapaneng mme letsatsena la kajeno. O boditse ka nepo hore na taba ena e hlaha kae. Ke rata ho bontsha hore mme mmuso o ile wa etsa kopo e matla haholo e ipiletsang ho bahwebi bohle ba Basotho ka kakaretso le batho ba boithatelo bo botle ba ka bang le bokgoni ba ho tsetela mobu molemong wa tlhahiso ya dijo ka hara naha ka mona. E le hobane o hlokomedile hore boholo ba tjhelete ya rona ya dijo e tswela ka ntle ho naha wane mo karolo ya bashome kapa ho feta mashome a mahlano a dijo tsohle tseo re di jang mona Lesotho e tswa ka ntle ho naha. Mme ya ba ke boipiletso ba hore batho ba ke ba be le mokgwa wa ho ithaisetsa dijo, ba bonale ba ya ka matla mane masimong ka sepheo sa ho hlahisa dijo e seng fela ho ja, empa le dijo ka leihlo la kgwebo hore re hlahise dijo tse lekaneng malapa a rona, hape re be re hlahise ka ho fetisa tseo re tla tseba hore re fete bahaisane. Mohlomong le tse ding ha o na le monyetla di be di tswela ka ntle ho naha jwalo ka ha o etsahala dinaheng tse ding. Mme batho ba bangata mme ba bona etse ba kapile taba ena, empa ka ho fetisisa hore taba ena e tle e phethahale, rona ka mona ka lekaneng la temo e sale le leano la rona la nako e telele hore re fetole temo, re tlose boemong bona ba yona bona ba mphemphe boo re leng ho bona hana jwale ka dilemo tse telele, re ke re fetolele le rona ka mokgotshwana le ka mohlomphe tonakgolo wa tjho hore e ke be temo e bonalang e tseba hore phedisa e ka re thela mesebetsi jwalo ka hona tjena ho bonahala batjha ba le tlokotsing e kgolo ho sena mesebetsi ka hara naha ka mona. Mme temo eno e tle tsebe hore e arabele ditlhoko tse kang tseno e le ho imolla mmuso bakeng sa ho hira batjha ba ke babe le mokgwa wa ho itshebeletsa, ba hlahise dijo jwale le ka ntle ho mono e be mokgwa wa hore ba ikhire ba ye ba hire le ba bang molemong wa hore bophelo bo tle bo be botle mona Lesotho. Mme ho tsena le tse di etsahale mmuso ha o ka wa ema fela, mme ke kgona ho tla hopola taba ena ya subsidy kapa dinyehlisetso tsa disebediswa tsa masimo tse kenyeletsang dipeo, menontsha le ditjhefu. Taba ena mme nehle engwe e le ya tshebeletsong hore ho kgothaletswe batho ba ye masimong e etswang jwalo ke mmuso. Mme hona tjena mme mmuso o la wa etsa keto hape ya hore re tle re fetole temo ena ya rona. E nngwe ya dintho tsa bohlokwa ke hore re sebedise metjhini hobane temo hona tjena e sebediswa ka metjhini. Mme ya ba mmuso o kena selekane le banka ya poso, Postbank, hore dihwai tsa rona di bule kapa di be le selekane le Postbank molemo wa ho batle ba fumana diterekere ba ka kgahlwa ho reka diterekere moo. Mmuso ya ba o beha tjhelete mono Postbank kapa posong ya banka woo utwe nso kwa ise

0: se seng se tla re ka tereke. Jole mmuso o tla patala karolo ya 30. Ebe sewa sena se ntsha karolo ya 70 fela. Ka tjhelete e ne se ntse e le mono Post Bank. Mme selekane seo ke sona se ntse gore e ka jeno lena ke ditaba tse ding tse etsahetseng gona jwale. Fa gore bebele diterekere tse ne se di fumane tlasa morero woo di tla tla di fetisetswa go digwai ke mohlomphetho la kgolomane le ba leng ga foso ke seterekeng sa Mafego mme letsatsinyana ka jeno. Ka thoko go bono mme go na le diterekere tse go ileng ra di fuwa gape ka lona lebaka la go tsetsebago ga mmuso matšhabeng. Go dinaga tse e nang le setswalle le naga ena gona le Sotho gore di kempe di thuse ka yona mekgwa metšhini ena gona go bane ge na le bothata. Taba ena mme ga e bue ke tonagolo fela o tla gopola le ditaba tsa phepo e nepagetseng ka gona ga ka bona di etetse pele ke motlotlegi go bona gore dijwadi ba teng etlhe ke ntho re kgathaditseng ga gologe le naga. Jele le letona la gona la temo kapa mantona a bileng teng nakong ena eo go santse o sebetsa ditaba tsena a sa ntse a kenelela godima leano lena la gona la temo la nako e telele la go fetola temo. Jele tsatsi a la kajeno gape mme ka go fetisa go na le ditekanyetso tse go ileng ga di fuwa ke naga ya Korea tse ka wa 20 tse nang le metšhini ya tsona. Gape re na le tse go ileng ga di fuwa gape ke naga ya China nda mme. Mme ebile ke diterekere tse ka bang legolo tsena tse go thweng ke di-work behind kapo tsena tse mabedi a mabedi tse dumang motho a e fela mora wa e tshetsa fela o etse go sebetsa gantle. Diterekere tsena le ditšhepa tsa tsona ke tse dingwe tsa tseo tsa di fanwa gona letsatsi yana ka jeno ka sepheo sa go bona gore re maatlafatsa temo ka gona ga ka mone. Ke se ke bontshe gore tse 40 ke tsena tse re weng tlasa more gona o kereng ke wa Post Bank. Mo batho ba leng ba patala kapa ba kena selekane le Post Bank mme ya ba bona ba lo ithekela diterekere tsenono mona mo ke itseng mmuso o patetse karolo ya 30 e le go gatlhametsa digwai ka sepheo sa go kgothaletsa gore digwai di reke diterekere tsena molemong wa gore re sebedise metšhini go tlhagisa dijo. Ka thoko go mono mme diterekereng tse dingwe gapeape tse e ka ba 20 ke santse ke laka ke ditswa Korea ga tsona mme tsekgolo. Tsona ka mokgwa o tshwanang mmuso o batla go tla maatlafatsa ditsi tse e nang le maatla kapo tse e nang le thaselelo ya go tlhagisa dijo jolo ka ge se re bontshitse mme ke a gola dilemong tsa morago tjena taba e nang temo e tlhesetse ntho akaretsang ka go fela ga e sa shelwe ke gona ge le lekala la temo fela. Ka gago mmuso ka mona go na le makala a ne a tshegeletso mme ga bonagalang le ona e thokobetse gagolo a seng a kene temo boemong bo godimo gagolo ba mabolokwo. E ntse le go bona gore dijwa di a tlhagiswa ka mokgwa bongata mona jale ka gona mmuso e keleditse go maatlafatsa ditsitseno tse jalo ka gore le bona ba fumane metšhini ya temo setsika seng molemong ga gore temo e na gona e tle ntlafale. Ka thoko o bonono re na le sekolo sa rona se segolo sa temo mme ga ke tsa motlhala seo ka dilemo tse telele sa le o tseba go ntse o thwese kannete kolo seno sa gona go bonala senyo tobetse gagolo tabeng ya tlhagiso ya dijo ka baka le dikholotso tse mmalwa mme le sona go bona etse bothata bo bongwe ba sona ke taba ya metšhini le sona ka mokgwa o tshwanang di tla fumanwa mme diterekere le setsi sa gona sa dipatliso tsa temo agric research le yona ka mokgwa o tshwanang di tle go bona e tswana jena mme diphetolo di le golo gona jena ga o ka sheba le ka sekolong sa temo ka molo le gore le a koba gona jwale mme go lokisiwa boemo bono ba gore dintho tsotlhe di be boemong bono bo botle ke gola mme
1: eame e le gore tebelelo ko go letsatsing la ka jeno diterekere tse tla fana di tla ba le 160 go ya ka puo ya gago
0: tebelelo kore mme diterekere tsena ke tlhe ke bontshe go tseo tlo tla di fanwa ke tsena tse yang tse kweng ka Post Bank tse 40 le tsena tse 20 tse ke tse di tswa Korea jele e be tsena tse nyanyana tse tsamayang kapo tse bitswang di-work behind tse motho a di tshwereng a ntse a di tsamaisa tsona ke mpa ke sa tsebo gore na ka ofela di tlotla di ya go kae fela go ko o tsebileng ko gore go na le dibaka tse seng di tlhwauwe gagologolo go shebiwe go maatlafatswa batšha go shebiwe go maatlafatswa bo mme ka megatlo e sentse e le teng e sebetsang ya temo e le go ba tshetsa go le bona ba tlhagisa temo eno e ntle jwang me ka toko mo hape me e se bana ha golo golo le batho ba sebetsang ka boikopano bana ba sentse bana le megato ya bona ditirikeng tsena tsa

0: dibajentsena ka ofela tsa tregetse le so.
1: Mohlomo motho a ka rena mekgwa ya ho ba hlwaya criteria e bile efeng. Ha re shebe bana o buile hantle hore ba tsha bana ha ena ba tobe ke bothata bo boholo tlokalo ya mosebetsi. Bo mme ba teng ba sentse ba eteletse pele di corporate di taba.
0: Kopantse ka mokgwa wa tlhahiso. Ha holo di shebane le taba ya tlhahiso e amanang le taba ya ho sebetsa ha mobu. Tena le mekgatlo e mengata mmeota tsa ba bantle wa bo dikgogo ba bantle wa oma mekgwa wa rona wa go ba thusa le ka gago leka latemo ka mona ka diprojecte tsa rona tse fapaneng o a fapana go latela gona motho yena o sebetsa sebakeng se feng mme le ona jenana thepa ena ene sentse e thaketile batho ba ne sentse ba sebetsa ka morego motlhomong ke re ba tlhaisang merogo ke etsa motlhala ba tlhaisang dijothollo jalo jalo e le ntho tse sebetsanang le mobu ka kotlologo.
1: Ke ha re tla ho tsena tse 40 tso itseng ke sekano se keneng ke mmuso le banka ya poso. Mekgwa ya ho lefa ke efeng re a utlwa hore karolo ya 30 le kgolong mmuso o sentse o beile tjhelete seo ha ise tla lefa fela 70 karolo ya 70. Ho lebeletswe kapa banka poso dumellane jwang kore ho lebeletswe hore ba tle ba lefe jwang batho ba batlang kapa ba keneng selekaneng se.
0: Banga ya poso mme ha ba ipuela ka poso le ka nseo le ka rate mo bakeneng ka sona le sona ke gore batho gore ba tle ba fumane tsepa eno kapa ba tseba go ba lemoga wa go reka ba tlameya go ba be le selekane le Post Bank ebile ba sebedisa taba ya gore mogaisane a sa o dumediseng a nke ja kopa letswai go wena ke Post Bank a itlhalosa eno. E le gore e nngwe ya dintho tsa botlhokwa mme gore motho a tla fumane monyetla ono ke gore a bele selekane le Post Bank yena ka gore a bule bukana Post Bank mana. Jale ka thoko go mono Post Bank e re ga re fe batho diterekere go latela leano la rona le ka la temo diterekere tse tla sebediswa ka nako go fane sebetse seng di thota masabate kapa di sebetsa mosebetsi e menyetsi le re sa e tsebeng re batla gore ba lo tlhagisa dijo ka gona. Gore re tle re tsebe dihwaiwane rona ba le re banka re sebetsa le taba tsa ditšhelete ga re tseba go loka taba tsa rona motho o tloa kae le bogwai jalo jwa lekala la temo ke lo a le tla ge tataisa mme ka tsona ditsitsena tsa rona tsa lekala la temo motho ore a tlaye mono o tlameya a be a tsejwa ke lekala la temo ka gore be setsi sa lekala la temo kapa resource center ga o tloa tsa semane morena le setšhaba sa rona kapa baetapele ba rona ba mane metse ba tseba gore ntate Masopha ke segwai. Lesi se sale ka la temo se tsebe jele le ha o le ba fetisitswe ke se tsise no a fetela se direke se direke le sona se fitla se bokeletse le thata mo le la batho ba ba tswa go batho ke batho ba ka hlaisa ba nang le mogu o mokana ke batho ba sentse ba sebetsa jenale jenale bona ebe hape thata mo le la feta mo le la ntlo go lo mona masego mo le teng go fitla go compilewa di list tseno tsa bona tsa direke ebe batho ba le ba feta ka ona motšhaono jele ba tsena ka Post Bank. Post Banking ga ba fitlha ka o bona ba se ba sheba go batho bana ke bambe ge ba batlang ba sa uweng ke lekala la temo go latela makgabane ya bona le maatla a bona gona mane ba nentse ba sebetsa ka mokgwa o
1: feng. O ntse o tshwere jalo re ke re fa ba mamedi monyetla ntate wa gore le bona ba ke ba agele dipotso tsa bona.
0: Ke a leboha ntate.
1: Mamedi ga re ke leng ka nomoro yane +26659933 re itse re na le monghadi le re ko Masopha mookamedi lefapheng la diphatlhalo tsa lekalo la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng ga o amogela mmamedi
2: mefapangeseoome ke tlhakile
1: ee ya ntate o tlhakile
2: ke leba mme a kanetse ga leboa ka ditaba tsena fela batshepo ntate a kantlatsa tshepo ga e ba go tlatse diterakerake tseo di kenyeletsa go kenyeletsa le rona batšha
1: ke itse o tlhakile bela ga o se o bua mathata a sa le teng ga ko gaga sa utlwana o ntshe go ntete shakesi wa gago e tswela pele o raka letlatse ka tshepo gobaneng
2: ke buelele le batshabentse ba le bankatametse gona tsena ga dikolo dikwetse ke fa keye mesapa
1: eeyantate
2: jale ba tlhalosa ka gore ka nnete ga ba fitlha mo bankeng gona Post Bank mo ba buang
1: gotho ba reng ga re qale mono go ga ba fitlha Post Bank o thwe ntate shakes.

0: la Brisbane. Ba lokela ho tsebo. Ba na le la account e na le bonyane le kgwedi tse tsheletse.
1: Oh.
0: Bona ha re wa ke taba yena ya tlhokalo ya mosebetsi ha kalo kalo. Account e hloka ho wena o.
1: Mahala ona wa hao ona le mathata o ko gutle ha nyane bonyane he ha ke sa utlwa le thoga le wanted gutlwa ntate shakesi ko ele ke hape re na le metsotso e leshome mamedi re lebile goreng eno ya botshelela ga wa mohela mamedi ntate mokolo
2: amme ya fala ya ese ta ka kana ka nngwe re ke ne ke batla go botsa lelate masopha fela gona taba ena ya lena la thaiso ya dijo ke tadile motlhomo mmuso o itlamso ya dijo go fitlhela mo re teng na go na le se go ka ga se beyang tafoleng e le karolwana fela eo re kalekaleng lena la temo motlhomong ka dinoko tse leshome lekgolo na ntate masopha a ka beya dipalopalo mo seng seng di entse motlhomong go fokotsa taba eo ke kagale ya temo tabeng ya tlhagiso eo ya mesebetsi e bolelwang na a ka beya dipalopalo go ga re feta moo nne tshepang ntate masopha a na di lelemo jale tse ke dumelang gore ke tlhaga matlho a santse a sebetsa lekalendi na taba ena ya temo le ntlafatso ya dijo motlhomong le tlhagiso ya dijo tse ntlafetseng ka ga naga e netefatswa ke mmuso go latela gona ke mang ya busang kapa ke tlile ke leano le teng la naga kapa ke taba fela ya gona motho ya kenang pusong yena go ikeletsa jwang tabeng eo bona ke le lekala la temo ba shebile bongata ba gona ge le basotho jale le naga e taba mobu wa temo na e lekane gore re ka ithaisetsa dijo tse lekaneng gore re je re phele le bana ba rona ka tle batho ba modimo
1: ga lebogantate wa o ketela ga ebe o teng a tla diotlotla ka bokgutshwane tla ge tse ba fantate masopha gore a tla kena tsona mamedi kgotsa
3: re sapang ke gotlile gape mentebe ke ka ba ke
1: jangketele he o tlhotobe tabeng etle ga ntse o latlha boso boimo
0: ke be ditagelo tse na di boima go rona re le batšha mme go latela gore rona re le batšha sentse le go tlhoka la mosebetsi godimo mane ga re na tšhelete ya ilwang ntse e kena ka gare go akhaonte ka mono ga re ga o batšha ba fitlha mo post bank e be gotlhe babe le go akhaonto ya bona bonyane ga e ka tlase dikgwedi tse tsheletseng ke yona ba ka qualifyang taba e nngwe e boima go e tseke ka go etsa re a thusa fela re sa thuse taba tsena tsa itshrakera direretse batho ba nang le tšhelete e ka sena le bona batšha ba bang ba ntse ba tla go ba kenelele ba thusa ke batswadi ba bona be e leng gore go na le mokgwanyana oo ba support-ang ka yona gore akhaonto tsa bona di a tlhamatsega kannete ka re ditrakera tsena ga di ba teng tsena di re thusa kao fela e be tse batho ba ithekelang tsona ka bo bona ka bongwe e be di beelwa kwa nana tse go kopanyang tse go thusang rona ba senang letho e be di gona mono le batho wa kaleng e be ga itimela kannete metsapang taba ene e ntse e tsala mo ya re phoka gobane a se gatela pele go bua ka ditrakera tse e le go fana mono gafoso metsapang ga gapebene a tsanetsanoko sieno a difeleletse o kae a ka tlhakisa ndate masopha gona ka nako seng di feleletse kae di feleletse bona batha ba nang le tšhelete ka kgwedi le ka ga e sale go thusa mafiteng ke a lebogang
1: ga lebogantate ntate masopha
4: mesman
1: ke ana ge ntate
4: ka nnete mme ke swabile bo ntate ba boileng ntate a boileng pele ga ja motswa
1: ke ene e ne a qetelelang o gotlile botšha
4: o
1: pele o na ile a re ga ba fitlha batšha ba re ga ba fitlha bankeng ya poso banka poso e re bonyane motho a bana le

0: sebedisano mo le bona ka o bula akhaonto e se na le go tse tsheletseng e phela ebile a e na le lethonyana ka gare jalo o tloo seong ka tsena tsa go qetela tsena tsa buang ka tsona ee
1: ke rata ke tsekiketele ka ena ya go qetela mme ya banka ena ya poso ke bontshitse ke kgola mme mona ga ke ne ke bua gore mmuso o kene selekaneng le banka ya poso Sotho Post Bank gore o tlo o nanametse dihwai gore o tlo o fumane diterekere ka mokgwa wa netlisetso go na mme ke rata go kopa ka tsa ka gore Post Bank e na le ditshebeletso tsa yona tse di sebetsang tseo rona re le lekala la temoroseng ka rona selekano sa rona ke sena sa tšhelete ena fela e lothusa dihwai le gore na Post Bank e ne re na jele batho re tla ba bona jwang ba ka ga tsebang gore re tle re ba thuse e tla ba batho ba jwang ka ba re a bontsha gore re batla gore e be batho ba sentse ba sebetsa ba na le legato la temo ebile ba na le mobu kapa ba ka ba le mokgwa wa go fumana mobu wa temo gona jena nne o tla gopola gore dilemong tsa morago jena ga e sa le taba yane ya gore fela ke na le tshimo kapa ke na le masimo a mabedi dihwai yona jena tse nang le bokgoni tse nang le maatla ba lema masimo a mangata tlasa mo go ne o bitswang block farming kapa mabloko ka mo go tshwana mme tlamee le motho eno a sebetsang ka tseleno empa ga o kala re feta mono gona re keta go mo paka gore ke motho eno a ka tswang go ba jalo tsa gore na bele ka ntlane ba sebetsa jang le Post Bank ka nnete tseno no e se le taba tsa Post Bank tseo kutlwaya kare ebile ga ka di buang ka di fosa di tsiwa gagolo ke taba batho ba Post Bank bao ba nang le mabaka jalo ka ga tsewa gore Post Bank le yona ke banka sepheo sa banka le yona ke business
0: a re tla go ene yantate mokologe
1: gana yantate mokolo o ne a buile ka taba go nagana le bokgoni ba dijo
0: leano la tlhagiso ore
1: leano le namela
0: ore na dipalopalo di teng tse o ka tlhangwage le lekala la temo re fitlhetse taba ena ka dipalo tse kana gagololo go shebile taba tsa tlhagiso ya mesebetsi gobane le re gara tse dingwe sepheo ko o tlhagisa mesebetsi le tse dingwe ke yena o tsone yantate masopo
1: ke kala o kala ka ena leano mme leano lena belo ka ga a tsholo mme ke leano la nako e tele ke leano la mmuso empa go latela nako le boemo bo teng batlokotsi ba tlala kapa ba boemo bo teng ba legodimo ba amang ditaba tsa temo mmuso o mongwe le mongwe o ditulong o a eketsa kapa o fokotse dithusong ke kgona go tla gopola gore mme nakong ya pele taba ena ga e kala e la kala e ntse e le taba ya go kgatlhametsa dikwai ka menontsha le dipeo ebile e kenyetsa lekwete bakeng sa go phetola mane masimong empa ga nako e ntsea re keteletse go ntshiwa lekwete mme ya ba go sošhelela le dipeo fela gona jena gape-gape e la ba taba eno ya gore go kenyeletswe lekwete ka mokgwa wa go golokiswe mobu gantle empa o lesegwai se ithekela thepa ya sona mme taba ena mme ke le ka bontsha gore ke leano la nako e telele empa e le go puso e teng kapa mebuso e ntseng e feta ka go fapana e tla ka mekgatlholo e fapaneng ya taba tsa go ntlafatsa leano lena jale e nngwe ke taba ya dipalo mme gore lekala la temo ke le leng la makala a kgethuweng a ka tlhagisang dijo la ka tlhagisetsang batšha mesebetsi le yona taba eno mme ke leano le teng la mmuso jale le gona jale ka mokgotshwanang go tsena re na le dipalopalo mme ke kgola re na le dipalopalo ka mafapha a fapane jalo ka go tswa go lekala la temo le batla le pharaletse gagolo e ka baka dijo tsa majareteng e ka ba tsa diphoofolong le tsona ka mefuta ya tsona gona ke dikgomo tsa lese ke boe go na batho ba seng ba thusitswe gagolo mme le ka gara diporojecte tsa rona ka thoko go mona gape-gape re na le porojecte ena ya rona ya dikgwetse ntse di thuthua motlhala ke etsa motlhala wa gaufinyane SADP e neng e thusa batho ka mekgwa e mengata go tloa mekgweng ya go tlhagisa dijo go fitlhela moo go buang ka mokgwa wa go processa dijo e ka ba ka malwala e ka ba ka dithanele go ba tlhagisang merogo jwalo-jwalo e ka ba ka megago le metšhini e sebetsang bakeng sa bogo batho ba kgomo tsa lebese mekgwa e mengata mme e tleng e thusitseng ka yona mme ke rata gore mme le gona jena la ke sa tshwara dipalopalo dipalo tsona di teng mme tse
0: teng le ga e be o sa tshwara dipalo di teng tate mokolo ge e tlame go ya gona le wena tate masopo
1: ke lebile gagolo mmese
0: ga lebogang tate mamedi re sutlhela fapha la ditaba puleng selelo a tlo fa ditaba tse re kalelang letsatsi empa ga ditaba tsena tse tlang go etsala mane ga foso ka jeno sa lema sa lesotho se tla go fa tsona ka kotlologo o tlo dulo ntse o mametse ge o tla di utlwa ke sutlhela lefapha la ditaba.

0: Nako ke hora ya botshelela sena ke sealemoya sa Lesotho kgotso mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi di balwa ke pudensello. Letona la diphatlalatso dikgokahanyo mahlale tshebediso ya mahlale le boqapi mohlomphehi Nthati Morosi ka tshehetso ya ntlo ya boemedi ba China Lesotho o abetse ba phatlalatsi ba mokgatlo wa Lesotho wa ditaba Lena dikgautse ba tlotlang ka mosebetsi o motla wa ho phatlalatsa ditaba tshebeletsong e bileng Maseru. Moemedi wa China Lesotho mohlomphehi Yang Shaojun o re Lena e bohlokwa ka ho phatlalatsa ditaba tse ntlafatsang Basotho le ho thusa ho boloka dikamano dipakeng tsa Lesotho le China. Lebitsong la ba abetsweng dikgau, Mofumahadi Noliwe Ramanyalane o lebohile dikgau tsena, a leboha le basebetsi mmoho le yena ka tshebedisano, a re ba tla tswela pele ho sebetsa mmoho hore Lena e dule e itlhomme pele ka ho fana ka ditaba. Letona la Kgiro le Bosebetsi mohlomphehi Tshidiso Mokgosi o re lefu la Mofumahadi Matshidiso Mokuane ke tahlehelo e kgolo ho mmuso ka ha Mofuane a sebetsa ka thata ho fedisa tlhokahalo ya mesebetsi ka hara naha. Mohlomphehi Mokgosi o buile sena tshebeletsong ya sehopotso sa bophelo ba mofu e neng e tshwaretswe Maseru moo a ipileditseng ho setjhaba ho hlahlobela mofetshe ka ha e le ona sesosa sa lefu la Mofumahadi Mokuane. Lebitsong la mekgatlo eo mofu e neng e le setho ho yona, Mohlomphehi Tshepa Mosena o re basadi ba ithute ho mofu Mokuane ka ha e ne e le motho ya ratang ho sebetsa mmoho le batho ba bang, a ipiletsa ho bomme ho ba le seabo matsholong a reretsweng ho fedisa bofuma. Mofumahadi Mokuane e ne e le e mong wa bahwebi ba itlhommeng pele ho ntlafatsa bohahlaudi ka hara naha, mme o siya dikgwebo tse mmalwa tsa matlo a kamohelo ya baeti. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tla keteka ho thwasa ha selemo sa Basotho ka ho gakola nako ya temo hafoso Maseru. Radiphatlalatso wa mmuso Monghadi Boitelo Rabele o hlalositse ha mohlomphehi Tonakgolo Ntsokane Matekane a tla etella pele ketekelo ena moo a tla nehelana ka diterekere le metjhini ya temo ho dihwai tse tshehetswang ke mmuso tlasa leano la dithuso tsa ditjhelete diterekeng. Mofumahadi Rabele o re ketekelo ena e boetse ke sesupo sa qaleho ya temo naha ka bophara le ho tiisa boitlamo ba mmuso ba ho netefatsa hore temo e fetoha kgwebo mme e fana ka phaello. Batswetse ba lokela ho ananelwa le ho ketekwa e le bahale ka ha ba na le seabo sa bohlokwa sa ho anyesa masea e leng qaleho ya bophelo bo botle. Sena se boletswe ke mooki Mmadise Mamole Mahang ketekelong ya beke ya kanyeso Mahlwenyeng Matsieng moo a ipileditseng ho malapa le setjhaba ho tshehetsa basadi nakong ya bokgatjhane le botswetse. Mooki Malenka Leshwella o bontshitse bohlokwa ba ho anyesa lesea nakong ya hora ka mora hore le hlahe, ho matlafatsa sesole sa mmele hara tse ding. Ha se tsebe ditabeng tsa phepo, Mofumahadi Kinehuwe Ntwanyane a hlalositse hore ngwana o lokela ho fuwa dijo tlatsetso ka morao a nyeswa dikgwedi tse tsheletseng. Mohoa wa selemo sena wa ketekelo ya beke ya kanyeso ke kanyeso mohlodi wa bophelo, matlafatsa se sebetsang ho tsa moruo. Loti ha le bapiswa le dollar ya America ke maloti ya 16.6 le disente tse 37.7. Ha le bapiswa le ponto ya Britain ke maloti a 22.2 le sente. Mme ha le bapiswa le euro ke maloti a 18.8 le disente tse 28.6. Mo mamedi ditaba tse qalang letsatsi re di beha kgutlo mona tse latelang tsena ke tsa Senyesemane horeng ya bosupa.
1: Ke ke kopa hore ka nnete ntate o bompo bona rona
2: re re dumelana jwa
1: ke kopa o mphe dikete tse mashome a mabedi ha ke tla o mo fela ho feta dikete tse tsheletseng ka mora dikete tse tsheletseng hape hape o sa boetse a hla hape hape motho wa modimo ke bona ka motho anwa ka mana ha ke sa tsale ke na ntse se kusukisa jwale ke mathata ke ngaka ke nga nnete motho ona e hlosa la bothata a kopa o boetse o ga shasha letse hape hape
3: a nnete re na le naga fela ntate tiena ya bo rona re rankantse onaona re bua botsenka ga re bue bo setola ore ebile ke se atana tiena ke balekile le kgotshwanyane o sabe wa re ke a go akana ntate ko go ke bontsha gore na re ebile boleng bo tlase ja
4: le tsebonyaka ke mosolo taba ena e traising ke pele mosolo o tlaetse babodi bona ba ja nne taba maikutlo a ka le a komiti ke sitoro ke a o kofa empa se ntse ke a tsima maikutlo ona a laela eng re swa kopane sa sekgetlela sa mateso a re tlae tswela ke tswena ga se ke tswa moele yang ga ke nagale dikgato tse tlamehong kua mono ka ga kgona go dinka obane baabente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore renke re ikela dikgato tse nepaetseng tsa molao motho ga e sale o tloa ka 2013 re matha re bua ka molao ona paramente na e swa ya o kalakalong ena e swa o kalakalong o emisekelele ora o e tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jale ga go ya dikgongko mola fana go tletse babonni ba utswa dikgomo ba leta ba bolana gome le kwena ka o fela
5: gantle bothata ba dipapisa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jaka otho o na le boboloko o na le babosi ba shebileng ntho ena o dula ka bone o thege shebile fela ga moso ba ba go tshetse ke yone ntse tsebe ntse re futsaneya kentate ba yona ena ntse futsaneya koo go ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgwedi ba phela le bokoa leloledi ya le boemoga le ba bape le go fela ke reko bua o ko bona wa sasetlhomiwe sasetlhomiwe ke mmuso sasetlhomiwe ke dibogodi sasetlhomiwe ke bona bapolotiki bana kore ga ona ntse le gone le ga etsetsa jaletsa ga ona ntse bonang le puso mona e tsiwa e tse le bona gosone jo tšhelete ya mmuso tlabe le tšhentšhe ke ena ga ba go letho gona batho ba setsang le ditemo ba ikalena difofane ba tse ofaloti ka monono le stenti
6: elwena a gadimpho ga ona taba dumelang he babaedi ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tlolo ya molao kapo ke go tlhoka diplane tse hlakileng go ya ka bona jale ba re taba e yaeo mmuso ntse e kgotheletso ya boitjago re itjagekang re itjageka masimpa le dikwankwaga tse tsentseng di bolaya bana nageng tse dinkwa
7: ke tabeng ya gore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa gore na a kopise batho ba feng mme re qala ka rona go itukisa go ba banna bao e ka reng ga ngwana moshanyana a mmona go tloa ka tlong go ya motseng go ya setšhabeng bonyane ga ba tsamaya metlhaleng ya motho a ke keng a mo latlha kapo a ke keng a etsa gore botshelo ba ga bo be bosuta e le gore ka tsela eo rona re ke tsang go utlwisisa bonna le go bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsa ngwana moshanyana ka tsona e le go re ba di-intentional role model gobane ngwana moshanyana o gola ka go bona ka go shebelela
8: o fumane banna ga ba le mmogo ba lla ba tholola dikeledi ke boima boo ba boimetseng mme ditaba tseo e ka gotsa ditlisa matlho godimo go shejwe batho ba bomme ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng gagolo jale ke batho ba bileng ba nang le maatla a magolo physically go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile ba etsa sotlhe e ba jale ba bega ba bodiseng ba bona tokotsing e leng bana e ka setana le basadi e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe ya gore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jalo 2026 mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepaetseng e lekanang ga ona ba le letlhage le na leoge le bonang
1: ya o qetelang tate ke ya dimpho tseo re di nonosang bana bana ba banyanyana bana re bua ha holo ka lona bana ba bananya tsa dino la lena re le betsa taba e kgolo ya gore bana ikamohele amohelang ka mo le leng ka teng le amohele le marapa a bolo le skibela ba tla gore sekolo mo mo le kena sekolo teng le batla go ka ofela lona le jwa sekolo mo ka ofela le tswana le lokela gore le ukwisise gore le tabe le hladi ba kentse fapaneng taba eno go lela go le marapa a bolo na ke ba batla se ka batla gore tsa dino na ha e ba nna ke fuwe scaffolding se etsa 200 go sane nne wa wena o fuwe 500 ya ba o batla go lwana o lwana mona o sa tsebe gona bela o tla e mana o tse ka taba o be lwana ntse ba tla fuwe 200 tse bang hantle go la te mo ba sentse bana e ka mo hele le tlwele go amohela di tsa di tshelete tsa moya tsa di data tsa e khotle
2: wa modimo nna e be a se o kereganya bana ba rona na ka gore bana bjelo ba go utlwa ka dikgetho sekolong ga di tlo ba tswela molemo kang bo mme a ke leng karabeleng ga le go tja bana batho ba ba batlang go kgethwa bona na bona le na le sekolo sa bona ga ba qeta go kgethwa ba lokela go sebeletsa setšhaba jwang e tlo go thusa ka ntho eo bana ba rona ba utlwa ka mosebetsi wa gore na ba iphedisa jwang
9: Mabedi metsotso e le shumele metso e mmedi ka morao ho hora ya botshelela re kena karolong ya bobedi ya lenaneo la seupi mo go tlang ho fa ntlhagolo ya ditaba tsa rona tsa hoseng ha letsatsi la kajeno. Ka laboga go bekeng ena moso ka lekala la molao le toka ka ofisi ya tlhopho botjha o bile le mmoka wa letsatsi le mafapha a fapaneng ho tshohla mekgwa e ka latelwang ho ntshetsa pele tshebetso. Ya se hlomathiso sa leshume sa molao wa motheo sa selemo sa 2025. Lenaneo la rona la sebopi maobane, re buisane le ga diphatlalo tsa ofising ya tlhopho botjha NRTO mo a tlhalositseng ha ba tlo theha setsi se tlo sebetsa ditaba tsa tlhopho botjha ka mafapha a fapaneng a setšhaba. Setsi sena se hlaloswa se tla thehwa ka mafapha a mabedi e leng batho ba thongwang bao ba bang ba bona e tla ba batjha le batho ba nang le bokoa. Halafa phala bobedi lona le tla thewa ka bohlanka me lona le tla etsa tshebetso ya letsatsi le letsatsi le ho fana ka ditlalego mamedi taba ya tlhopho botjha mamedi o tla hopola ho gaisa le tabatabelo ya mebuso ho tswa selmonsane sa 2012 ine le ha muso wa Lesotho ka nako yenu o ne o supa hore ke nako ya hore emeng ya melao ya naha ena ike ishe jwebo chataba yenu ine sa thomi ho mmuso fela empa le setšhaba se ne sentse sena le maikutlo a hore tse dintsa ditaba ba dumela hore ke nako ya hore dike di hlahlojwe botsa o ta hopola ke hona mono mo mmuso o la kena le tollane he la ho olla maikutlo a setšhaba ka megahlelo ya ne ya pele ho utlwa maikutlo gona a setšhaba se reng ka pa se bona e ka ke o ka mo lokelang ho tlo matlafatso ka po ho nya kogelo botsa ho bane ba dumela go ditaba tse ding tse ama melao yenu di sedisiwe ke nako le ha ho le jwalo ka go lengwe se tshaba ere e bona taba tsena tsa tlhopho botjha di hle di tsamaya butle ha holo ho latela ho gona le to lena le ka di le kae le nana la gona la ka jeno re tlo buisana ka pa re buisana le mafapha a bile mmokeng ona wa ene re tho re tla supe ka kotloho hore ke tlo buisana le megatlo ikemetseng ga tla boela ga buisane le bane ba o ka thweng ba ile ba hlahlelo ha go loka ditsebo mohlomong ba rutei ka mantswe a fokolang haibe wa ne pala go tsho jalo ntate kapa go ba netla ba ka go le dipisana tsa rona ka mohala ka jeno empa he ke supe hore bao re tlong go buisana le bona kapo bao ke na le bona ka mona ka matlong a gaso ke bona bano ba megatlo go tlotla re utlwa maikutlo a bona le go utlwa gona ke sefeng se o tleng ka reng ba utlule e le tsona se e leng taba mmokeng gape taba ko gona

0: Dikato tse ho dumellaneng ka tsona mmoteng ona, ntate le bomme, ho habilwe ditaba tsa tlhopho botjha ke difeng? Ka kutlwisiso ya lona, setsi sena seo ho thweng se tlo tla se thewa, ho thwe ke setsi se tlo etsa jwang? Se lebelletswe hore se tle se sebetse jwang? Na ho boteng ba setsi sena bo tla fela bohlobo bone hore bo thusa mmuso le mafapha a ikemetseng ho bona hore taba e ya tlhopho botjha e fela e tswela pele, ntate Thibinyane? Baeti ba ka hoseng hwa tsatsi la kajeno ke Mofumahatsana Ntsebe Ntsukutla le Advocate Tshepo Thibinyane, bona ba tswa mokgatlong wane wa Development for Peace Education, DPE. Re boetse re na le Mofumahatsana Kgodu Tshumane, o tswa Campaign for Education Forum, SAF. Ke bona bo re nang le bona ka kwano kwa matlong a kgaso. Empa jwalo ka ha ke ile ka supa hore re tla boela ke re utlwa maikutlo a ditsebi. Re tlatla re buisana jwalo le Professor Kapa ka nako eo re tla ho mo tshwara ka yona. Ke a le amohela bo mme le ntate hoseng hwa tsatsi la kajeno, le se le la dumela, re dumedisane. Ha re tle re weleng ditabeng, le bile karolo ya mmoka ono wa Laboraro. Mohlomong ha re ke re utlwe hore na hantlentle dikete tse dumellanong mmokeng ona ho ipapisitswe ditaba tsa tlhopho botjha ebile di feng?
1: Ra leboha mme, re dumedise bamamedi ba seyalemoya sa Lesotho, bamamedi ba Sebopeng. Nna lebitso la ka ke Kgodu Tshumane, ke sebetsa mokgatlong o bitswang Campaign for Education Forum, e leng mokgatlo o buelellang ditokelo tsa thuto Lesotho mona. Ke a kgolwa ho ka ba molemo hore mohlomong pele re bua ka hore na diqeto tse entsweng mmokeng ke difeng, mohlomong re tle re qale pele ka ditaba tsena tseo sontse o la di bua hantle tsa leeto la tlhopho botjha naheng ena Lesotho. Hore ha re ka selemo sane sa 2018 re ile hwa ba le molao mona o bitswang National Leaders Forum Act of 2018, ke number 2 ya 2018, Act number 2 ya 2018. Molao o ne o theha lekgotla le neng le bitswa National Leaders Forum, e leng lekgotla le neng le na le motho e mong le mong le mong e leng karolo ya setjhaba, ko mafapha, ke se ke ra motho, mafapha ao e bang karolo ya setjhaba, e ne le bapolitiki, e le mekgatlo e ikemetseng, o so ile a ba thathamisa e le bona batho ba ruteileng e le setjhaba e le marena, jwalo jwalo. Lekgotla lena mosebetsi wa lona e ne le hona hore le tsamaise ditaba tsa tlhopho botjha, mme le ile la re tswalla lekgotla lane le ne le bitswa NDPC, leo mosebetsi wa lona e ne le hore le re ise mona mo qetang ho bua dipuisanong le setjhaba hore na bona ha ba sheba tlhopho botjha ba e bona e ka ba a sebopeho se feng. Ka morao ho mono, lona lekgotla leno la NDPC le la re isa mokeng oo re ileng ra fihla ra dula mane Convention Center, re fihla re sheba hore na ehlile maikutlo ana a tswang setjhabeng a tla ka tsela eo ha re ne ntse re etsa dipitso le setjhaba ehlile a ntseng a nepahetse. Ke mona mo ulang hwa etswa tokomane e mona e tlwaelehileng ka obja ke ho ka Plenary Two Report, e leng yona e bokeleditseng maikutlo a setjhaba sa Basotho hore na tlhopho botjha ba tlameha ho bona ba batla ho bona e tsamaya ka tsela efeng. Re tla hopola hore ntho eno ile ya re tswalla lekgotla lene le bitswa lekgotla la tlhopho botjha e leng yena re A, mme lekgotla la tlhopho botjha la re tswalla ntho e neng e bitswa Omnibus Bill. Omnibus Bill e ileng ya paramenteng ka mekgatlholo e mengata ya paramenteng ya 10 ya se ke ya e qeta, empa ya fihla e kena paramenteng ena ya 11 hoo ka morao paramente e shebisane dihlomathiso tseno tsa molao wa motheo ka mono ileng ya tla ka ntho e bitswang 10th Amendment e tlwaelileng ka sehlomathiso sa 10 sa molao wa motheo. Taba eo e re ruta hore ha ho etsiwa sehlomathiso sena sa 10.

0: sa molao wa motheo o na le dihlomathiso tse ding tseo e disetseng kore ka moo ka gara ntho ne bitswa omnibus bill ga motho a ithute ya yone o tla bona gore go na le dihlomathiso tse ding tseo ne di dikeketsa kena ka gara setshwantsho sena sa lesome gobane jale di tlhoka dintho tse ngata go na le dihlomathiso tse ding tse tlhoka ntho mo ne e bitswang potso setšhabeng tseo ne di keketsa kenyeletswa ka gara molao le mo gobane potso setšhabeng ke melao ya negereng o seke wa le ka motlotlei wa re a ilofana ka motekino empa o soe setšhabeng e le gore ke ke ya ba molao le moo jale e re tlisa mona moo o botsang gore na gantle sebopeo sena se o thong re ya pele ka sona na se tlo etsang kore lekgotla le motlhomo kapo he lekgotla lene le retlo setsi sena se tlo theo mosebetsi wa sona e ne tla ba go etsang mosebetsi wa tsona ke yona go etsa dintho tsane ko go tlwa qalong kore ke o bona gore tlhomathiso sena sa lesome e leng 10th amendment se kenywa tshabitsong gobane ga ke re molao wa motheo ga o ikenye tshebetsong o kenye tshebetsong ka maano le melao e mengwe e le gore melao enono e tlamehang go etswa lekgotlaum setsi sena se tlamehang go etsa go shebana le melao eno empa ka kutlwisiso ya rona se boetse se tlamehang go shebana le dintho tsotlhe tse sa kang tsa kenelela tsaya paramenteng gore di fete e ntse e le maikutlo a setšhaba a tswang ka mane ka plenary two reporteng ke mpere pele ba heso ba ntlatseletsa ke mpe ke bontsha gore le ga o le jalo mmoka o ne a laborago gona maikutlo a rona kore e ka nna ba re ne re se re tatile gagolo kapo mmuso one o se o tatile gagolo ka gore taba e ya go thea setsi se se seng yone e ka nna ba ka ga o sheba molao ka nnete ke taba e ikarabelang ntho nnyane ke ile kare ke national leaders forum e yane ke itseng ile a thewa ka molao ka 2018 e le gore mmuso setsi sena seo o tlang ka sona ele ka sesotho keng proposal e tlame gore e be ke o se isa thakeng tsa bone gobane mmuso a kere le yona ke motho ke e nngwe ya karolo ya setšhaba e tlamehang go kenelela ka gara national leaders forum e le gore ka mono ka national leaders forum re lebeletse go mmuso be o isa setsi sena ka teng ba bang le bona ba tlisa maikutlo a bona ba bang le bona ba tlisa maikutlo a bona e le gore national leaders forum o lele o tsema go bopa setsi se e leng sona se reng ga re shebisana le rona dintlha tse tlhagang mafapheng a fapaneng ke stephen pele e be di tseba go etsa setsi sa moswelelele ke a leboa
1: e leng gore o batla go dumela gore mokgwa oo se tlhagiswang kapo se bewang e ka nna ba ga go a lekana
0: e seng ga go a lekana e ka nna ba ga go a nepagala gore e be re se isitse mmokeng mona wa laborago go neng o nepagetse ke gore mmuso o boele o bitse kore go na le gorebe o bitsitse mmoka wa laborago o bitse leaders forum jale ore leaders forum setlhomathiso sa lesome sa molao wa motheo ke seng re tlameya go kenya ditaba tsena tshebetsong ka melao mme taba ena e re re tlameya go ba le setsi se setšha se tlo tsamaisa taba ena mme gobane taba ena ya gore e tlameya go theelwa setsi se setšha le sone e a tlhaa ka mone ka setlhomathisong sa lesome section 27 ee setsi sena ke sa molao etlile a tlhaa ka ga molao se a tlhaa ka ga molao wa motheo so ke mona moo mmuso tlamehang go ya go national leaders forum gore e ka nnete se e le nako jale ya gore re tle re kenyeng setsi tshebetsong jale a ke le sebetsaneng le taba ena gona setsi sena se shebagale jwang gona maikutlo a rona kea e le gore ga se maikutlo a fosaetseng empa e le gore ke maikutlo a tlamehang go isa kae leaders forumong
1: bašoma mabedi a metse mena metse ke momedi ka morago go goga ya botshelela ke ne ke bereka lebatla go tlatseletsa gobane ke batla gore lebile karolo ne ke tla utlwa gorena bele mmuso o tlhaisa leitseng le tlhaiseng empa ke batla ba qetelele pele re tla go eng ehe
2: ke a leboa mme nna ka lebitso ke mme ntsebe ntse kutlwa go tlhaga dpe e le go tlatseletsa mme kgodu e tlile re ile ra bona gore mmoka o ne re bitse gona

0: hobane ke mmoka o no sa ne bahala hore e be ho bile le taba tsena tsa sitse hore re tlotla re tlhalosetsa hore na sitse sena na se tsamaya jwang. Jwalo ka ha mme kgodu a tjho, gona molao wa section 27 o tlhalositse hore hang ha sehlomathiso sena sa leshome se kena tshebetsong, ho tla balwa, ho tshwanetse hore ho be le sitse. Sitse sena se tla balwa dikgwedi tse leshome le metso e robedi se ntse se le tshebetsong. Empa go tla ha ebe tshebetso e so phethelwe se tla ekeletswa ka tsona dikgwedi tse tshwanang. Empa ha jwale ha re so be le sitse se jwalo. Jwale ke mono mo re le ra bona gore ditaba tsena nang tsa di-reform ra bona gore ha go ntse go le sisitheo. Jwale ehlile ha re so be le ditsi tse pedi tseo ya pele re reng ke Leaders Forum. Leaders Forum ke yona e tla tswala sitse sena se tlatla se tsamaisa di-reform. Ke taba tse jwalo. Jwale hodima taba tse mme kgodu a buileng ka tsona, ge mmuso le rona re le di-civil society, re le mekgatlho e ikemetseng, le mafapha ana a mang a bo barutehi setšhaba jwalo kaofela, ditsebi ke a leboa me ditsebi ba kenela ka hare ho Leaders Forum ka mane ne e le gore ke bona ba tlebe ba emetse di-sectora ka bo tseo ba tswang ho tsona. Jwale e be re hlahisa maikutlo re le ka mono kaofela gore ae rona re utlwa e ka ekare setsi re ka thabela gore se shebagale tjena. Jwale ka ha mmuso ona o ne o santse o qadile go bontsha gore na setsi se ba thabela gore se sitse se tshwanetse ka go ya ka bona gona se tshwanetse gore se tsamaye jwang. Mme ka bokhutshwanyane kore fela ehlile ga se mmoka o ne o nepagaetse gore re tlotla re tshwatlha taba tsa sitse.
1: Ditaba di se di ile tsa bewa gae ga re utlwege ka mora gore e be go la tlhagiswa motlhomo mmuso o beya gore re mona ka ditaba tsa tlhophobotja lona le shebile jwang, gobane ga ke re taba e ga se ya bona ba le bang le tshwereng kao fela kapa mekgatlho ya setšhaba e tshwere kao fela. Dikato tse e leng tsa fitlhelwa ebile di feng tabeng e kapa taba e le a tshwarwa go fitlhelela
2: kae? Ke a leboa mme, ke kopa ke tle ke tlatseletse bomphato wa ka. Nna ka lebitso ke Tshepo Thibinyane, ke hlaga mokgatlhong wa Development for Peace Education. Ke kgola dikopa go tlatsa ka gore re kwano re emetse mekgatlho e na ikemetseng ya setšhaba, mme dipotso tse dingwe kapa dikarabo tse dingwe tseo re tlang go fana ka tsone di tla tlhaga ka megala go bomphato wa rone bao ba ntseng ba re tsheeditse mo bateng. Mme ke a kgola mmokeng ona o tswang gona kapa meeting ono kapa kopano e o tswang go yona go ile ga tlhaga dipotso tseo ke neng re tataisa ka tsona kapo bao ba neng ba le kopano ba ne ba tataisa ka tsona bao ba ne ba tlameya go di araba gore re fitlhele sepheo sa kopano eno. Mme ga ga tsona e la ba gore re tle re shebe gore na setsi sane sa pele e leng NRA lekgotla la tlhophobotjhana le ne le sebetsa jwang, mme re sheba gore na dikatlego tsa teng e ile ya ba difeng, dikholotso tsa teng e la ba difeng, boithuto bo mmuso o bileng le bona ka tshebetso ya setsi seno bo ka ntlafatsang setsi sena seo se reretsweng go tla thewa ka go ya ka temane ena ya section 27 ya molao wa tlhophobotjha. Mme re ile ra araba dipotso re bontsha mono gore setsi seno NRA e ne e le setsi se bonagalang se le segolo gagolo feta ka moo go neng go ka lebelelwa ka teng. Mme ga bonagala gape gore sepheo sa teng e ne e se go qeta mosebetsi, but e ne mpa e le gore fela batho na ba una molemo jwang. Mme ka bokhutshwanyane ka ba le maikutlo gone ka mora gore mmuso o hlahise maikutlo a bona gona ba kalakatsa gore setsi sena se tlothewa go tla kenya tshebetsong sehlomathiso sena sa molao wa motheo jwang. Ga ba le maikutlo a gore re kwano

0: kopanong ena ka tsela eo re neng re sa lebella ka yona. Re ne le maikutlo a hore mmuso o no se go batla o nka taolo wa hore ba bona hale ba bontsha bona re tlameha ho tswa le kae. Kgathe le bona ke karolo ya mafapha a setšhaba a ameyang, mme ka nepagalo ga bontsha mono gore re lokela gore taba ena e nkwe e iswe ka go ho Leaders Forum go latela sepheo sa yona, e leng sepheo se seng sa yona se ileng sa re tswalela lekgotla la tlhophobotšha e leng NRA. Ka mokgwa o tshwanang re re ka ga Leaders Forum e la nna tswala sekopa tshwarelo setsi seo kapa lekgotla leo la tlhophobotšha, ka mokgwa o tshwanang le pele setlhomathiso sena se kengwa tshebetsong, re kopa gore mmuso o mpe o bataletse mabala fela gore go be le dikopano go nkwe maikutlo a mafapha otlhe a ameyang gore taba ena e nkwe iswe ka gare Leaders Forum, empa e seng gore mmuso ona o tswele pele jalo ka eka ke bona baeteledi pele tabeng ena ya tlhophobotšha. Ke a leboga, mme re kopa go tlatseletsa gakalo.
1: Mamedi, re na le metsotso e 20 a metso e gobong re lebile goreng eno ya borobong. Le ga go le jalo re ya utlwa gona ntlheng ena teng he ditaba di ile tsa reng, motlhomongwe ke dintlha di fentle le se sa setsi tseo re lekalareng mo ka ona o tlhile wa ditshotlha ka botebo bontate le bomme.
2: Ke a leboga, ke a kgona ntho eo re mohlomong re lebetseng go e bua ke gore maikutlong a mmuso kapo re tlhareng ke yona section 27 e re go tla ka mora gore setlhomathiso se fete go tla ba le molao wa paramente o thehang setsi seo mosebetsi wa sona e tla ba go bona gore o kenya melao ena e tlhaga mono tshebetsong, e le gore ke setsi se tlamehang go thewa ka molao wa paramente. Mme jalo ka ga moka ona o ne o tlhile o bitsitswe ke lekala la toka, letona le ne tlhile le bontsha gore morero ke gore ka kgwedi ya Lwetse bonnyane molao ona o kene ka paramenteng o tshotlhwe, e le gore setsi sena motlhomong ka bokgwedi tsane tsa bomphalane se bonagale sebakeng se kena tshebetsong, e le gore e nngwe ya sepheo sa moka ona wa laboraro go ya ka ditabatabelo tsa mmuso e ne e le gore qeto e tswang mono e be gore molao ona o tswele pele mmuso o kenye ka paramenteng, e leng taba e ileng tlha ya mafapha a mangata a hanana le yona gore ka ga re ntse re re taba tsena tsa setsi sena ga di wele mona mokeng wa mofuta one di tlameha go gotlela Leaders Forum mmuso re etsetse gore go be bobebe gore Leaders Forum e dule jale ditaba tsena tsa setsi di tsebe go ba teng. Kempe ke hlalosa gore e nngwe ya ditshia tsa tlhophobotšha ga ke re e ntse e le gore mafapha otlhe a nke karolo ke a pele, ya bobedi go tlo go be le mokgwa o o bitsang ga go na le dikgang Leaders Forum e tletse go kena tabeng ya dikgang le go tlisa kgotso. Ke mamela ka metlha ga maikutlo a re lekgotla la tlhophobotšha le ne le le legolo gagolo, mme ke gola re tla ke gore le ne le le legolo gobane go ya ka molao wa nako eno o neng o theya lekgotla la tlhophobotšha go ne go dumelelane gore mega le makgotla a dipolotiki a neng a ile dikgethong ka selemo sa 2017 a kene ka ofela a gara lekgotla leno ka nako eno a na le 35. Ya ba ditshitshinyong tse neng di le teng e ne e le gore mekgatlo e ikemetseng e sentse e kopana le batjha, e ke kopana le bana ba dikolo tse kgolo, e kopana le

0: le batho ba nang le bokoa, e kopana le mekgatlo ya basadi, e kopana le marena. Mohlomong e ka ba batho ba bahlano ba emela mafaphana kaofela. Yaba ra itila re le mekgatlo e ikemetseng hore ae ena sebopeho sena ha se na nepahala hobane haeba re na le mekga le makgotla a dipolotiki a 35 jwale re ba tlatseletsa ka batho ba bahlano ba 40 ha ena nepahala hobane ha ba etsa diqeto ba tlo etsa diqeto ke reitshe ho thwa hona sera sa moshwelele ha ba etsa diqeto tse monatenyana ho bona 35 ena e tlo dumellana fela jwale ho sena batho ba fitlang ba thetsa maikutlwana mme ntho eno ntse etsaetsa yaba ka taba ena ya sebopeho sa Leaders Forum ya hore e tseba ho kena dikgang le ho bopa kgotso ya re mamela hore ai jwale le ne le re a re ne re re ho be le batho ba bang ba ekeletsang hore re tshwatle re tsebe ho fihlela bobedi borarong bonyane kore ho ska ba le qeto e tswang ka bonolo hakalokalo mehlena le mehlena mme ya ba ho dumellana hore mekgatlo e ikemetseng e nyolohele ho leshomeletsegobedi jwale ho be le marena a mararo e leng mashome batho ba seng bapolotikine ba mashome a mabedi a motsomong wa bona taba eo re e fihletse hobane Leaders Forum e neng ke le mosebetsi wa ona wa tshiya ya hore ba tle ba kena dikgang le ho bopa kgotso setšhabeng ha re ntse re etsa tlhopho botja e le gore le gona mona re tsetselela yena ntho e tshwanang hore mona moo re se hobane ka mono ka mokeng ono la boraro go na le mafapha a mangata a ileng a re rona re seiwe ka thoko
1: ke mafapha a kang a feng
0: go na le batho ba e leng bararo mokgatlho ona wa LIA Lesotho Institute of Accountants ba re re bona melao e sebetsana le ditšhelete mono mme re utlwa ka tšha re tshola fela re bona re sa kena mono mokgatlho wa Law Society of Lesotho o le a hlawa re e ka nnete le rona re bona re sa kena mono and e nngwe ya ditshiya tsa rona re le Law Society ke gore ehlile re sebetsana le di-reform kore keno ke ntho
1: gona le maikutlo mona mmegodu a gore gona mokeng o wa maoba mafapha a fapakaneng di-stakeholders ba etapele ba mafapha a fapakaneng ba ne ba le teng ka mokeng oo ke eng e hlolang gore ebe ditaba tse di ka ba tsa bua moo gobane go na le maikutlo ana ona gore boholo bo ne bo emetswe e tla nolofala gore e ka bua ka gara Leaders Forum
0: ya pele ke hore Leaders Forum e jere mandate wa molao ga ke tsebe ho beka ka Sesotho fela e theuwe ka molao e theuwe ka molao o sohlakolo hore ha re sebetsana le tlhopho botjha re tla e sebetsa ka Leaders Forum so mmoka wa maoba e ne se mmoka o ka seja tlhapi re tla re o formale e ne le o ntshwanela le ha nako yotlhe re ka ra ikela ba re ba le dipuisano empa ntho fuwe maatla a molao gore e ka sebetsana le tlhopho botjha eo e sale re sebetsa ka yona ke yona Leaders Forum mme ha eba re re mafapha ana a emetswe nna ke lefapha le leng le leng le neng le emetswe ka moo gore ha re se re re mafapha ana a emetswe nna mekga le makgotla a dipolotiki ohle a teng ka hara paramente a ne a le teng ka moo ka mokeng wa laboraro mme ha o ka sheba ka kabone o tla fumana gore ke tšhe
1: taba ko gona ne ba se teng gobane ba memilwe kapo ene ba ikgethetse go setle na
0: butke
1: ne ke re ga re sheba ntho eno ya bosiwa ba bona leng re tle re sheba gona ba ne ba memilwe kapo le bona nne ba mengwe fela bele ba ikgethela go setle
0: mme wa bona ha e ne e le ka Leaders Forum bake ba sa ikgethela go setle because ha e ne le ka Leaders Forum taba eo ya go ya e ya ba tlama gobane ke ba na le botho ka moo ba molao jale ga re tlo tseba gore na ba ne ba ikgethetse go setle kapo ba etsa ga re tlo tseba gore na marena a na mengwe ga re le ka mona ga re tlo tseba gore na mang o na mengwe motlhala le gona ke le mekgatlho e ikemetseng tjena ba bang ba rona re inkile ga o se ntse o bua dikgone mona gore hela o na le mmoka kabe se re maatha a kere fela memo e ntse e sa fitlha go nna letsogong kore jwale ke mo gona gereng ha ke re hana tse ha re tlo tseba hore na ka ha le memone di etswe ke lekala ile go memone di etswe ke mmuso ha re tlo tseba na ke mangana mengwe le ke mangana sa mengwe fela ha ene ba memo ye eno entswe ke leaders forum ne re tlo tseba hore na ke manga hobane ba ka mono ka botho ba molao
1: ho bo se hona le maikutlo a hore na na ha se hobane fela le rata hore tshebetso ena go diaisa tshebetso ha le ntse le re go qetellwe mo tlhomong go kopana ka seboko ka sebopeo seno sa go ha se hobane le batla go diaisa tshebetso ya go setsi se se teo ka mogwa o le batlang go go tsamauwe ka one
0: a
1: e re se ka ka se ke tla ka ntle
2: ke a lebo ke fala mo tlatseletsa mo tlatseletsa me kgolo e ke keng ya ba mekgatlo e ikemetseng ya setšhaba e ka ratang go dieisa empa dieiso re nagana gore e ka tlhaga ka letlhakore la mmuso gobane ga eba go na le molao o ntseng o phela o theileng leaders forum o bontshang gantle gona go lokela go etswa jang ga o theba setsi sa mofuta ona go tlameya go be jalo fela e se ka ba molao ko ono teng mono fele ga re tlameya go sebedisa go kenya tshebetsong gobane ka nako ngwe re fumana gore gae o tla go otla mading a mpa ga re iphapanyetse ngwana re leke go etsa go gongwe go fapaneng ga o nepagale go beye molao mono o etsetse motho e mongwe ebe ga o tlameya go sebedisa wena ha o etse
1: go motho ya sa tsebe molao ona o theileng leaders forum a ko lege feng gore na hantente mosebetsi ya leaders forum ke efeng bua re tle re tsebe go utlwisitse
0: ke a lebo mosebetsi ya leaders forum ke go bona gore
1: ga ke re bala di-function ke gore mosebetsi e ya leaders forum re ipapisitse le leaders forum act ga ke re ee re tle re tsebe go utlwisitse go ba e ka bang ba ntse ba se utlwisise gantle gore na re reng gante mosebetsi e e reng go ya ka molao nte advocate Thibinyane
2: mosebetsi wa leaders forum ne ke go hlaisa kapo go theha legotla la tlhophobotšha ke mosebetsi ona wa mantlha ga re tsebe naebe ka sesothong ka re ke eng but to create a formal forum go tlisa matlhakore otlhe a ameyang ditabeng tseno tsa tlhophobotšha mme ke maikutlo a rona gore e tlebe setsi sena se thegeile gantle go tlameya gore re latele molao ono le ditemana tsa teng
1: sena se ntseng go thusetsa
2: theuwa
0: ke kgona ke mo tlaletseletsa e nngwe ya leaders forum ke go theha ntho e bitswang ana mobusopona ba consensus keng ka sesotho fela ke o theha ntho e bitswang political consensus le go fana ka boitshepo go mafapha ohle a ameyang o tlhophobotšha e ntse e sebetswa gantle now mmuso ga o so baleya ka gaka gobane gona go ba o etsang ko o baleya ka gaka e se e ka tlhophobotšha ke ya bone empa tlhophobotšha e se ya mmuso mmuso e le gana o itse keng ka sesotho e le e mong fela a nkang karolo jolo ka gona empa e le gore ena tšha o nka karolo o go thusa ka gore lejele le ditšhelete tsa setšhaba di tsamaiswa ke ena kore ena e tlile go thusa ka ditšhelete o tse fela ke e mong fela a nkang karolo e le gore mmuso o lekana le mekgatlo e ikemetseng ka maatla ga re ya tlhophobotšheng mmuso o lekana le mekga le magotla a dipolotiki ga re ya tlhophobotšheng mmuso o lekana ka maatla le batšha le bana ba sekolo le o le

0: ka tsela yena e etsuang ka teng e tlile ke dumelana le advocating yana gore jole ke ha mmuso o bone mane o bone gore gore ntho ena re di eise ntse re ya godimo le tlase le re re ga ba batle jele gona ga batlaa ke ntho fela e mmuso o e sebedisang gore di-reforma di seke tsa tswela pele ke kopa go tlatseletsa ga re kata go etsa palamente e fetisa setlomathiso sena sa lesono mmuso ga o kaba wa ituba gore o ko bue ka setsisa ka se re bile re le kgweding ya bokae ya lesome le motse mmedi ka mora gore setlomathiso se fele e le gore ke bagare megato e kemetseng tsatsi le naga le ka seoping ke yone e kaba e ratang go diaisa tlhophobotšha empa mmuso o na le kgwedi tse lesometse mmedi go dutse duma setshwantsho se seng se fetisitswe ebile tse dingwe tsa dikarolo tsa setshwantsho seno se ntse ba di kenya tshebetsong gore go keke batho ke megato e ikemetseng tsatsi le fela ona mmuso ga o bitse le diaspora mo le tle go taba ena e tsebe o sebetswa ka pele
1: gona ke kopa go tlatseletsang mona mo megodi ya tshwana re kekeng ya ba gone ba kapa megato e ikemetseng e ka diaisang go kengwa tshebetsong ga setlhomathiso sena se ka re thaelang setsi sena ke tle kere mme gore kopano ena e tlile ketelele ba teng megatlo e ikemetseng e ile ya ngolola mmuso lengolo gona go tloa molao ona o le teng wa setlhomathiso sa tlhophobotšha sa molao wa motheo o se o fetile nako e ka isang selemong go sena letho le e tsagalang empa molao ono ka section 27 o bontshang tle gona go ne go tlameya go lokela go e tsagaleng go tloa molao le teng
2: boyamo ke bona re se re shebile le nako dtbnyane le bomme fela mmuso o tlameya go e tsa eng go potlakisa taba tse tsa tlhophobotšha
3: mmuso o tlametse gore o bitse leaders forum gore o thusana ka gore o bitse leaders forum leaders forum e tsebe go ba teng jele go tsebe go sekaseka taba tsena re tsebe go ba le structure se tlota se re tsamaise ka tsela e jalo fela o latela molao o nono o go bontsha fela gore ditaba tsena tsa tlhophobotšha di tla potlaka
2: lesome le metsemedi la metsotso mo mamedi re lebile goreng ya bo suba re dumela ke repotele ganyenyane re tlotla re tswela pele.
4: Metse bonyaka ke mosolo taba ena e traiseng ke utlwa le mosolo o traise babodi ona ba tsa nnete ba maikutlo a ka le ya komiti ke sitoro ke ao ko son empa se ntse ke ba tsima maikutlo ona a laelaeng re swa kopane sa sekgetlela sa matheso a re tla tswela ke tsena ga se ke tswe ya moele yang ga ke na le dikgato tse tlamehong kua mono ka ga kgona go di nka gobane palamente kapa mmuso wa lesotho o tshwanetse o tshwere molao wa gona wa gore re nkrekia dikgato tse nepagetseng tsa molao motho a e sale o tloa ka 2013 re matha re bua ka molao ona palamente na e swa o kalakalong ena e swa o kalakalong o ye metekelele ora o ere tala nna ke tsebe basotho ba sa dikgomana jala ga go ya dikgongkomola tshwana go tletse babonne ba utswa dikgomo ba leta ba bolana kose le kwena ka ofela
5: gantle bothata ba dipapi tsa gone ke gore tate ke batho ba itšhabang pele ga o jana otho o na le boboloko o na le babise ba shebile ntho ena dula ka bone o tho re shebile fela ga mmuso wa ba go tshetse ke yone ntse e tsebe ntse re futsanea kentata yona ena ntse futsanea koo go ya pele fela basotho ba ga e futsanee kgwele ba phela le bokoa lelo le dia le boemoga le bobape le go fela ka letsa ga ona nto wanang le puso mona e tsiwa ntse le bona gosone o je tšhelete ya mmuso tlabe letšhentšhe ke ena ga ba ba letlhogo ona batho ba setsang le ditemo ba ipaikalenya difofane ba itse ofaloti ka monongong le stenti
6: pele wena a gadimpho ga ona taba dumelang ge ba baeti ba re ga e ba go rua diphoofolo ka gara toropo ke tloba ya molao kapo

0: ke ho hloka diplane tse hlakileng ho ya ka bona. Jwale ba re taba e ya peo mmuso o ntse e kgotheletso ya boitjago. Re itjarekang, re itjareka masimpa le dikwankwara tse ntseng di bolaya bana naheng tse dingwa.
1: Ke tabeng ya hore re ke re botele ngwana moshanyana setshwantsho sa hore na a kotse batho ka tlung ho ya motseng ho ya setjhabeng. Bonyane ha ba tsamaya mehlaleng ya motho a kekeng a mo lahla kapo a kekeng a etsa hore bophelo ba hae bo be bosuta, e le hore ka tsela eo rona re ikisisang ho utlwisisa bonna le ho bonagatsa bonna ke karolo ya dintho tseo re sireletsang ngwana moshanyana ka tsona, e le hore re ba di-intentional role model. Hobane ngwana moshanyana o hola ka go bona, ka go shebella.
2: O tlisa mahlo godimo go shejwe batho ba bomme. Ka nnete e tlile banna ke batho ba imetseng haholo. Jwale ke batho ba bileng ba na le matla a maholo physically. Go e leng gore ga ba se ba phatlhwa mane e tlile bana ba lekana ka matlhakoro otlhe. Ya hore gale go ne o thwe monna ke nku gale ke ditaba tsa maobane e setsa gona jwale 2026. Mme ga re ka godisa ngwana na le ngwana moshanyana ka tsela e nepagetseng e lekanang ga o na ba le letlhare le na le o ge le bone.
3: Supa o ntse o bametse lenane lwa seuping go seng ga letsatsi la ka jone, mme ke ile ka bontsha ya gore re na le ditho tsa mekgatlho e ikemetseng SAFE le DPE. Ke re ne re batla go fumana maikutlo a bona ka ga ebile karolo ya kopano ena e ileng ya tshwarwa maoba e ne le tlhoditse jalo ke lekala lena la molao le toka, moo go neng go tlhile go tshotlhwa mekgwa e ka latelwang go ntshetsa pele tshebetso ya setlhomathiso sa lesome sa molao wa motheo ke ditaba tsa ntse amang ditaba tsa tlhophobotšha. Mme ke supe gore gara mekgatlholo e bileng teng mono ebile ditsi tsa thuto e phagameng, mme motlhomong re tlolola sekolo se solo sa setšhaba sona se tlhileng se emetse jalo ke Professor Motlamele Lekapa, ebile ena a bile ena re nakong e fetileng gore na ba e bone jwang, ba ka kgothaletsa go setsi sena se tlang motlhomong tle se bopiwe jwang. Ga re ke re o amogele Professor, re utlwe gore na se wena e tlhileng o ileng wa seteka kopanong ena maoba ebile sefe.
4: Ke a leboa dumedisa, ke a o dumedisa wena le basotho botlhe.
3: Ntate, jalo ka ke se ke supile Professor Kapa gore o bile karolo ya mmoka ona wa maoba, empa ga ditsi tsa thuto e phagame sefeng go ipapisitswe leng?
4: Ke a leboa mme. Mme mo ene ile ya re ke tlempe ke tlo tlatla thusa go fana ka motlho montse motho o ka re ngwela wa ditlhokomela tshebetsong ya yena re mabapi le setsi se ka thewang go tlatla ketela mosebetsi wa tlhophobotšha. O supa gologolo dikatlego tse di leng tsa etswa ke yena re le mathata a ileng a bonagala. Jwale ebe he go tloga mone se bata ba bona go tswela pele na naga e ka tswela pele jwang, jwale ithutile ka yena re gore na e ka etsa setsi se jwang se ka tsebang go se kgobe mathata e bang a ile a ba teng kapa diphoso tse ileng tsa ba teng ka gara yena re. Mme ka nnete rila ke ile ka etsa jalo ka ga ke ne ke kopuwa.
3: Motlhomong ka bokgutshwanyaneng tate o korefe
4: taba e golo ne e le gore yena re ile ya etsa mosebetsi o mogolo wa gore ile ya etsa ntho e ileng ya bitswa omnibus bill, yane ileng ya ketelela e ntse gore ebe re na le setlhomathiso sena sa leshome sa molao wa motheo. Ile a ba karolo fela setlhomathiso sena sa mosebetsi o mogolo o ileng wa etswa ke yena re, empa he motho o ile a supa gore

0: hula ho ba le dikolotso tsengata tsa hore ile ya ska ya ba le ha e ka ba ya fuya di sebediswa ka nako a sebetsa le di hlopha tseno tsa NRA tsa reform tse supileng di le tsa di ya ofisa di TV tseno mme ya le ya ba mosebetsi wa tla o ditlhela empa ya ba hape hape ile NRA ile ya bona ala ine na le batho ba bangata haholo ba ile mba etsa go bona mosebetsi wa yona o bona le dikato di sa fihlile ka pele haholo bana jele se le seholo haholo se tsiseno a shifile tiiso ile ba kholo yale ha ga di ntse motho ile ba di khotaletsana fela re ntse re hlokometse hore se kenyeletse mafapha ohle go bana jele taba tsa di form ke di ntwa tsa se tsha ba sohle yena re ine tiwe hantle di akareditse mafapha ohle empa ile taba ya go go yale di tshwetse nne di tsika mo di ne di tsinga taholo mme ila ra fumana ha re ja taba ya taba tseno ka ga ha o bile kha ntabe yeno ya hore ho ka itsiwa sitse se jwalo fela ke se kenyile tse mahlama mafapha o tle ula ba ba hlata ba hore se ileng sa tla pele yena re isa National Dialogue Planning Committee se neng se kenyile tse mafapha o tle fela se le batho ba le shimele mizu mehlano jwale kona re ne sa ka kafana ka palo ne ke sa ka kafana ka palo ya bona se se ka empa he taba yo ila ugwala ga ga ya thisa hore e ka fana ka tshobodi ya bona se ditseno se ka ba boholo bo bokae mme ila go ba re kete mosebetsi wa bona o etsa di presentation tseno muso lo bona ka le tona le khabane mo khompi ga mo ile u la teka ka bo go muso ono no nane ka ding mme bona ba supa go bana bana hanne se ditsa batho ba ka bang supa go ya go ba le shumile mzume ga go mme ha go wa tsheba mo bona ga ga ha wa ba le khanyetswe ka lo tabeng tseno tsa gona se be se ka ile mpa batla ba hore ba bang ba re ba se itse ka gola mafapha a mabidi ha ga ona ke hopolala la lo society mme rona hlile le botlhokwa go lo bana jwale ke bona batho ba di sitenta ba tsa melao ka gana ka mona lo gona di tsa maywa go ka sheba he wa na motho mong le a mang e bang a se itse ile ba le ba bang ba ile mba ba se itse ke sa kgola gona ba la ba re ke bo mang mme taba tse ka ofela ketelong le a bona le ka ha ona khang tabenya sitse seno ha se thewa ka tsela eno e tla kenyeletsa bohle fela ka palo se nyane nyana tse bileng di eteletswe mpele ka hore o ipiletse ile ba hore empe batho ba tla beng ba bana le ditsebo ba tla tseba hore mosebetsi o tsamaya ka pele ba ukwisisa ditaba tse tla beng bua ka tsona ile ba tsona ditaba tseo ka nnete re di tekang ka mono ka bokhutshwanyana
1: ka nnete prof ra leboga ka lebaka la nako empa ha re dumela ka ditaba tsa tlhopha botjha ditaba tse ntse di tswela pele re tla nne re gokaneng ka le leng go di qoqa re ya leboga le boatlatsetso ya gago
0: ke a leboga le nna mme ke a leboga
1: ka leboga professor Kapa mamadi re na le motsotso o re lebile goreng ya bosupa re tlo tshela lefapha la ditaba ba re bale ditaba ka morago ditaba tsa goreya bosupa re tlabe se re nka mehala ya lona go mofounaoteng ka kwane go dumelela re suti

0: mohlomong le ketele tse saletseng advocate pele re bulela ba mamedi ka metsotso e mmedi e meraro.
1: Hantlentle ha re hanane le ho theoha ha setsi tsena kapa ha batlo sitisa ho theoha ha setsi tsena, empa re re taba eo e etsahale hantle, re ipapisitse le molao. Mme ke ka hoo e etsa ho latela molao one wa Leaders Forum Act ya 2018. Mm-hmm. Eh, mme empa re hlakise mono hore aame ha re kgahlanong le ho theoha ha setsi kapa ha re batlo sitisa, empa re fela hle re kopa hore e etswe hantle ho ipapisitswe le molao. Mme ke kope hape hore ho tlo ho bo ho tiisa hore ehlile re na le thahasello ya hore setsi seo se be teng. Ke ile ra ngola lengolo pele kopano ena e ba teng moo re kopang kapa re hopotsa re le mekgatlo e ikemetseng. Re ile ra ngwalla mmuso ka lekala le ikarabellang hore re bona nako e se e tsamaile ho sa etswe letho kgahlanong le section 27 ya mme ke hlalose hape hore ke nnete re ile ra bolellwa hore ho ile gwa ba le diteko tse ileng tsa etsiwa ke mmuso ho bona hore setsi sena se ba teng ka ho kopana le baetapele ba dipolotiki ba ka paramenteng bao ba ileng ba bontsha hore setsi seno tsela eo mmuso o batlang ho se theha ka yona ha se ba kgotsofatse, mme ba tla ka sa bona le bona se seholo se bonalang se dipalo di boima holo, mme mmuso le bona wa ba hlokomedisa hore aa setsi sena seo le se hlokang re lokela ho se lokise ka nnete, re bona se keke sa re thusa ho sebetsa. Ke a leboha
0: mamedi. Re na le metsotso ya robedi, re foraletse hora ya bosupa. Kitse nomoro ya mohala ke 2231 6429. Re ya o amohela, empa re ditaba tsa rona re di supisa ho batho ba bararo fela. Re itse re na le Mofumahatsa Nantsebeng Tsukutla, Advocate Tshepo Thibinyane le Mofumahatsa Kgodu Tshumane. Ke bona ba o ba botsang dipotso ho latela rona ba ne ba itseng. Ra o amohela mamedi.
2: Ya me tshepa
0: ntate Molale.
2: Ke tholang Jacob Molale ka Qasha Flat TV. Fedile a ka mponisetse tsela ho le fifi ha ke bone. Ke ne ke kopa ho qala ka ho tholetsa bo mme le ntate ba mekgatlo ya ikemetseng. Ke hlokometse hore ka nnete e hle ba sokolohile, e se se batho ba bana ba sekametseng lehlakoreng la mmuso, e se le batho ba sekametseng lehlakoreng la mmuso, ba mmuso ba hatikela molao wa motheo. Na ya bobedi
0: ha ba etsa bang
2: ka taba tsena tsa hore e hlile mmoka ono o no sa tshwanela hore e be ke mmoka o kile wa ba teng wa phatlalatswa setšhabeng, gobane le yona ntho eno e tlo etsa e tlo thewa e sentse le ka theko go molao wa motheo. Ya bobedi
0: nae ka thoko go molao wa motheo, ntate Molale kapampa go bua ka gona e lokela o theo jwang bo mang ba dumelelane. Itlhe yona ke utlwa ka ba dumela gore ke taba e lokelang gore e etsagale.
2: E sentse e le ka ha ke re ke a sotlhomatiso seo, e sentse e le ka thiko wa molao wa motheo. O ya bobe go latela section 85 alteration of the constitution, e kenyeleditse melao ya mengata ha o tloa ka

0: section 200 kala e kabana le mola wa motheo e sentse nkuwa e le ka tiko ho mola wa motheo eh hona le dihlomatiso mo no ke 4 5 6 ha ke re di batla 2/3 majority na ibe ntwa eh se hlomatiso seo se se se gotile ka ga magotla a mola ona ibe ke hlagile
1: e ya ntate ga le bo
0: oh thank you
1: ka le bo ntate molale kana le metsotso le shumele motso mo mo me di refera letse ho ga ya busupa no mo ga mhala re tse ke 2231642 ne o ka jana ka yona le wena o sengwa se la ka jeno ke o amohetse mo me di mama di khotse ho zo me salma sal so thu mo me di ke ya o amohela re ka ha go lena no la se bupi
2: me
1: ntate ntate mokolo
2: e o ntshagela ha ine ke sa le mo go sontshwe ka le tsa e ke batlang ho be ya pele nna ke re wa tsa nna me tsapang ho tloa se thatong sa taba tse ka tlhopho bo cha go pola ene bi e le ntate e be teng ngwana ena le ntate e kolotsang mona nna le le tsana ke le nna ke le monna mo sotho ke a tsuba bo ntate le bo mme ke mo nna mo re tse ka le bakala di gagogo ka dipolotiki se tlisang fela ke botoloki bo fosahetseng ba molao wa motheo mme taba eo ha se yone e ka re thusang gore re tle re re kapa go hlomatisa molao wa motheo tao fela ha se yone e ka re thusa gore ditaba tsena diye pheletsong kapo diye moreting pele ke re na go fitlhela mona moo re leng teng na bona ho latela tsela eo jale bao ba fuwe matla a puso ba tshwereng ditaba tsa tlhopho botjha ka yone na ba re ba nepagala gore ebe o ntse o tsamauwa ka tsela eo go tsamauwang ka yone ke potso ya pele ya bobe na lona rona re le basotho kapo lona bomme le ntate ka mona ga le sheba tsobodi ena eo mmuso jale ola tsa lona le bona e ka e re lebisa kae na ha se mola moo go tlo qetelela jale re sa fihla sehlohlolong sa tlhopho botjha ga e le moo go ntse go na le ba ratang go ikela ka ditsela tsa bona re na bomme le bontate le hlokometse gore nna ke le monna wa mosotho le ba bang re na le nyewe e keneng ka kgwedi ya bone lekgotle le phame mono e kgolotsang boteng ba sehlomatiso sena sa leshome na le hlokometse le le babuele ba molao le le ditho tsa me
1: are wa ntate mokgolo leshome le metso menela metsotso mmamedi re fogaletse hora ya bosupa mmamedi wa boraro ba tla ba tseba go kena go tsona ga e bo saleteng ka moamogela le ena kgotsa mmamedi ntate piti eya ntate kobaneng ga mogala ona ga o sa tlhaka jalo ka wa ntate mokgolo le wa ntate ngolalele o santse o
3: a ke tsenele ona wa gaese o e tsala jale ke ka gaeseng ka mona e tlile go na le mathata ga ke tsena o e tsala
1: jang
3: wa nkutlwa jale
1: eya ntate ka go batla o tlhaka
3: fela ba babedi boga molao ga utlwa
1: a le mong
3: mona mmatiso o bonagala go batla gore jale ya tlhopho botlha ka ga setlhomatiso seno
1: he mohala o tsebale kapa o kwa edime o go kene ka nomoro ya 5 a go kene ka si ka yane ya thong
3: o se tsela ka ntle bana ba yalo ke ka thuli re tsela ka ntle
1: o dumela go ha o le ka ntle go tla tlhaka
3: a o ngutlwa la ke
1: ke a utlwa le shimile ntse metlhalo la metsotso mmamedi re fogaletse ga ya bo supa e

0: mmadi a ntse a mmuso wa ka ho tswa ka la phelokgwaba kore jalo ka setirisamolao se teng ntho e tshajwang ke eng ka mo ka kaga setlhomatiso seo ke potso ya pele
1: gobaneng ga go ntho e tshajwang nao
0: ga kere baagi ba ila ba ganana le mmuso gobane o se o batla go tswa ka la phelokgwaba jale nkebe ka tswa ka la phelokgwaba ke sa go sena ntho e ke e tshabang ka mohumoo o tlasa motse ele yo sa tlhatlhela thabeng jale potso ya ka ko gona ba bone ka mmuso o tshaba eng ka moo kaga setlhomathuso seno sa lesome ka mogo tshwaneleng ka teng yaolodi ko gona mafaphana otlhe a tloetsa foramo eno e ba buleng ka yone nna ehile ke mafapha a
1: ke ya basheba ke batla bona gona ba utlwana goreng
0: bareng
1: jalo ke tsebe go okela babae tlhakile advocate posantate pity bare ditlhakile ntate re a lemoo tankile tha re ke neng go tsona re na le metsotse lesome le metse supileng ka morago ga bosupo
2: aha ke a lebo ke qela kantate molale ra leboa ka nnete ka tholetso eno ntate molalele mme ke a kgolwa ke arabe ya gona mmuso o gatikela molao wa motheo jwalo-jwalo ke tlabe se ke kena le tabeng ya nyeo e tlabe se arabale ntate Moqoma taba ya nyewa e bua tseba ka mmokeng o gore go na le nyewe tse tharo ka magotleng na mmuso o re o tswela pele fela ka mosebetsi ona jalo go na le nyewe tse tharo ka magotleng ga ke a utlwa e kare e ya arabelega fela re amogela gore ke nnete gore go na le dinyewe ka magotleng bona e se le karolo ya molao wa motheo mme dintho tse dingwe di sentse di kena tshebetsong ga re etse motlhala mmetsapang gore re a bona gore le gona tena ga o hiwa bangwe ba bagolo ba mmuso go sebedisa lentswe permanent secretary e seng principal secretary a ke re taba eo ke e nngwe ya ditaba tse tlhaileng ka gara setlhomatiso se sa lesome o a bona gore le teng ga go yeng dinyewe di sa tswele pele jale setlhomatiso sena se ntse se le mo go sebetse jwang e seng go tlole molao e seng go tlola dinyewe fela le teng e se kaka le teng le go so engwe fela na mmuso sebopeo sena tshobotsi e e sebetsang ka sona tlhe ke kene tabetsang le dimokolo na go a nepala gore be go tsamaua te e nngwe ya ditshia tsa tlhophobojwa ke gore e se ka ba batho ba apereng dibaki fela ka mono kore e se ka ba ka segoa e be nnang elitist kore se ka nka batho ba ruteileng fela ko utlwentse re bua ka ba ruteng le ga re le ka mono ka gara lekgotla la tlhophobotsha gone obile go na le boemedi ba dingaka tsa sesotho gona je ka tsela e nontseng e bua ga o boneng matshwao a kenyeletsang motho ye molemo jalo ka ga professor a buile gore ena ga o bone le kenyeletsa mafapha otlhe na ba ntse ba tsamaya gantle ke se re bontshitse gore rona pele yalo ya rona kore ga go tsamaui gantle ka tsela ena yo mmuso ke buile mantswe a gore ka tsela ena mmuso o sebetsang kana o bona ba se ba baleya ka gaka e le gore gantle rona sa le go tloa ga re qala mona le wena re sale re ntse re re ke belaela gore tsela ena e nkuweng ga se tsela e nepaetseng.

0: le ndate piti o bua ka ka mmasibile ha ke re hana potso engwe ha ya bobedi e ne ke tseng ke ikusitsa e re ke a mahae soso fele e leng mo teng ka ho sa na bahar ke
1: o yana o was billy and
0: che ha ke dula mo botsa hona tsamo yang le nna ha ke khone ho utlisisa hore na e be khone thu muso o tsabang ke mpa ke belela fela hore muso o lo ka hana advocate tivinyane a tlo hore re ile ka bangolla le mona le reng ke bona ho thotse le bona ba lesentse ba bona ke ga ba dieha jwale ba se wa ganna ka sebopo se ka sa batho ba tshwileng ko ba se ba e ganna ka sebopo se ka sa batho ba tshwileng hela ho tla re so re tho meeting reforms transition office e lo re ne re etsa tsa fela hore e re tshwarele ditaba tsa rona tsa re di reform ho fihlela setsi se ba teng e lo re ha ba o go tshwaretse o ke ba re tshwarela le motse thabo empa ana tsena ha o ka shaba ena re thuli le sa le tshwere mono ho tloa ka 2022 ho fihlela hona re le jwale a ke go bona hore mosebetsi wa bona e se ka go ke ne tlo popo tsa tsebetse empa se mosebetsi wa bona wa bona e le go fela ba tshwere tso go sitse sitle se ke
2: ntate mola lo ka poma ikutlo
1: mo lalle
2: mlalle a hore e ka re sitse sena se hatikela ditimana tsa molao wa motheo mme e ka ba hore se ka theko ho molao ke tlatseletse ka go fela mmuso ga o fose o susumetsa go setsi sena se thewe go nepagetse go etsa jalo empa maikutlo a rona e le gore mokgwa kapo tsela eo mmuso o tsamayang ka yona go theoheng go isa go theoheng ga setsi sena ke gona go ge o tshabang re reng ga o ikamanye le ditemana tsa melao re a lewa empa mmuso ona ga o fose go etsa jalo mme ebile ga e rata empa re fela mekgwa kapo tsela eo e nkuweng ga ya ikamanya le melao ke a leboa
1: o ne so ketile ke bona nako ya ka e se kae ga ke tsebe gore ka momamedi na ya bosupa kgotsa mamedi tate
3: mokolo
1: o ntate mokolo
3: na ne ke re ke ba botsitse potso fela e ba kengke ke tlholotse maikutlo a bona fela gona na le bona go le botlhokwa gore e be tlhopho boja e teng bomme le ntate le bona botlhokwa ba go tlhopho boja e teng ke a leboa
1: ntate a re kenang gana bone go ntate le
0: ke a lebo e thata potso ya ntate mokolo fela he e bonolo bamamedi ke a gola ka tla gopola gona gobane re ile ra ba le tlhopho botšha ebile leeto le na la tlhopho botšha nna go ya ka nna ka nnete le re tswaletse namane tse ngata tse tshehadi re sale re le qadile re tla gopola gore ha sadaka e tla kena mona ke hobane re ne hlile re sa utlwane re le basotho ka molao wa rona wa motheo o bitsirwang tlhopho botšha ha se polotiki

0: ya tlameha ho ba politiki. E tlameha ho ba mo setjhaba sa Basotho se kopanang jwale se re na re ithata ha re phela Lesothong le jwang. Mme ke batla hore re ananele hore ho na dintlha tse ngata tse ntle tse tlisitsweng ke leeto lena la tlhopho botjha. Moo ho mpang ho ka ba le diqholotso ke mokgweng feela wa ho kenya leeto lena tshebetsong, mme ke diqholotso tsa tshebetso.
1: Ina le molemo o moholo haholo ge boulela ona molemo ono. Tere tlinyalo yo tle go tsekeng ha bontsha gore e tle bo ikega ba loba mmuso go hlopisa gore dikaba tsa thopo botshali tsa mae. Mme mo sebetsi ona ntse ba o etsa ke o ananela haholo. Sina le ganye go le ka me go ya bolela ka mogwa o mmuso ba tla go sebetsa taba ena ka ona. E le ntaba ya nne le pitia na gare go ba ne na le ya pro kwa ba ke bona e ka ba thabanga a ndo bitse ke ba ga gabella ga ba botse potso yena eno ona ha ntwe na ile ntwe ntla kana kana na le ile pa ba le sa ha kai le thabang go tsama ka la phoka e ka tsela ene pa e tsing ile nyene e gegeng leaders forum ke yona e o jale bo se ba sanga ba fa pao se ba ge gona ge le mmuso mmuso o tlhopisa yona leaders forum e o tlhopisa ke mmuso tsela ha o ka tawe e tlhopisa ha o fitla ka ga yona o ya o tla o be le sa go la ona o ke tshanang ga ba fapha ka o fela ke o kai mo go sa tshwaneng ke hokae go ka etsiwa jwang gore re atamelane mme ditaba tseo ge se re ile ra di sebetsa gabedi re le naga ga re thea DPC le ga re thea NIAtelegamolalele ka gon tatemolalele ke a lebowang tate fela ga gona nako eo setsakang ga sokolowang tate molao ona o teng gona jale tsena tlhomatiso sa lesome o fetile ka paramenteng ka masome a robedi a meso e mene bobedi bo gagong ba paramente ya lesotho ke divoutu tse masome a robedi empa ona o fetile ka tse masome a robedi a meso e mene e le go taba eo e amana le temana yana ya masome a robedi a metso e mesale o buang ka yona mono teng o fetile gantle ka yona empa taba ena o buang ka yona ya gore motlhomong dipuo le ditaba tse dintse tlhoka go fela e ya ntate e tlile ko gobane ba ne ba fetisitse ka bobedi bo gagong go e leng gang gona jale tsenana ke gore mmuso o tlameya gore lona mofaphane o mmuso o ntse wa pota ka thoko a ntsanantse a ilo sokagala gore paramentman gore jale wa fetisitse melao ka yona palo yena eno ya bobedi bo gagong eo mmuso o senang yona dipalo tse kalo mme re re ke tale ka o gala ka depo ka mogone pa etseng mme re ga ile ka mogone pa etseng botlhe re bui
2: mme
1: go dumisa ntsa ga bile mme go ruya ga bile ke mo sa kenang ho yona e a thabe ya ke sala ke ditse me buso ya tsa ya feta gona ba le khatlo ke ditse thopo bo tsa mme ba ka o bona go ile ka ba tang ke alla ka metsa gore ke fana ka maikutlo mona maikutlo a gona go kae ba ba tang ke le tsala so tsala so tsentse ke ditse mo mo ke ga etsa qeto ya gore gona ge di sitse re le bomme ka mosano gore maikutlo a tsala sa ba so a qetelle a sikireditse ka ga ditbana tsa tsa thao tsa somatiso le ya le shume a mangantse a setse ke mkhonana le dinyao yelo ga ba so tlo bantse batho fela fegi a wa setse ga go a bona ka ga ditbana ya le shume le motho o mong jwale e be ditbana ba shume le tswe medi e tla ba potso se tshabeng mo ya tsa ba tla botswa ya ba tsena ke ntse ke di ditse fa bo botsa ke so ka o feta neng ka pane go bana ha e le teng e tseba gore motho ya busang a buse a na le mekolokotwane e mobetseng gona a tsamaisa naga jwane e seng ka boikutlo ba gae mogoreng ga o kena puso ena e kale ntho ngwe lengwe kalong ga o kena yane e re empa thopo botsha e le te e tlabeile mekolokotwane eno ya tsamaiso mme re tla bona naga ya gona e tsamaya yanya tse dintse go sentse re ipotsa gona ba busi ba teng bona go baneng ba sa etse dintho tse

Mamedi ya o sheba metsotso ya rona e mene fela pele re fitlha gore nya borobong ke Nkosa Tsana Daughter le Master KG ba re Mjolo Mjolo one le matse Mjolo o kotsi Mjolo o kotsi Mamedi Mjolo o kotsi ya holo Mjolo ke hlokometse Mamedi ye nngwe ya ditaba tse ke di boneng ka nnete ka metsotso ana pele re fitlha jalo gore nya borobedi ye nngwe ya ditaba tse ke di hlokometseng tse bile mmatla haholo tse bile ngata haholo morao tjena ke ya ditaba tsane tsa NMDS e le manpower tlo e le dijalo ka gore ke manpower mamedi mme e nngwe ya ditaba tse ke di boneng marandra mona ka nnete ke ya gore basotho ba lola basotho ba lola ka nnete ba lwana ha o mametse wa utlwa gore ba re na taba ena ya manpower e hlaha kae jalo utlwa o ipotsa gore na e leng gore tšhelete go no sotho e fanwe go no sotho e fanwe mamedi kapa go ne go sothe go etsagala jwang ka yona e ne e se e sa tlo gutla gobane jale bomadimo a benyana ba yona ke gore motho motswadi kapa mang o iphapantse ka nnete le ga e ba ga iphapanya fela taba eno ya gore ga e patale e se gutla jale e ba kotsi e se gutla e ba kotsi ba bangwe ba ne ba etsa marata mona ba bontsha ka nnete ga e bo ngwana ka jale go thwe hehehe ge a botsa o so patetse manpower ga e ka nnete ha so patale manpower kere ke lona lebaka ke lona lebaka gobane ga ke re ga o ngodisa mola o ngodisa o le motswadi o ngodisa motswadi wa gago gore na ke mang jale ga taba e jalo e se e tlaya o se o sa e patala e le gore e sentse e le sekoloto se yang lebaneng seno mamedi ke se yang lebaneng ke se yang lebaneng ke mane mo e leng gore manpower e tlabe se e tlaya ka nnete e bontsha gore aa patala karolonyane e kana gore bonyane re tle re qetelele re ka thusa ngwana re tle re qetelele re ka thusa ngwana ke tsa tse ding tsa ditaba tse ke di boneng tse nneng di le teng kwano bekeng ena ka nnete di bonagala di bakile ditaba gagolo mme ka nnete di bakile ditaba fela di sa baka le ditaba ka tsela e o leng gore o le motho o ka re e hampe empa jale ke taba gore re na le go lebala re na le go iphapanyetsa ntlha ya bohlokwa jalo gore qetelong ya letsatsi ditaba tsena di tla gutla motho gore na o na le dilemo tse leshome motlhomong o se o qetile sekolo o sa e patala fela jalo o se o na le lelapa bana ke bana ba ntse ba gola ka mona manpower yona ga e fitlha ka nnete le ga e ba iphapanyeditse wena e tla fitlha jale e se otla ngwana molato ga o bole le ka ngwana wa lefshwa ke sesotho se jalo ga setoloko wena mamedi mpa jale ye nngwe ya ditaba tse ileng tsa tlhaga ke yane ya gore batho ba bangata ka nnete ba ne ba bontsha gore ke nnete jale he gona ba bangwe re tlhoka gore re a lakatsa le gore re ka e patala manpower bane jale re a tseba le gore e bohlokwa molemong wa bana ba rona ba tlang ka morago empa jale ntlha ya bohlokwa ke gore mesebetsi ga eyo mesebetsi ga eyo ga re sebetse mme keletso ke gore ka nnete mmuso ga o ne o kwetse gore motlhomong bane ba ileng ba ka ba kena sekolo pele ba sponsor gore ke manpower ba sebetse ba tsebe gore ba tlose taba eno ya mokoloto ebe e ntse e tla jalo taba enonong gobane ka nnete le teng bane ba qetetseng go kena gale sekolong fela jale ditaba tse jalo di se di tlo ba jalelela empa mosebetsi ntse e le seo le yona o le motho ga o e sheba utlwa ka nnete e ka ga ena tokanyana empa ke tsa tse dingwe tsa ditaba tseo re tla nne re di bone re di utlwe rona ebe di ntse di etsagala ka tsela e jwang wena mmamedi ka gare o naga kwano re tla di utlwa re tla bona ka nnete gore na ebe di ntse di etsagala ka tsela e jwang.

nkishudeli bare ka nete nkishuteni nqile nkishuteni ke Goon Flavor mamedi bana le Master KG mamedi ke hlokometse ka nete monana tse ding tsa ditaba o le motho o ka ipotsa dipotso mona tse senang dikarabo ye nngwe ya ditaba tse ke di hlokometseng mona ha ke tsebe na ebe ka go naga ka mona molaowane wa wa polao ntse o le teng kapa go etsala jang ka nnete nna ke tsebe motho ha a hlaya mona go thwe o hlekefeditse ka motabo ngwana ya dilemo di nne mme ka nnete e bonala le taba e saleng e iphetaga ka makgetlho ka nnete motho wa mofuta o jalo mamedi o ukwaeka ka nnete yena katlholo ya lefu wa e lokela ko gore ye nonong ha o batle le ditaba tse ngata ke tlhokometse ka nnete gore go na le motho mona ka ga mmantshebo ka mono ya ka bang dilemo tse 40 a nang le metso e tsheletseng ka nnete wa ga mmantshebo mono maseru mona ya dulang semphetenyane o tla lewa jalo a hlaile ka pela lekgotla la masterato a maseru ka la 30 phupu selemong sena se odimo a qoswa ka go hlekefetsa ka motabo ngwana ya dilemo di nne mamedi ke ditaba tse sisimo sa mmele gore na ngwana ya dilemo di nne o utlwe gore mamedi o re ke ngwana ya dilemo di nne mabitso a ya teng mona kana le yena ka nnete mamedi mme o hlaile ka pela lekgotla jalo a fua beili ya 1000 moo a tlhoileng go e lefa mme kosong ya boedi o tla qoswa a ntse a le ka setsi o tla dule a ntse a le ka setsing sa tlhabololo ya batshwaruwa ke ya ditaba tse dintse o leng motho o lokelang o ko e sale morago yena gore na ebe ka nnete o tla qetelela a tlotswe dilemo tse kae haholo ga sa ntse a le dilemong tsena tse 40 a metso e tsheletseng o utlwa o ipotsa ka nnete gore na ke maemo ane o thweng ke bofelo ba lefatshe kapa go etsala jwang motho ga a tlhekefetsa ngwana ya mokalo ka motabo kore ngwana ya mokalo ka motabo mamedi ke ya ditaba tse utlwang o ipotsa gorena o etsang kore ga o shebile o bile o tseba fela gore motho wa masego ke eno ebile re ke wa masego ka nako eno masego mona ke re ka tseba gore ka 50 fela o ka ikenela kinswe mononong wa etsa taba tsa gago o batlang baneng o batlang baneng ka nnete ena katlholo ya lefu ke o leng motho o ka tshwang gore ena ya tlhokagala ena yona katlholo ya lefu ka tshwa gore ya tlhokagala ka nnete a beiwe mo

0: a bona ka ofela bohle ha sala khuba ha ba ho sala khwa ka hlolong yeno ya lefu kapa ha tshelwa ente tseno tse motho bolayang ha ba ditlidi ya itsala ka nete ngwaneng ya le dilemo dinne ukwa o nya go wa letswalo ka nete ukwa o ipotsa rona ebe ke motho wa mofuta a jwang eno gore ehle ke kapa ke tsona ntho tsela tsa batho ba walang ka bana kapa ke boitshwaro bo jwang ka nete e hana gore e fitlhe o le motho utlwa o ipotsa dipotso tse ngata gona ke boemong bofeng kore motho wa ntate e leng gore o na le tshepo ya gore ga le tsena o na le bana jale o so utlwa o ipotsa gona ebe ka nnete bana ba gae ba bakae ebe kgolong ya bona go etsaetseng ka bona ga e ba lene utlwa a na le sebete seno sa gore ka nnete a qetelele a ba boemong bane bo e leng gore a ka tlhekefetsa ngwana kore ke ya tse ding tse e leng gore batswadi ba gona o tla tshoge batswadi ba na le gore tlontlolola kore o tla tsho ka nnete o bona le wena o itswetse gore mona motswadi wa ka o ntlontlollotse o ntlontlollotse ka tsela e godimo agolo mme ke shebe taba enonong ya batswadi ba re tlontlololang ka nnete o thute gore ae ka nnete e tlile motswadi ga wa o tlontlolola e tlile ka o tlontlolola kore ka tsela e godimo agolo gare wa o tlontlolola ke nnete le gona re le bana re le batšha ka nnete ntse re tlha gote go tlontlolotse batswadi ba rona empa motswadi ga a batla a ka o tlontlolola mamedi ke o fa jalo istompe ke Kabzat small.
1: Let's get this party started, baby.

0: ba me di handa o shebana go metsotso e gitla ho e mashome a mabedi a metso e supile handa le skoto re fa le tswele hore ena ya bo robedi ba me di tla ipotsana corruption tsa tsela ka jeno ba neng re tle re dithagola le pele re fitla metsotso nyane e mashome a mararo ka mora hore ena ya bo robedi le baka go ba le mamedi hona le live broadcast mo teng he corruption ha ke shebana ditaba tsa ka ke bone ho mhlompetu na kholo o tla fana ka
1: direkere
0: e tla fana ka direkere tsa tsela ka
1: jeno tse magolo a mahlano ka ofela le tse 100 e se di le teng
0: tse magolo a mahlano e le o tsa dilala tse le kholo tswa setswa
1: se di le teng lo go ntati ha re keneng ka masimo
0: na ba nna le re taba e tla re tlola
1: e
0: timo e tla re lala tipenga ta ka lokang
1: ke ya tlola hello ka na ji
0: me hape hape hona le outreach hape hape e lo di tle di kolokile tsa tsela ka jeno tle ke di live broadcast tse ngata fela mamedi re ska ba ho se kentsa nako he ntle le tsinyana ka hlege shape pere re palame yo ga sentse tle re ikhanile tjena ke corruption o teng ka kwano le motlokwa o teng ka kwano mamedi ke bola botla tle ga ba thele bona mme se re tla ukwa fela mo bo mphomsala ba tla go hweletsa hona teng hore ga ba fe moya ha ile a jwale ke nako ke di papadi tleng re keneng ho yona ka kotlo la ka lebitso ke mola tipa ke mogole motona ngwale motona ka bana mano #mahau ke nyipane kgolo ke fulani Jesse number 10. Mutlokwa.
2: Pepper ho jwang?
0: Ntate wa ka dumela
2: wena. Bona pa itse ngwane se ho ya jwang?
0: Wa ho isa.
2: Ah kana di ke teng ngwane se. Pele o tla ka thatanya na bana jwale ke tse ke ho bala taba tse re yang ho tsona ka task mane. Eh.
0: Se dikenze maudu ke tani.
2: Ye ya ntate re bala yana.
0: Ba re tla e boela go sehlelo.
2: Eh ya ntate.
0: Mutlokwa taba dingata nete ya sala tlo tota re di tshohla tsa sela ka jeno ha fela na go ntse le ka hlako la gona go bana ha o sheba ka mane ka PLMC a ihle ho hobe ngwana mmehle dikentse maoto ketane mo
2: go hloko fela
0: dimina gitlelle ka dipaka tsa majwe ka mono ka PLMC ho hobe e ho hobe ba tshwala ba ho hobe ka mono ka PLMC
2: ba da ba gwetse go ba ikentse go ba mono wa lente nna ke batla re bua nnete ditaba di ka ba sotu ke a tsaba batla a tsaba sotu ke batho ga ta motho a le shano ba sotu ba ga ta motho a le shano ga tuwa ka
0: tsela e ha bua le shano
2: e ha bua le shano o ga tuwa ka tsela e kgethileng o tlo bona le Facebook ka po hotle maganga motho a ntse a bua le shano ke motho a ga tuwa ka ho fitisisa bana ba ntseng ba bua ditaba tse leng tsa botlhokwa ke ba o sheba le ho sheba wena
0: likes
2: and views di ya ya content ke do ho etsa mohlala ha ke tlo o thusa o batla tokomane itseng ha ke tlo o thusa ka yona ha e kapa tokomane ke ena tlo le stempe sa mo rena leng motho a ntse a tsapa ka kuwesa

0: bomosadi ke o sa gagwe ko sagwe o nne ga e gotle otle beke fela motho ya o wetsitse nnete ge era
1: monoga
0: ke tlo o fa ntweng a ke motho a sa batlwing oo go eno o jang bane motho eno o bua nto e le nnete chake ka
1: mogoreo tsamayaspogoso
0: ga re bua go PLMC ikentseng tate go e mona mo e leng teng ke fiasco ya bona e
1: motlokwa e nngwe gape-gape taba e e la ga kenang go yona ke gopola ditaba tsa rona ga ne re bua tsatsi lala borago ke mo teng e la ga bua bolo ka ndate sekonyela molefe
0: ebile ke bua kana gangata
1: ka mogotlong ka manne mme eo motlokwa wa heno ka mora lenaneo o la ntshwara a bontsha gore re buile ka ena lenaneong kwano mo ka gona o tla kopa gore le ena ka tsela e tshwanang a tla tlhaelele a tlabeya ditaba tsa gae ka mo di leng ka teng
0: okay
1: ya motlokwa jale mamedi tlatlhe re matha ka lebelo re lebe ka mane ka mogotlong mme o tla opola gore motlokwa ga ne re bua ka ndate molefe sekonyela ne re bontsha ha abeletswe ka thoko jale mogato o mogolo o tsamaisang papadi ya bolo wa maoto o kgethile interim
0: ee ko o thontse bathong wa mono ba ta tsamaisa mogato wa papadi ya bolo wa maoto setrekeng seno ge ne bile re etsa ke bontsha gore ka mora gore go be le ditho tse belaelang gore motlokwa o bonagala a ile a setisa ditho tsena go iketa kgatlhano le ene ke a tseba e jalo ga ke tsebe phepa
1: motlokwa e re ntle le tshwenya nako tlhe ke mathe ka
0: lebelokene
1: go yena ga ke etsa jela tlhe ke kene go yena ka lebelo kuke gona ke a mofumana kwale motlokwa
2: mpoke
1: dumela ntate wa ka o phela wa
2: ga ke a phela se ke kgotso fela my brother ntate magao
1: go jalo ntate waka
2: ee
1: motlokwa ge la ka bua ditaba ka wena mona tsatsing la la boraro ntate wa ka ka mo taba di tlileng ding ka teng mme itse ge ke tsa go di bua gang o la wa ntshwara go bontsha le gona o toboketsa gore go na le taba tse bang di tlhaile kwano mona tse bang o lakatsa gore o ko tlaise letlhakoro la gago go jalong ntate
2: go jalo mofokeng ebile ke tla rata gore gantsentle tle di bua ke nna jwalo ka ga kile ka kopa gore taba tse jwalo di bue radio mono jwale nna ke ne ke le siko ke di utlwile mme kile ka kopa gore ke tlotla ke fua nako e jwalo letsatsing la kajeno e le gore ke tlotla ke otlolola kapa le ntate tebalole ba jwa a otlolole taba tse ntse jwalo go na o ne a bolelang gare jwalo
1: ee motlokwa o ne o mametse se a le moya tsatsi di lala borago kapo o jwetsiwe
2: ke ne ke se mametse mme le ntle go mone gape-gape kila baka ya le leboteng la ntate tebalolo ba jwa ditaba tse ntse jwalo ke na le tsona le gantse re bua jwalo empane ke di ka kgetha gore ke tle ke tle kwano jwalo ka gana di bua kwano sealemoyeng sa setšhaba mme sealemoya sa setšhaba se mametswe ke motho e mongwe le mongwe
1: aa motlokwa ga e le jalo ntate wa ka ge o ko dua o tle go utlwe mo e bang eno wa motlokwa wa heno ga a beya ditaba ka moo o ne o lebetse o tla tlhaka teng kapa e bang ga o a kgotsofala tlhakoro leo le a ne a beya ditaba ka teng o tlhaise tlhakoro la gago ntate wa ka
2: ke a leboa ntate magao ke dumedise bamamedi botlhe barati le batshetsi ba papadi ena ya bolo ya maoto ditaba tsa ka jwalo ka galeitse le tatile taba eo ke llang ka yona ke ya gore gona letsatsing lona leno ntate le bajwa o ile a bontsha ka gore kapa o tlaisitse gore ntate advocate Salmane Phafane e ne e le motho a ne a nrata gagolo ka gare go association go ke bile nne ke fua di-benefits kapa meropotso ke quota ena e le yena a tshong jwalo ka lebaka leno la go nrata gwa gae mme tsebong yaka nakong eno nong keleng e neng ke le setho sa neke ka yona kapa sa komiti ya phethatso ya mokgatlho o mogolo ga ke tsebe ntate Phafane a ne a nrata go a bileng a ne a ka mpha meropotso ye itseng kapa di-benefits ke tla nne ke di bua ka tsela eo a ne a di bua ka yona ke tseba ntate Phafane e ne e le motho wa di-principle ge ne re lekana ka o fela go yena ge le ditho tseno tsa bote mme taba eno ke ile ka utlwa e ntlhokela toka jwale ka ga ke le motho wa tsebagalang locally and international ka utlwa e le taba e ntlhokelang toka e reretsweng go senya seriti sa ka

0: le bokamoso ba ka go bane taba tsentse jwalo kere ga dio ke mafosisa ana a bua ke ntate le bajwa go bane ga ke nagane tsebonyaka a ka hlaisa le tokomane e le nngwe fela e bontshang ga ne ke fuwane ropo tsene jwalo kapa di-benefits tsentse jwalo I submit fair.
1: Okay.
2: Motokwa re ke bofe banjo monyetla ntate a tla ditabeng tsena tseo se o di bontshitse.
0: Ke a leboa Mofokeng.
1: Ee Nkwe.
0: Yes Nkwe.
1: Go ya jwang?
0: Ai o ntse o yatlhe Motokwa, o ntse o yaba.
1: Go ya ntle ntate.
0: O ntse o ye.
1: Ke o itse o ne o mametse seale moe fela kere ke a utlwa gore e ka gone o sa se mamela. Ke a belaela o ne o sa se mamela. O bua ka lentswe rata. O ke ba nkhuta go ke sebeditse lentswe rata. Ya bobedi, o buile ga o ne o le sethosaneke. Ga ke bue ka ditaba tsa ga o ne o le sethosaneke. Ke utlwa e ka kare ditaba tsena e ka nna bache motho yo mongwe o bueditse tsona motlokwa kapa bua le wena e ka nna ba ga o diteka. O diteka ka tsela e ka nna ba ga e tlhake. But e re ke o thuse he. Ke tlhalositse gore mokgatlho o tsamaisang papadi ya bola maoto nageng ena ya Lesotho o qetelela o nka qeto ya gore komiti e o e eteletseng pele mono o e bee tlasa taolo ya bona e be bona ba thunya komiti ya nakwana e e tla tsamaisa bolo seterekeng mono ka mora gore wena o le poresidente ka nako eno o bonagale o setisa batho go iketa kgatlhano.

ga go batho ba no ba le ka wena hunta ti fafane le le yena moetapele kana ko ino wa le sotlo association ba le committee nyane ya yeteletse pele o ile wa bona hala jwa le ka yona na ko ino so ntse o se sithosane ke no tlhotse ke digetwa ke go hopola ka laba ka la go bongkhoding ya purungwana se le monsa sekete magolo tsa ke ditse pele mashumane ya 2024 o ile wa hlolwa ke digetwa ene kana ko ino batho ba ka tanghola ka wena ke ka 2025 ene we ile wa fumana monyetla wa go tsamaya le

0: ho bana jwale hona tsena nang ku kwa jwale se ga hlaisa ditaba tse ntsha e wa tsale ke re ga di a bua jwale ka ho ba kela nthete le le fe
1: a mto ka le bula ho lo ntato wa ka
0: a ke le bula ha ho lo mofokeng le ka moso hle ke le bua ha ho lo ile hore ha motho a lla utsi mamati sala mo insin sa se tshaba go ha motho a lla a fuya monyetla o no jwalo ne ke a le bua ska ba ba nna fela ibe batho ka ofela ke le bagati le batshitsi ba papadi ena ya bola ya maoto lo tlolla ditaba molemong wa basotho molemong wa papadi ya bolo ka gona ka kwane ke a le bua
1: go tsopulana ke le bule ntato wa ka
0: aira
1: ke metsotso e le shomela metso e robedi hantle ha e le shomela metso e medi hantle skoto pele re fitla hore nyela
2: ya bo robo ene
1: ke bona e ga
2: pepa ha ona taba wena ngwaniso motlokwa ha fetele pele mo a ka utlwang a go tsofetse
1: ho jwalo motlokwa
2: but
1: motlokwa o tla kwa diphapusi
2: o tla tla diphapusi tsa gaso
3: e
2: ra le ho da go re
1: ya motlokwa o tla
2: kwa le ke tlo tlo
1: la ditaba tsa ba ne sala phagala ha yo ba nne
2: e ya da ke le ka ho re ke le ka ho ke hutlela bo ga o ne ke shebe ga bona ko re o go ba ko o go banya di ntlwa
1: ka ba ka opola motho e mong a ka ka le
2: go
1: ho ja ke motse ya motlokwa hangata o tla fumana ka la kong a sa mamela sa le moe e be le re bua ka a bitso la hao bana ke re ke motho a
2: ma a tsamaiso a tsamaiso re bua ka wena
1: e be ba mo jwetsang ha ba mo jwetse ka e ba mo jwetsa ho fapala le ho go buile jole ha go ka fita a tla go bona e be o tla he bana le tse tsela le tsela le tsela
2: ke batla le ke batla side of sto
1: e ke batla tlhakola ka ka monno
3: me ena ha sa ka ba boimo ba mamela ho ile nta
1: e ba dilele re ha re fitla ka mo fa hantle ga nta dirite tsena le tsela le tsela ke tsena tse ntse re di bua re buile tsena batho bana ba nna ba o mameletse ba o file go sele
3: ba o file ba o khoutela
1: e ba o khoutetse mo bona ba batlang gore e tle suite bona ho wena
2: ana e sebediswa keng out of context
1: e ba o file jwalo e tle ba suite jwale o tlo tsebo dumela le taba eno ya bona eno e ba e bua hantle ntle taba ya rona e ne le mmona batsa taba ne diloke tsa loka ka moka mona ba tlile taba di ne paetse
2: gore motlokwa ke ba tsha hona taba ne ke na le dipotso tse ngata tshetse seng di sa amane le tsentotsa tsa di buileng tsa gore ke itseng go bana tshenete sale ke eme mono taba ntse ke di buileng
1: o lokile motlokwa
2: ke ne ke tlo ke tlo botsa dipotso tse ngata ke tsena ka pelaka ka mo lwana ri ngata wa go ne ke na le potso ke mo ke mo eta pe
1: motlokwa ke tla mo mema ke tla mo mema ke tla nere mo mema la go nyetla motlokwa ke tla mo mema la go nyetla mo mamedi ke tlo taka ba le yena bana ke ditaba se diteng
2: di
1: la ditaba diteng jwale ebile man ma mala tshwere gona teng a sa abeletswe ka thoko wa tsele re bona e tlile tla nne re mo mbitse re mo meme jele re tota re bua le
2: go ntse gona le qoso e tla mo ne ke bonang e tla difa mogotlong se ne ke batla go e sheba ke re I verify man ke ne ke e bona ka mona
1: e dingata tsona
2: dingata so tshe yona ga yena o batla yena fela
1: ba tla ba batla yena fela
2: ba tetse di tsinga
1: mo tla e re fete ga tla pele ba ntse ya bona hore di CMM ke tsa sentse di teng ka manne empa he taba ke ena engwe hape hape ena ya malanjo le Premier League taba ke ena ya malanjo le Premier League mo teng he bana ba PLMC ba la bantsha tokomane rapshin ene se bontsha lona lokodisa hore ntate Nokwane e tla ba yena chairman ya PLMC e hola ka mo head taba ba di beileng ka teng
3: mme wa tseba e hlile ke ya ditaba tse dintse o le motho wa o check ya gola mohlomong ha ba se ba PLMC ya se ka beya molao ga a sna ba ke taba ya go ukanye re makatsa bona ba ka e hlabosa beterenyana
1: option moifo wa se almoya o lanka mawa o hlwa hore o kopane le bangkhatlo moholo go botsa dipotso ka tabeng ena. Yes, ke nnete nnete ke bontsha le ha ntse re bua mona gore Jody e ntse ntho thweng constitutional right ya bona ya exercise molao wa 8 ona o reng you can replace yes ka setho a ke wa bona o ka etsa walo o ka hula wa ba kenge a ke wa e le o Jody ne pile monno mme le fa ke la fana ka keletso bana ke re tato tsa PLMC ba le fa ko eletsa ba ndile ke head mabalana jo le fane ka keletso e reng a e lokolla ndo di etse constitutional right ya yona ka tselene pa etse jo le tseno tseding se di sala le lolo ke ka ona ke gola ha o sheba o tla bona hore le sotho sector ila

0: hore mogato mo holo ha o tsebe letho ka tabena ya hore ndate nokwane o sentse chairman
1: o encha ho bona
0: encha ho bona ba ah ha re tsebe tabena no encha ho bona kitse twa PLMC yeno jwale ka mang ka PLMC o le ha re botsa hore qetwe ye PLMC e tswa ho ma jwale ba PLMC ba re rona re tsore di portfolio tsa rona ne le re ndate re tlo mme ya ka iwane.
1: Oh,
0: e ba jo walo ba re rona re tshwere di portfolio tsa
1: rona. A ke ya gola rona rona re le re le bophatlalatsi mohlomo re ne re lebelletse hore ka ha ga di thoka mo di thoni tlo fela di ga a ge kopa ho thonya motho e bang.
2: A fa se mo nyaka. Ha se le go se le crisis e se foka se bo.
1: E GM ke a.
0: Ho sa no wa GM.
2: Se foka bimba.
0: O
2: ntse iba le mo wa le.
0: Ho sa no wa GM. Na re ka re PLMC e la tatela ho ntsha. Phatlalatso e ntsitseng. E ka bentse e metse AGM.
1: E ha ba ne nko ona buang sebokeng se re kang ka ile a tatela ho bua
0: taba. E le go tlame be e metse seboka kwa le. Tabela o tota ba se ka seka ka sebokeng. E le ho ba tsa tshabeng ka taba tsa mfutlo.
1: Ba
0: tla ka ntwe tlhakileng ho ga e re a dikgethong. Re tlo getha chairman ntsha. Ke go. Ba re ke metsotso e supile ga ntle skoto pele re fitla ho dingena ya bro. Corruption. E ke tle re fete ka lebelo ngwana mme o hlotle le di CMM ka malo bana. Ha re tsebena ka mora ho ga bo bo ho tlahle ho etsa ha le bang ha o le tjena bana. Ka nna ba he ba re bomphomsala. Ba tla ba sa ba le malala o tswe. Ba tsebo ho hlothola moya ona. Ba tsamae lo.
1: Le maamerika nete ai ha o sheba metsotso ya rona e tsiletse fela re hle re fumane jwalo but then o santsa le ding ka nete go gore ka nete ho jwa ka jeno but then
3: ka kapa
1: bi ka jeno
3: e batla batho ba ba le ba tsitse di politiki fela ba le ba tsitse utlo ka tana go ba ka taba tsama
1: ya ba le ba tsitse
3: ya ha ke ba tsiwe ba ke mosebetsi wa bona o no mo ho ke ba bona ke ba le ba jaga me kwa tsa bona ba tswa ba usia o le mo ke le tshwana ke a tseba ho nwa ditabeng tse re tsa bona tsa dipolitiki
1: ke ngata tsena
3: nna ha e ka kape ho re ka wena mpebe se kudume di tsebo tsa maisi ba radio last the station for the nation ke fe bo hle tlhompo eo e ba lokela ntate ka ba posts tsa tsila ka jeno ha nge ke ka le ba ka class ka le Sotho Football Association ka Dr. Dijane Ntu ke bua le taba tseno e le o ba le rona ka le stopa sa di ja batho re se kamisitse matso re shebile o yena o ba no tsatsing la mao ba ne ka kape kgolo ene la ho tswa lotho ya Champions League mo re leng dija batho re tlamehang ho ba ka golo mme se ntse re kopa ho yena hore a ka nnete setlhopha ke seo e ka se tlale ba Madagascar kwa CFF A from Madagascar ke yone re fumaneng. Re tla lo qala ho yona monono ka di beke ya di 4 le di 6.
1: Mme ke bo hashana e.
3: Se re tla tseba rona le tsatsi ke le fe. Ke ka ona ke ne re qala ka monono jwale re Premier League. La kutlo ho le yona o ntse beabeha. Ka mabaka nyana ba tla ka le ma. E ka nkina le ka nkina le ka nkina le ka nkina. Jwale ke kena ka la penke ga halo mahala halo. Ha ke bua ka mahala ntate ke re Sol Kestner. Our provider and that is promotion ya ntseng a tshwere ka thata ka kape kgolo ebe re mona mo re tee me ka nnete le utho yenu e tswa ge le malalala otse e tswa le malalala o tshwile ga fadimea ho fihletse motsotso o fihla dilampi tsa rona e sala ge di tshwere ho re tle re bona ke bua tjena ile o bana ge le beking ya bo supa se tlopa se qadile ge le bekenya bo tshelela e sala ge le kampong. Ke ga di bua ka kampo ke bolela go bahlankana ba satswe ba dutse mmoho e le ho ithlopa. E ke nnete ya ga ba le papadi tse ngata tsa boithukiso. Go ba le ke gola ga ba petse dipapadi tse tharo tsa boithukiso. Ba petse papadi ya pele sekopa sa members ga e hlola ka ntlha e le nngwe. Ga ba pala sekopa sa manonyana ga se hlola ka ntlha tse go bedu e le nngwe. Tsatsing la maobane ke ba pala sekopa sa majoga ke se otliletse hlano ho le. Mme taba eno ya ga kgothatsa hore e ka nna ya ba. Re batla re le kae kae ha o sheba boemo ba dihlopha tseo re neng re bapala le tsona ya o ruta wa ka kelellong e hlile ne re eme re emetse rona o etsahala jwang jwale tšhantse ke nana ntate ntoswe ka nna wa o la fihla lotho e qeta ho tswa jwale dikelello se di nahanne Madagascar kwa mme ka nnete ke thabo le monyaka e hlile ke bua nnete ke re malalala o tswe ke a tshepa bekeng ena e tlang ena bola ba gago re tla tswa ka rona mona mo go le ba le papadi tse pedi. E leng di international friendlies se re tla be re re jwale re ya lebena gobane bekeane e tlabela Premier League e thago mme hle ka nnete a re hantle.

Ditaba tsa hora ya borobong selemoyeng sa Lesotho di balwa ke Puleng Sellomo, Mamedi Kgotso. Letona la diphatlalatso, dikgokahanyo, mahlale, tshebediso ya mahlale le boqapi Mohlomphehi Nthati Morosi ka tshehetso ya ntlo ya boemedi ba China Lesotho o abetse baphatlalatsi ba mokgatlo wa Lesotho wa ditaba le na dikgau tse ba tlotlang ka mosebetsi o motle wa bophatlalatsi ba ditaba tshebeletsong e bileng Maseru. Moemedi wa China Lesotho Mohlomphehi Yan Xiaojun o re lena e bohlokwa ka ha e phatlalatsa ditaba tse ntlafatsang Basotho le ho thusa ho boloka dikamano dipakeng tsa Lesotho le China lebitsong la ba abetsweng dikgau. Mofumahadi Noluwe Ramanyalane o lebohile dikgau tsena, a leboha le basebetsi mmoho le yena ka tshebedisano. A re ba tla tswela pele ho sebetsa mmoho hore lena e dule e itlhomme pele ka ho fana ka ditaba. Lekala la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng le tla keteka ho thwasa ha selemo sa Basotho ka ho kgakola nako ya temo hafoso berea kajeno. Radiphatlalatso wa mmuso Monghadi Boitelo Rabele o hlalositse ha Mohlomphehi Tonakgolo Ntsokane Matekane a tla etella pele ketekelo ena, moo a tla nehelana ka diterekere le metjhini e meng ya temo ho dihwai tse tsheheditsweng ke mmuso tlasa leano la dithuso tsa ditjhelete diterekeng. Monghadi Rabele o re ketekelo ena ke sesupo sa qaleho ya temo naha ka bophara le ho tiisa boitlamo ba mmuso ba ho netefatsa hore temo e fetoha kgwebo mme e fana ka phaello. Re a phethela. Batswetse ba lokela ho ananelwa le ho ketekwa e le bahale ka ha ba na le seabo sa bohlokwa sa ho anyesa masea e leng qaleho ya bophelo bo botle. Sena se boletswe ke mooki Madisema Molemahang ketekelong ya beke ya kanyiso Mahlonyeng Matsieng, moo a ipileditseng ho malapa le setjhaba ho tshehetsa basadi nakong ya bokgatjhane le botswetse. E mong wa baoki Malenka Leshwella o bontshitse bohlokwa ba ho anyesa lesea nakong ya hora ka mora hore le hlahe ho matlafatsa sesole sa mmele hara tse.

0: Mamedi e ha o sheba mtsotso rona e mine fela e ka morao ho hora ya borobong le bo jalo kgaitsedi yaka e ke tshehlana e ka nnete mamedi e a mo tle tseno skana no go ntshula hai e le letle jalo fela le monate jalo fela le monga lona e o tshwana le lona e wena mamedi mme ka nnete ke a tseba hore ha e ditaba tsona e hore file tsona ka magathe a maholo sa ntse a le tenta tente so le yena e atle a re fe ka nnete rona e bi sehleng sena ba itlhophile ka tsela e jwang le rona ka nnete ba re rile o sebetsa ka tsela e jwang. Ntatentiso
1: ngwaneso
0: hulwang hulwang ntatentiso
1: e ka nnete moholo wa ka tsotlhe di apere toka wena ngwaneso
0: e ka nnete ke kgotso fela ke kgotso fela
1: ke kgotso fela e tlhe ngwaneso ga re se re le mona mokgosi yaka ke utlwile go ba ka nna ba o bitsa kae kae e re re di otle ka pelenyana ka mogoka ga gona ngwaneso
0: ee
1: ntate ga ke tlhomphe botsamaisi ba Radio Lesotho ka wena ke be ke tlhomphe botsamaisi ba bolo ka ntate Didianeng Thunya ga ke tsholobelo lo botlhe ba wena ntla sa lelapa la papadi ya bolo le tsebe ke le tlhomphile ga ke tsholo jalo ndumelela ka kotlolo ke mathele ka mane ka setlhopheng sa eso sa mashoga ga ke fitlha ka mone ka setlhopheng sa mashoga ke tlhomphe batshehetsi le barati ba setlhopha seno dibapadi ba kwetlisi botlhe ba wena kaga mashoga ke le tlhomphile beng baka e re ke be mogusanyane fela mogolo wa ka ke re ile ga qala le wena selemo se fetileng ga itlhophela selemo sena se re qalang sa dipapadi mme boitlhophong ba rona dintlha tse pedi tse re ilang ra bua ka tsona gore re tla sebetsana le tsona ke taba ya tukiso ya lebala la matshoga e re ke fe momamedi gore re ile ga tshwara metsamao ya boithapollo mo re ileng ga tlhagisa tšhelete e kgonneng gore lebala leo ga ke bua le wena jena ebe le kampetswe ga lokisa gape le gore ge be le motšhini o tla dula o kuta motlhwa lebale leno gore lebala le be boemong bo o nepagetseng taba tseno go ile ga di etsa di atlegile mme ge le boa botlhe ba ileng ba re tshetsa
0: mme ga e le jalo re se re tshwage ga e ka nnete matshoga e tla ba le di-home game
1: e re ke fete ganyane eno ke re mogolo wa ka ba ne ba tlhatlhobang mabala ba ile ba ya go a tlhatlhoba lebala la matshoga tlhatlhobong ya bona go na le dintlha tse pedi tseo ba itseng re di lokise gang ga re di lokise tse dingwe kao fela ba di tlhatlhobile di nepagetse go na le tse pedi tse ba itseng re di lokise mme gang ga re di lokisitse ba tla ya ba o qetedisa mosebetsi ono mme re sentse re sebetsana le tsona e le go gona jalenke be ka ga lebala se le boemong ba bapaleyang re sentse re sebetsana le taba tseo tse ba itseng re di lokise le ga di segologa kalo mme re dumela gore beke ena e tlang e tla fela re phethetse taba tseo re bile re ba bitsitse jalo ba o etsa ka mongolo go gae lebala le na la lona jale gere pasisitse fela ka nnete ngwaneso ke leboa tshebetso eo ba re etseditseng yona bano ba tlhatlhobang mabala gobane re ne re ke ke ra tseba gore go na le dikotinyana tseno tse tlhokang gore re di fetise ge letsholo leno le gape hemgosi matlwana a santse a gaua lona a tla ba fedile gaufinyane gore batho ba ba ile lebaleng moo ba be le mokgwa wa go etsa ditaba tse mona tsa tlholego e re ke re fela go batho baradi ba setlhopha sa matshoga bana beso tsatsing la ka jeno ka lebaka lana bogusanyana ba lenaneo la gona ga ke na go lefa lethathamo la go qetela la dibapadi tsa setlhopha sa matshoga gobane go na le ditaba tse ntseng re di qetedisa empa bekeng e tlang ka manta ke tla fana ka lethathamo leno gobane go na le dibapadi tse tsamaileng go na le dibapadi tse keneng go na le dibapadi tse neng tse re na le tsona tse gutletse mosebetsing mme ke tla lefa taba tseno ka botlalo gompang ke lefa gona fela ke gore matshoga ga e le letsatsing la go sasa ga a kopaneng lebaleng la matshoga mane e mong le e mong le

0: molemong ha re ho patale letho. Ge re o ke wo bona sehlopha sa matshoga ha se tla be se nkane le sehlopha sa manonyane. Ilo ba mokete o moholo wa papadi ya bolo monono. Ha ba le nonyane ka nnete a go sale manonyane mogao. Hobane manonyane a tla ba tswile ka nkao fela. Ho renya le shumele motsomong. Ho tla nkana Thaba Bosiu Masters le Matshoga Masters. Ha mohole sehlopha sa ame ka ubere ka mana ka goma. Ka mora ho bona ho tla nkana sehlopha sa Matshoga Development. Ha mohole sehlopha sa Matlaka ka 12:30. Ibe ka 2:30 ba shebella sehlopha se seholo sa Matshoga ha se nkana le sehlopha sa manonyane. Mme ha eba hore nonyane a koye ho bona na Ntate Teboho o lokisitse sehlopha jwang. Ha eba hore Tshoga ha re nka bongata ba haeso ke se ke hweletsa hohle Thaba Bosiu. Le mane ha mama ha re yeng ba eso Matshoga le manonyane di letseditse mokete o moholo wa papadi ya bolo. Ha re yeng go itlhabolla re bone dibapadi tsa rona mono re di tsebe ka kotologo re se ke nne ga di lwetswa. Ka mantswe a na le ya mama kgotsi ya ka kere mafelo a beke ha ebe monate o Basotho bohle ke a leboha.
1: Ke a leboha Ntate Ntiso.
0: Thank you mongaka.
1: Mamedi ha o sheba metsotso ya rona ka nnete e robedi fela ka morago gore ya borobong re sentse re ka tle go ikwa rona e be ba ga kae Morantwane. O tlo re fela wena ka nnete pele re ba re tsitsi.
2: Ke a leboa Motebane nnete sale ga re sa tlotse re senya nako e kalokalo go teng gore fela o tla gopola wena Motebane kore kapo re ke dumedise mamedi wa Radio Lesotho sengwe wa letsatsi o tla gopola Motebane beke e fetileng re na le papadi ya setswalle le setlhopha sa Kaizer Chiefs tlhalanyang yane Aforika Borwa nnete sale ebile papadi e atlaileng gagolo gobane ga o a ba le ditaba tse motlhomong o kareng motho di bonaetse di amme papadi ka boyona. Empa he ya bohlokwa kore fela ha papadi tsena di ne di etsala botinde re fela he ge ke re shebe morago gore na ehlile papadi ena e tsamaile hantle ka thello le ha e le gore re ra ka fumana gore mona le mane go na le batho gagolo ba phatlhalatsi ba sa kang ba tshwara-tshwara ya hantle mononong ka mabapi le taba tsa tshireletso mme ya taba enonong e re go rona re le ba setlhopha sa difofane ga lokela go kopa tshwarelo go mang kampo mang a sa kang a tshware ya hantle papading eno gagolo jwang gobane re ne ile ga supa gore papadi enono ke papadi ya setswalle eo e sa gagelwang go kwisa mang kampo mang botlhoko ya tla be a le teng ka mononong ba meileng ka nete se rerempe re kope tshwarelo go feta-feta mo ne se le go fetisa ditebo tsa rona go batho botlhe ba ne ba le teng ka mono ka Sotho Stadium papading eno ya gona le setlhopha sa Kaizer Chiefs mme ka otlolo wa botie ge lokela o leboa di-sponsora tsa rona e leng LLIG Holland Hololo Development Foundation mo le TJ Group tse e leng gore di entse ka maatla otlhe gore ebe papadi ena ka nnete e atlaile ka tsela ene e atlaile ka yona o bone gore na ka Sotho Stadium ka mononong ga o ne go tlhabiwa dintlha ka mahlako go a mabedi na e ne ba thabo le monyaka e kae gagolo jwang bane ke la ka supa gore setlhopha sa Kaizer Chiefs nnete e salang ko gore ke mmamoratwa naheng ya Aforika Borwa le naheng ya Lesotho o bone le difolaga tsene di fokaela ka mononong go tlhamane mabranching a bo Thabantsho sentse re lwana mabranche a na na le teng ka mono ga a leboa le branche ba Mafeteng ge bo bone bo ne bo le teng ka mono ga a leboa batho ba eso ka tshetso ya lona mme ga a tshepa gore nakong e tlang e tla nne e tlebe taba e tsagalang enonong ka go letsamale tshireletso ya rona kapo ba security ba rona ba ne ba entseng gore ditaba di tsamaye ka thelelo ene di tsamaileng ka yona ka nete sentse re ga leboa sponsor se parliament sa Lesotho le ba tshireletso ena na ya security ene re thusa ka mono ka nete ke ditaba tse go lokelang gore dileboa go ba ratile batshetsi ba setlhopha sa ditlhopha tse ntse pedi le Basotho ba ne ba le teng ka mono ka o fela botsamaisi ba setlhopha sa difofane bo itse boa leboa mme tsebe gore le nakong e tlang ga e le monana le tshwere papadi enana ka tsela enonong ka nnete ntse ba na le maikemisetso le morego wa gore taba ene e tlhebe motogo kele e se ka wa tlhotse ya mamona jalo ka e se e kadile tsena e se le gore fela go ya pele re bone gore na re maatlafatsa jwang gore e tlebe papadi e tla tlhenate fele Mosotho e molemong jalo ka go ile wa etsala ka monong ka Sotho Stadium mme taba eno fela ka nnete ya boti e re le Basotho ba le marekisa ka mononong ka nnete ba la mamela dipeelo tse ne re kopile gore ba tle ba fitlhe kapo ba sebetse tlasa tsona ka gona gore Basotho ba mo khatshane thesile re le buile haholo ka kutlwisiso le mamelo ya lona gore ebe ga re ditaba tsa melao ya matšhaba di go sebetswe tsenana mme le diphetatse di dijalo ka nnete re le buile haholo wa boti ya o tetela kore fela re mpe re etse kopo e kgethehileng go barati ba papadi ya bola maoto e se e se le papading ya setlhopha sa difofane le Kaizer Chiefs fela e ne le teng beke e fetileng taba ya gore ga papadi e fela ebe le tshwele le kena ka ga lebala ka nnete ga e sa le taba tse amoeleyang
1: ke tsa boemo ba gale
2: ga e sa le taba tse

0: tseno no mme ka hona re sentse re etsa kgoeletso gore basotho ba eso re ithutile gore ne re thabetse papadi eno re thabetse dibapadi tsa lona kapo ditlhopha tsa lona o di bona ka mora nako e telele ka hona ka nnete sentse re etsa kgoeletso ya gore nakong e tlang ka ga ntse se tla nne se tle setlhopha sa Kaizer Chiefs ka nnete re kopa re se ka ga kenang ka lebaleng a papadi fela. Ha papadi e fela ka nnete ga re tsamayeng le mo re keneng le teng e seng re paroletse kapo re itatlhele ka ga lebala ka bongata bono mono le ka mono gobane ka tshwaya ma dibapadi tsa ditlhopha tse ntse pedi ee e leng yena ntho ya ne ke la ka supa gore re leboa sponsa sa rona ka nnete se ile a sa etsa ka maatla a magolo gore ebe se ile a sa thiba letshwele leno le ne le itatletse ka ga lebala ka nnete e seng gampe e le gobane fela ba ne ba thabile. Mme ga taba eno gore ka nnete nako e tlang re e tlhokomeleng tšhaba sa eso gore ga e sa etsiwa kapa ga e etsagale gore ebe letshwele le kena ka ga lebala gagolo ga dibapadi tsa dintse di diteng ka ga lebala motlhomong ga e se di kene ka mane ka thaneleng ke gona mo e kabang e re ka feta kapo ga bona gona re bulelwa diheke tsena tse theolang le teng ka lebaleng fela ke kuka ka Soto Stadium ka mane o latela mo jwang bone bo teng ka mono wa maiketsetso ga o dumelele gore re kene ka ga lebala ka re kampaka tsamaya re kereng yane e kgobedunyana mane mo mathelwang teng ka gona ka nnete se kere ke yona fela taba tse gore re le ba setlhopha sa difofane re dieleletse mme re fetisa e le kopo thapedi ya gore le nakong e tlang dipapading tse dingwe tsa matšhaba kapo dipapading tsa gona tsa legae kwano re se ka ga e tlhotse re e pheta taba ya go itatlhela ka ga lebala ga papadi e
1: felagojalo morantwane ke ya gola ntlha ya botlhokwa morantwane e ka ba taba ka mora papadi e ne ya lona le itukisetsa go tla kena leaking ya gona
0: go jalo ena motebang
1: boikwetliso bona bo lebileng le bona motlhomong le bo bona ka tsela jwang le utlwa e ka le fitlhetse seo le neng le batla go se fitlhela
0: e re ke nke ka lefapheng la ka la ga diphatlhalatso nna ka jabo ya ka ya matlho nnete e sa letlhile re fitlhetse seo motlhomong o ka nagalang gore nne re tlhoka go se fitlhela empa he karabo e nepaetseng e ka tswa go bakotisi ba setlhopha sa difofane FC e le reng ko sana mabena le mothusi wa ntate Gabriel Jengerenko ke bona ba ka tsebang gantle gona taba e papadi ena e tlisitse seotlhe tse ne ba se tlhokana kapo e ba fitlhisitse mo bana ba batla go fitlha teng e le bakotisi ba setlhopha e le gore ga papadi dikala motlhomonge batlhankana ba tlabe ba tshogile ka tsela ya bane ba batla gore ba tshoge ka teng gagolo bane o thutile gore setlhopha sa Kaizer Chiefs nnete sale ne se itletse ka setlhopha se le seng a thenyane gona go le ba setlhopha sa difofane ne re tlile ka ditlhopha tse ka ba ntse pedi go isa bogago mane tse gore batlhankana ba bapalang kapo ba teng ka ga setlhopha seno e mong le mongwe o fumane monyetla gore a be teng papading eno gobane karolo ya pele ya papadi ya metsotso e mashome a mane re kentse setlhopha sa pele se sa batlhankana ba lesome le motso mongwe karolong ya bobedi ga boela ga kena ba fapaneng ka jeresi e fapaneng taba eno ya go ruta gore e tlile bakotlisi go ne go na le ntho ene ba batla go e bona kapo ene ba batla go e fitlhelela mme ke na le tshepo ya gore e ka nna ba ba e fitlhetse le ga e le gore chena ke soka ke fumana tlale ya gore e tlhile seo bane ba se tlhoka ba se fitlhetse ke mokgona ke ne ke re dikarabo tsa potso eno ya ga wena motebang di ka ikarabelwa ke bakotlisi ba setlhopha sa difofane FC rona re le maneneng re ne re bona e ka kapo re bona e ka e tlhile ntho e ne re ba batla go e fumana e ka nna ba ba e fumane kapo ba e fumane empa taba e teng ke ya gore fela e setla ga dipapadi tsena tsa Vodacom Premier League ke dikala re tla bona gore e tlhile ntho ene ba e batla ba e fitlhetse gobane tse dingwe tsona ka nnete di tla tswang
1: mokolo
0: o iponetse tse dingwe kona di tlo tswang mokolo
1: go jalo ke shebile taba ya gore fela papadi eno ga e tlowa fela le letlhala bontshana ntho e nneng le e batla ke efeng kore ke ne ke jetsa motho e mongwe gore ga re na le taba le gorena ka mora mono go e tsaetseng fela segatlha sa papadi eno ga e qala fela re le ra bona gore na ebano ine batla go itsang
0: ke nnete taba eno abuti e leng yana taba ne ke reng ga ke tsebe ga e bane mokotlisi meralo ga e ne tlhile gore ga papadi tala go e tsale ka tsela eno nnete e salang kore e nngwe ne re lokela go e sebeletsa kore re tle re gagametse setlhopha seno sa Kaizer Chiefs go fitlheletse motsotsong wa go qetela wa papadi le ga e le gore he mo na le maneneng go la etsala gore re tlhabe ntlha pele ya ba ba gutlwa le bona ka nnete ba tlhaba ya pele ya ba ba gua gefotsong ga go gutlwa monone ya ba tlhaba ya bobedi go elela metsotsong ya go qetela ya papadi ya ba ba tlhaba ntlha ya bogago ya ba he go a kwalo go a etwa letsatsing le nong la papadi re se re gutlwela magae le gore thabo le monyaka di fitlhetse setšhabeng sa basotho ba rate le basetse ba ditlhopha tse ntse pedi tsene ba ne ba ile ka mono go lo shebelela papadi tsa mofuta wang
1: aa morantwane a re a leboa ebile tshebetso ka nnete ebile papadi e monate haholo eno ya letsatsi le eno la moqebelo
0: ke lebohile haholo wena motebang jalo ka ke le ga tlhaga supa gore papadi ena na ke papadi ya swale.

0: teng gore e thunthetse eng kampane eng dikamano tsa ditlhopha tseno tse pedi e tlile e etsaetse e le jalo ke mogonana re gutang re le ba setlhopha sa difofane re le boang basotho gore e be ka nnete ga ba thunthetsa papadi enong le ga e se e ka ba letlhokwa fela ka nnete ga e ya thunthetseya empa e le gore fela jalo ka kile ka supa go bonala go na le ba phatlhalatsi ba sa kang ba tshwaregang gantle mo na le banne ke sentse go kopa tshwarelo le bona ke ithutile gore batho ba ileng ba amea ke bakgang bane ba mekatlatso ba la ba amea tabeng eno ka nnete ke la ka bua le ena ngwane eno e suka kopa tshwarelo boemong ba setlhopha sa difofane le ba tshireletso bane ba le teng ka monono
1: metshepo ke ya gola ko go gobane re shebile le bana ba rona fela ba ileng ne ba bontsha ka nnete go ba tsaya tabeng ya go kena fela e le a bonala e le bothata o le motho ka re ke a gola bophatlhalatse re kanka e ka go sotlwaeleile jalo maemo a mang a itseng a ka se re dumelele o iphumana re ka kena ka tsela e re tlwaetseng ka ona
0: ke nete taba enonong wena mtebang le goja he ke ithuta gore kempa ke ipotsa gona a letebe le le la motshebula a tšhabalala e leng sepho wa mabese gona bana o ne a ba sa sitwa go kang hule ka jase fela kapo ka qola ya kobo fela go e mona ke fumana bothata ke bona mona empa he ke la ka fumana gore mokgwele motho o ne a laelwana sedula matswapong ka nnete ditaba tsa tsamaya ka thelelo go fitlheletse e ba he ka nnete letebe le le enonong le fumane monyetla le lona ka nnete sentse go kopa tshwagelo le ena gore ebe o la fumana tshitiso mono yana ebe ha re batlo ga tlang ke ka e se batla le rutantsi bane hona le tatsi le gile ga thulana le bothata bo batlang bo tshwana le bono nna le yena ya le sekere ka nnete ampa re tshwarele hore ebe o etsa etse taba eno no wena le tebele ka nnete ha se ba ikemisetse wa rona ka po ene se thato le tsela re ne re lakaditse o taba le sebetsa hala ka teng re le ba swapa sa difofane e se tla le manga mpomang fela yana ile ka mono no ne re lebeletse ho ga tla ba be le papadi e monate fela ke ne ka thello ka tsela e ne re regile ka yona ka nnete sentse re le boa ba atileng go kena gantle le ba sa atlang go kena gantle kapo bo ebeng bala ba ameya mono ka nnete sentse re kopa tshwagelo wena motebang
1: ae mogantwane re a leboa ka nnete ebile tshebetso eo e makgethe eo re e boneng
0: ya ka nnete basotho ba ne ba le teng nnete e salang ka nnete ba ne ba le teng o bonala go etlhe ba ne ba nyogetse papadi ena mme ke tsala yone eno kapo boteng bono ba bona bononong bo file setlhopha sa difofane FC gore e tlhile taba enana e tlo tlhokala gore e tle e tswele pele e tle e be motokokela boti ebile e se maatlafetse le go feta ka tsela e ne e le ka teng ka letsatsi leno la sontaga ke ba emisa monana sentse ke etsa tshepiso go latela ditaba tse teng dipakeng tsa ditlhopha tse tse pedi gore ba eme ka ditshetse gore le nakong e tlang kapo neng kamponeng ga ke eletsa phala fela ge be se getere ka re mathare ya ka sotho sedia
1: go jalo morantwane
0: ke lebile motebang
1: a ke a leboa
0: digo
1: mme mamedi ga o sheba metsotso ya rona e masome a mabedi fela ka morago go raya borobong mme ka nnete re sentse re lebeleletse ka maneneg ba sentse ba re tsitsinya mona bjale gene gere go utlwa rona ebe ba tla ba sentse ba le teng kapa mamedi go etsagala ka tsela e jwang re tle re ba utlwa rona ebe ba tla kena empa ga ba sokene mamedi re tla nne re itswelele pele re ba lebelele go fitlhela ba se bakene go fitlhela ba se bakene jale ke nnete ya e se fereferekanya ne ke ya re mamedi o tlo tlae o tlo ko fane ka maikutlo a gago go tabeng tsena tse re buileng ka tsona letsatsin ela ka jeno go buile ka ditaba tse ngata gagolo ka nnete tse e leng go ke a tseba o ne o ka batla go ba karolo ya tsona lenaneng la rona la dipapadi kwano empa jale taba tsena tsa nako sentse di tlatlhaga di re ferekanya motlhomong gobane re sentse re lebeleletse fela gore bane ka mane ka gafoso ka lema ka mane ba tle ba re tlaise ba re jwetse ka nnete rona ebe go ntse go etsala jwang diterekere tseo di sentse di le teng ba sotho ka nnete gore le letlelebe karolo ya tsona le lona dihwai ka nnete temo ena ga e ya lokela ya re tlhola etlhile re tla e katela re tla e katela ka nnete diterekere tseno di lokela di kenelele strekeng se seng le se seng re tsebe gore aya ka nnete basotho ka ofela ba fumane bao ba nang le thasello ya temo bano ba nang le thasello ya temo ka nnete mamedi ae metsotso ya rona e mashome a mabedi a nang le metso e mmedi fela ka morago go hora ena ya borobong mme ka nnete gae re tswele mona gobane jale ke ne ke rerile eno ya gore re tle renke mehalanyana mamedi a tla fane ka hae molangwana empa jale e tlile ka re e tla re qaka gobane jale re sentse re lebeleletse bane ba sentse ba le gaufinyana ba sentse ba ntsitsinya mona hela go ntse o e tsala jwang re go utlwa na ho jwang ka mono ke ga e ka nete ge sentse re lutlwa mohlomo se ba emetse fela ga ba itswelle pele ba itswelle pele wena mmamedi e re nke le hlaso fela re tlene re gutle go utlwa rona ba gutla ka tsela e jwang.

0: ge a utlwa
1: o ka thotse
0: a wena ge a utlwa ka mona ge lebeleletse wena o tswele pele. Ee, wena ge a utlwa.
1: Studio
0: go jalo mogamosala
1: wa nkutlwa ngwanese.
0: Ee, go jalo tswela pele.
1: Ah, ke utlwa gantle go nepaetse ka nnete. Nna ke a utlwa ka mona go nepaetse ngwana mme.
0: Okay, a itswelele pele ngwana mme.
1: Ga ke leboe mamedi wa selemasala sotho ke a odumedisatlhe ka jeno ke labotlhano la la supa ke kgwedi ya phato ke selemo sa dikidi tse pedi mašome a mabedi a metso e tsheletseng. Ke o leboe gapela ngwana mme ka go wena ke dumedise mo mamedi wa selemasala sotho le go mo amogela ka jeno letsatsing lena la labotlhano re ka mona ka ga foso lema ke ka gona ka moo re leng ka teng mme re o amogela je ka mofuthu mamedi wa seanamea sa lesotho e le mokete mokete ona ka kotlologe mosotho e motle ke tle ke supe gore ke go thwasa ga selemo sa temo mo basotho ba tla re ke kgwedi ya phato re a fata ke phato re a fata mme ge gantle ka kotlologo ebile go tla negelana ka thepa thepa ena ke thepa ya temo mme ke tle ke supege mo mamedi wa selema sa lesotho ke re jalo ka ga re amogela dithapo tsena ge le ka mona ka lema ga foso setsing sena sa naga sa temo mme re amogela dithapo tsena ge ka motlotlo o mogolo re tlotla ge o fa gaso e o tlologileng ga ke tsamaya ke le mo ke le mpha mosala ke na le ra gojane nnare ke ena ye go tlotla re sebetsa le ena mme re tlo ba matlho le ditsebe tsa gago momamedi wa sealemoya sa lesotho go fa setshwantsho sa dietsegala tsena tsa ka kwano mme o tlo o beele setshwantsho se tlhakileng sa dietsegala sa mokete ona wa gaso ya selemo sa temo le negelano ena ya thepa ka kotlologe mamedi mme ke tla ke supe gore o tla gopola gore motlhomphe itunagolo Samuel Ntsokwane Matekane o ne a amogele moago ona wa temo mona ga foso ngwagola ka tshitwe go tswa ka kotloge go naga ya China a o fiwa jalo e le mpho o ile wa agwa jalo le go neelaganwa ke naga ya China e le mpho mme ka kotlologe mosotho e motlhe moago ona ona wa temo ka mona ka ga foso lema o ne go thwe o gakanyetswa jalo ka kotlologo disenyelo tsa dimilione tse legolo le mašome a matlhano tse o ne ngwe gathwe ge ke tšhelete e sebedisitsweng moagong ona e sita ka kotlologe le taba ya thepa e fumanegang ka mono mme re betse re tlege mosotho e motlhe ke tle ke supego go na le thepa e tlotla e fanwa letsatsing le na la ka jeno e kenyeletsang jalo diterekere tsa temo mme ka kotlologe mosotho e motle tsona diterekere tsena di megatlhelo e mmalwa mme re tla tla go utlwa ka botebo ka tsona he mosotho e motle gore na ke tsa mofuta ofeng go betse go na le batlotla ba di fumana diterekere tsena le thepa e nngwe yona ya temo ka megatlhelo e fapakaneng e leng batšha basadi le megatlo mme ke tle ke supe ge gore ge gopola ngwagola ka kgwedi yane ya mphalane go ile ga ba le diterekere tse ileng tsa fanwa tsa amelwa ke motlhomphe itunagolo ka gona ka mona ka ka lema mme di ne di kenyeletsa jalo di-combine harvester tse ka bang tlhano le diterekere tse ka bang gobedi ga e ba gantse re gopola dipalo tsa rona gantle le diterekere tsena tse dintse tlhojwang ka matsogo tsena tse mabidi a mabedi le thepa tse dingwe gape-gape tse ileng tsa fanwa mme o wa bonagala ge gore e tlhile mmuso wa lesotho e tlhile o ikemiseditse ka kotlologo ge ka thepa ena ye o e fang basotho gore jale ke nako ya temo mogoma temeng mme ke ne ke re pele ke fetela go nage le ena re tle re qoqele ena ka ditaba tsena gaufi le nna mona re se re tlotla re amogela go tswa le ka le lona lena la temo kanetso ya dijwale phepo e nepaetseng re na le monggadi selebalo moeketsi mona ke mookamedi lefapheng lane la dijalo re tle re qoqele le ena pele mosebetsi ona o qala ka yona noto ena sentse re qadile mosebetsi nete sebele ntate selebalo ke ao amogela sealemeng sa lesotho ntate re thabela go ba le wena ka jeno mokiting ona o mogolo wa dietsagala ntate ga o amogela.

0: Adam Sal.
1: Ndate mochitiku na walekala. Me harana go kile kalala he no fela la temo empa ke rona le ka pele le kalala la ditšheletele lona le bile le seabo mafapha a mang a kenyeletsang banka ya temo le ona a na le seabo ditabeng tsena tse etsagalang ka jeno mme ntatetlhe ga ko re tlhalosetse ka bogotshwanyane fela re gopotse momamedi wa Selma sa Lesotho ka mokete ona o motlhompei tonagolo a tlotla a fana ka thepa ena ya temo go rona ga na re tloa kae ka ditaba tsena ntate Serebalo.
0: Ke a lebana Ntate Msala, ke ne ke re le nna ke dumedise ba mamedi letsatsi nna ka jeno Ntate Msala. Ka bogutshwanyane jwalo ka ha e se o entse selelakela seno se tlhakileng haholo Ntate Msala. Ehlile letsatsi nna ka jeno mmuso wa Lesotho tonagolo ka mmuso wa Lesotho go kopano kano o tlo nehelana ka thepa go dihwai kapo megatlhelo e e fapaneng ya dihwai letsatsi nna ka jeno. Ke mpe ke qale fela ke supe jalo ka house o bontshitse gore go na le selekane monana se theuweng ka mafapha a magago ke lekala la temo, ke lekala la ditšhelete le banka ya poso. Ke tsona tse bopileng selekane senana se sebetsanang le letlole lenana le tsheditseng dihwai go fumana thepa ya temo ntate. Jale se etsagalang ke gore tsatsing la ka jeno go tlo ba le mokgatlhelo wa thepa diterakera le disebedisiwa tsa tsona tse tlo ajwa dihwai kapa tse tlo abelwa dihwai tse fumaneng thuso tlasa banka eno ya poso. Jale go na le mokgatlhelo o mongwe o tlo fumana thepa o tswa lekaleng ka kotlologo selelekeleng sa gago mane o tlhalositse ntate go la ba le thepa e neng e tswa naheng ya China. Mme ke supe fela gore ga sena ga China fela go ebile le thepa e nngwe gape ya diterakere le disebedisiwa tsa yona tse neng di tswa naheng ya South Korea e le gore ke karolo ya thepa e ne e tlo negela ona letsatsing la ka jeno ntate. Mme ke mpe ke supe fela gore megatlhelong yane e megago yo o buileng ka yona e leng batšha basadi le megatlo ya temo go tlo negela ona ka diterakere tsena tsa matsogo tse gannwang kapa tse go di bisang ka go ke di-work behind ke terakere e nyenyana e sebediswang ka matsogo e ka sebediswa sebakenyaneng se senyenyana sa temo. Jale ke diterakere tse legolo di tlo abelwa megatlo ya temo batšha le bomme ka tsela e e latelang re na le batšha ba 48 ba tlo fumana thepa eno letsatsi nna ka jeno. Re na le bomme kapa basadi ba 30 jale ebe re ba le megatlo ya temo e leng di-farmers association tse 22 kapa 22 jale ke bona megatlhelo eno e tlo fumana thepa letsatsing la ka jeno. Re na le karolo e nngwe gape ya ditsi tsa tshireletso tseo mmuso o ileng wa ba le kgatlhego ya gore le bona o shebe gore na o ka ba thusa jang e le go kenya letsogo tabeng enana ya tlhagiso ya dijo lekanetso ya dijo ditsing tseno tsa tshireletso. Re supe ka sesoleng mmuso o tlo fana ka diterakere tse nne letsatsing la ka jeno disebedisiwa tsa teng. Re na le lefapha lane la tlhabololo ya batshwaruwa e leng LCS le yona e tlo fumana diterakere tse nne le disebedisiwa tsa yona ka letlhonono sepolesa sa Lesotho le sona se keneletse mokgatlhelong onana letsatsing la ka jeno le tsona di tlo fumana diterakere tse nne le disebedisiwa tsa tsona. Re na le ditsi tsa kwetliso kapo ditsi tsa kwetliso ke supe sekolo se segolo sa temo se tlo fuwa diterakere tse pedi le tsona le disebedisiwa tsa tsona. Re na le sekolo sane sa kwetliso sekolo se phahameng kapo se segolo Lerotho di Polytechnic le yona e tlo fumana thepa e tlo fuwa terakere e le nngwe le disebedisiwa tsa yona gobane go se go ena le manane thuto ka mono a seng a kapo e seng ke re se e le manane thuto a temo kapo a tshietsang lefapha la temo. Jale re na le karolo e nngwe gape ya disebedisiwa tseo re sa di supang mona ntate tsa metšhininyana yeo e tla thusa ditsi tsenana gore nako eo ba kotutseng ba tle ba tseba go bona gore na ba pola dijothollo tseno tsa bona ka tsela ya mofuta ofeng. Thepa eno re e bitsa di-stationary thresher ke nnete ga re a e bega mona letsatsing la ka jeno empa ke karolo e nngwe ya dithepa tseo ba tlo di fumana letsatsing la ka jeno ntate Msala. Ke a leboa ntate
1: ka nnete o di otlolotse ntate Serebalo moekete re thabela dintlha tsena.

0: empa ya ka lebaka la nako ka nnete ke bona go tshwere ka thata re ne re ka ra qoqa fika empa re ne re fumane nako le dipakeng mona re nne re qoqe ka ditaba tsena ke tle ko lokolleng tate o tlo bone ditaba tse ding re tla nne re tshotlhe ditaba tsena mmogo ka nnete dimanoni di molemo re ne re ka rata go qoqa go feta mona empa ya ka lebaka la nako re tle go lokolleng tate o tlo tshware dintlha tse ding re tla gutla nneng
1: ke a lebane re msa
0: mamedi ha ho le tsena ke tla fetela ho ra go jana na re le yena he a tle a re homo homo le ba bang ka megahlelena e seng e hlalositswe ka kotlo he mosotho e motle hore ke megahlelo efe e tlotla e una molemo ka ditaba tsena mme ha ho le tsena ke tle ke fetela ho yena le yena a tle a qoqe le ba bang na
2: wa mphato ke a o leboa le nna ke o dumedise mamedi wa sealemoya sa lesotho ka mona ka moketeng o mogolo haholo ke tle ke bontshe mamedi wa sealemoya sa lesotho gore letsatsi la kajeno go tlakile go fitlhang go tlakile mosotho wa heso mme ke tle ke bontshe gore ka mona setšhaba se ntse se teteana ka bongata mme ke tle ke bontshe gore ga setšhaba se ntse se teteana tsenana ke tle ke bontshe ba bang ba bahlomphei ba seng ba le teng ka kwano ke tle ke bontshe gore se ke bone mohlomphei letona la ditlhodileng mohlomphei mohlomi moleko letona la maatla le megafo mohlomphei lejone potswane le ena o teng ka gare go batho letona ofising ya mohlomphei tonagolo mme makatlao motswase le ena o sa le teng letona la kgwebo mosebetsi e megolo le ntlafatso ya kgwebo mohlomphei motlatsi maqalepo le ena o sa le teng o ne mongodi e mogolo wa mmuso mme o mamedi wa sealemoya sa lesotho ka moga gore wa mphato mphomosala a bue le ba lekala la temo ke tla boela le nna ke ebilane sentse ke na le e mong wa megatlo ka gare go matlwana a bona gaso mme yena ke monggadi lechesa nkgatsi go tlhaa megatlong ya ditapole gore yena a ka tlo tlhalosetsa mosotho gore na taba ena e tsagalang letsatsing la kajeno gore na e be bona e le ba megatlo ya ditapole gore na taba enana e tsagalang letsatsi la kajeno na e tlo ba tswela molemo jwang ntateng kgatsi ke a oamoela sa moeng sa sotho tsatsi le nana ka gago go setereke sena sa bereya go e tsagala semaaka thepa ke enana ya temo le metšhini ntate o go fe basotho gore na lona go tlhaa megatlong ya ditapole gore na maikutlo a lona ke a feng ka ditaba tsena tse e tsagalang letsatsi la kajeno
3: ke a leboa mongaka ke o leboe ke be ke leboe le mamamedi botlhe ba sealemoya sa lesotho jalo ka go se o tlhalositse lebitso la ka ke lechesa nkgasi ke tloa leribe ke mare matswaing a nkgasi go kena potso ya gago ka kotlolo sena se e tsalang tsatsing lena ke tlotla gagolo gore gape taba ya botlhokwa ke gore mantswe ya sesotho a re letshwele le beta poo kapo kopano ke maatla jale sena se e tsalang tsatsing le se tlo thusa megatlo gagolo taba e ke batlang go bua ka yona ke ena ya pele ga re kopane ge maatla go feta ga re sebetsa dintho ka bonngwe re na le dintho tse ngata gagolo tse re sa di fitlheleng ka lebaka la go shota mona le mane ka lebaka la go tlhoka maatla jale ga re kopane ya pele re ne re atleya go thusana ka ditšhelete financially re atleya go thusana ka ditsela gobane tlabe re kopane ka ditsebo tse fapaneng ke nnete nna ke tswa megatlong ya ditapole tale tale 42 goas empa ka kotlololo megato ene ke emetseng e fapane so tsela e re thusanang ka yone ke mekgwa ya go thusana ya go tshietsana ka mahitla ke mekgwa ya go thusana ka matsogo gobane re itse ga ke re tla thola gore ntse re fokola mona le mane mekgwa leiba ya fokola jale ga re sebetsa re le mokgatlo re sebetsa re fokodise di-labour cost kapo mekgwa ya tsama re batla batho yo re kara re batlo go thusa ka matsogo a santse a le mangata gagolo bane re sentse re kopane mmogo ga re le jwang jale e nngwe e thusang kore ke ne se ke e bontshitse ena ya go thusana ka ditsebo gore na setlhaiswa se itseng ga ka se lema ka nako itseng ga ko tula jwang jalo jwang e nngwe e re thusanang ka yone ga re le megatlho ke ena ya gore re itse ka metlha ga tlameya go thusana ka gore ga re kena temo re thusane ka mmaraka pele go tlhagiso jale ga re le mokgatlho re thusana ka gore na ga re se re ya mmarakeng mane ka morago le mana re re thusanang jwale o tla tlhokomela gore ba bang ba batho ga ngata go feta ganyane ba thola ba le mme gagolo empa motho a sa tsebe gona o lema tlhagiso e kalokalo a isa go kae jale ga re kopane ke a tseba gore

0: a ka morago lema ditapole mme seng ka morago ke di leme ditapole pe ke di lema ke a dibakeng tse itseng le tse itseng ke lo batla mmaraka ke thusa e mongwe a wena o tswa le mona ga re tswe le mona ga re tswa le mona ebe re batla mmaraka pele ga re keta go tlaisa se ra mmarakeng mo ke kopa o qetela ke jale se se e tsalang tsatsing le metšhinari eo go bonang tsatsing le ga o thabetse gago tsa lemegane ya pele ga o lema o tshwanetse o lema mobung o nepagetseng jale gona ne ntse re tlwaetseng go sebedisa mekgwa yane ya rona ya Sesotho go ntse re sebedisa diphoofolo jale o tla thola gore ga ra lokisa mobu go fitlhelela boemong bane bo rereng o nepagetse jale motšhini ena e re thusa go beya mobu leveleng yane e rereng re e batla ga e le je ke a pele gobane pele o lema o tlameya mobu o nepagetse ya bobedi ke gore re lo fokotsa ntho ya ne ne ntse re bua ka yone ya di-labour cost ya borago gore re lo fokotsa nako nako e le ne re e sebedisa gore ka motlho o mongwe go lema fela o kanka matsatsi a mararo kgetlong lena o sokang ka letsatsi le leleng kapo o sokang ka dihora ke molemo wa thepa ena e re e thabetseng gagolo e re e bonang ka pela matlho a rona tanki mowaka
1: ke a gola motsotho a ka batla go tseba gore na um gangata basotho re tsebagala ka gore re tlhagisa ganyenyana empa ga ke tsebena ke taba ya bogodi kapo ke taba ya go tlhoka metšhini jalo ka go bontshitse gore gangata re ne ntse re itemela ka tsela yane ya gale empa gona tsenana temo go thwe re etse temokgwebo e be lona e tlhane ke taba eo le sebetsang ka yona eo ya gore etlhane gona tsena se ga re sa lema go gore fela re fepe malapa a rona re so lema gore re ise mmarakeng re etse taba tse otlhe ke taba tse e le gore mekgatlho mono e tlane le tshebetsa ka thata gore le bona gore di a e tshala
0: mongaka sengaka se beyang ka fela ga gona go jena e tlile ga re sa lemela fela go ja se re lemela gore temo ebe temokgwebo e le gore yane ya pele ya gore ne ke tla lemela fela gore re le go ja re le bararo re le batlhano lapeng a re thuse gogang se re lemela temokgwebo ke tsena re itseng ga re kopane re maatla gobane re isa mane mo rereng re batla go fitlha teng jale metšhini ena e tlile e tlo go thusa go lema gagolo sentse re lema ka mokgwanyana go batlang go le betere jale metšhini jwang kapa jwang re lo tlaisa temo gagolo ya gola e nngwe e re thusang ka yana ke gore e tlo leka le gore ga re kopane ka mekgatlho ka go fapana e re thusa le gore ga se re leme ka baka tsela e batlang e le godimo lo fokotsa ena ya ditlhaiswa tse e leng gore ga na le maatlha a go ditlhaisa fela jale ne re sena metšhini tsena tse o tla tlhokang tse di tlhaa nageng ya Aforika Borwa e le gore metšhini ena e tlo go thusa gore re itlhaisetse ka bongata ditlhaiswa tse ka sebetsang ka gara naga ka mona se le mogopoto
1: ga ke tsebe ela ga ebe o ka batla o latlhela wa o qetela molangwana empa e ga ke tsebe na o kwa ka o ka reng gape
0: nka re lebitsong la mekgatlho ka kotlogo ka nnete ena e mokopetona golo a etse mo basotho ka kakaretso ge e lebile gagolo re thabile gagolo ka nnete e tlo tšhentšha bophelo ba bana ba basotho ba bangata gagolo mongaka
1: kealeboa mamedi wa sealemang sa lesotho ke mpe ke bontshe gape gore um taba ena e tsagalang ka letsatsi la kajeno um ke bontshe gore morero ona o nana wa phano ya thepa ya temo le metšhini e boetse e tla eketsa tlhagiso ka gare go temo mme e boetse e tshegetse temo ena re buang ka yona re reng ke temokgwebo boetse e maatlafatsa le tshireletso ya dijo mane masimong mme ga jwale ke tla gotlela go wamphato gomosala a tswele pele ka puisano emo
2: ga ko lebe nare ngwana mme mamedi wa sanama sa lesotho go fela go le jalo tlolo ka ya naga ile ya supara boemo ba legodimo ke bo tlakileng ka nnete le sele le bogoing ba ntšha go batla go futhufuthumetse le go ja ge re bona gore e ka re jwale ke mane mo maria a akanang jalo le tlabula ge ke ne selemong sane seo re reng ke sa temo se a kale ya selemo sa basotho mo goma temeng mme ga di bona diterekere tsena ke tsena di shatamane tsena tseo he dihwai di tlo tla di fumana tsona tsane tse o itseng ga thwe di tsheheditswe kapa di fumaneha ka thuso ya mmuso wa Lesotho ka lekala la ditšhelete le lekala la temo le Post Bank e le yona he e fanang ka mekitlane gore dihwai di tsebe go fumana diterekere tsena tsena tsa temo mme ke a di bona ke tsena tsena tse ileng tsa tlhaloswa di batla di mmala o moputswa je empa he re tla atamela re be re go fe gore na ke tsa mofuta ofeng.

0: e bo tlokwa taba yino bona le tsena tenye nyane tsa ne tse ntate mekitsa ileng a dihlalo sa tsena tse khulwang tsena tsena tse di mabidi a mabedi le tsane tse ileng tsa fanwa ke naha ya Korea tsane tse ileng tsa fanwa ka godiane ya mphalane ngwahola le tsona ke tsena di teng mona di kopane mmoho ga di tsamaye e le ditrekere fela le thepa ina thepa ena ya tsona e ileng ya hlaloswa ke go kenyeletsang jalo tse re karareng ke tsena tse jalang tseo di sebediswang bakeng sa go jala le o thua lona le kwete leno he mosotho e motle ga o ntse o thwe ke diterekere le disebediswa tsa teng le bopeile jalo he mme re gatela pele he momamedi mo sentseng re tlhokomela he gore go seo go tla tlalwa mme ke bona gore ya ntseng a amogela baeti ke mosi wa setereke sa masego e motšha monghadi Paul wake ke ena he ya ntseng a etsa mosebetsi ona pele he go mongodi wa mmuso a nka dithapo nakong yane he yeo he go seng go kenwa megatlhelong one o mongwe mme ke tsona ditaba tse etsagalang jalo he mosotho e motlhe ka mona ka moo re leng ka gona ka teng re tle re gatele pele jalo ka re dire ra tlhalosetswa gore go na le megatlhelo ya setšhaba ga go ja re na re ona se a ile a buisana jalo le a buang le bitsong la megatlo mme ga jale he le nna ke tla bona gore na ke etse jwa mona mo ke e leng gona teng ge na le mme mma ke kgotsofetse mohanwe o emetse bomme ke basadi temong empa he re tlhompha ka gore ke bomme jale jalo ka ga o ile ga tlhaloswa ke megatlhelo e fapakaneng he e tlotla e una molemo e tlotla e fiwa thepa ena ya tema mme mohanwe ke aomela sarebeng sa lesotho ke mpho mosala mme re thabela go bua le wena letsheyageng la ka jeno mme le tlotla le fumana thepa ka jeno ena ya temo go itse le tlo fumana thepa ya mofuta ofe o ko go tlhalosetse
1: o itse ke diterekere tse ganwang ka letsogo ntate
0: o motho ya lemang
1: ke motho ya lemang haholo
0: o lema eng
1: ke lema ditapole
0: o motho ya lemang ditapole
1: eya ntate
0: o fumane thuso jwang
1: ke fumane thuso ka go hola fihla bomme ba lekala la temo ka bathebe mo ke phelang gona teng ba fumana ba fitlha ba seba temo yaka ba seba mo ke lemang gona teng ya ba ba mpotsa dipotso tsa rona ke ntse ke lema jwang ka ba tsebisa gore ke lema ka gore e be ke batla batho ba tlo nlemela ba diphoofolo mme ga ba nlemele gantle ka nako e ke batlang ka nako nngwe diphoofolo di a fokola go etsalang ka tsona jwaletlhe ke batla ke sokosokola go latela ka moo ke lakatsang go lema ka teng
0: ke a lebogamme waka ga re ke re shebe ga se taba e tlwaeleileng gore bo mme tlile ba ka itatlhela ka setotswana ha holo ditabeng tsa temo ha holo temo ena ya masimong motlhomong ba tlwaeleile ka gore ba tla lema bo megogo tšhe bo lentlwane mona lapeng empa wena go utlwala o ikagetse ka setotswana ditabeng tsa temo ha holo bo ditapoleng o bona o sebetsa jwang ka ditaba tsa temo na di a o atlegela na o bona temo e le taba e botlhokwa
1: ke bona di nkatlela haholo ntate temo ke taba e bohlokwa hlokwa bophelo bo tlile botemong haholo ntate ke bone ke kgona go fenya tlala ka gara mose ka gara lelapa eastana le setšhabeng di a tloa ditapole tse ke ntseng ke di lema ke dula sabathebe di tlo fitlha mona toropong ya Qatha mme ke bona temo e tlile e le yona fela mmampudi ntate
0: temo e o keneng go yona e o thusa ga kae ke re bua ka temo eo mmuso o reng temo e seke ya felela fela tabeng ya motho ka mong gore e wa lema o a ja go lokela re tlaise temo kapa temo e re thuse gore re rekise tsebo gore phedisa na o bone ka temo e o keneng go yona ya o thusa bakeng sa go phela le gore o ka rekisa wa tlaitsetsa bakeng sa mmaraka
1: go jalo ntate temo e ke e sebedisang ntate e se e keneletse setšhabeng ke se ke rekisetsa setšhaba ga e sa le o jawa ka tlong fela ke kgona le o thusa le batho mo motseng tate
0: ke a le bogamme o ka reng go bomme ba bangwe bao e ka nnang ya ba

0: mohlomong ha ba ntetemo e le taba ya bohlokwa
1: nka bua le bomme ba bang go bomme temo ke ntho ya bohlokwa ka tsela e makatsang ha ona bana ba ka go balang ba saja ha ona batho ba ka sokolang a fela bomme ba ka ba hatuwa mose ba kena temo ka nnete temo ke ntho ya bohlokwa ka tsela e makatsang e tswe bile ke kgodi ya rona ena ya bomme ya gore ka nnete re kene temo ebile kgodi yona ena ke ha e se e qadile temo bomme ba tshwana ba hatuwe mose ba kene temong temo ke ntho ya bohlokwa hlokwa ka nnete ntate bophelo bo temong ha ona mo bodeng ngwana teng mme a e tshwanele bo ntate fela e tlile e tshwanela bona bomme ba tshwanela go tseba gore na go a jowa mantsiboa go a jowa o se temo ke ntho ya bohlokwa haholo ntate
0: ha ke le boemme wa ka mme mahane empa he ha re ne re hatele pele sebaka sa setlhabathebe ke sebaka se batang haholo ke sebaka sa eso sa qatšha seneke ke a se tseba go batla go podile mme re a tseba gore le ditapole kana kong go tlhalose gore e tlile ke gona mo dithabelang boemo bona bono na go na le dijalo tse dingwe motlhomong kapa le tlhaisa ga kae nna o mo fela ya tlhaisang ditapole nna le batla le le bangata nna le a ikopanya nna me taba ya boikopanyo ke taba e teng go tlhola ditaba tse tsa kgodiso ya tlhokalo ya dijo
1: go jalo ntate setlhabathebe ke sebaka se dumelwang ke ditapole a golo mme a se ditapole fela le merogo e meng ya bo dikhabetšhe e ntse e dumela re a ikopanya ntate setlhabathebe tle re batla re le teng temong a golo ya ditapole ke sebaka se tlileng re nang le kopano ya boikopanyo ba ditapole re di lema masimo ntate tle ke tlhagiso e teng ya ditapole setlhabathebe ntate boikopanyo bo teng
0: ha ke di bohemme wa ka ka nnete re thabetse go bua le wena letsheare la kajeno ke kopa o ko bue le bomme ke kgwedi ya bona ena jale o se o ke wa ama dintlha tsa gore bomme ba se ba hatuwe mose ka nnete ba kenye dinala mobu o reng go bona mme
1: bomme ke kgwedi ya lone ena ke kgwedi ya rona eo re tlotlwang ka yona eo re goriswang ka yona motho ha goriswe fela o tshwanela go goriswa go ba ne a etsa ka nako nngwe re kenelela fela ka dithoriso tsa gotho bomme ke kgwedi ya rona empa jwale mesebetsi yona e se metle bomme ga re keneng temo bomme ga re sebetseng gobane ke ka rone ga re kena temong kapa ga re sebetsa bana ba kekeng ba robala ka tlala setšhaba se kekeng sa dula ka tlala mme mosebetsi o ka e tsala gantle bomme ke batho ba botlhokwa ka tsela e makatsang jwale bomme temong bomme ga re hatuwe mese re keneng temong ke ditaba tsa ka tseno go lone bomme tseo ke ntseng ke dipheta gangata le gangata
0: mme mahane re a leboa fe ka nnete ka seabo sa gago matlhogonolo mme a o aparele nna o bona e ka rekere o tota o e fumana nna e lekane kapa le bone ka lekane o ka lekana ke tse kae gobane ke re jale motho ga ile a qala a le monyana a thuthua o lebaaa a nna ye godimo a nna ye godimo o batla go ipona o le go kae ka ditaba tsa temo
1: ntate ke batla go ipona ke le godimo gagolo ka taba tsena tsa temo empa jwale terekere e ke tlotla ke e fiwa gona jwale ka ga ka nnete ke lekgetlho la ka lapele la go fiwa ntho e kalo-kalo ke utlwa ke tloletse goo ga nka se re go lekane empa yona e ne e ke fiwe ntate ke batla go etsa mosebetsi o mogolo go tla bonagala gore nna ka bonna ga ke batla go etsa mosebetsi o molona go tlhokala jwang ntate ke utlwa ke fiwe letsole leng ke gore mo ne mo ke le te ke tshwile ke ferekane ga ke so itsebe gannwe ke ne be ke thothomela motlang ko utlwa molaetsa one otse jwale ka sekole na ke bona ka matlho ka nnete ga ke tsebe ga ke na ditebo tse lekaneng
0: ke ne se ke re ke a olokolola empa jale ke gopola gore o motswadi ke a tlhokomela le boemo ba gago o motho e ka nnang ya ba o na le bana e ka nna ba le dingwetsi diteng nna o ba kgothaletsa ditaba tsa temo gagolo batho ba batšha ga se batho ba bonagalang ba rata ditaba tsa temo nna le bona o ba kenya gore ditabeng tsa temo ba tle ba kenye letsogo go tsone
1: ka nnete go jalo ntate ke dula fatshe le bona ke ba bontshe gore ga ona bophelo ka ntle go temo temo ke ntho ya botlhokwa ka tsela e makatsang ba tlhokala gore ntate ba kenye letsogo temong mona gobane

0: ke bona mo dijo le chalete le nthoso tletse o re dilakatsang bophelong a holo chalete batho ba batsa ke yona ntho ba e ratang a holo re chalete e fumaneya fela temong ebile e teng e ngata ntate
1: mme wa ka ke a leboa ke lebile mme mahana ha e bigosa mamedi ke mme mahana ne re buisana le ena he ena le ena ge re utlwe lebitsong la la bomme ya fuyeng molemo le ena kapa ya tlo una molemo letsatsi ke ena la ka keno re a di bona ditirekere tsena ke tsena mona ka nnete di teng mme ha di le teng he gona mona ge tla fetela go ra go jwane nare le ena a tle a bue le ba ntseng a na re bona nar
2: mapato ga ko leboe mamedi wa sealemaya sa lesotho tsatsi la ka jono gore moketeng ke mokete o mogolo ka gago setereke sa direa mme ke bontshe mamedi wa sealemaya sa lesotho gore lekala la temo lekanetso ya dijo jele ka gao losontse o bontshitswe ka thuso ya mebuso ya naga ya China le South Korea di ile tsa fumana thuso ya thepa ena e re e bonang letsatsi la ka jeno ye nngwe ya thepa e re e bonang letsatsi la ka jeno mme thepa enana ke metšhini le disebediswa tsa temo mme tsona ebile tsa boleng ba dimilione tse 36 disebediswa tsena tsa temo le metšhini ena ya temo di reretswe gore di tlo thusa mmuso wa lesotho go fitlhela kanetso e kgolo ya dijo ka ga rona e leng ntho e leng leqemeng le naga e leng leqemeng la yona mme ga jwale ke tla buisana le mongwe wa batšha e leng ditebogo tlhephe monga ditebogo go thwe ga ona ntho e ka etsetswang batšha ntle le batšha mme ka jeno ga o thwe go thusiwa batšha batšha ba be teng ka ga merego e jwang mme tsatsing la ka jeno wena e nwana o ye mongwe wa batšha ba digwa ba o nneng molemo o se gwai mongaka o se gwaitsa mongaka
3: wa tseba ke sebetsa ka ntho tse ngata golo mongaka empa moimo wa jare santsane ke ipabola ka tlhagiso ya tapong
2: ka tapong
3: eeanta
2: basotho ba bangata gona tsenana ga o ka go wa sheba etlhene ba sekametse ka temong ena ya tapole ga ke tsebe o ko refe o rena tsatsi le na le tlo amoela thepa o tlo amoela thepa ke gore wena tsatsi
3: o jalo nna
2: thepa ye e le tlo e amoela tsatsi wena o amoela e
3: ke wa ko behind director zane
2: o go tlhalosetse mosotho o kana ke motšhini wa mofuta
3: ke motšhini o o sebetsang ga bobebe ka gore ke motšhini o tlo o thusa gore o leme o kofole o jale o mabidi a mabedi wa gannwa wa starta gore ka koloi fela o na dibitege o na le ntho ngwe le nngwe
2: oko bontshe
3: ke terekere
2: eeanda oko o tlhalosetse mosotho ore thepa ena o tlo e amogela letsatsi la ka jeno e be e tlo o thusa jwang leetong lena la gago la teng
3: e tlo nthusa gagolo mongaka gobane ke a kgolwa e tlo mpeya mo o neng ke ipana ke le teng go tloa gona jale ka moga dilemo tse nne le go ga ba ke iphumana se ke le mono gona jale ka moga lemo tse nne tlabe ke iphumana ke le gole gagolo le mosebetsi wa ka o tlo kgona go nolofala o e tsela ka nako le tlhaiso ebele e phame gape ape gobane ga ko ne ntse re phelaphelo bola ba go pana dipholo ya masimong ga o lapana ka goka ya botshelela ka goka ya bogobedi dikgathetse wa dibokolola di a tsamaya o tlabetse o bona gape-gape go sane empa ele go kosise go mona botse o batla o sebedisa motšhini mosebetsi wa gago o phama o e tsala ka pele ebile o kgona go atla o etse mosebetsi o mogolo
2: ebe wena o tla ka sefeng setereke
3: ke tlaka sa snake nda
2: tlaka sa snake
3: ee anda
2: ka sa snake ge go thwe temo e ba mabalane e ba le ka maloting ka ma temo ya lona ka go go maloti ao wa tlaka sa snake e jwang
3: e ntla go lona ke tswa malotinga tse banna ke tswa mane mo thong ke tibelelo ee anda
2: temo ya lona e batla-batla e nepaetse ebe boikopanyo ka gago setereke seo sa tlatšha snake le dihwai tsa batšha o bone boikopanyo ba lona le dihwai tsa tlatšha kapo tsona tsa batšha e le jwa mona
3: bo batla bo le maatla mongaka gobane ke a kgola re ntse re tlhagisa ka le batšha ba atamelelane mono re tlhagisa tapole ge re buisane ka nako ya go jala ge jale gong re etse ntho ngwe lengwe e tshwanang re reke ditoo tse e tshwanang re sebedise menontsha e tshwanang re etse sotlhe se tshwanang e le go etle ga ga re yang mmarakeng maraka ba fitla go tlhoka gore o batla 10 kg tse 500 tsa tapole e o tla kopanana mmaraka o jalo go feta ga bobebe
2: e le gore boikopanyo ke ntho e kgolo ka gago setreke sa kaa
3: go jalo mongana
2: empa ke bue taba ke nana eo e ileng ya bonagala e ba kgolotso gagolo ga ke tsebena ka gago setreke sa kaana lona lelela e tlhola jwang ga re gola re ntse re le batšha dikolo mmane
4: matitjhere ana ana nkile temo ba ga ebe ga morago nyana temo go bonagala o batho se ba ba le tee go kena temong ka baka la gore sekolo mmane ga o ile wa etsa diposo o sothwe o ya e le koto e le kaolo ya kotlo ebe o ya dipolotong ga e ba ke dipolotong lo gotha ya bontshala e nyagamisa batho ebe gona tee lona le bone temo go tlhaa dikolong kapo lona le le batšha mongwe fela ga le bone e le sekgobo le bona e le mosebetsi lo
3: go jalo mongwe ka ke nkile jalo ka mosebetsi ke mosebetsi wa ka ke a tseba gore ke phela mono le bana ba phele mono ke a gola tlile go gotse ga go gola temo e ntse le sekgobo mpa nna nnete ka lotlonono ke goletse ka galapa la temo ga nako e la gatseba temo e le sekgobo ebilane ke le sekolong ga nako fifa punishment ya taba tsa temo ke ne ke thaba go feta gona go
4: ebe mantswe ya gago a o kareng wa fa wa eletsa keletso ya gago go batšha ba ba ba ntse ba batla go kena temong gobana ga se fela batšha ba ka batla go kena temo wena ke yona e na o una molemo letsatsing la kajeno gantle gore e be o unne molemo letsatsing la kajeno o ile wa etsa jwang gore o tlo qeteletse ko o unne molemo
3: ke a gola mong a ka gore kwa sotshulo go bobebe o kena temong ke tago fela o qale o tlose leoto go sa totelele ngwana o tsala ka ntho e kae go ka eneng fela wa diqala ke yona ntho nka e buang ga o se o qadile reketsa mosebetsi wa ka kere ke ntho mone e re mongwaka ga o ntse o sebetsa nthonyana o ntse o e etsa o bonang e lenyanyana wena kapa e galala o batla ipona le golenyana go na le motho o mongwe a ntseng a e bone ene mokgatlhele ka thoko ya bone neng ofisi ya leka la temo ga ntse bona mosebetsi wa ka ka bosupisi bo teng yang atamela e se nthusa monetara e utlwana
4: kempa o ko fe basotho setshwantsho sa batšha o ko eletse batšha ba naga e nana gore temo o go bua ka temo o eletsa batšha ba naga ena mona
3: ee nda ke gola se nka se bua mong aka go batšha ko gore ba tlwele go bona go nka temo e le sekgobo ebile ba tlwaele botswa ga ngata batho ba tsha ba temo bane ba tseba go e sebedisa ka thata yes ke nnete e sebedisa ka thata mong aka empa le yona e tla opitsa empa temo ke nngwe ya dintho tse thata ka tsela e kgetheileng gona jona selemong sa 2023-2024 re ile ga lema ra ya masimong ra jala ka dipeo ra etsang ka fitlha ga twa ke komelelo ga la ga gotla go kopile matsogo go sa tlhola lepe empa ntate nako e o patetseng tla o patala e tla menaganya seno se o faneng ka sona magatlwa le go
4: gore ke mane mo goreng batšha kapo dihwai go ka ba le selemo se e le gore
3: o tla gotla fe
4: o tla gotla fe
3: go jalo nta
4: go be le selemo se e le gore e tla watlela e be e o menagana
3: gagolo mongaka ebile nako e o qalang e tla o sukusa kgosetla bo sa tsebe letlho o fitlhang ka ditapolo lema gona ga di-reacta di ba tsena di otlwa ke bo blaete o etsang o tla go sa tsebe letho bate ka ga leeto le le gago o tlo ithuta o tlo ketela o ithutile ga o tlo tsala ega ga o tsala ebe motho o nag o tlo tsala o tla iphana sa le boemong ba tlela o tlo tsala nyelo wa tlase antsa atlantsa bona tetetlhepe ga o le ke re etsewang re etsewang ebe ga ba thusa obane motho a ne tena ga tadi gana o thata gore mothuse ebe gata gore mokaeta a iphana le moreding teng le gona ka jeo goba temona tee jere moru ona ga o thotse o shebile
4: temo ke ya tse dingwe tsa ditshea tse golo ka ga go naga ka monana mme mpe ke dielele ka gore e be ga ga batho leeto lena wena o ile wa iqalela lona empa ka ga go leeto lena la gago motlhomo o ile wa thola ditsheetso kapo ditataiso e be ke ba ga ga batho ba ileng ba o tsheetsa kapo ba o tataise e be o ka supa bafe
3: ke a golo nate motho o goletse ka ga lapa la temo empa ya baufinyang le wena go ntse o na le batho ba bagolo be o sebetsang le bona ke a gola motho e ka mosupiwang ka kgethola ke ntate o teng wa tebelelo mane o thoke ntate boidimodimo ke tate mongwe a la nthusa go leletong la temo a banna ntso tsa hela monna o se ka tshaba tshweetso yo tlhoka e tlhokang financiale ka lethulosi ka eng o tla go nna go thusa mme ke ntse ke matamelana ko tlhoka go fela be wa nthusa beleto la ka ditswelela pele ga bobebe ndana
4: mongwadisape ga re o leboe seabo se o bileng le sona sealemoeng sa lesotho go bontsha batšha ba naga e nana gore e tlilana ka gare go temo go a sebetsaga
3: go jalo mongaka
4: mongaka ke a iteboela ke leboela seabo sa gago sealemoeng sa
3: lesotho ke a leboa ndana
4: mamelo ya seyalemoya sa lesotho ga ke bontshe gore ga jwale go ntseng go e tsala ka gare go sebaka sena sa lema ke menyakwe go kgaitsadi tsa rona di etsa menyakwe ka mefuta yotlhe e metle mamelo ya seyalemoya sa lesotho mme ke bontshe gore letsatsing la ka jano gona mona moo re leng teng go na le ditshebeletso tsa mmuso tse ntseng di fanwa o bone go tla boela go fanwa ka dibukana tsane tsa o eta e seng dibukana tsa o eta mamelo ya lesotho tshwakelo empa ditokomane tsane tsa boitsebiso di tla boela di fanwa motlhomongwe motlhompe tonagolo e tla re ga qetelela mosebetsi onana o tla boela a fana ka tsona motlhomongwe ke tsa streke sa direya ga ke tsa tenana ke tle ke boele go wamphatomphamosala le ena a tla

0: apule bue na re ngwana mme jolo ka ha ri o ammetaba ya bo hlokwa ena ya ditshebeletso tse o buso o ye ngofana ka tsona mekiting yona ena e meholo jolo ka ha ri rutwe hore he e hile di hle difane tsona ditokomane tsena tsa boitsebiso le tse di ditshebeletso tse di tseo ho thweng he ho sebediswa sona sethaba sena seo batho ba phuthehileng teng le ditshebeletso tse jwalo batle ba di fumane mme ha re ntse re hatela pele ke nnete menyako e ntse e ba teng ha bahlomphehi ba ntse ba fitlha matona re lebeleletse jalo go tla fitlha ha mohlomphehi tonagolo ka mora nako e sa fediseng pelo re ntse re fumana molaetsa wa gore o sa batla a le gaufi gagolo mme ke sesupo sa gore se le gaufi le gore go tlotla go qalwa mme gaufi le nna mona ke na le mosupisi wa temo ke mme Mampho Malefane ebile ke sehwai ka maana ka legidie ka maana o sebetsa lekaleng la temo ka netswa dijo le phepo e nepagetseng mme ke mme Mampho Malefane mme Mampho ke amogela sealobeng sa Lesotho ke mpho mosala nna ka lebitso re thabela go ba le wena mme waka
1: ke a lewa ntate le nna ke thabile gagolo
0: re thabela go bua ke thabela go bua le wena ka jeno mme moketeng ona o mogolo phanonyana ya disebedisiwa tsa temo ka o fapakana ga tsona o mosupisi wa temo mme re thabela taba eno ga ko re tlhalosetse ka ditaba tseo re karareng o le mosupisi wa temo kgolotso e teng motlhomong batho ba bangwe ga banke taba tsa temo ka mokgwa o batlang o pharaletse le kutlwisiso e nepagetseng ya go tlhagisa le go tataisa batho gore ba tlhagise kapa e be ditaba tsa temo ga ko re tlhalosetse mme mosebetsi wa gago o le mosupisi wa temo re ka le mone ke o feng
1: lebiso la ka ke mme Mampho Malefane ke mosupisi seterekeng sa bere ya lekaleng la temo phepo e nepagetseng le mesebetsi ya matsogo ke bile ke sehwai seterekeng sa Leribe mane ke le motlhaisi wa dithopo le merogo ka bokhutshwanyana ke sehwai mosupisi ke sehwai ebile ke mosupisi jwale ditabeng tsenanang tsa temo mosebetsi wa ka ke le mosupisi metse le metsaneng mo ke fuweng thomo gona teng ke mmuso wa Lesotho ka gare lekala la temo ko maatlafatsa dihwai ka ditsebo ke maatlafatsa dihwai ka ditsebo gore ba ye temong ba na le tsebo gobane temo e tlhoka tsebo la o ka ba ba le tšhelete re kala pele ka gore o lokela go ba le tsebo pele gobane o tloetse investment e batlang e le toma mme tsebo ke yona e telletseng ditaba tsena pele jale nna ke le mosupisi ke maatlafatsa dihwai ka ditsebo mane metse le metsaneng mo ke sebetsang le dihwai gona teng ka kotlolong
0: ke a leboga mme ke dihwai tsa mofuta ofe tseo le sebetsang le tsona ka kotlolo
1: ke a lewa ntate re sebetsa le dihwai tsotlhe tse tlhagisang merogo re sebetsa le dihwai kore dihwai ka kakaretso mo nang le tlhagiso ya dijo re sebetsa le tsona ya ntate ka ba tlhagisong ya merogo tlhagiso ya dijo tsa masimong leruo la diphofotswana tse nyanyana le tse kgolo le mo re buang ka ditaba tsa phepo e nepagetseng mo re kgothaletsang bomme le bontate metse le metsaneng ba etse ditlhopha tsa phepo e nepagetseng gore ba kgona go maatlafatsa maphelo a bona re boetse gape re tataisa ka taba tsa go bona metse le metsaneng moo ge nne re ba nyenyeletse ka ditaba tse ba amang le dihwai motlhala go tla bona le ditaba tse amang dihwai le ka borona go na le di-fertilizer go na le imputse setleng ka seng jele mosebetsi wa gona ga le bosupise ke gore re dule re ba fa rona mmuso o na leng setleng sena sa temo molemong wa lona le dihwai ya ntate
0: ke ke a leboga mme thepa ke ne e tlo fanwa ka jeno ke mmuso wa Lesotho ka makala ka go fapakana lekala la temo kanetso ya dijo phepo e nepagetseng lekala la ditšhelete le lona le thusane e ntse e le mmuso wa Lesotho go nanabetsa go dihwai go fumana nyetlhisetso ya theko ya diterekere motlhomong ka boeletsi ba lona le basupisi le ka re go tle go etsagale jwang ka thepa e go tsona dihwai tse tseo le ntseng le ditataisa ka ditaba tsa temo
1: ke a leboa ntate tlhokolo ya botlhokwa yoo re ka reng dihwai di tle di ele tlhoko ke taba ya tshwago ya metšhining tshwago e tlebe e ntle molemong wa gore metšhini ena e tle kgone go ba phelela nako e telele tshwara re bua ka gore ba tla ba tsebe gore ka nako e itseng metšhini na e lokela gore e dule e iswa di-serviceng ba tsebe na e ntse le gantle molemong wa gore tle se ka ya šwa ka ga nako yo motlhomo se wa sene se sa lebelela e nngwe gape ke gore re le bosupisi metšhini e meng o tla fumana gore dibaka tseo digwae di leng go yona ga e tsamayee go na le dibaka tse o tla fumana gore ka baka la ntho re reng ke topography ba tla ba elelwa ditaba tse jalo gore metšhini ya bone tle se ka ba le bothata ke a gola botlhokwa ke yone eno ya gore le gore na ba e operata jwang e be motho a nang le tsebo obane ge nka motšhini o nana e le ntho kgolo ga e be neneng motho a ya gona a sena tsebo ya go kgoba o tla qeteletse motlhomo o šwa kapo o bolaya yena e le segwai fele gona re le bosupisi ga ba eletsa fela gore ka nnete ga ba leboetse gagolo ga tlo tla reetsa mosebetsi ka tsela e bobebe gagolo gobane di-facility tse ka reng tsena ke tsona tse e le dipholo tse go bona mane ntlheng ya tlhagiso e ya ntate
0: mme kanete re a leboatle ka boteng ba gago le go qoqa le rona sealebeng sa lesotho fela ke a gola pele ko lo kolola ko gona nna le bone ka ge le naga ya lesotho ba dihwai tse ntseng di tlhagisa ditaba tsa temo nna re tlhagisa go o lekaneng gore re ka itshematlela re le naga ga ba ga ntshetsa le ka ntle go naga
1: ke a lebantate ke a gola ke kgolotso e kgolo ya gore beneneng naga ya rona ya lesotho e nna le mobu e na le land dinaga tse dingwe tse kang bo china dinaga tse kang bo japane land e re reng ke ya temo ya fokola empa lesotho ke naga e letlhonono ka tsela e kgethile go na le mobu empa tsela eo re le dihwai tsa basotho re atamelang temo ka yone ke bone ka e santsane e tlhoka gore e tle e elwe tlhoko gore go tlo go etse motlhomong maano maano a ka thusang gore dihwai ka pele dihwai tsa rona di tlhatlhobe mobu taba ena o se tlhatlhobe mobu ba tseba gore ke phoso e kgolo gobane ga be re lebeletse tšhai o ke ba isa peo mobung o sa tsebe na mobu o tshwere na mobu o phetse gantle na mobu o na le matswai a feng ga o na matswai a feng mobu o na le bonyekethe ka bobodile goba ditaba tsena kao fela di ama tlhagiso mme qetelong ya letsatsi dihwai di fue metšhini ke enanang ba tlo tla ba reka di-inputs ba reka tsona di-fertilizera tseo ba sa tsebe na mobu wa di tlhoka kapa go di tlhoke mme taba enana ya tshenyo ya mobu le gona re le dihwai re ntse re keng ya letsogo mme nna nka sisinye nka etsa tshitshinyo motlhomong go mmuso wa rona gore motlhomong ga ba etsa di-policy ba tle ba shebe taba enana ya soil testing gore e be setlamo dihwai di tlhatlhobe mobu dihwai di tsebe na mobu o phetse gantle e re le bona e le mmuso ga ba tlo tla ba procura ntho tse kang di-inputs be ba tseba gantle ga ba neneng mobu motlhomong o tlhoka matswai a feng le a feng molemong wa gore ga ba ya South Africa ba reka di-fertilizera ba tle ba reke tse nepaetseng e nngwe gape e ka re jele ka dinageng tse dingwana ba ka tswa letsholo e le mmuso gwa tlhatlhobua mobu wa mabalane gwa tlhatlhobua mobu wa mesiko le dithabeng bonyane go tsebale gore na mobu e jalo nna e na leng ga e na eng molemo wa gore le dihwai di tle di tsebena ke dijalo difeng tse ka tleyang dibakeng tse jalo jele e re le ga ba procura di-fertilizera le di-inputs ba tseba taba gore na dijalo tse jalo di tlhoka di-fertilizera dife gobane ga se dijalo tsotlhe tse e sebedisang di-fertilizera tse ntse re di rekisetswa ka le dihwai mme taba enanang e nyotobetsa taba ya rona ya temo gagolo re le dihwai
0: o bile ntlha e maatla bona bo gaesale fela nna re na le ditsi tsa go tlhatlhoba ona mobuo ka gago go naga le gore na ke ditjeo tse kae tseo ba dihwai tse di ka tsa di kgonang gore di tle di fitlhele boemo
1: ke a lebang tate go na le ditsi tse jalo re na le lefapha la rona la research ka ga lekala la rona la teng mo teng go etswang dipatlisiso mo teng dihwai di ka isang mobu gona teng ga ba keta go ka disampole ba thusang bosupisi ya baneneng mobu wa bona ga o tota go tlhatlhobua bona ka botsebi ba nang le bone ba ba fa gore na mobu ona o na leng ga ona jele babile ba fa dikeletso le recommendation gore na go latela mobu wa gago sephetho sa teng se jena jele re go kgotheletsa go etse jena ditsi tse jalo diteng research e sentse e le teng e le e nngwe e tsebagalang ka gana ga gona lesotho go tloga mo ne go boetse gape go na le baithuti ba ikemetseng ba se ba na le facility e jalo ya go thusa digwe tlhatlhoba mobu mme taba e ne a tlhatlho ya mobu ntate ehlileni ke yona fela setlhotlholo sa tšhai ga re ka ga e nepa gantle ke yone e tla etsa gore be le tšhai ka gana ga gona lesotho
0: kanetirele nna le a fumane gale le basupisi go tataisa bona basotho basotho ba gale ba tataisa le fitlhe o bona mane le basupisi mosupisi na le a fitla go bona le a le a batataisa
1: a nna ke tlhalositse ka kotlo ke mosupisi a sebetsa ka kotlo le dingwa e tlile metse le metsane mmalo kwa na ofising yaka ke tsamaya gona masimong mane ke a batataisa ke bafa dithutelo ke ba maatlafatsa ka ditsela
0: mme ga
1: lebogo
0: lebile mmamedi ke eo re neng re buisana le yana ke mosupisi eo re neng re qoqa le ena mona ka ditaba tsena tse botlhokwa mme nna ge o santse a le teng empa he o tla le motlhompedi sedibe motlhobogwane letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng o tla re gomogomo le ena e re ketle ko o sie ngwana
2: wampato ko leboe ka matlong a gaso na la motlhompedi letona la temo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng motlhompedi sedibe motlhobogwane motlhompedi letsatsi le la kajeno lekala la eno le betsa goba ka ona ke goba ko fe basotho o beye basotho setlotlolong ka ona tsatsi le na mona lema gafoso strekeng sa bereana go etsagalang ga bona diterekere ga bona metšhini ga bona thepo e ngata fela ya di
3: kanedi ke a lebone dadi ka lawane re ne re thagola selemo sa sesotho go le lekala la teng mme e le kaolo ya go ntshetsa pele tshebetso e nono ya go thagola selemo sa sesotho rere ga re thagola selemo sa sesotho re tlotla re motlhompedi tonagolo o tlotla a nehelana ka thepa ya masimo e diterekere ka mekgatlhelo e merago mokgatlhelo wa pele ke diterekere tse legolo tse mabidi a mabedi tse yang go dihwai tsenana ke mafumagadi ke batšha le megatlo ke ka tsela eo ba kgethuweng ka yona o kgethuwe dihwai tse nono diterekeng ke baokamedi ba lekala la temo diterekeng mmogo le babusi ba ditereke go latela boipabolo ba megatlhelo ne seng ke buile ka yona mokgatlhelo wa bobedi ke wa diterekere tsa ntse rileng ga di fumana ntse le kagolo ya tsona tsena tse legolo tsena tse mabedi a mabedi tse ileng ga di fumana e le mpho e tswang nageng ya China le nageng ya Korea tsona go diterekere tsena tse golo ga tlo neelana ka tsona go mafapha a tshireletso lebaka la gona la go fana ka tsona go mafapha a tshireletso e tlile rere sesole ga ona ntwa e teng kakanaka mona ntwa e teng ke tlala re tlhoka go lwantshwa tlala go re tlhoka gore masole maponisa makostable a tswe go lwantsha tlala diterekere tsena ga di le jalo tebelelo ya gona ke gore dilo lema masimo ano ke ya setšhaba sa basotho ao ba ile a lema ka kopanelo le setšhaba seno sa basotho lesotho mono ga o ya masimong o lema kore hectare e nngwe le nngwe le nngwe e na le monga yona masimo ke a setšhaba sa basotho e le go go otlanong yana tse pedi ka lejwe le le leng ga tlabe re ditaba tsa food security beng ba masimo ba tla ba le dijo monate e ba dijo tseo di tlhagiswang lesotho mono ka mokgwa o tshwanang le tsona ditsitseno tsa tshireletso di tla kgona go di fumane dijo tse tlotla ba iphepa ka tsona e le gore tšhelete e ne tlameya gore be ya gogolo ya yanageng e nngwe mo ba neng ba reka teng ga re sa tlhoka ba le go reka re tlhoka gore ba felele hae mona ba tlhagise hae mona ditsing tsena tsa tshireletso ga re tlo fana ka diterekere tseno fela re bile re fana ka difamo tse pedi tsa mmuso famo ya mmuso e monono kwading mejametalana e tlo abelwa correctional service go ba lotlhaisa re tlhoka go bona monono go le go tala famo ya bobedi ke tsha ditlama mafeteng le yona re tlhoka go bona go le go tala go tlhagisitswe dijo mono e le gore sepheo se segolo ke gore motlhompedi tonagolo a fane ka thepa jale go tlhagiswa dijo re ipepe
2: motlhompedi go na le taba e nngwe ya ka lelwaleng lane le legolo ka mane oa ukwa go thwe pone e tlhagiswang ka gago naga ya rona ka mona ya lesotho e bonagala e le nyenyana gagolo pone e tlaa ka ntle gona tsena ke a bona gore letshwere ka thata gore temo e phame gagolo o shebetse go kae gore gantle naga ya lesotho e be yona e isang kagolo e golo ka gago lelwala leo
3: kgolo tse tobaneng le temo ke dintho tse nne
2: mamedi wa sealemong sa lesotho ke tla lokola mhlomphe ile tona la temo mhlomphe tona go lokeno a kena ka ga go rona me mhlomphe ile tona la temo le kanetso ya dijo le ntse le phepo ene paetseng o tla lwa moela mhlomphe tona go lo me

tle re bona gona re o fetisetsa jwa mane mo mosebetsi o ntse o itsagala teng mohe mosebetsi o santse o qala he ga ditaba di le tjena re tlhokomelang he gore jale ka nete ke ga mosebetsi o tlotla kana mme wa tseba gore mosebetsi o bulwa ka thapelo ke bone ka ya tla tsamaisa mosebetsi ona ga ke ntse ke nyagela mane ke mmusi e motšha ya sa tswa fumana goba mmusi wa setereke sa bereya mme re tle re bone gorena re tla tseba gore re fetele jwang mane mo o tla utlwa ditaba tsena gantle ka botebo he mosotho mo tlene re go neletsa tsona empa go a bonagala he gore e ka nna ya bajale re qetelela re sa fitlhe gantle go fetisa ditaba tsena ka botebo he momamedi wa seyalemoya sa Lesotho re ka mona ka gafoso e bang ke yona o bang le rona re o fa gaso ena e o tlologileng mona mo o thweng he

0: me ha go le tsena ke fitela ka go bona ka mona go mwana mme
1: fitela mane mo pizza e belang teng ke bontsha gore ka gare go ba teng letsatsing la ka jeno ke la ka hlalosa pele mba he ba teng ba se ke ba bone gana ga ena ya bo rona ke bone bana ba WFP gore le bona ba teng ka gare go tulo le sebaka senana le ba bangwe ba bangata ba ntse ba kena mme ga jale mosotho wa eso go so go dutse fatshe motlhompe ke tona golo o sa le teng gwa gona fela e sele gore re emane mo ntlo e tšhang mo selamaya sa lesotho ke tle ke boela ke bontshe gape gore thepa e nana e re e bonang eo e leng teng ka gare go tulo le sebaka sena sa lema ga ga tse dintse

0: mme tse ding tsa ile tsa fuwa dihwai tsa basadi, tse ding di ile tsa fuwa dihwai tsa batjha. Ke mane moo re morero onana o ne o tsheditswe ke lekala la temo, o boetse o tsheditswe ke lekala lano la ditšhelete, o boetse o tsheditswe ke banka ya poso. Ee, ke yona taba eno ya gore diterekere tseno.
1: Mamela njwale ka le mpaparo ya ntse la Modimo. Mme yona re bala testamenteng ya kgale, bukeng ya Genesis kgaolo ya borobedi, temana ya 20 le metso e mmedi. Yona e baleha ka mantswe a latelang. Lefatshe ha le sa ntse le le teng, ho jala le ho kotula, mohatsela le mofuthumela, lehlabula le mariha, bosiu le motsheare. Ke qale pele ka mantswe ana a reng kajeno re le naha ya Lesotho re tlo phethahatsa thomo ya Modimo. Hobane Modimo ha qala ho bopa kapa ho etsa ntho eo ho thweng ke ofisi ya motho, ha qeta ho mmopa o ile a mmeya tshimong, o ile a mmeya ka hare ho tshimo ya Edene ho e lema le ho e lebela. Taba ena e re kajeno re le naha ya Lesotho re kgutletse methehong moo Modimo ha bopa motho a ileng a mo etsetsa yona. O ile a mo bopela ofisi ka hare ho naha, ka hare ho tshimo eo ya Edene. Le rona re le naha ya Lesotho kajeno re leboha mmuso wa rona ha o kgutletse Edeneng moo dijo di tla ba teng, moo dijo di tla ba teng ka dinako tsohle, hlabula, mariha, motsheare le bosiu, ka moo Bebele e re bolellang ka teng hore ha fela re kgutletse Edeneng ha hona ba le mariha, ha hona ba le hlabula, ha hona ba le bosiu bakeng sa hore dijo di hlokahale. Ka hona re a leboha re re Modimo o tlo hlonolofatse mosebetsi ona, o tlo hlonolofatse matso ohle ya faneng hore e be naha ena e tla tswa ka hare ho bofuma mme e phethahatse thomo ya Modimo ha re rapeleng. Modimo ya matla ohle, ntata morena wa rona Jesu Kriste, ke ho seng hwa letsatsi la kajeno Modimo wa rona, re le naha ya Lesotho re bokane mona thoteng ena moo re tlo leboha Modimo wa rona re re re qala leeto la ho boelanya tlholeho le wena Modimo. Mme re kopa o tlo hlonolofatse, o tlo etse hore mosebetsi ona o tshwayang poelano ya rona le wena re le naha ya Lesotho o tlo watlehe, mme o watlehiswe ke wena. Bohle Modimo wa rona ba bokaneng mona ba tsebileng ho phethahatsa mosebetsi ona ba tle ba hlonolofatswe ke wena ka Kreste mmoloki wa rona. Tlo ho wena monga bophelo, etsa ka matla sediehe. Amen.

0: Ke a leboga morena wa ka ga o se ore tebeletse dintšang tate. Mokgatlhelong ona ke tla kopa sehwai se thusitsweng ke Post Bank go mo fa motšhini ona wa gore a ye masimong a ilo tlhagisetsa setšhaba dijo. Mo sotho a wa mohai wa sehwai a fueng motšhini ona wa terekere ke banka ya poso. Nkatamele mongaka sebaka sena ke sa gago. Dadi segonyana o tlhophile wa mongaka.
1: Ke a leboga motlhomphei, ke be ke kope tshwarelo ka gore e be ke diile o phagama ko gobane ne re fue monyetla ona re le babedi jale nna ne ke le reserve. Beng baka lebitso la ka ke Peter Francis Rasutha haeso ke Mogalosukumane Thabatshweu Nkoboto ga morena le bona. Ke kopa ka wena motlhomphei ka nnete ke ikokobetse ke ananele tlhompho eo e faneng ga o qala mosebetsi mona. Ke mpe ke re fela lebitsong la dihwai tsa eso tse fumaneng thuso ka Post Bank. Ka nnete re motlotlo re leboga re sa tsebe rona re ka sebedisa mantswe a feng a go leboga gobane taba ena e ka ke motlholo. Mohlolo wa mehlolo taba e sa tsejweng gobane e sa le re e leka dilemo di dilemo e sa tle empa lemong sena e atlehile. Ya eso le nna e teng mono lebitso la yona ke lenyathedi la monna mosepidi monna a ka ba tlhoke kgomo a phela go bo e a ba e fumane. Mme re re ka nnete motlhompe tona kgolo ka mmuso wa gago ra ikokobetsa re lebohile le ha re ntse re na di diqholotso ntate ka ba hantle gore re di behe sefoleng sena. Thepa ke ena ntate eo re lebeletseng gore jwale re tle re busetse go Post Bank seo re fileng sona gore re ye masimong. Empa he ha o bonolo haholo ka nnete beng ba ka haholo ha o patala ka mokgwa ona wa kgwedi le kgwedi. Ga tseba gore go na le mekgwa ya mebedi kwa o patala kgwedi le kgwedi ke wa go patala ga o se o kotutse. Ka nnete ne re ikokobetsa re e ka re lekala la temo le ka re sheba ka mogau gore re patale ga re tswa masimong re kotutse jwale re buseletse Lesotho Post Bank. Gobane ena ya kgwedi le kgwedi ka nnete ke ntho eo magoa e bitsang mission impossible. Gobane jwale o tobolokela gore be o rekile manyolo dipeo o tshetse mafura ana a turang ga kana-kana morago tjena jwale o ile masimong ga kgwedi fela banka e lebeletse gore le yona o e patale ka mona. Mme ga se taba e bobebe gagolo se re ikokobetsa re kopa karolo ele fela ya gore oe botlhe re patale ga se re tswa masimong re kotutse ka ikokobetsa ga diate.
0: Batlhomphei baka ela ke kopatla ke a o leboga ntate ebile ke a o lebogela ka mpho eno e kalo-kalo ntate jalo ka ke tšholo ya masimong o fepe setšhaba sena sa Basotho. Ke tla kopa mona se hwai se fueng terekere ke le kalala temo ka lezu ya dibio le phepo ine paitseng ke kopa se hwai se o sempona stofana ka puo mo a fueng mochini ke le kalala temo atamela ntate ka pomme o tofana ka puo ke kopa hle bembaka ha le tseba hore le teng le thathamong lena le atamele ha o finyane hobane bjale nako ke yone bembaka ere tlamehang ho e boloka
2: ha re ntse re beletse ya tlotla a bua he lebitsong la ba unne molemo e le motho ya motjha ho ile a hlalosa gore ho na le megahlelo ka ho fapakana mme e re tle re fetele hona teng
3: ke tla stringe sa ka tsa tsene ke se ba jeng sana sa tibelo ha mo kana mahala wa ha mahaola ka nete re kutwa re bo motlotlo re di duhai ke se o re se jeng ke le kala la temo that's nya la ka jeko ke a khora se o ba ga tse ditseng sona se re beile mo re neng re nahana gore motho ka iphumana gore hona teng ka mora dilemo tse nne tse tlang e le gore se re iphumana re le hona teng hona jwale tabeno e bolela go tla sebetswa ka thata ke a gola eng ka e buang ko kgothaletsa batšha gore re tsamaye re masimong mesebetsi ga eyo re ithaisetse yona temong ke a leboa ga di ata di tswala mafatlha di sisetse ba bang
0: ha ke o leboe ke a o leboa motšha wa eso ke a ithuta gore diphaka tsena di sa le metsi ntate ba balla motšhini ono o tseba go phedisa wena le botlhe ba ikarabelelang tlasa gago ke tla kopa mona motsamaisi e mogolo wa banka e kgolo ya poso a tobela a mabedi a makago ke a kopa ntate ka pomme wa banka e kgolo ya poso o tlo re fa puone ngaka ke a kokobela

motsamaisi wa tshebeletso ya kajeno, ke kopa o ntumelle le nna ke phethe tshwanelo ya ka. Ke ise tlhompho ho motlotlei, ke ise tlhompho mohlomphehi tonakgolo, mookamedi wa ntlo ya Mahosana, ke ise tlhompho motsamaisi wa dipuisano ka ntlong ya setšhaba, moahlodi e moholo, mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo, bahlomphehi matona a mmuso wa motlotlei, ka go kgetholoha mohlomphehi letona la temo, kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng. Bahlomphehi bohle ba teng kwano le setšhaba ka kakaretso, ke le hlomphile beng ba ka. Ditaba tsa ka tsa kajeno ke lakatsa ho di qala ka ho bua taba ya sehwai sena sa heso sa Mohalosuku. Ntate, re tle re bue ka morao ho puo ena ya ka, o ko tlo ntlhalosetsa hore na ke bo mang Lesotho Post Bank ba reng boele o lefe kgwedi le kgwedi. Ha ke so bone poone kapa mabele ona dinawa a tšhawa kgwedi le kgwedi. Ke tlatla ke tlhalosa empa ntate re tle re etse gore re tle re otlolla. Ba heso, Lesotho Post Bank e thehetswe ho ema letšhaba sena ho matlafatsa bophelo ba bona le ho hodisa dikgwebo. Ke ema mona ka thabo ho le phatlaletsa bohle hore re le banka re ntse re phetha thomo eo, mme re phetha ka makgetha a maholo le a iponela le lona. Ho ya mafelo a selemo se fetileng, hantle-hantle ka Pudungwana, ke ne ke ntse ke phahamisa menwana ke di bala dikgwedi tseno, ke dikgwedi tse ka bang go bo ntse fetileng, moo mmuso wa Lesotho o ile wa re tshehetsa ka tšhelete e kalo ka 200 million, 200 a dimilione. Tšhelete ena e ne e le hore re bebofaletse Basotho ho ya masimong. Ke tlo e hlalosa haholo le yona. 200 million ke bakeng sa ho lefella dihwai deposit ha ba tlo reka thepa. Ke tla be ke etse le ka mehlala. Ha eba thepa eo tlo e reka eba e qosa 100 la dikete, mmuso hang-hang ha o etsa kopo o lefella 30%, e leng 300. Ka hona o le sehwai o so sallwa le karolo ena fela ya 70% lekgolong, o e lefa ka bonyane lemo tse 5. O e lefa jwanna, o e lefa ha o kotutse gobane re ke ke ra lebella o lefe kgwedi le kgwedi. Temo mona ha se mo kgolwang kgwedi le kgwedi kapa hona tsatsi le leleng. Jwale ha le hopola 200 million ka mehla, le be se le hopola beng ba ka hore ke ha o bua ka deposit, ba bang ke tse ba bile ba ebetsa hore ke maposta. Hore ha o tlamane ha o sa batlwa letho, ha o batlwe deposit, ha o batlwe letho o e beyang paneng. Ntho o e beyang paneng ke yona terekere eno kapa yona thepa e o e rekileng. Jwale 200 million eno, jwalo ka ha ke bontshitse hore ke bakeng sa ho lefa 30% fela, ha le etsa dipalo haholo lona batjha ba ntse ba le dikolong, le tla bona hore e supa hore re le banka re ikemiseditse ebile re se re hlomelletse hore re ka reka thepa, ra rekela dihwai thepa e kalo ka 500 million le ho feta. Jwale kajeno ke tlatla ke fana le ka dipalo gore kajeno se re tlwaetse ho e bitsa ha bobebe ha re ke diterekere. Ha se diterekere fela, empa ke thepa yohle ya temo. Thepa ena e aga mehoma, ditetshe, diplantere, dikoskara, tsotlhe-tsotlhe, le metšhini e kotulang le e nwesetsang. Jwale, ha ke ya tabeng eo e leng potso e ke e fumanang ka mehla, jwale di fumanwa jwang na? E fumanwa tje. Ya pele-pele fela, ke hore o fana ka bopaki ba hore e hlile wa lema. Re ke ke ra rekela terekere ha o sa fane ka bopaki ba go walema. Bopaki bona bo tla hlaha ka hore o pote ho mosupisimane a hate e ba ke masimo a hao kapa e wa adimeng le ditumellano tse bontshang ho na le tumella ho sebedisa masimo ao le motse ka ba 5, hobane ke tsona tsane tse re tlamehang hore re bone hore o tla bontse o kotula o rekisa mme o lefa mokitlane oo. Jwale ha o qetile taba tseo, wa tla bankeng ya Lesotho Post Bank o etsa kopo eo. Ha o etsa kopo, re batla utlwisisa ka kakaretso kgwebo ya hao
gobane ga se fela go tšhaya ga se fela go kotula ga se fela go rekisa kgwebo e na le tse kenang le tse e tswang jale re tlameya re bona gorena o senyegelwa ke eng gore go tšhaye jalo mme ga e ba ke mafora ga e ba ke tšhelete o e lefang batho ga e ba ke menontsha ga e ba ke dipeo wa dingwala moo re bone gorena go salelwa bokae e ka kgonang go kakasa mokoloto wa bokae leeto lena kao fela ge le tsamaya le wena le baleka la temo re shebisana kao fela e be ga re qetile jale re etsa go adima tšhelete eo bakeng sa gore o ye masimong ke a epheta gape baeso mokitlane ona o lefua ga fela o kotutse o bile o rekisitse gobane re tlabe go batla go lefe ka eng ga e se ka seo ka jeno ke ema mona ka thabo ke bontsha gore ge se re na le batho beo re ba thusitseng ka diterekere ba ka nqane go lekgolo ga ke na re ka nqane ke ke supapa le o sa tsebisagaleng re bua ka 102 lekgolo le metso e mmedi jwale palong eo

tse mashome a mane le metso e mmedi di se di le beng ho beng ba tsona di se di le masimong di phetha ona mosebetsi wa teng tsena tse dintse salletseng ke hobane terekere ha e fumane jolo ka lekwenya ha e fumane sentse le mono ya odagwa ya emelwa meng ka nako ke ka hona re o bona mphapanyeno hobane tse ding dintse di emetswe mme ha ke le ntlheng yona eno ke be ke bontshe hore ka baka la hobane di emelwa nako e telele mme motho o iketsetsa qeto ya gago na o batla thepa ya mofuta ofeng re na le dikhamphane ke tsena mme nka di bitsa re na le dikhamphane ke tsena tse kang tsa bo Landini mme go tla ba le tse ding gape tse teng tse sebeletsang haemo tse sentse di rekisa diterekere tse fumaneyang hanghang mme le ka jeno ke tsena mona di beile thepa gore le e bone le be le bone gore e fumane hanghang lekgolong le metso e mmedi mona batswadi ba ka go na le batšha ba ka bang lesome fela bomme bona ba ba gago fela ka nnete le tla dumelana le nna ga ke re dipalo tsena ka nnete ga di thabise ho hang ga golo jwang ga go na le kgoeletso e maatla gore bomme batšha ikageleng ka maatla kgwebong pina e teng ke a tseba yo o tla kwa go ntse o thwe bomme ba kae ka modiduetsano gona ka jeno Lesotho Post Bank re bomme le go kae kgwebong gobane tshietso e teng nna ga ke so e bone ka matlho diterekere mo thepeng ena ya temo e le o maatlafatsa tshebetso ka metlha o tla utlwa re ntse re re hela dihwai atamela makala a Lesotho Post Bank empa ne nneng ga ntse re sheba rere wele e tla be le o phoqa dihwai ga e ba rere di tloya masimo mane jwale ba tle diofising jwale e le o maatlafatsa tshebetso ya rona re na le batho ba masome a mabedi ba tletseng Lesotho lena ditereke tsena kaofela gore ba bebofaletse Basotho dihwai gore ba ba sebeletse gona gona moo ba seke nne batla diofising taba tsa temo ga di sebeletse diofising di sebeletswa masimong ka gona le tla ba bona baeso le ba moele le ba dumelele gore ba le thusa ga ke tla tabeng tseno tse ne ke bontsha dipalo tse sa kgotsofatseng ke lakatsa go bua ka engwe e bitswang Inclusive Growth Facility mo re tlwaetseng ke IGF ka mora 200 million yane mmuso o ile wa re pheta gape-gape jwa lekgetlong lena ka 300 million 300 million e na le yone e ne le gore ga e eme mona e tlo araba potso tse e nang le o thatafalela batho kgwebong potso e thatafalelang batho gangata kgwebong ke a gore jale ga re o botsa rona o beya bokae o beya bokae ga e ba o tla sitwa motlhomong go lefa mokoloto jale mona go 300 million mmuso o beile dipeelo tsa gore 200 go yona eo e ye batšheng e be ye go bomme go thusa dikgwebo tsa bone ga ke pheta baeso ga se gore e tlo fuwa e ya fanwa ke gore ga o tla o etsa kadimo ya gago kgwebong mmuso ke ona o ema nnokeng gore ga o arabetse potso tsotlhe o kgalwa ke ena o qetela go jele na o bewa bokae o bo so itswela o tseba gore eno potso o santse o e arabeletswe ke mmuso mme ga o e araba fela o e arabetse ka gore 300 million ke eno mono tšhelete eno ga se ya bomme le batšha fela ke ya dikgwebo tsotlhe go toboketswa bomme le batšha gobane ke bona karolo ya setšhaba yeo re tlhokometseng gore kae kae ne e sekisetswa jale ke a e pheta le yona ga o santse o na le kgwebo ga e ba e le ntšha-tšha-tšha le teng re kebe se re fana ka mokitlane fela o tlameya o fana ka bopakiro o se o tswa rupelwa gore na kgwebo e sebetsa jwang empa ga o santse o sebetsa re ke ke ra go lo rupelwa go teng re shebana le kopo ya gago fela mme ra o tshehetsa moo ka jeno beng baka le a bona gore ka nnete ke mokete ga e sokwano Lesotho Post Bank mme mokete e ke ke ya ba moketekete ga e ba dipuo di ka ba telele gagolo empa ga ke phethela ditaba tsaka ke kopa go leboa ka tsela e kgetheileng gagologolo basebeletsi ba Lesotho Post Bank gore ebe ba ikitlaeditse ga kana-kana go sebeletsa setšhaba sena mme le go utlwa thomo gape-gape yona yane e ne bontsha gona re thegetswe eng mme ka nnete ka metlha ba ikemiseditse go le thusa le arabela dipotso tsa lona ka mofuthu gape-gape nka etsa

0: mamelo ya sama sa Lesotho ke bontse hore ha jwale re sakene na go nya bente me bente ke yona e ntsetsa menyakwe e tla re ha bente fela re tla gotlela mane montlo ntse nye chat ke bontse hape Lesotho ha so re ka mona ka lema hafoso tsatsi lena no nyana dududa batho me bo ema ba le godimo ke bo hlakileng le bohe manja tshaba se tutiane nnete sale ba tema Sotho ho tla bona thepa ena na ya temo le metšhini e tla fuwa dihwai ke bontshe hape hore ba ntseng ba tsamaisa lethathamo ke bone hore mongodi mmuso wa stretch ke fa beria e motjha motjha nnete sale le wa masego ke bone o teng o motsheditse me ba sa tswa kena ka go diofisi tseno ba teng ba tshehetsane ke bone mongodi wa mmuso ke bona ka yena o tla eng ka ga mogaonyana mme go na le kagolo e nngwe e ke bone ka e tla tsamaiswa ke mofumadi bophana le ena o teng ke bone ka gago batho bona ka ba ikapile ka yona ka megatlhelo gore e tla ga e ya mane mo e sentse e tla kenyeletsa bahlomphei e tlang kwa ke mongodi e mogolo wa mmuso mme e nana kalomonana e ntse tsamaiswa ke mmuso wa setereke sa bereya yaane e tla be le ya menyako ke yona e tla tsamaiswa ke mofumadi bophana mme ga jwale bente ya sepolosa sa Lesotho le sesola sa Lesotho ke yona e ntseng e fana ka menyako mmamelo wa seyamoya sa Lesotho
1: bente ena le yona e na le seabo gobane jwale jalo ka ga o tlhalosa.

Minister of Defense, Prime Minister of Lesotho, Yalibuanda.

Ha calor ya le voy a, pero es muy asombroso.

motse o sha o mabapi ntate le go tsa mafete mo kgeto wa go bitswana o tsa e palama ntombe ba ka se ba ka ke tsa hao

bon tate ki ale di pedi sa. Tsatsi lena mmuso o na o eteletseng pele o beile thepa ena mona eo dihwai di tla go bona gore mme gara meraro ebeo ke mmuso ona gore re itlhaisetse masalela re a fetisetse wa bogaisane e ka re ntate go ka ba jalo ka thepa ena e ne e tukua kana e beilweng ka pela gona moo e rona batlhomphei go a bolelwa selegale ga letona la temo e bolela gotlhotho ke elo ya tla monana e tlo re etela ka maatla a tshabe yang ga re tsebe gore na ke ka o tlhomphei le ka re thusang gore re tle re bone gore nako e seka ba e climate controlled farming le temo e ngata ya mefuta e seng e le teng nakong ele eo fapana le ntseng e tlwaelenge ya mo re tla lebelela pula e tlere ga e le tenebeng e tla ba re phetse kapa gona re jele ka golo realized gore ka neteng yoa visionary tlhokomelong ya gona ntate le ga se ke tswile ganyane go bana ba batšha re lemoile boiketlaetso bo ntse go boetsa go lata batšha ka dikanta tsotlhe ntate go ba kenya meralong ya ntlafatso ya naga ena go ke tshepang tate gore o na le nako eo go tla kobe very deliberate gore re sekene ga ba kenya strategically batho ge ba kenya ka bomo re ba sogometse meralong tate batho bana ba batšhang tate ba tla ka ntho tseo di kopanyang tseo le neng le dinagana ga ntse le tla moraonyana le nako eo seng re le go yona gore re ka fitlha go fenya tlokotsi ene eo re leng go yona kapa e re dileng ntate ka maatla otlhe ao re e lebeletseng gore ka ba le one

0: hantle mo re bonang ka mehlala matsatsi di 20 di re tlela ka botle bona bo tshabehang me mo khatjona wa esola go wela a re mo hlompe di aka nke ke ka ba ka o dumela wa ema mo le ha ke di sitse go ka go bona pole le go tshwanela go le pho tse di fa ba o a ka e tile ke ema go ba ne fa ke la ga eteletsweng pele ke ate ntsokwane matekane ka go nanabetsa letsogo dihwaing le batjha le bomme ba naga ena ya habo rona ya Lesotho gobane re a tseba nalane e re rutile gore temo ke mokokotlo wa naga e nngwe le nngwe go akofisa moruo wa naga e jwalo mme ha e le mona mmuso o nanabeleditse letsogo go dihwai gore re ya masimong taba eo e kgolo haholo mme re a e leboga. Dinaheng tse ding tse seng di tswetse pele tse o fumanang gore ba na le setšhaba se se ngata haholo. Ke etse mohlala ka naga ya China e nang le setšhaba se fetang bilione ba kgona go iphepa.
1: Ga o rona re le dimilione tse pedi fela kapo ka godimo hanyane re tla folwa ke eng gore re iphepe. Ntate re a o leboga re le setšhaba re le dihwai gore ebe o nanabeditse letsogo. Boipiletso bo se bo entswe gore dihwai di na le kgolotso ya go fumanwa disebediswa mme taba ena e bonagetse e nka e sitisa dihwai gore di tlhagise ka moo di ka lakatsang gore tlhagiso e be teng e le go nyolola ona moruo. Mme re se re etsa boipiletso ntate gore selemong sena sa temo disebediswa ga di ke di fumanege ga bobebe jwale o tle o bone ga tlhagiso e ba teng. Ke mpe ke nke monyetla ona gore go na le mokgatlo o momona o mogolo o teng ka rona ka mona wa dihwai o bitswang Lesotho Grain Producers. Mokgatlo ona o nkile dihwai diterekeng tsena tse leshome tsa naga mme ba etsa tlhagiso ka tsela e godimo bampa ba ena le kgolotso yona ena ya go fumantshwa disebediswa ka nako. Ha re ka fumana disebediswa ke karolo ya mokgatlo oo mme ha re ka fumana disebediswa ntate re a o tshepisa gore moruo wa naga ena o tla nyoloha o be motle. Ke a leboga ntate.

0: zone pays gaga ke a le boa ke a tswa kwa mela gore bo khiba wa ne ke ka o bitsa kwa na o sa empa ba le ke sa lo setswa mona gore ona ke mo khetwane ga se wa le bo wa u si ka go bo mela ye ba kala mona ha re kala mona ba di dimba ga sa bolla mona ke bona ba u kirene ke ba bitsa mona empa ha e le mona bana ba se ba le teng tswelang pele bomme le re etsetse letlhaso ke re ka pelenyana fela ke 50 cent tsebiso e potlakileng bomme le bontate ka lesakong la ka le letona ka mona ditlhagiso tsa dihwai ke tse eno le ka atamela la fepa matlho mono le gore le tseba go botla le go tseba gore na ga re tloa mona re dipanana ge di o fumana eng ka bokae e fitlha wa mo phelang teng kopanang le ba lekala la tebo ke bao mo thepa ke o beng baka ya bobedi bana ba dilemo di leshome le motso tsheletseng go ntse e tswa diaei ka morago ka mona le ka potela ka mo rungwe la nna la fumana diadi tsa lona ka kamorago ka mona ke a leboa bomme kgibang magolo setšhaba se lešedi ke a lebo ke a leboa mme gs o ne a batla go tseba gore na le otle pina tse kae ke kopatle le ke le otle tse pedi fela gobane bjale e se le kgale re geme ke re tlabolowe bo ntate bo mme tle ha e se kaka ga re a tlatha bobola ke batla go utlwa ditatse le botsi di etsane ga ntse re tswela pele ka tshebetsweno ya gore ke a leboa
1: Hello.

चिल्लाए। Why you tell lies?

0: 形象。
1: 如
0: 穿的是，我该比

0: dia berlalu.
1: Bafe Marofi. Bafe Marofi. Bon, ntate le bomme. Ho tlo ema motho a moholo e le nyana monga mobu ona e go hatileng ka jeno. Matsega duodi le magwala ke majasam. E le hore haibe re emisa ga magwala hona jwale ko bolela hore re emisa motho a moholo a ho mme wa ka mme mofumadi mme molapo ke kopa o nkatamele o tofana ka puo setšhabeng sena sa gao mongaka.

0: tena sa bana se se tla gore a le sa ka mo ga lona ka mo ona le noka noka e o tshwe mo go ka re ba le noka ena ya mo go ka ke ke di ya di phofolo tena tsa batho tena tsa batho tena tse nyulwang kwana ka ba se thewa kwana yo le di fitla di tsela le hona mo itselala ka ntsane e ba yo le sa ke di pitsitse mabitso a mang a sele empa ka pele pele gore di se di re nyameletsa ga sa tla di fumana ka le thepa ena e nkile sebaka e tlo nka sebaka sa di kgomo tseno tse tshelang mona letsatsi le leng le le leng jale morago ona ntate e bohloko ka go fetisisa ebileng re se re bona gago jale e tla ata letsatsi le leng le le leng eo sepolosa sae se bonono diateane ke bonang se tshoge ka thata ka nete gore re mpe re lwantshe ga ba sa ditshidisa le mono
1: ga go bala hantle kgotsa e tse le teng mona e tla ba a dihwaga tsena di banyanyana gagolo di banyane ga utlwa ka mokgosi fela go jale letlalo e se le lena kapa lehlole ditlhakwana nama yona ga e sa leyo ka pelengana bašobane bano ba tseba go etsa mosebetsi ke belaela go a se bomme ba etsang taba tseno ke bontate ba tsae lwalwa ka pelenyana e be ba ntsha nama ena ebe ba sa ba e romeletse selageng tlholo e reka go sane e se le nama ka selageng ka mane monga gomantsa a bokolola mono e se e le ngata gagolo taba eno jale metšhini ena eo ntate a tlo fana ka yona eo ke molebogang ka nnete
0: ke molebogang ka pelo ya ka yotlhe ka go fela gore o tlolefa metšhini ena wane
1: jale ke itse e nka sebaka sa diphoofolo tseno tsa lona tseno tse tseo bonagalang ya pele koo di tla tshelano ke mone ka pelenyana ya bobedi ko go ga di sana le kgulo ga ne ntse re tseba gore diphoofolo dikgomo gagolo ele dintho tse neng di sa e ne di sa sokodise gobane jale gana jale tenana ga re qeta go kotukotula masimo mane e tlile ke ona mone di fula teng jale ya ba gotla ditaba tsena tsa e mo sa fela ditlhaka tsa gae mo empa jale e re le batle gagolo ka yona ntate wa ka e metšhini ena e tlatla e e re thusa ka yona e ko le buang ka nnete go be o tlo tla fana ka yona ke bona ka lana ntate motšhobogana ntse a re re tlhokomela gore kana ba go tla ba le El Nino e mpenyana go tloa dikgodinyana tse e tlang a ke belaela gore rona re tlabe re tšhaile gampe mo nama jaga mone ebile re tla ne re tswele pele go tšhaa ga re itukiseditse o etsa jalo dijalo tse re di lemang mona le ditoropong tsena tse kgolo tsena ga di sa leyo kapa ga di sobe teng gobane jale le dijalo tsena tse re di jalang mona tse di o ka tla fumana le matlo a magago a dula a leng godimo jale re tle ra jala mona e tla gago le o kotula mona o tla fumana mekotle re tla entsha mona ya matlo e tla tshabeya ntate jale ke bona kati mona ga majaga mone ke tla go kgothaletsa ntate ka matlhati e nepaetseng gore oho metšhini ena e se kampatla fana mone gobane ga gona mo go tlo le mateng mo re le mang teng ke mo re leng me matlo mme jale re ntse ra le maletsatsi le letsatsi ke bona ka e tla re pele dilemo tsena tse tlhano di feta toropo ena masego e tlabe le toropo ya teateano ke ba tseba gantle gore na bo e leng teateane ke kaya mo leng masego ke kaya ntate di ore ke bua gagolo ntate o tlo ntheola mona mme o etsa mosebetsi wa ga yantle modimo a o tlhononofatse le moifo.

ke se hlompho ho bao ka medikgwebong ditseng tsa mmuso le megatlong e ikemetseng ke se hlompho ho bao ka medi ba tshireletso wa sesole wa sepolesa wa mautlwela le wa tlhabollo ya batshwaruwa ke se hlompho ho morena wa sebaka sena morena masupa majara ke se hlompho ho baqolotsi le baphatlalatsi ba ditaba ba etsang hore mosebetsi o finyelele setšhabeng ke se hlompho ho lona setšhaba sa bomme le bontate le bana ba teng kwano lebitso la ka ke Teboho Madisebo Mokela ke mongodi wa mmuso ke tla tsamaisa lethathamo lena go tloa mona go fitlhela qetellong ke manolle mokgwa o re tla sebetsa ka ona go tloa mona go na le dipontshuwa mohlomphe itonagolo tseo ke tla kopa gore bonyane tafole ena e ka pelepele e tlebe yona fela e yang gobane nako e se re siile mme o tlo o bone le bahlomphei dipontshuwa tsena tse teng tse dingwe di tla qala ka mora tente ena e kgolo e be re potela ka morago ka letsogong la ka le letshehadi ga dingata re tla qetelela Lesotho National Dairy Board mme ga re tloa moo re tlabe se re ya diterekereng tsane tseo le di bonang tse ka letsogong lena la ka la left e be jwale mohlomphe itonagolo ga re fitlha moo o tla jalo ka ga ntate PSA la bolela o tla fana ka diterekere go ditsitsa tshireletso e tla ba motho a le mong ka mogotla bo sentse o tlhophisitswe e be o fana go le rotho di polytechnic agri college e be jwale mane go na le farmers associations go itswe ba 22 mme e tla ba di-onflopo tse tharo fela ke batho ba bararo go ba fa di-onflopo e tsetseng senotlolo sa motšhini e be batšha ba 48 e be e ba ba bararo fela e be bomme e ba ba bararo fela ba tla fua di-onflopo mme bana youth associations le batšha le bomme ba tlo fua mogatlhele ona wa diterekere tsena tsa matsogo a tshe ditsitsa tshireletso le dikolo ba ile fua tsane tse gobetso e be go na le dile tsa basotho jwale ba itheketseng ke tsane tse putswa tse kgolo tsona di 40 ke tsa scheme sa Post Bank seo basotho e leng bona ba itheketseng mme go tsona mo qetellong ya tsona tlasenyana go na le tse pedi tsenyane jalo ka tsena go bontsha gore le tsena ga o di batla ka gara scheme le tsona o thusa ka tšhelete gore o ithekele mme tsona dipedi fela ke ka mokgwa oo re tla sebetsa mme re tla qala ka tsena tsenyenyana re ye go tsane tse putswa tsena tsenyane di le kgolo ke ya gola le ya gopola le se ile tsa fano e be re ya go tsane tse kgolo tsona di 21 e be jwale re tla ya go tsona e be go tlatla huwa go tsane tsa basotho mohlompe itonagolo o tla leboela basotho bano ba itekang a ba phamise moya ba tsose molota le gore ba bang ka o fela ba tle ba tsebe go kena tabeng tsa diterekere mme mothating ona ke kopa gore ke re ka morago ka mane di-displaying re na le di-nutrition club e leng gona mo cottage industry kalang gobane bomme le bontate bao ba iketsetsa ditlhaiswa tlasa lekala la temo le batataisang la nutrition e be re na le Lesotho National Dairy Board re na le bomme ba le ba ohlang boya ba the weavers bo Sithati weavers ba teng ka morago le sekolo sa temo go bontsha gore na ba ruta eng dikolong moo e le gore batšha ba tsebe go kenelela mosebetsing wa go ithuta taba tsa temo and the value chains in agriculture e leng tse tlatlamang ga se gore gotho motšha e be ena ruang empa ka gare go lethathamo la mesebetsi e ka e tswang go na le mesebetsi eo batšha ba ka etsang jalo ka gana ga ena e tlaisa boya ba otlhe boya ba dae boya ba etse ditlhaiswa those are the value chains tse re buang ka tsona mothating ona ke kopa ka boikokobetso jwa le mohlomphei letona la temo go tla fana ka puo e be ga theoa kwano protocol e seng thusa jalo ka ga re tlhophile
ho ya dipontsueng ho fitlela re fitla mona phanong mme ke tla bentse ke hlalosana re tla sebetsa jwang ke a leboha.

mohlomphehi mo tsamaisi ntumella ke boke dikgomo ho ntate mtlotlei ke boke dikgomo ho mohlomphehi tonakgolo ya mmuso wa mtlotlei ke hlomphe mohlomphehi mookamedi wa senate motsamaisi wa dipuisano paramenteng ke hlomphe mohlomphehi motlatsi wa tonakgolo bahlomphehi matona a kgabane a mmuso wa mtlotlei ke hlomphe bakgethwa ba setšhaba mme ke hlomphe baemedi ba naga tse pedi be ke ba boneng wa naga ya China le wa naga ya Aforika Borwa. Ke mpe ke kgaoletse ka nnete e be ke le hlomphile botlhe botlhe setšhaba sa dihwai setšhaba sa Basotho baqolotsi le baphatlhalatsi ba ditaba ba teng kwano ka bongata. Mmatlaselo o se fumane ka jeno pelo e boetse madulong. Takatso ya mmuso ona o etelletsweng pele ke mohlomphehi tonakgolo Ntsokwane Samuel Matekane ebile hore ha selemo sa Sesotho se thwasa jwalo ka ha se thwasitse ebe selemo sena re se thakgola ka ho nehelana ka thepa ena e dipholo tse di tswang diterekere ho a lema. Takatso e ne le hore ebe diterekere tsena tse fuwang dihwai kapo tseo dihwai di fumaneng mokitlane Post Bank ebe di le kgolo. Ha monyetla o tliswang ke 200 million malodi o etsa hore re ka tseba ho thusa le dihwai tse 500, empa re amohela diterekere tse 40 e le hobane dikopo tse fetisitsweng tse atlehileng tsona di le lekgolo le metso e mmedi. Mme re le lekala la temo re lemosa setšhaba sa dihwai tse sentse di lema tse tlo lema hore selemo se fetileng re le Basotho re le dihwai ka mobu o re nang le ona wa temo o etsang 448,000 hectares re kgonne ho lema 160,348 hectares e le poone e le mabele e le koro e le dinawa e le dierekisi le tse ding. Kajeno lena mohlomphehi tonakgolo o aba diterekere. Terekere tsena tse nyane tsa mabidi a mabedi ka dihora tse pakeng tsa tse robedi ho isa ho tse leshome terekere enono e tseba ho hlahisa 1 hectare. Terekere eno e kentswe di-diski mono, plowing disk. E ka kena mohoma, e ka kena plantere.
e le go tebello ke hore 200 hectares kana go ya temo ge lebeletse hore e lengwe ditiragere tseno tse kgolo tiragere ka nngwe e ka lema go tloa go 150 go ya godimo hectares e le gore tebelelwa ke gore selemo se fetileng selemo se tlang bonyane re tlabe re le mme 182,348 hectares empa ge re go setšhaba sa basotho go dihwai lekala la temo le ge target eo re lokelang go e fihlela e lokela go ba 250,000 hectares kore out of 448,000 hectares bonyane ge re ge ke go otleng selemong se tlang kapo selemong sena sa temo seo re se qalang ge ke go otleng halofo ya mobu oo re nang le ona re hlahise dijo lepetso le mogowa wa rona wa selemo sena ke gore re tšhwatla mafiso a tlala re haha kapo re tlatsa disiu o tlatsa disiu gore re lokela go a sebetsa ka thata go bona gore re ya masimong re hlahisa dijo re a iphepa lehlorono la setšhaba se bitswang basotho ke gore ba na le motlotlei eo e leng champion ya nutrition tlhwatlhweng ena ya Afrika ba na le motlotlei eo e leng sehwai ba na le motlotlei eo e leng kapo ya ratang temo lehlonono la basotho ke gore ba na le tonagolo eo e leng sehwai ba na le tonagolo ya ratang temo ha re yeng masimong ge lo hlahisa dijo mafapha a tshireletso dihwai tse tlang go atleya go fumana thepa ena ka jeno di kenyeletsa le lekala la temo ka lefapha la kwetliso FTC ge lo tsosa di FTC go kwetlisa dihwai ka tshebediso ya thepa ena eo di abelwang ka jeno ga re tlo felela mono fela dipeo menontsha ditšhefu tseo re di rekang re di sebedisa masimong mane e ka sitana le beng ba diterekere tsena tseo re di rekang go bona ge tlo ba le bona kwetlisong ya bohlanka ba lekala la temo beo e leng basupisi kwetlisong ya dihwai e le go etsa bonnete ba gore ha re ya masimong ha re fela gobane go uwa masimong re ya masimong ka ditsebo ge ilo sebedisa thepa eno ka tsela e nepaetseng ge o sebedisa dipeo ka tsela e nepaetseng ge o sebedisa ditšhefu ka tsela e nepaetseng motsamaisi mohlombe tona kgolo o lla

lebetse hore ke phatlalletse setjhaba sena sa Basotho hore mmuso wa abela LDF polasi ya lekala la temo e mafeteng mane sebakeng se o thontsha ditlama. Mme mohlompe etonakgolo hore ke o bolelle Commander Lesotho Defence Force hore o batla ho bona tsha ditlama e le tala. Mohlompe etonakgolo o nlaela hore ke o bolelle mohlompe letona le kgabane la toka hore o abela Correctional Service polasi ya lekala la temo e meja metalana Maseruma. Ka mokgwa o tshwanang le wena o ko o bolelle hore wena ha ke o laele wa mphatwa ka o ko o bolelle jwalo ka o le braa yaka. O ko o bolelle hore o batla ho bona polasi enono e le tala ho hlahisitswe dijo. Mme o ke le bolelle lona mafapha a tshireletso a tlang ho fumana thepa ena. Store ke sena sa dijo seo mmuso o se haileng ka thuso ya mmuso wa China. Store seno se tshela 17,000 tons. Se tshela dinawa, se tshela mabele, se tshela koro, se tshela poni, se tshela dierekisi. O batla ho bona store seno mohlompe etona go se tletse. Lona bahlanka ba lekala la temo o go ke le laela hore le lo thusa mafapha a tshireletso dipolasi tseno thepa ya nosetso e mono e sebetse ho nosetswe ho hlahiswe dijo. Ke qetella ka hore ke o lebohe mohlompe etonakgolo, ke lebohele setjhaba sena sa Basotho hore ebe re arabela qholotso e nngwe ya diqholotso tse tobaneng le temo Lesotho moo ke bosiyo ba thepa ya masimong. Kajeno lena qholotso enono e arabele. Postbank e re tshepisa mona hore qholotso ya bobedi e tobaneng le naha ena ha uwa tlhahisong e leng taba ya tlhahiso eo re sebedisang nosetso ho hlahisa, ba re le yona ka mokgwa o tshwanang re le dihwai re tlameha hore re ba bone ho arabela tlhoko eno. Empa ke ntse ke tshwa ke re ke e nngwe ya diqholotso tseo re tlamehang hore re shebe haholo ho yona ha re nepile ena ya hore thepa ya temo e be teng e diterekere. Re lokela ho a nepa jwale boteng ba thepa ya nosetso. Re lokela ho nepa tlhoko ya boraro e leng jwale ho hlahlella dihwai ka ditsebo. Jwale re nepe tlhoko ya bone ya hore thepa eno ya dihwai ha e tloha mono dihwaing ho be le moo e yang hona teng e leng mebarakeng. Dihwai ha di ntse di kopana le nna mohlompe etonakgolo ba re hore naha ena e hlahise dijo iphepe ke bosesanyana ba kgwele ya tleleme ha e le fela re ka re arabela ditlhoko tseno. Mme ka nnete ke leboela setjhaba sena sa Basotho sa dihwai ka boetapele ba hao bo hlwahlwa hore be kajeno thepa ke ena ya mofuta ona eo o tlo nehelana ka yona. Ka nnete ke rata hore ke lebohe le wa mphato ya ka mohlomphehi Thabo Mofosi eo e neng e le letona la temo maobane. Moralo ona o haetse hodima hlo eno wa ngwana eno wa motho, mme ka nnete o entse mosebetsi o moholo haholo. Ke a mo

0: sou um pibaga que tá com pau re o isso é o nali se chupa seu tinki de tipe leca ata mela la nala fana kale sa so ha ba tompe ba tswa ba sa so ba ditaba tseo tsa bona ke a le bo
1: o mamedi wa selma sa so to re mathatingwane o he ho ile nga hlaloswa hore ho totla ho fana jwalo kapa ho totla hlunga
2: ke tsebe tabataka ke bona gona go tsela ba mmona
3: na kuka.

0: dina mkhompei mutshobagwane ha bua mona ka mobu ona watemo ona ha ya le sotho ina luona ona o twenke di hektara tse magolo a mane le mashume a rudi ama le mashume a mabedi a metso e mebedi me ho go kana go etelele hore hangata ba sotho mobu ona watemo ba o fetolela mobu wa bodulo ba o rekisa me ba o fetolela mobu wa bodulo kontso na le melao le melawana ente nyi thibela yona taba ye me ka go pula gona go nye fitleng le tona la puso ya dibaka le bogena na go nye fitleng ke go pula hantle le motlhophe ga papa ene sa le tona mo uno ile ha bua ka yona taba ene ya hore go tla ba le melao e ginang yona phano ina ya mobu wa temo o fetolela mobu wa bodulo mme taba eo e bonala e ka ba sotho ba ntse ba itswelela pele ka mobu ona go fetolela mobu wa bodulo mme ga go ntse go ba le thepa ya temo tee go ntse go ba le maano a mmuso a kofisang tlhagiso ya dijo le go agabela ditaba tsa phepo e e nepagetseng kapa dikoloto tsa kgolotso kapa dikoloto tsa ke ne ke batla gore maane tsa phepo e sa nepagalang e bonagalang e leng teng e tlhaloswang ke ditsidi gagologolo ditaba tsa bophelo e le bona ba buang ka ditaba tsona tseno tseo di lokelang ditlholo ka kotlologo ke taba tsa teng le taba ya go phela gantle re be setšhaba se phetseng gantle ka go ja le gona go ja dijo tse e nepagetseng ka go bjwang ga re na le motlotle e ditsela borago e le ena ya arositseng ditaba tsa phepo e se phepo fela empa phepo e e nepagetseng ya mokgatlho ona wa dinaga tse e kopaneng tsa tlhwatlhwa ena ya Aforika e le le supa tsela ditabeng tsa phepo e e nepagetseng mme sena se bolela gore naga ya lesotho e lokela e sebetse ka maatla go feta dinaga tse dingwe ga go bua ka ditaba tsona tsa pele mme sena ge se bolela ge gore ka nnete ke tsona tseo naga ya lesotho e lokela naro
1: mme a bontsha gape ga ka bane ba dikolo tsa tlhabolo ya batshwaruwa bona ba tla abelwa ya ne emete lejalana masego go bontsha gore taba enana ya tlala a ka e tlola ga mafapha otlhe a ka kopana mme a sebetsa mmogo a e gole a boela a bontsha gore selemong senana ya temo seo go tlokela go sona ga batla go sebetsa ka maatla a magolo gore bonnyane karolo halofo ya temo e be le eo bona e le lekala la temo ba fitlhele karolo e golo gagolo ga ne a bua gore ba leme ka tsela e tlhaisa tsa go phama gagolo ebile a bontsha gore ba batla gore ga ka lema le monse semong sena sa temo ga a kgona re leme ka tsela e godimo gagolo wa phama
0: o fela o le jalo mme ga ga o le tsenage mamedi re re tleng le re gotlele mane mosi wa setere ke sabe re ya monghadi mokepe jonase ke ena ya ntseng a bua monage ke re fetele go ena go utlwe ona ebe melaetsa ya gae nna ke efeng ka ditaba tsena tse ntseng di e tsagang
2: le pitso farmers award pitso farmers award le bone ba itlale LTV mona beng baka ke a lebong ka mora stage mola beng baka ga ke re ke a utlwala ke a leboa

0: Na kwa ke hora ya pele sena ke selemo ya Salesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababo majoro mo mamedi dumela. Mohlomphei tuna kholontso kwane matikane o tla abela ba tshaba mashome a mane a metso e robedi basadi ba mashome a mararo le megatlo ya dihwai e mashome a mabedi a metso e meri thepa ya temo tshebeletso nya ho gakola ho thwasa ha selemo sa temo ha foso be re ya ka jeno. Sena se boletswe ke mookamedi lefapheng la dijalo lekaleng la temo kanetso ya dijo le phepo e nepahetseng monghadi Selebalo Moeketsi ya supileng hore mmuso o tlo ntlafatsa mananeo thuto a temo dikolong tsa temo le lerotho di polytechnic ka ho di abela diterekere le ho ntlafatsa tlhahiso ya dijo ditsing tsa tshireletso ka ho fana ka diterekere ditsing tsa sesole sepolesa le tlhabollo ya batshwaruwa. E mong wa mekgatlo ya dihwai tsa ditapole monghadi le Chesang Kgasi o lebohile mohlomphei tonakgolo ka thepa ena e tlo thusa dihwai ho sebetsa le ho ntlafatsa tlhahiso. Ha e mong wa batjha Ditebogo Hlephe a hlalositse hore thepa ena e tlo ba nolofalletsa mosebetsi. Letona la bosebeletsi ba setjhaba mohlomphei Moeketsi Motshwane le modula stulo wa badula stulo ba di komiti tsa paramente mohlomphei Mogothu Magalanyane ba mmokeng wa boithuto kana ka sepheo sa ho matlafatsa boetapele ka hara bosebeletsi ba setjhaba Lesotho. Mohlomphei Motshwane o boletse hore mmoka ona o tlo fana ka monyetla wa ho ithuta hore na dinaha tsa Afrika di une molemo ofeng meralong ya bosebeletsi ba setjhaba ho matlafatsa bosebeletsi ba naha. Mohlomphei Magalanyane o supile hore lekgotla la setjhaba le bohlokwa ho tshehetsa tlhopho botjha e matlafatsang ditsi tsa setjhaba. Mokeng ona wa matsatsi a mahlano o kenyeletsa diofisiri tse kgolo tsa mmuso ho hlaha ofising ya mohlomphei tonakgolo lekala la bosebeletsi ba setjhaba la bohahlaudi le botjhaba hara amang. Mongori e moholo wa lekala la dihlodilweng o butse ka molao seboka sa lekgotla la komisi ya dibaka ya ditaba tsa metsi a noka ya Senqu Orascom Maseru. Moetapele wa Moifo ona monghadi Diragalebese o re dinaha tseo e leng ditho di kopantswe ke boikarabelo bo tshwanang ba ho netefatsa hore noka ya Orange Senqu e tla tswela pele ho tshehetsa mokgwa wa boiphediso, kgolo ya moruo, paballo ya tikoloho le botsitso ba sebaka. Monghadi Ralebesi o ipileditse ho Moifo ho ba le seabo dipuisanong ka mokgwa o ahang ba tataiswa ke pono le boitlamo bo ba nang le bona ba ho fihlela dipheo tsa Orascom. Seboka sena se kopantse baemedi ho hlaha Botswana, Namibia, Afrika Borwa le naha ya Lesotho e le yona e eteletseng pele Orascom monongwaha. Presidente ya mokgatlo wa beng ba matlo a dino le dijo o re dikgwebo tse senang mangolo di bile di sa ikobele molao di qetella e le sethala sa diketso tsa botlokotsebe. Monghadi Motsekeng Nkiyane o supile hore tse ding tsa dikgwebo di rekisa dithethefatsi le se kwale ka nako ya molao mme sena se thunthetsa seriti sa dikgwebo tsa bona. A re kgolotso e nngwe ke matswallo a dinaga tse ding a rekisang mothagamane wa maiketsetso o ka bakelang Basotho bokulo. A ipiletsa ho sepolesa ho kena dipakeng. Morena wa Qwading le Phomolong, Morena Taelo Matsoso, o bontshitse hore ho bohlokwa ho beng ba matlo a mothagamane ho ikobela molao le ho tlaleha ditlolo tsa molao hore di se ate.
1: Mahane ke sebetsa hantle le mahokela le sepolesa mme le lona le beng ba methamahane se ke la patang tlolo ya molao a e se etsaetse obane e etsaetse mothamaneng wa gago a ko e report-e one ha o ntse o e pata ga e tlo fela tlolo ya molao empa tlile e etsagala ke a gola e se le ka makgetlokgetlo o le fumana gore ga motho di etsala bareng ga se a ngata o le fumana monga ba ga a tla moreneng kapa ya sepoleseng a bolela gae ma mmangwe tlhabo ka thipa kapo go itsala jena ga ngata go feta ganyane wa utlwa o setse module sepetlele o khutlile ebe ga o sana taba tseno tsa gore na monga mothamahane ke dikarabelo jwang.
0: Ditaba tsena di felela mona mamela tse tla latela tsa senyesimane nako ga e le 30 ka mora hora ya pele.

0: re Econet, Lesotho's best data network. Re fetola ntho o yentse magetlo a milioni jolo ka o sefa internet into something completely fresh and a whole new experience. O ka etsa nka 10 malodi. Kwano Econet, 10 malodi yo rekela tokoloho. Tswela pele he, browser, download, YouTube, TikTok. The sky is the limit. Haro tshwarelle morao. Ho reka penya star 100 hash. O gete 3 1-hour unlimited bundles. Ho he, ke tokoloho. Econet, Lesotho's best data network.
1: Momamedi re leboga ba lefapha la ditaba ka ditaba tseo tsa hora ya pele tseo ba sa tswa re fa tsona. Mothating ona re tla boela re matha ka lebelo re gutlela ka hafoso mo teng re tla kopana le Mpho Mosala mmoho le ga gojane na re ho fa di etsahala tsentseng di etsahala ka mono ka hafoso. Mme bana ba ntse ba ofa gaso e otlolohileng mo teng he. Mohlomphe tona kgolo a tla nehelana ka disebediswa tsa temo ho Basotho haholo batjha le basadi e ka sepheo sa go ntlafatsa temo ka hare ho naha ya Lesotho. Mme morego ona o etswa ke mmuso wa Lesotho ka tshebedisano mmoho le banka ya poso.
2: Tsela ka re ke tledi nna bele dithapo tsena jolo ka house o di lahletse ka kwano ke nale nare mona mo ke leng hona teng ga gojana ke ne ntse sebetsa le yena. Mme re tla boela he re gukela haiba mohlomphe itona kgolo ditaba tsa haidi ntse di tswela pele tsa ho hlahloba kamane di hlahiswa tsena tsa temo le ho potoloha le dipontshuwa tsena tse teng ka mona pele a etsa puo re tla gutlela ka matlong a gaso go balwa ditaba tsa sengisemane tsa metsotso e 30 ka morao hora ena ya pele eo re leng ho yona ha jwale. Nna re ngwana mme ha ke tsebe gona ga o ntse o potopotoloha mohlomo mo o fitlhileng teng o boneng kapa o tla potopotoloha o ko shebeshebe mo o leng gona teng gorena le o bona gona o tla tseba gore re tle re fitlhe mona mo re leng gona teng na.
3: Wa phato ere ke tete bontsha mo mamedi wa Selma sa Lesotho jwale ka ga mo jwetsitse gore re tla ba ditsebe le mahlo a hae gore ke tle ke pote ke mathe ke mane dipontshueng tsa temo mo mohlomphe itona kgolo a ntseng a pota le tsona a bontsha ditlhagiswa tse fapaneng tsa dihwai. Ke tle ke ye teng gore ke dilo utlwa gore na mo bona dihwai tsenanana di ntse di tsamaya le go sebetsa jwane mohlomphe itona kgolo.
2: A o bona me ere re tlhagile dina na bele he ha ho le jwalo o no potopotolwe o tloa gela maso ke tle bona he re fe mo mamedi tsena tse itsa halang ka mona ka ha foso se di tsena sa temo mona le ma ke hona mo go leng hona teng mo go ntshuwa tsena di fili di itsa halang hona teng di direkere tsona tse tse go tla di fanwa le tsona tsena tse o ba sotho ba ka ithekelang tsona ka nyetlisetso. Gobane mmuso wa Lesotho o fane ka tšhelete yona ena e boletsweng yeo mo sehwai ga se lokela go fumana dinyehlisetso tseno tla lokela gore sona selefe jalo dinoko tse 30 le dinoko tse 70 legolong gobane mmuso ona o tlatseditseng ka dinoko tse 30 legolong ke tlhaloso ena e hlalositsweng he ka ditaba tsena. Mme ke tla nne ke bone gore na re mo a leng gona teng re tla tseba gore re gokagane le ena jele re tlotla re utlwa ditaba tsena a nne a re behele seding mo a leng gona teng ge o fe ditsagala tsena gobane ka nepo o lokela o fumane setshwantsho se hlakileng sa dietsagala tsena go tloa mono re tla be re sa wa be le toka ha re sa ofise na se itsagalang ka mo nna re ngwana mme mo o leng gona teng re ka utlwa na o a fitlha ka kwano re tle re tsebe go fa mo mamedi ditaba tsena
3: nna
2: Oscar ba le bale ha ho le ngwana mme ke tlhokomeditswa mona gore ka nna ba maqhubu mo o leng gona teng ha o ya ho le ha ho le jwale o ke ke wa tseba go finyelela ka kwano kapa wa sirela le yona kolo ena ya gaso.
4: Tlolefa sona mo re tabente re emetseng date tonagolo le moifo o teng kwano gore batle ba qetele mosebetsi jale a tlatse bo tlofana ka mogo ya letsatsi la kajeno re tsebe o re ge lokoloe re ja monate hantle
5: ba se ba qetile re ke
6: mosala
2: na utlwa mpa e ka utlwa ngwana mme fela o se ka ba re ba le ha holo ho bana jwale e tile makubu aba tla o tsokotsokotsa o no hlahla lele kwano
6: a ya ukwa tsana e hlane le mo holo wa ka la late mo ka netse
5: are you ready for the tp
6: bona
2: a khona ngwana mme e tlile maqhubuana a o tsokotsa ngwana mme ga ke tsebe na ebe o siretse le rona ka koloing ye ya gaso kapa o gokae o lokela o se ka ba o a nyamelela gole le yona ngwana mme o se ka ba wa sirela le yona e le gore o tsebe go gokagana le yona ka kotlorogo
6: wa mphato wa nkutlwa gona jela
2: a o nepaetse ngwana mme tswela pele
6: ke bontshe mosoto wa eso gore ke mongodi e mogolo wa leka temo kanetso ya phepo e nepaetseng monggadi o kgothatso tshwana ke ena a ntseng a tsamaya ka pela tona go a bontsha ditlaiswa tsa dihwai mona mo ba ntseng ba bontsha teng dipontshiwa nete e salem mamedi wa selemo ya salesotho tala matona ne professor pa na mohlomphei le jo mo kanetso ya dijo le phepo e nepaetseng mohlomphei Thabo Mofosi ke bone mohlomphei Richard Ramoeletsi e leng letona la toka le molao le yena o teng ka gare o batho mme yena o hopole gore go ile ga ba le taba yane ya gore setse a tlhabololo ya batshwaruwa se tla fua polatsi ya lekala la temo kanetso ya dijo lemetala masego mo bona go bontshitse motlhompe itona golo a bontshitse gore tala e tshwanela go bonagala ka ngata gagolo mono gale ba dipontshwe naldeirntshwa fa lebese gore na lebese tsa tsa difeng tse e fapaneng mme ke gona mo ba teng gona a fetela go e tsaya bona e le dintho tse e batlang di fapane wa mphato mme dingata gagolo mo ke batla ya teng ga ke nepe gantle gore e be maqhubu ga a na latlha ke tle ke o fe ditaba tsenana
2: a ngwana mme ga ko re tla utlwa fela ke a utlwa e tlile go batla go se monatenyana e tlile wa gaogaoa ngwana mme le ga ditaba tsena di le molemo ga kana di le botlhokwa go fitlha ditsebeng tsa mo mamedi empa di na le kgolotsonyana empa ge ke a tseba o tlang ka dintlha e tla re ga o se o gotlile o tlatla o re fa ka botebo tse ileng tsa latlhela mo mamedi gore a di utlwe ga o ntse o re fa tsona jale e be ge na o di fumana jwang o tla
6: ntlhwayaaona
2: teng onasole boeng bo nepaetseng baka fa mong
6: ke tlo fa tsona ka botlalo ga se ke le ka batong a gaswa ka moo
2: o jalo ngwana mme re tle re di nanabele ge ga jale mamedi mona mogolo ngwana te ke re tle ko fetisetse mane le tlhasong ka ga le lona le botlhokwa ke karolo ya sena se e tsagalang ka jone re seke ga o tima tsona

0: le theoetše mmopi di ana ntho tsa magwa wa tšhafoko ge diel pina tsena tsentse di lla mona ke ba bangata ba dimakaletse bomme le bontate le bana beso ba dimakaletse ke pina tse ntšha tse tswileng tsatsing lona lena.
1: Dumedisa gape bo mme le bontate ge se re khutlile dipontsueng jwa le mothating ona mohlomphe itona kholo o tla abadimpho o qala ka ditrekere tsena tse nyanyana seo na haitsi editsweng ka Republic of ka People's Republic of China.
2: Mhlombe itna kholo snotlo ke sena ndate so o se arelang e mongwa ba emedi ba megatlo ke ndate le tshisang khasi snotlo sena e ndate na o go tutse bona bona e hleki yona na ke go a ke ena ke pontsu ho fela tsona tlo ke sena e ya ndate so panso fela na re go pa go go go tutse ke go tlona ke yona na e ya ndate nyotra. Remax
3: Sala Musala
2: Remax nonno shalose
4: na ga ngwana mme ke a utwa
3: wa ka batho
4: ke a utwa ngwana ese
3: oh a gele bo wa mphato mo mo ke leng hona teng mo hlompe itona kholo ke ta ho fana ka motšhini wa pele ho boemeri ba megatlo e leng ya ne ke leng ga ba le puisano le yena monghading khasi e le yena a fua mpini mme mohlomphe itona kgolo tla boela a fa ba bang gape ge re nne re boya boemo ga ntse re letsenana wa mphato ke ata go e watla ka senotolo ga ke re nyenyana mohlomphe itona kgolo wa mphato
4: go jalo ngwane se ke ntse ke utlwa go na le mo ba tlhaelelang teng go na le mo bantse ba tlhaetlhaelela teng mono ke le ka utlwa ga letona la temo mohlomphe esedio motšhobogwana a ntse a tlhalosa tsona ditaba tse eno gore a ka e otla ka senotlolo yona terekere ena le gona o e fa bomang o ile a tlhaelelaaphato
3: ke bontshe gore mohlomphe itona golo o sa ntse a tsamaya ka yona motšhinoo

0: bona na ntsa tsa maka ona ka ha go se ba estinana ntsa o khanna mo tshino na mo nyanya na wa tirekere yino ntsa tsa maka ona mhlompheng lo gebe ba botho tse di dietsa hala ka monana wa mphatho.
1: Ke o bona na re ngwane eso me ke a bona le mohlompheti na go le o feta ka pela se thala sena mana montse tsa dipuo hona teng le bona mo ba ditseng hona teng ke re antse a supa a supisa se chaba khana ona motšhini ona o buileng ka ona me ba batla ba ntshiritshirile ha ke tsebe na o ka ho hlalosa motšhini o tlo ka ri dira bolella mo mamedi wa selma sala sotho na di ditirekere ka megahlo ona e fa pakaneng tsena tse kgolo le tsena tse nyenyane le motšhini ena ya ditirekere ena e
2: e
1: mabidi a mabedi ha ke tsebe na ho feta mo na hona le seo ka se hlalosang le ho utlwa ho rena wa mphetsa ma ka petrole ka pa ka diesel ka pa ka ena
3: I'm going to go to the house. Hontso etswa mogatlhelo ona wa o mohlompheti na kholo antsi a tita tsona ditaba tsena tseo a totla a fana ka tsona mme ke tle ke fetela ka go wena ka moo ka matlhong a gaso o tlo fetisa ditaba tsena tsa senye semaya re tle dinanabela ka morago go moo.
4: Momamedi mothating ona re boetse re balwa ditaba tsa hora ya pele ha e fetile ka metsotso e mashome a mararo re tla boela re gokagana le Mphomosala le ga kgojane na re hang ka morago go ditaba tseo.

ke tsena ka mogaga ka mo. Ditogo tsena ho so bontsitse hore ntate le tona ho bontsitse mona hore ditogo tsena di nka mefuta yohle ya dijo. Di ka nka 17,000 tons tsa mefuta ya dijo e fapaneng. Ke dijo tse ngata haholo tseno. Dijo tse ka behwang ka mono di ka bolokwa dilemo tse tharo di ntse di bolokehile. A re yeng masimong bahlompehi? A re yeng masimong? Setjhaba sa heso sa kwano re tlo qala ya sekontiri e tlohang ledibohong la Maseru ho ya Makhaka ho jwalo mokontraka o sa bile a fuwe ho ka tswele pele haufinyane ba tla tla fihla ho lona mona. Jwale le shebisana hore na ho tla sebetswa jwang. E sebetswa ho tloha ledibong le leholo la Maseru ho ya Makhaka. Yona ena ya sekontiri ya ho fela. O tsamaya ka hara toropo ya Maseru. E ya ntlafatswa. Ho jwalo. Tsela ena e potang mona ka morao e ya mokgethwaneng. E ya qala le yona dibekeng tse pedi tse tlang. Tla be qala ho sebetswa. Ke tsona tsane tsene ntse ke bua ka tsona, ke re ke tsa paving tsona tsena. Ena e tlohang mona e ya mokgethwaneng. Ke tsona tsane tse ke itseng ho lona di tlo etswa ke lona. Baahi ba mona. Hohle mona metseng, moo ho etswang ditsela. Tsena tsa paving di etswa ke lona. Re se re qadile mono hathetsane moo tlwaelehileng ka hore ke ha sae. Le ka ya la bona bokwading, bohabia, bohatsolo. Tsamayang le wa iponela na ho ntso etswang. Ntho tseno kaofela di ya tla. Di tlotla di anela mabato ana a lona ka ofela ona. Tsela re qala fatshe, re siye re e laetile ka motlakase. Re e kentse paving. Ke se ke be ka nna ka utlwang tselegong eo o itse. Ditaba ke tsa ka. Ee. Ditaba tse amanang le taba tshebetso ya mmuso. Le tla di utlwa ho nna le basebetsi ba nepahetseng ba fanang ka ditaba tseo e leng tsona. Tsela ya lehlohlojane ha re e sebetsa, re e sebetsa ka lona ho fihlela re e kenya paving, lona le e kenya paving. Lona le e laeta ka motlakase, ka mekontraka e re tla lefa yona. Ho ile ha bua mona hore ke di ya ho kotula. Hobane ha ke ka ke kotula re kotulang kaofela. Ho jwalo re a qala bekeng e tlang. Bekeng e tlang re a qala ho kotula. Basebetsi mmoho le nna bane ba re sebetsang le bona ha re kotula. Ntate Mojakgomo tla bua le lona. Ee, ntate Mojakgomo tla qala a bua le lona, mme jwale re tsweleng pele ke etse mosebetsi.

mote di phulo wa motaung ga se boko jege ke motaung ha molete ke difela na ko ina ke motho ha matsolangu i folle mo kekeng ba kone ba senna ba isupa ka meno metsunyana etla joa ho sasa ha i fodile tamane a phiri ke re ke se peka thamai ga mona taule le tlongkwana mwana ntse ka phirimana ba ga ntle o tshaba dintho ke nka ke tshaba dintho ke mpa ke tshaba amela tudi ntho ntse batho sa hla ke re ke thoko ile ka kuba ke ya bontswe ke le semethe ke sala bale na mantsa sa hlomela ba ga motshana ha sena ba bo wa itjele di go bana heng ha se ke mane tudi ntse tshelenga tsa go lomantsana mantsana ke mofusana itjela gala ntse la bana ba thata bo mo kana o shene wa ntate mamedi wa sema sala sotho hle ya bolotsenya tsa bangwa la longola me nete sala hle motau nyeno bang ba mpotse bona ke tsebella ka go bolotsa ke bona ke nna na itse bonnete ba go rwanga pa jwan hle ha nna ba banga ba hlwala kgwa ga hle ona mamese masala sotho le nna mogena wa ka ha sale ho ba nnete sale hle ha ke mogate mogena wa le kwala ona mamese masala sotho ka mo ditaba lenga temetle tsing le nna la ka tsheno hle ga lo tsama ntla monate ho tloa ba le lwena nna ke lwena ge moho ho a tsho ko ho renga jane ya botshelela itse bonnete ba re jwang pa jwang hle ha o suthi kwano sale mo sala sotho hle re nne re tlo shebisana na lo wena gona ke di finyetse ntseng di tsara ka ntle ka gona ha le sotho wena mamese masala sotho bolele ba hora ina ya bobedi me a fela re nyana bora ro teng a tla bege ge tshela hantle magulo ge tshelela ka hore yane ya lena no le holo le gatwang ko wena la mo dikongwa batsha me a se jele ka mono ke hlobola go gone ena ya bontate ka nnete ke bella ka thuko ke gena na go ntsa bo 2000 he ke a shumaya ba re bo ma 1k bo mamang ka nnete le ke bella bo 1k bona kwana ke gena hantle ka nnete ya gore magashia a no mogiana wena mamelo sa masalo sotho mentle le phoso re tla tsa bonnete ba re jwa mabotsa ngwe ha o ikwa hla yo go re ntse kgetho ya hao tseng le lela ka jeno re le selo masalo sotho o ba ne ka nnete ya makoma ge tla tsa bonnete ba gore wana te fela o ba le sedinga wena mamelo sa masalo sotho wa ithuta ka o fela ha tsona di kopane di entse kgokanyana phiri wena mamelo wa sa masalo sotho ha ile ba le tsena he ge ka ha ke motshego mogolo ge ke re tswele mo

Sondi azama tlamonate ya gafela ntlamonate so long when I'm maybe was some sala so tlhala tsa tsinga ka jeno ke ngana ntlamonate ona ke difinga tsentsenga di tsala mehle ga bone fela he wena mme some sala so tlhala tsinga lena ka jeno he ya tle taba gangkholo le ne le teng ka gona ha le sotho wena mme some sala so tlhala ene le yona ya motho muso neng o aba fela jalo he sebedi swa tsa temo ho matlafatsa tlhaiso ya dijo ka motho ba linga tenga mme tselenga tsa dintho tse go di bona ngahle wena mme some sala so tlhala hle intse ihle isa yo ihle muso untso sa wemetsi ya ka yona ngase bese so hle intse ile taba ya thaiso ka pa uthe ha mesibitsi ho matlafatsa moruo ka mo doba dileng ka teng ha le ka lati malala bo phelo lona le ntse le ka fela jalo tsola pele ka manane a thibelo ya tshwaetso ya HIV le lefuba ka mo doba dileng ka teng ona mme se mo sala so hle ka tshitso ya ne ya World Health Organization ka mo doba dileng ka teng se ya teng ka pa regional office ya yona e kwano Africa mme le ka la bo phelo hle ba bo phelo bo botle ba kelelo lona le ntse le tswela pele ho matlafatswa le yona yona tshetso ya World Health Organization ka regional office ya yona e kwano Africa tlingza dintho tse o re di boneng a hle wena mme se mo sa go sotho go pola wena go nyena he ya Maria he ke na kwane ya go hedi entle wena mme se mo sa go sotho ke nsana ha ya le sotho ke nga se ba hla o di ba hla yang nna he nga tse ta jolo ka ke ne tse le ya wa elane ya Africa bo bona mme se mo sa go sotho please try a botle bane bono a mane he Afriski go daba dileng ka teng mme a re tsela re mathampetle le tshaba na tseleng tsa Afrika mme ka Uganda patala tse fela jolo he go re se wa sa Ebola se ile mo rating a mehle e ba tsena he re fumana mo bana he ba Al Jazeera ka mo daba dileng ka teng DR Congo ntse e alwantsa fela jolo he ho ata ho lona fu le tshwanang la Ebola le tsona di wa tsibelo hle mme sa so hle ntse ni etswe ke bana he ba Al Jazeera mo di wa linga re tsimba bo teng ba bone fela jolo hle ba ntse ba le ka ho atolosa fela jolo he di tshebeletso tsa bophelo a se o respetseng ka hore ke tele medicine bona mamedi wa sa so ha ka mona ka Senegal teng to bana fela jolo he le di pheto tsa dipolitiki mme sa so so le tsona di tebatsi belo go ntse ka di fumana go bana ho ba Al Jazeera ka mo di tebatsi ka Chad re rile ho tswa le khotleng la machaba la botloko tsebe leng ICC mo go di tebatsi ka ding Afrika bo go yona ntse e lwantsa fela jolo he di tlhaselo tse di sitsweng ho abajaki wena mamedi wa sa masala sotho e leng a tsona tsane hetse o tlabeng re di bitsa ka mantswe a fapane hle re shebile tsengata wena mamedi wa sa masala sotho tsa Afrika ka lebaka la leqeme ha merero e ya matla a letsatsi ntse hle le yona e tswela pele hola ka hare ho continent e yona e tshwana ya Africa ka mana ka China ding inze itswela pele fela jolo heo tsetela gahonga ya me a ho kwano Africa mo di wa linga ding a ka sheba hle mamedi wa sema sala sotho ka nyarela kwana he le fatseng ka mena fela tsholo ha ya ho

Nako ke hora ya boraro sena ke sealemoya sa Lesotho ditaba tsena o di ballwa ke malababa o majoro mo mamedi dumela. Letona la bosebeletsi ba setšhaba Mohlomphe Moeketsi Motshwane le modulasetulo wa badulasetulo ba dikomiti tsa paramente Mohlomphe Mogothu Makgalanyane mo Mokeng wa Boithuto kana ka sepheo sa go maatlafatsa boetapele ka gara bosebeletsi ba setšhaba Lesotho. Mohlomphe Motshwane o boletse go moka ona o tlo fana ka monyetla wa go ithuta gore na dinaga tsa Aforika di unne molemo ofeng merelong ya bosebeletsi ba setšhaba go maatlafatsa bosebeletsi ba naga. Mohlomphe Makgalanyane o supile gore le tla la setšhaba le botlhokwa go tshegetsa tlhopho botšha e batlafatsang ditse tsa setšhaba. Mongwadi e mogolo wa lekala la ditlhodilweng o butse ka molao seboka sa lekgotla la dikomisi ya ditaba tsa metsi a noka ya Senqu Orascom Maseru. Moetapele wa moifo ona Monghadi Diraga Lebese o re dinaga tseo e leng ditho di kopantswe ke boikarabelo bo tshwanang ba go netefatsa gore noka ya Orange Senqu e tla tswela pele go tshegetsa mokgwa wa boiphediso, kgolo ya moruo, paballo ya tikologo le botsitso ba sebaka. Monghadi Ralebese o ipileditse go moifo go ba le seabo dipuisanong ka mokgwa o ahang ba tataisoga ke pono le boitlamo bo ba nang le bona ba go fitlhela dipheo tsa Orascom. Ke a phethela. Presidente ya mokgatlo wa beng ba matlo a dino le dijo o re dikgwebo tse senang mangolo di bile di sa ikobele molao di qetella e le sethala sa diketso tsa botlokotsebe. Monghadi Motsekeng Kiane o supile gore tse dingwe tsa dikgwebo di rekisa dithetefatsi le o se kwale ka nako ya molao, mme sena se thunthetsa seriti sa dikgwebo tsa bona. A re kgolotso e nngwe ke matswalwa a naga tse dingwe a rekisang mothagamane wa maiketsetso o ka bakelang Basotho bokulo, a ipiletsa go sepolesa go kena dipakeng. Ditaba tsena di felela mona, mamela tse tla latela ka hora ya bohlano.

0: Otherwise, remember some of us also good medicine and hot hot mama medicine. Salam salam so to all on a beautiful Friday. As I'm sorry, medicine, you to me long one manga, come ready or talk with the shaman. Come on and take a lesson, eh? Maga did aba wakamani come out in. Hide the double band to amato, matebele. Ere hale botsadi taba ke di finkire Sesotho ha se tologwe empire re se di le teng ke di ala ka mahlo ke ka ke se Africa ke tebo ke se shweshwe e be ke ho nka se ka taba ke tshe ke ro ka ntse ka boka ota empa o ka sentse bo ka ota ka hare ho nna ke re ke le ka ota ta fubensaka ho ngotswe amatsho matebele go tsa mahamona a tiki the best collab ke timbo ka ota ga tsa bo nete ba re la ona tefela lena la modikong wa batha la bohlano ge dia duma dia duma.
1: Ho ithuta ditsinga tse phameng ka hare hona ya Lesotho selemong sena sa dithuto se qalanga ka phupu wena mamedi wa semasala Lesotho hlese semasala di tsepedi ma shema mamedi metse tseleteng dintse di sebetswa me hang ha di fitile methati yohle e lokelang mo ithuti ka mongwe ya atlehileng o tla fumana karabo e leng a feedback ka hara account ya hai ya marandra mboka moso e-portal me ka mo tlo ba re leng ka teng ka hona baithuti ba entseng dikopo ba khothaletswa ho a kena ka hara account tsa bona tsa barandrang kgafetsa e le hore ba tle ba fumane karabo le tataiso ya methati e latelang hang ha kopo e amohelehile. Ho baithuti ba sa atlehang ha ho na ba le molaetsa ka hare ho account tsa bona me ngwane so ile hore o nno o nyarele ka tshepo jwalo o ntse o beile hantle ka morakelelo ya ha hore ho ka etsahala hore ebe ho be ba lo kapa ho ka se etsahale me hle nnete sala ka nnete hle ba ka tuwa ba ka e nngwe taba hle entseng e fofa mona ho magangang ngwana mo semasa re sotho ke yona eno he ya hore lona ba se ile neng ba mumuna ba imuna munwana ka pa menwana wena ma metsi ma sala so tle ka dihlapiso tsa NMDS ka nete go tlisitsang fang se sa re sa hai e le hore a tla nne a tsebe go nana beletsa
0: ba bang
1: empa he
0: re ne re le shume ai baba mbaka ai re ne re le shume ai yo motho a re bana ba se nna ka mogo ke sa rateng dikoloto ke re le ga ka fela manpower ha be le shapo go nka le patela ka ga ka ena ka I'm so good
1: ka mpa ba ya na mfiki ya mohlenya ga
0: atsa DJ le tsentwe ke kholotse ke kholotse
1: atsa le na petition lona
0: atsa ntse ke kholotse go betse gaitse ya motho ke go ke thotse ke shebile ke bone gore ba tshaba ba ngihle ba dutse ho bane nete go ba ile sekolong jwale le qemiki lena la mesebetsi ibile na ha le sotho etseba gore ba tsha ba tshametse ke kodua ena ya tlokahalo ya mosebetsi ba jwale ho thwe ntshane o ntshaka
1: njes
0: o ntshaka
1: ha re bua he ga tlaka ha ke o kadima sengwe ke o refa
0: fa
1: na house of feelings ke mo sebetsi ke botata ba ka go mpuseletse ka pa
0: patjelo go buseletse ka ke lo eng ka kae ke sa sebetse akere hong adi mahoha hao ene le hore ke tswelelle e le gore ha ke se ke fumane mosebetsi ke tle ke tsebe go gotlisetsa nnete ke gore ha re ka bona percentage ya batho be leng gore ba ka ba boemong ba gore hanyane ka hanyane ba nne ba gotlisetse re sheba percentage ya batho ba dutseng hae chikanusi ola yo
1: are makantines what
0: are lona mono ho mafes mono.

0: ntle ho mono e ne le dikgothaletso tsa mokana wa ka mokana Tshosane Mphutlane le mokhanselara wa ka ntate Mofihle Rarose hore he monna, mosebetsi o ntse o etsa ka o bona ka o thabela, mme o ka etsa hore batjha ba bang ba be le sepheo. Tswela pele taba tsa hao, re ntse re diteka dikhanseleng monanang, wena tswela pele. Ene ke tswetse pele ho tloha November eno ho fihlella ona.
1: Jwale abuti, ke utlwile hore ho na le tshebetso e nngwe ya bohlokwa kapa e kgolo eo o e entseng ha hona ha ntse le tswela pele ditaba tsena he, yona ena ya kotopo. Ke batla ke utlwa hona ebe kotopo ha o tla e kenya moo he pela bophelo moo ho ne ho etsahala jwang?
0: Ke ne le ka Sontaha ke ne ke ya kerekeng, jwale moholwane wa ka e mong a ba mpapadisa tjheka hore ang hase-hase ka metsi a nwa nema mono. Jwale ka be ke hlokomelwa gae ka nako nngwe motho e mong o tloga sa batho ka phoso e se ka morego. Ko re fela ke katolle foro enanang e sentse entswe ke mokonteraka nne a sebetsa tsela ka nako eo. Ke katolle ebe wa bo ba le ntate mong a reng ha o se o e katollotse tjeng ka o fa kotopo, o be o hloma kotopo e tla tshedisetsa metsi ka trencheng. Jwale ntate o ka nnete o la mpha kotopo. Ka be ke sebetsa baka seno ka e ne le 2025 ka October. Ka se sebetsa ka nnete kotopo ya ke ene ya ba metsi ha sa ema. Jwale ka mora nakwana ke le mong sena hape ena ntate a lampha kotopo re monna, ke o file kotopo ya ka, jwale kotopo ya ka e se ka tile ma fela o ntse le teng. Hantle ne ke o fellang kotopo ke re ka nnete ke kopa tshwarelo ntate o setse mosebetsi wa ka, ke nka pe ke le garafu ke ya teng. Aba re ka ikopanya monna o bona hore o fumana disebediswa tse nepahetseng mohlolo mong le kunonyana e itseng bakeng sa batho bo sebetsang le bona, hobane mehla ena re ra o patala o tla bontse o etsa ntho ka lerato. Empa hona jwale o lokela hore o be le ho hong, hoba dikhoune o tla bo di reka ka tjhelete ya hao e re sa tsebeng o tla o enkile kae, dikgarafu, equipment o dule o bona hore equipment e teng, batho bana ba tla le a sebetsa le shera tjhelete equally, ha o re o tlile ka eng. Kgetlong lena mona ke batla o kobe le hoho, ke mowala o le batho ba haufinyana mono ba rae, ngola lengolo o re kope, ha se kaofela re tla fana, empa rona re o tshepisa hore re tla fana. Mme mohlomong lengolo leno le o le ngotseng le tempuwe ke morena le mokhanselara, ho ka etsahala hore Ramasedi ya o putse ebe ke lona pula madiboho.
1: Jwale e le hore ha baletse ha re bua tje re boemo ba kotopo ke bofeng, mme mohlomong o ka re moralo ho ya pele o no lakatsa hore ho etsa le jwang ka bona boemo boo?
0: Kotopo ke foro ke e butse hona jwale ha re bua tje. Ke ne ke e bula maoba. Jwale kotopo ke tlo e katolla mohlomong bekene e tlang. Sepheo sa ka ko hona tje ha se ke butse foro ha ya haelwa. Contribution e bang e tla etsuwa ke tla batla lehlabathe, samente, ditene tsena tsa lengopeng. Ka lehlonolo na le ntate ke kopaneng le yena itseng a ka nthusa. Ebe ke tla reka ho yena ena o tlang deliverela mahala. Jwale ke batla ke na le kgopolo ya hore re ahe foro eo e tlosa metsi ka letshwaneng ya tlisa kotopong. Ho tloha kotopong ke lo katolla trenche yane e se ka teile. Mohlolo mong le yona stena ha e ba sesetse re ka e hahela e le hore mobu re leke ka hohle hore o se ke wa kena kapa ditlamatlama. Ya ho qetela ke taba ya hore hona ka hodima kotopo mono jwale ebe mohlomong ra ala kware ho be standard ya monate fela.
1: Mamedi wa samasala sotho, ke a tshepa wa utlwa hona batjha ba ntse ba etsang he ka mane metseng le metsaneng mane, ha ka nnete re ntse re sebetsana le ho lefa mekitlane ya
2: kamane.
1: Ka nnete ha re ntse re nahana hore ba mekitlane ba bang bo ntse o utlwa ha ba kolote le ho kolota ho na
2: kolotetse ba ye
1: ba bang mona ba kolote fela rale ha ba itse ditaba tseno. Ka ona le mohala mona ke tsebe na ebe mohlomo mohala ona o tla nkisa kae ya koo ke go nke bana le go ga ba kwalla ngwanaka
3: mamela ela le kauta le kauta le le
1: e tate
3: wa tsoa ke ntata mpholela ga
1: e yana
3: a di ba motho ha se le

0: ka mo lo le mehlae o ntlo ha o jenga da dona sa se ke go dula di je le se ntse ke re nna ke ba o higuwe motho o mehlae
1: o ntse o motho na o higuwe
0: o le enda de dona za ho o ba
1: ha e nna ke di je le se nta
0: ya mo ba ba o ja enda de
1: bu na ha nga dona
0: hola nda de we wa tsena motho o tla tlilina go tloa stopo se segolo a jeja ka motseng a mo ga o male mo tlong ke ngwana ntate mesese di stopo o tsena go hole ke nka ke boiwe mesaelana le ha a bua ka go nna o ntse o tshelwa dinyeonyana tseelo ka segotong seno sa e seno ga nkeo ke bone nna a tshwege segoto seno ke bona se tshwego ke batho ba bangwe icon modela yo le taba tsaedi ya nkimela wele a e tla nne re bona ntse ra pele a ikhona nda
1: e le go se go tlo se ka se feta ntata wa mphelela ga
0: nda de
1: o se tlo feta se go tu he
0: e nda re la lo se ga se feta wele go kwa ke tshile le tsalo tsa tsini ke nda ke re na mo ri mo na go ri e fela o tsela first train a ikhona ka la o bona motho a matla jolo kae
1: ke no ha sa enda
0: ai khona ke tshile le tswa ke tshile
1: ye o tla ai khona ntate o gonga a me gutlwa go hla festering a bona dintho di tse di tsala ga tshe bale ha hona tabe ba lo ga tshe hona tabe ba lo re ke tshe na ona mo re se mo sa lotso
2: 2231649+26651
3: ke mabe tse mo chaentse le bua le ena ke ntate mpiti mo hausu tsala seno he tade motho ena a tseba go na le dintho tsa tse ding tseo motho a ka di etsang ga e sa ya tsaya motho ena ke ne wa e koedi modimong ke fela gore a fumane support-o a support-o ntse ke utlwa gore le go lesonono bane ka moo go na le batho ba ntseng ba mo support-o ele gore ntho a e etsang e tla mo isa gore a ye gola tsene tsa botsenesebetsing
1: ke mametse ka tlhoko mogolowa
3: jala re tsongwe re mo rapeditseng ha se ba bangata batho ba bangwe gona tena batho ba bogolo bašwa ba tlae ba le dipotong tsatsinyana kere ba nwa majala e le gore jale e meena o seke a se ka bophelo ha re kenye leletso a tseba gore a fumane maatla ke kopanwa ke ke a lebua ke ntate ba kwena mpiti mo alosu mo utlwalagen
1: abuti ha re sentse re tlo fega ditsa tsa rona tsa tsela la ka jeno he ha ke itse ntwe bonolo jwale bo emong bona he bo ile ngwa mo sebetsi ona kona ntso tsela pele mme nne tisa lehle menyako ke a utlwa hore ntse kokotwa lwalo mme ke tlo nyala tsatsi ke ntse ke utlwa hore di tla jella ho finyana ke batla ke utlwe fela gona mohlomong o ka ge o nola katsa ha mohlomong ka kgahlametswa ka tsela ya mofuta ofe
4: ka taba ya disebediswa ho lo mohlono wa ka hobane ha di le teng re kgona gore ke fe batšha ba bangata ba leqele ke re lona o kolo sebetsa mane le nke segoto nna ke tla ya mane ke sebetse se le siko e le gore motho e mongwe ga a mfeta ke le legotleng mane ntse ke tlhwekisa aba a re go nna jale kgoneng mane se ke ba file ke raye ga o file bona o file nna ee ke gore disebediswa gagolo gobane ke tsona tse kgonang gore ke ka re nkankeriwa e nkang seroto ya mosebetsing mare le tsebe gore le amoela se teng gobane ga re tlo batla se siko ga e ba le ntse 10 rand ga re utlwisiseng gore re amoela 10 rand ga e be re ntse 300 re tsebe gore ke lehlonolo la rona ee ke gore o tloe ka tshepo ya gore motlhomong ga lefalwa o ka e tshalang sitsa ke yona ntho e ke dulang ke tsewa ka yona gore tlheken tate ka nako nngwe
1: gantse
4: o sitsa ba bangwe
1: ompone le jle ga ke utlwe morwane wa ka disebediswa di a tlhokagala e le gore mosebetsi o nne o tswele pele mme ke a tseba gore mo naga ya boti ke kgoe ntate go mametse go tloa tele go ya
5: mešhatšhana
1: mme ke batla gore ke re fela ke batla gore ke utlwe gona motlho mongwe bakeng sa motho a reng a dijeletse

Right, na e be tsa dipapadi ntse di tsamaya ka tsela e jwang gagolo ga e le mona e le mafelo a beke etlhile e le la botlhano mme ga ke la motho taba e nngwe e ke e boneng e teng kwano ke ya gore setlhopha sa rona sa banana LDF ladies ka nete se ke o qala jalo CAF Champions League campaign mme ka nnete taba ene gae ditlhopha tsa bona dipapadi tsa bona tsa boitlhopho ka nnete di tla qala jalo ka la 20 ka la 20 mme ka nnete mo teng ba tla boela ba tswela pele go bapala jalo le setlhopha sa Gaborone United ebe ka la 20 a nang le metso e mmedi ba tla bapala jalo le Zesco Ndola ebe ka nnete ba boela ba tswela pele go bapala jalo le Herental Queens tsatsa ditaba tsa ditaba tse e leng kannete di se di tlile jalo mme ka nnete di tlha jalo le fa e se di tisa e le tisa jalo botshetsi ba yona ditabeng tsena mme re ntse re le bona ditabeng tseno tsa lefa e nngwe ya ditaba tse re di boneng kannete kore moporesidente wa Lesotho Football Association dijaneng thunya ka nnete o tholeditse jalo dibapadi tse pedi tse tlileng le tlholo motlhomong dimedale go tlha dipapading tsane tsa Commonwealth Games re bua jalo ka tsela ena re bua ka bahlankana bane ba ditebele e leng Poana Gwatlhi ka setana jalo le Rapela Maselela ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore re ntse re lebeletse gore re utlwe rona ebe moporesidente ha sa tholeditse tjena ebe ka nnete mekgatlho e mengwe e ikemetseng e rerile gore go tla e tsala jwang ka ditaba tsena gagolo re shebile jalo ditaba tsa gore ka nnete go la boelo ga ba le bane ba mabelo e leng gore ka nnete ba ntse ba fumane jalo ditaba tsa bona ditabeng tseno tsa dipapadi tseno tsa Commonwealth Games mme ka nnete ke tsa tse dingwe tsa ditaba tseno gore re shebile ka morago ra nne ka nnete Poana Gwatlhi e ka setana jalo le Rapela Maselela ka nnete ba fofise flaga ya naga ya rona godimo ba tle le medale wono ba tlileng le ona mme ka nnete ke ditaba tse monate ke ditaba tseo re ntseng re di shebile kgaitsedi ya motho ga o sheba tse di ka ditaba tse re reng di teng kwano ke ya gore ka nnete o tla gopola gore Kick for Life ka leano la yona ka nnete e la boela ya etsa ntsho jalo ya bahlankana ba babedi be e leng gore ka nnete ba lo kenela jalo ditlhopha ka scholarship sa bona nageng yane ya America mo e leng ka nnete re bua jalo ka bahlankana ba babedi e leng Thuso Gwarane e ka setsana jalo le Bafokeng Tseno mme ka nnete o bona e tsura ba se ba fitlhile jalo nageng yane ya America mo e leng gore ga o sheba Thuso o se a le jalo ka gara university yane ya Cumberland e toropong yane ya Kentucky ga Bafokeng a se a le Fred Hardem University mme ka nnete e toropong yane ya Tennessee ke tsa tse dingwe tsa ditaba tse e leng gore tsena e ntse e le boikitlaetso ba Kick for Life ka nnete go godisa morumo wa papadi ka gare go naga go ntsha go ka nnete batšha ba gole ba ntsentse ba na le tseo ba reng ba fitlhela ka dipapadi papisong le dithuto mme ke tsa tse dingwe tsa dintlha tsa bohlokwa gagolo tse ntse di le teng kwano tse ntseng re di shebile tse dingwe tsa ditaba tse re di boneng ka nnete ke ya gore ka nnete moporesidente wa setlhopha sana sa Black Leopards e leng monghadi David Didiela ka nnete o bitsitse jalo gore moporesidente Cyril Ramaphosa a kenya jalo taba ya commission ya inquiry a kantetse mogatlo wa papadi ya bolo ya maoto jalo gagolo leaguing ena ya Aforika Borwa e leng PSL a ka editse le yona e ke le gore ra ba tse dingwe tsa dintho mo a bontshang ka nnete gore bobodu bo bongata golo ka gara PSL kwano taba ena e bona etse jalo a supa golo jalo ba bangwe ba baeta pele ba PSL re shebile jalo go mohlomong monghadi Ivory Coast e le ena a ka pele le ba bangwe ba ikarabelelang ke tsa ditaba tse dintsi e leng gore ga o sheba taba ena ya ditaba tse bonagalang ka nnete ka gara papadi ya bolo ya maoto go se o na le meferefere eno e motlhomong batho ba bangwe ba bontshang ka nnete gore bobodu bolokela bofele ka gara dipapadi kwano taba ena o le motho o e shebile ka nnete o bona gore e tlile e se e le ngata golo mme ke ya ditaba tse dintsi ke tla nne re di shebe gorena ebe di ka tsela e jang tse dingwe tsa ditaba tse teng tse o re shebileng ka nnete ka mora gore monghadi Gianni Infantino e le moporesidente wa FIFA mogatlho wa papadi ya bolo ya maoto lefatsheng a be ka ramanyofonyofo ka nnete mo go bona etseng gore o ne a le ka jalo go kenya ba bangwe ba batsetedi ka gara papadi ya bolo ka gogona tsa matlha gore ba nke taolo e na ka nnete e ne e tshwetse jalo ke mathe ka batho ba bangata mme ka nnete moporesidente wa CAF e leng Dr Patrice Motsepe o bona ditse ka nnete ena e le motho e le mogatlho ba bontsha ka nnete diphoso di na le o etsagala mme ka nnete o boletse gore ba tshwaretse

0: Mameli wa samasa rasulika ya mashuma mara rome tutu. Fafuro le tore na wakae. Fale tore na ya boraru. Tati abu ne.
1: Watla go tlela mao go na watla o chase. Me mamelo tsa masalo tsotu go bontsi se hleka ga tlo ba le moeti mme ke mosuwe tello he. Ho tla sekolong sane sa khomolo. Tate go amohele hlele nana la modikongwa ba tshela tsatsing la ka jeno o dumedise ba mamedi ba sala masalo sotu.
2: Ke a le bua ne mme ke dumedisa ba mamedi. Ke ba mamedi ba sala moya sa sotu.
1: Danki ntate wa kahle. Mme pele re kena kgobunya taba he re utlo rena hana re bua ka phomolong ha sekolo re bua ka sekolo se fise ho kae. Mme se tumme ka eng haholo.
2: Ke a leboha nne. Phomolong high school ke sekolo se sebakeng sa Palabata. Mme te sale ka tlholego se ntse se wa mane ha tshosane kerekeng ya phomolong Lexter. Komolo Lexa ile a re ha e gafa hore e etse high school ya ba sebaka se fumanang dikwalabata ya ba e fihla e beya sekolo seno sa teng Phomolong high school hana sebakeng seno sa kwalabata mme. E be nka reng se tumme ka mesebetsi e metle ga ka tsona nka lekodisa go otla bana se bile sebakenya ka go nepagala thuto ya kereke. Go kenyeletsa ka godimo le dithuto tse ba di tletseng ka mo tse ba di tletseng mono sekolong. Go feta-feta mono ka nnete ka go hlahisa bana be e le gore ba kgona go itshimatlela bophelong bo ga dikgwebo, bana ba ikemelang ba itshimatlelang, bana ba ikalelang mesebetsi, ke a gola ke emeng ya metumo ya sona mme re ka supa dikakapa tse ngata golo ga re ka ra bua ka gore na se tumme kang.
1: O hlakile ntate mme re ne re shebile taba intake ya lona selemong sa 2026 ya grade 8 mme go bonagala ebile e ntle gagolo le etsa jang gore bana ba kgatlhwe ke go ba karolo ya lona.
2: Ga ga maano a mangwe a kene tshebetsong go kgatlhwe ke bookamedi ba sekolo e leng ntate principale ke a gola lebitso la gae ga ke le bolela ke ntate le tie Johnson Mapogo o atle ka mang a maano ga ga ona ke go gore bana bana ba dikolo tse haufinyane e be o tla rata gore ka ga malapeng a bo bona ke gantlentse re gaile ka gara metse se re reng ga se e re reng go mafura e tlile go ntse ba tla go sokosokoleya jalo o tlo fumana gore bana ebile ba qeta ba ya high school e mongwe a sa tsebile o tseba le gore na how to a computer keng e penywa jwang. So ga ga maano a mangwe a sebedise e le gore bona bana bao ba tle mahala sekolong ba tlo ithuta tse dingwe tse amanang le tshebediso ya marangrang le dikhomputa. Ke a gola e nngwe e ka nna ya ba e tlile ka bo yona e na le kgatlhamelo ke tsela eo tsamaiso ya sekolo seno ka yona e leng ka teng. Ga ka teng ka bolela taba ya go maintaina discipline go bona go boitshwaro ba bana bo batla bo le ka gare bo amogele ya ka gago sekolo. Re sekolo se ditseng ka gara motse ba bangwe ba batswadi ba bona go sele le mantsi bua gore na matitšhere a sebetsa jang le bana gore ba bone go boitshwaro le botsitso kao fela ke ntho tse teng. Ke a gola ke tse dingwe tseng ka kareng di kgatlha batswadi gore ebe ba ka disa bana ba bona mono ba ne ba tseba gore kgalemelo e teng le go ja melao e se le teng morago jena otho bana ba seka ba shapua fela Phomolong high school bana ga ba shapue ba disciplina mme ke a gola ke a mangwe a mabaka a etsang gore ebe re tla iphumana re ntse re thola bana ba bangata grade 8 mme.
0: Golo wa ka e nngwe ya dintho tseo nete sale re di tsebanga tsa tshia ya thuto ntate ke gore ke pitsana e mantwa mararo. Ebe ke ka tsela efeng le etsang gore mohlomong wa batswadi ba nke karolo haholo tabeng ya thuto ya ngwana ha le ntse le tiisitse ka nqeng.
2: Okay ntate ke a leboha. Ho be le hore selemo se seng le se seng jalo ka ha o tshwane ntate gore ngwana ke pitsa mme maoto a tshwanela be mararo tlasa pitsa. Selemo se seng le se seng sekolo se etsa ka tsamaiso ya bote se etsa tlhopho e hlakileng e se bitswang batswadi for the parents meeting mo batswadi ba lokulileng go tshosa dikatleho le dikholotso tsa sekolo ba ba supe gore na ba ka lakatsa gore na botsamaisi ba sekolo bo kenye maano a seng go sekolo se tsamaye hantle mme gangata ntatebe botsamaisi ba sekolo bo tla tshepagalela batswadi fele be batswadi le bona ba gotla ka tšheseo eno ya gore be ba thastelela sekolo baneng bana ba qetelang bo thweng ke ma grade 11 pele ne re etse ba go thwe ke form 5 ga nngwe kapo gabedi sekolo se bitsa batswadi ba bana bano e be teachere e tlo bua e shebane le motswadi ngwana a le mona go bua ka mefokolo le gore na ngwana a ka thusa jwang le gore na moso mo ntse ka kgothaletswang gore motswadi a dikenye tshebetsong kankane ka gae na e be difeng mme ke rata go totobala gore ntate e tlile batswadi ba phomolong ga ba ke ba re phoxe seo re se kopileng re le diteachere e tlile ga ba tloa ba sekenya tshebetsong mme re ntse re ikamoeleletse bana fela gobane rona ga re kgethe ngwana ga apply-etse phomolong ga re tsotelele gore na e yone a tshotseng kapo o passetse jwang kapo o botlhale di-genius as long fela apply-etse phomolo e le nako ya ga kene form 1 kapo grade 8 ka nnete se amoamoela mme o tlo bona gore ka thusano le o tshebedisano mmogo le batswadi bana ba jalo ga ba tswa phomolong high school ba tswa ba pasitse hantle go ba ya straight to the university sentate ke a gola ke yakabile ga ke tsho jalo fela e kgolo ka go fetisa ke ya gore etlile sekolo ka botsamaisi ba sona le ka diteachere but di thetsana gagolo le batswadi molemong wa kgolo le thuto ya ngwana
0: ditaba tsa botlhokwa mogolo wa ka ga re gotlele kgobong ya rona ya taba ntate tsatsing la kajeno e leng ena he ya talent show ke batla ke utlwa gore na e be he talent show ye e tla tshwarelwa sekolong gape re boela re utlwe he gona ebe lebaka le bohlokwahlokwa gagolo bakeng sa go ba le ketsagalo eo ya mofuteo ya talent show na ke fe
2: okay ntate talent show ntate e gabedi kapo e ka nkare e gararo fela ka kotloloo e latla e le e nngwe ya maano a gore na ge le sekolo re ka etsa eng go bona gore re fumana tšhelete ke a kgola ka lentswe la sekolo to erase the fund re na le ditlhoko re le sekolo sa tšhelete motlhala re na le bana ba ore reng ke bakhwaere bana bana ba school choir ga ngata ga ba tsamaya ba ile ba ya di-competition tseo o tlo fumana gore e mongwe o rata pina fela batswadi ga bana bona kapo e mo ebile ga na le bona batswadi bano jalo o bone taba eo e ba kgolotso sekolo gore na ngwane eno o tla qeteletse ba karolo ya bana ba bang jwang gobane ga ngwana a hlole ya go ya nthong a e ratang gobane a sena tšhelete le gone e gotlha ga bohloko le go ngwane eno e ba letlhaba le tlhabang ga bohloko tulong ya gae empa maano ao rile a ga kenya tshebetsong ga re etse mokgwa wa tšhelete e tla re ga se re na le maeto ba hlole yang re boele re ba nanabetse ntate mothating ona ke rata go supa gape-gape gore sekolo seno mono mo seteng se na le bana ba dikgutsana kgutsi se na le bana beo batswadi ba bona ba banye sa le ba ya bo January ba bangwe ba dilemo e sa le ba ya mesebetsing kwana nageng ya bo Ireland go tlo fumana gore bana banono jalo ka ga e le gore sekolo sa phomolong ga se sekolo se fepang bana letsatsi le tšhabang le dikelang go na le ngwana a tla fitlha re ga ke so je letho jale sekolo ka bosona from mokotla wa sona wa school fees no fumana go na le karolo ya tšhelete yeo se e beelelang ka thoko ntate yeo se e beelelang ka thoko ge tsatsi le ne le leng ka break ke a gola palo ya bana ba close to 40 bo isa 50 go na le tšhelete ba e fuwang ke sekolo jale tšhelete e ne re etsang ka talent show e re thusa gape-gape gore e be le yona a certain percent re e godisetsa ka monono ka mokotleng e le gore bana bana ka tšhelete ba entseng e boele e thuse bana ba bamberereng ba na le tlhoko e tlokotsing tate ke a gola go feta-feta mono esile ka boyona activity enono e tlile e etsa exhibit talenta e exposa talenta e teng baneng ebile e etsa gore ba file eka to go higher ntate ke a gola ke nagana ke di otlile fela ya bohlokwa-hlokwa ntate e tlile ko go raisa fante o thusa bana ba tlhokang e ka baka na le maeto kapo ba tlhoka go ja sekolong mono ntate ka kotlolo e tlile re bone re thusa mono event enono mme se ntse re e kopela gagolo ka nnete gore le botshetsi bo ka ba teng gore le a ka ra thola mofane ya ka gangwe sponsor ga ntho e nngwe le nngwe lengwe re ka thaba gagolo go menagane re le phomolong high school.
1: o hlakile ntate wa ka mme ha go tlo rena gautse teng ke tsa mofuta ofe academic wise na hona le mo dikathusa mbana
2: ke ya leboa mme so far e tla be selo sa bobedi taba yena e etsa hala selo sa pele e ne e ya tle ile fela e se hakalokalo e bile ne re sa e fana go ba ne re entse le harabeke ha re ka ka ga etsa di logistics tsa go fumana e bile re fitlhela to an extent ya gore re ka award bana le selemong se ne re so be le monagano o jwalo because re re ka nako nngwe jalo ka ga re re ke event re rekisa jalo marangrang o tlo fumana ka nako nngwe the turnover ga e be ntle mme turnover ga e be ga e be ntle o fumana gore le tšhelete re e collect-ileng ga e kgone le o address-a ditlhoko tsa yone fela ke tšheseo ya rona le tabatabelo ya rona gore ga re ka ra thola mosolomong batho ba ka phaisang kapo gona go sponsora karolo e itseng re ka thaba gore bana ba tlotlwe kore ga e ba motlhala ngwana a ipabotse a ka fuela e se le calculatora a ka fuela e se le smartphone a ka fuela e se le di-data bundle seo ga ile etsa mosebetsi wa sekolo empa as we speak ga re so bele letho le gore le reng re ka le funda kapo re ka ba le tšhelete ya gore ka funda ntho tseno tse ke reng we would like gore ga e go na le motho a ka reng a ka re thusa ke tse ka ga di kenyang tshebetso mme
0: ya molo ka ke a utlwe fela ke batla ke utlwe gona mohlomong he bana ba tlong ka karolo he tabeng ena ya talent show mohlomong ke ba dihlopha difeng o isa go difeng ga bole ga utlwe gape gona ebe mohlomong o bile ka ga o thule gore yane ya pele le ne le sa etsa ditlhophiso tse itseng la bala etsa gagabeke ke batla ke utlwe gona mohlomong ga re ntse re bua ka botshegetsi tjena na ebe batho ba tlhang ka thoko bona ba memeile gore ka ba karolo ya boemo bo kapa go etsela bang
2: ke a leboa ntate ke dikalana ka tlase ka mona ge butse maamati otlhe ntate gagolo baneng ba sekolo tse ka thoko le be bang ga se bana ba sekolo ga fela ba tla ka moya o motle morago jesana le pholoa go fumana go jwale dintho tse tsena ga di le teng e se fetoa sethala sa botlokotsebe le bokebekwa empa hela ga o le jalo ke re re butse mabala bakeng sa bana botlhe ba teng ka go tikolo wena e sena le ba tlhang ka thoko ba tlhang ka moya o motle le o tla ba kgolo ya mosebetsi ono lekgetlong le na ntate ge jalo ka lemonsetsileng ehlile re buletse go tloa grade 8 up until grade 11 for bathong ba tlhagang ka ntle ke na le mosebetsi mmogo le nna ya tlhileng a sebetsang ka kotlolo le ntho eno e ba ba batla go performa kabo ba batla go nka karolo opportunity e jalo re a efa because re re ka nako nngwe ga e ba entse le ngwana sekolo fela ma kena ntho eno ga eyo but o na le talenta ga e be platform ya gore a ka tlhaelela kore ehlile ka nnete ntate ge e butse re buletse bana ba basotho ba phelang around tembolong high school e na le ba tlhang ka thoko gore le bona ba kanka karolo o ile a botsa dipotswanyana tse mmalwa ga ke tsebe na e be ke di arabile ka go fela ntate
1: o di arabile ntate wa ka mme tle re phethela taba tsa puisano ya rona letsatsing la kajeno e be boitlhopho bo jwang he bakeng sa final exam for my grade 11
2: ke a leboa mme ha e ba o mosotho mme ena ke nako e mo ne rereng di a rusa ke dikgwedi tsa moshanyana selleng godi mme ga a kesa ke batla ba jang ka gaba tse kgolo go le tswalo o tshwile titšhere o tshwile ngwana bana ba panica gobane ba bona go jale ba atamela mane mo ba ile kena ditlhatlhobong le titšhere le yone e tutwa gona ebe ngwane o ntho ga ke e feta o e tshwere le ga go le jalo mme le mariana re ile a ka ra phomola dibekenyana fela ga re a qeta re ditse gae bana bana sentse ba theowela ke a tseba le ka boipuso gape mongaka o tla ba ntse a tlhile a re file monyetla ona gore re boele re ba bone bana bana ba fitlha go tlwa goseng ka bo 6 goseng ba santse ba thusa go fitlheletse le gana 6 bo mantse bua moqobelo le sontang o tla thola gore bana ba ntse ba ba teng mono e le gona go ba tlhopha le go ba lokisetsa go batla ba kena ka ditlhatlhobong ba tle ba unese molemo ka nnete molemong wa kamoso ba bona le malapa a bo bona
1: o tlhakile ntate mme e be go na leletse dikarolo tse dingwe tse bang re di siile tse o ka lakatsang go phethela ka tsone
2: tšhe mme ke a golaneng ka kalakatsa fela gore ke re ke rata ho nka monyetla ona le bitsong la Phumulong. Ha ke rata ho nka la monyetla ona le bitsong la Phumulong High School ho be ile age ha le hlokomela papatso ya rona le boele le re tse engage le nane o mme se re ka gala ka tsa ho ba sotho bo se ba ka ba le thasel go mo ke o ile ha e je ka bogolo ho wa ka o lahlelang fela ke tla wa nanela ho ba le tsitso ke tile mo le mong wa bona bana bana le lona le le radio le sotho ka nete re ka thaba ha re ka ga le bona hape mohlamonene le le teng la tla la capture mohlolo mo some of the special events la re sa tlo ka tla tsa le gone batho go teng ba lona fela ka go tulo le sebaka seo sa Phumulong High School e tla ba tlotla e kgolo botsa maisi wa sekolo se tsena le go bana ka kgethulo ka nete ke rata ho ka monyetla na ke re ke a leboha ha e go le radio le sotho
1: ke le bula ho le ntate mo le mongwa batho ba ka lakatsang ho ba le dipotso ebe le fumana yana mo rong efeng.
2: Gore nomoro ya sekolo e teng nka e bitsa le ntle le mono nka bitsa le ya teacher ga ke tsebe na go ntumelela gore nka etsa jwang go feta after mono mane Facebookong ya rone go na le the Facebook manager motho a kileng a ikarabelela mono ke ena ka kotloloa a bileng a ile a re gokaganya le lone le ena ehlile ke ena motho a ka bang e ka ba the right person to contact empa le ga o le jalo ke nagana monono a ka boela gape-gape a go followa Facebook page ya Phumulong High School you'll get the contact. Empa for there is in the immediate. Nka fana ka dinomoro tsa teacher eng ka kareng ka letsetso.
1: O ka fana ka dinomoro ntate?
2: Okay mme. Ke kopa ke di bitse mme. Etla ba 5805-2985. Tla re ntate Motshwane Mohanele. Yena the choir master as we speak.
1: Khalebile ha ho lenga tshe kana kwa ha letsatsi le monate le mafelo a beke a monate.
2: Dikgomo.
1: Danke. Mamara se masala so tshe. Ile shumele metse meraro metsotso mo re yanteng ke horeng ya bohlano.
0: Kala bohlano mwana.
1: Mm.
0: Le motsebelo sidi.
1: Dia tuma.
0: Go hand straight. Tsere mo fela. Mo fela. Tsho hle. Tabis. Da di.

0: gore moka ona o tlo fana ka monyetla wa ho ithuta hore na dinaga tsa Afrika di unne molemo ofeng meralong ya bosebeletsi ba setšhaba ho matlafatsa bosebeletsi ba naga. Mohlomphehi Makgalenyane o supile gore lekgotla la setšhaba le bohlokwa ho tshehetsa tlhopho botjha e matlafatsang ditsi tsa setšhaba. Mongodi e moholo wa lekala la dihlodilweng o butse ka molao seboka sa lekgotla la Komisi ya ditaba tsa metsi a noka ya Senqu Orascom Maseru. Moetapele wa moifo ona Monghadi Dirara Lebese o dinaga tseo e leng ditho di kopantswe ke boikarabelo bo tshwanang ba ho netefatsa hore noka ya Orange Senqu e tla tswela pele ho tshehetsa mokgwa wa boiphediso, kgolo ya moruo, paballo ya tikoloho le botsitso ba sebaka. Ke a phethela Presidente ya Mokgatlo wa Beng ba Matlo a Dino le Dijo o re kgwebo tse senang mangolo di bile di sa ikobele molao di qetella e le sethala sa diketso tsa botlokotsebe. Monghadi Motseki Nkiyane o supile hore tse ding tsa dikgwebo di rekisa dithethefatsi le ho se kwale ka nako ya molao, mme sena se thunthetsa seriti sa dikgwebo tsa bona. A re qholotso e nngwe ke matswallwa a dinaga tse ding a rekisang mothahamane wa maiketsetso o ka bakelang Basotho bokulo, a ipiletsa ho sepolesa ho kena dipakeng. Ditaba tsena di fella mona, mamela tse tla latela ka hora ya bosupa.
1: Kgaitsedi. Ke a hana. A se mane ke a hana. A utlwa. A utlwa.

0: hata batho ba se ba di hwele o tla bona mmala wa ka o sile o ba izambe ke motho a tse bang hore ke ka makana go etelele nga o shakalla nne ke be ke go me batho bona go ile ntla dina ntse bona go neng o iza batho ba ba haiso hampe makone ga ga se ba a ga se ba o jela party ka batho ba di hwele ke se tlotlo lwa la sa motho o tlile go thuti ke jere ke moga masukutsana mo gashane ke jere ke tlo ha sabane wa so tlisa go ka ntwa ka mangwele le kena la ga ne kwa bakwena tswa ga thebetiwe wa ga sina ka bona fatseng le haye nna ba teng go lwe lwa netse le haye
1: mamedi wa sele mo sele sotho ke ya amohela ke o dumedise re nan lo la ho tlwa tele ho ya mshetane thapi meka jeni le re ka nan lo la ditaba le hlophela gaso le fapeng la ditaba tsa morao rao la sele mo sele sotho rona le tla go wena mmanta a fikelela botlhano le re tse go fa ditaba tsa morara wa go tlamaka le mafapheng a mmuso megatlong e ikemetseng e setale metse le metsaneng ya Lesotho ke la botlhano la super phato kajeno nana la kajeno le tlhagisitswe le go tlhophela gaso ke mmekophotledi ya go lalelang gaso ka motšhining gore e fitlhe wena tlatsiso ya letho ke sebetsa le mahlomolateronko nna la ka lebitso ke tlaba David Tlabaga mme mammedi ke yona go tloba mo go fitlha go tloga jwale go fitlhela mane goreng ya bosupa go tlwa tele setšhaba pele go tsotlhe
2: o ntse o le moputswa o re pururu
1: mamedi ha re sebelela ka thoko jalo selelekela pele re kena gabong re tle re ikopela tshwarelo ka mokgwa ore ke neng ka ona etlhile metšhini e re fetoetse ka monana empa he ho ga o se ditse letho mme he ntlha e go fopegetseng yona ke e reng setšhaba sa tikologo ya letsheng setorekeng sa mogotlong se se boko ka pelaelo ya gore ga go ya tsela e tloga mogotlong toropong go leba letsheng e bonagala e gelositswe gara dibaka tsa botlhokwa tseo tlo una molemo tseleng ena ke dikolo tsa mathomo tse latelang Nkotwane, Moshemu, esita le Malapane. Ditlaleho di bontsha ga sekolo sa mathomo sa letsheng go kenyeletsa le metse ya Maseru, Sekokong, Phahameng, Letsheng le Diphokotšheng e le dibaka tseo tsela e neng e lokela go feta go tsona empa e gelositswe ga e fitlha ga Malapane. Go utlwa dintlha tse e feletseng ka sello sa metse e amegang re buisana le moemedi wa setšhaba tikologong eo motlhomphei Lehlohonolo Tshehlana yeo re sentse re le ka gokana le ena a ke a re fe gantle se e tsagetseng ditabeng tsena tsa tsela eo eo go pelelo e leng gore e gelisitswe mme sentse gokane le ena ka katlego motlhomphei Tshehlana ke wa moele ke le boenako ya gao lenaneng la go tlwatele e mosetsa nthapenya ka jeno
3: Ntate Tlaba, ntumelela gore ko tlhomphe o le motsamaisi wa lenaneo ke tlhomphe mo mamedi ya re mametseng phirimeng ya letsatsi ya kasheno ntate ke a o tlhompha ntate tla
1: ntate Tshehlana re lemoga mona gore ehlile go na le tabanyana eo ka botaba ntate eo setšhaba sa tikologo eo ya heno se leng seboko ka yona ntate ya go kgeleso ga tsela a ko tlhore o tlholele yona ntate o tlhore fe kutlwisiso na gantle se e tsaetseng ke sefeng kapa se neng se lokela go etsala ke sefeng
3: ke a leba ntate David le momamedi wa radio Lesotho mantsibeng a letsatsi ya kasheno ke tabana ke o na le tsela ya le moralo wa kgale go tloa mmusong wa kana le a bua tsela ena e tloga toropong ya mogotlong e fitlha e tshela noka ya mogotlong e ba e ne a letsoo le letona papa ka letsong ka tsone letona go noka ya mogotlong ga e theosa ya tlase kwana senku jale tsela ena e galositswa ga e fitlha ga Malapane morero wa yona jalo ka tsela ya gale e ne e le gore e tla gokaganya metsi.

le ka kwano ho no ka mogotlong e tsone le tona ho no ka mogotlong ho ba ne ne le yona fela metsi ya sna ntsela ya le ilo fella motho mo bitswang le tseng me ho no ka tsahala hore ha e se le tseng e be ne ka feta le ba ha ha ra le fatsa le nsangqebethu ya le ga ga ga ga di 20 ga di ka la 21 la kgwedi ya pele selemong 2025 ya ha ke fumana call ho tswa ho borumo ba letseng ba nkopa ho nke ke ba bone ka di 22 mme a ba ke ba kopa hore ke tle ke ya ka di 23 mme ha ke fihla ka moo ke a ba mpolella hore hela re re amuetsela ntate Tshehlana jwale re ile ra ngwalla mokana wa rona ra ngwalla khansele jwale mokana wa rona o hanne hore tempela lengolo le le bang khanseleng jwale re ile ra ga go bitsa re le setšhaba sa letsheng ka tlwa utlwa hore na ebe o ka ka thusa ka boeletsi jwale a ba ke re ka nnete ka lebaka la gore motse wa bona ga ona stempe ba ka isa lengolo khanseleng le ntse le le jwalo mme ha eba khansele e sale a moele ke tla ba thusa gore mokana wa dinotshi a le tempe gobaneng gobaneng ka dikgetho tsa khansele ba buswa wa dinotshing ka ha ED eo ba welang ho yona keo ED ya dinotshing e ba mokana wa dinotshi a hlolwa re tla ya go morana wa sehlogo mme a mpa ya khansele ile a moela lengolo mme a ba ka lehlapalapa le leholo ka di 24 o someng wa pitso ya tshoanyetso eo re go ileng wa tla mokgethwa wa lebatowa modula ya studio wa lekgotla la puso ya dibaka la sankebethu mmogo le mongodi wa setereke e ka setana le setho sa kansele sa lebatowa la rona lebatowana lena la rona mme ke moo ha polelo ntse thata gagolo tseneng di bua ke mokgethwa ka moo o neng go tlola gagolo lelemeng la gae nonsense nonsense kgafetsa jale re ileng ga sala re tsieleile mme a ba go bua ditaba tse tharo tseo e se nnete kago fela ntate tla ba le momamedi wa retua lesotho mme dintlha tse tharo tseo mokgethwa le modula studio le mongodi ba neng ba tlhalosa lebaka la go geloswa ga tsela ya pele ba ne ba supa gore tsela ena itsela ka boyona ga e keke ya pota metse ka thoko e le ke a la tsamaya motseng wa mong le wa mong go fitlhela di o fitlha me yang teng empa jale ga ba kašaba gore na taba e na le nnete ga fumana ga e na nnete gobane ga o fitlha ntsikeng o na le motse mo o bitswang malethula le swai tsela ena ga ya epota e potile ka thoko ga e peta o tsela noka ya ba le a e peta o feta motse wa nkotwane ya ba e sia motse o bitswang masaleng ya leba magapung ga e feta ya sia motse o bitswang maphong ya sia motse o bitswang moshemong ya sia hlakane jwale le motse wa masegolo wa sekokong mona me e fitlhileng ya geloswa teng ke e seile ka thoko mme ga otlotsa gona e be go bolelwang ga o temetsela ke ka pota metse ka thoko e tlameya gong ka motse o mongwe le o mongwe taba ya bobedi yao mokgato a neng a e bua ke ya gore tsela go tloa ga e somola ga masegoya letsheng go tweketsile go tlo ba le metebo jale tsela ke ke a tsamaya mo o senang metse mo o nang le metebo jale a ba ke shaba gore jalo ka motho a tsamaileng lesotho mola gagolo ga o tloa ga mampho mogagalengwe ya semongkong ke metebo fela ga o tloa mmoteng mane o tla tsenlatega o tloa tsenlatega o tla mo folaneng ke metebo fela ga o tloa magwo a ba mono go ya seshote ke metebo fela ga o tloa matswai nngwe ya sane ke metebo fela fela ka ipotsa gona e be tsela e sa tshwanelweng ke metebo ke efeng e lokelang go feta metebong ke efeng kapa ka mo motebo o e ka ba mokgethwa le khansele ba utlwa e ka ba ya o nyonya kua mang ya batababoga ya bobedi ya boraro e na le ya gore go thusa setšhaba sa letseng gore se tle se phallisetse bakudi tleliniking dikobong dikobo mona ga ona tleliniki go na le moago oo manese a tlang go ona ka nako eo batlang ba bileng ba tla bolela gona ba batla mofuta o feng wa bakudi
Ne hape, le tseng haona muta.

na le koloi e pelang ka mono nne ha e motho a ga ira koloi o twa tropeng ya mogotlong ga skete ya tlanga motho twa le tsenya me ya dikobong e tla ba motho eno ha pele antle go bana ha koloi se twa tropeng e tlanga mo fukudi mo se tropeng e ke batla mo bea le tse dikobong mono jare taba bo be di ha pe ha na tabeng yeno ke hore mongwadi wa kansela wa lekgotla la strike o ile a bontsha gore ga bana tšhelete ya marogo e leng gore tsela ena ka ga e sa ile etsa marogo a mabedi e leng gore tsela eno batho bano ba letseng ba keke ba tseba go ya dikobong tlabula gobane noka eno e dula e tletse ka matsatsi otlhe ke ditaba tse tharo tseo ileng a fumana gore ga o nnete jale ke tla ntabeng ya bobedi ya botlhokwa ya dikgolotso tse tobileng se tsela ena mola me galositseng teng ndate tlaba le momamedi wa radio ya Lesotho e ne sa le te ke dikwatwapo tse pedi dikwalbete tse pedi le seka dikwalbete tse pedi e ba e fitlha letsheng ka mane ka maisitseng teng e tobane le magogo a mabedi ka ga e tla tshelanong ka mogotlong e tshelela letlhakong la mateanong e wa tshela gape noka a sankebethe e gutlele letsheng ke taba ya pele ya bobedi gana moo ke dikwalbete tse supileng kaofela ko ke magogo a mabedi dikwalbete tse supileng tse tlamehang gago taba ya borago go tloa sekolong mono ga malapane fela go theoelanokeng ga e sa le go khumiswa go tloa motseng wa beelang go yamala go ya manganeng go ne go tlameha go khumiswa ga ba teta le go khumisa sebaka seno ba se seile se le jwalo go tloa dikobong go ya Draaihoek-u le teng ba qetetse ba bile ba seile go le jwalo ga o ile go kena ka ga motse wa letsheng gape ke letlapa mono le tlameha go khumiswa ga o fitlha teng gona je o tlo fumana gore ba fitlhile ba tsamaisa megofu ka mabidi ana a tshepe ga e tshwatlha letlapa leno banka mobu ba o tshela godima letlapa leno kale wa ipotsa ngwana ntho e tswang mo go ne go etswa eng gantle gobane go tlwa dikobong fela go ya letsheng ga ona tsela go tswa iketseditswe seka tsela ga ga motse wa letsheng mola mo tsela e tsamaisitsweng teng go ne go se ntse o na le lengope ga go a e tswa le mokgwa wa go fela go laolwe metsi gore e tle ga pula ena a tla seka a tla baka lengope leno a etsa lengope le legolo go feta ka moo le ne sentse lefate ya ka teng e leng gore ga pula ena fela tlabula mona go tla bo sena tsela ka mono ke dikolotso tseo di tobaneng le tsela ena jale ke tsona ditaba tseo banna le basadi ba letsheng ba ileng ba lla ka tsona mme tsela ena jale mona me galositseng teng go ameya metse e ka bang e tsheletseng kao fela gobane letsheng le butswe ka metsana e megago ga ke metse e metlhano gobane ke ene a letsheng e megago diphošeng letsheng phagameng jale e be motse wa sekokong e be motse wa masego ke metse a meileng kao fela ke go a mbua tsela jale ke tle ntlheng ya bohlokwa ya go ketela taba le mmamedi ke re lekgotla la puso ya dibaka la streke le lekgotla la puso ya dibaka la sankebethu ba ikapesitse maatla ao ba senang ngwana a molao ka molao lekgotla la puso ya dibaka le etsa megalo mme megalo e jalo ga le entse e a fetisa e o fitlha go letona le e tlhonolofatsa ga lena maatla a molao a o fetola megalo eo le e fumanang e le teng e leng gore banna le basadi bao ba lekgotla la streke le lekgotla la puso ya dibaka la sankebethu ga re ne re le nageng e busiwang ka molao moo go tlhontshiwang ditokelo le melao ya naga mo letona la puso ya dibaka le bokana le ne le lokela go qhala kaunsele eno mme batho bano kao fela ba iswe gotla gobaneng gobane tsela ena e ne loketse e ba e fitlhile letseng ka 2020 e seng 2022 gobane e tlalile 2018 ke tsela e neng e gakanyeditswe go e tlang ka selemo ga o ka nkile nako e telele ne e tlang ka lemo tse pedi lemong sa bona ene ka sheno e go ntswa go etswa dintho tsona tsena tsa maqiti a a senyetsang naga e leng goreng

0: nka mantswe a feleletseng letona la puso ya dibaka le ne le lokela gore le kale kanseletseng kansele ya streke lekgotlalego la streke le qhalwe mme batho ba ba qoswe kao fela gobaneng gobane tšhelete e ne loketse go sebeletsa go etsa meralo e meng e felela tseleng yena ya sankebetho ya letsheng mogotlong letsheng ka gorebe e se le lemong sa bo 9 a e ne lokela ebe go swentswe ditsela tse nne kao fela ka gare go streke se ya sa mogotlong fela go ntse go e tswa tsela e le nngwe e le go ke divert ya tšhelete yeo e neng e sa lokela e be ntse e tsagala jale ke ditaba tseo ke reng mo ge go tlhontshiwang maikutlo a setšhaba gape lekgotla la puso ya dibaka le ke ke la fetola megalo se sa ka la dumelana le setšhaba se jalo gobane taba e na tsela e ama setšhaba ga se taba ya makanselara mosebetsi wa makanselara ko ga etse megalo mme a shebile ditaba tsa tlhagiso ya mosebetsi mathata a teng ka gara kansele e seng go fetola megalo ya mmuso o mogolo jalo ka tsela mme gobane gona bale letona la ditšhelete le lokela gore e bele ka tlhalosa go na tšhelete e ntseng e sebediswa ka gara tsela e na ke le a tseba go gontse go sebedisa tšhelete tseleng e le nngwe e neng e lokela e be e seile ditseleng tse nne ka go fena e leng gore ga e ba go ne lokela gore go etsetswa setšhaba sa boelang bogogo e ka be ba ke moralo o ikgethileng o ikemetseng gobane tsela e ne reetse mogotlong tholetseng gona bane se le mogotlong to Driehoek-u gobane jale Driehoek-u e ka pele go letseng ga tsela e ne e fitlha Driehoek-u ke ona e gotisetswang letseng jale betse go na le kgolotso gape ya dipalangwang ya gore dikoloi tseneng di tloa toropong di tsamaya malefelo a ne di ya sankebetho jale bana ba tlamehang go tloa mogotlong tholetseng go sote ba seke ba tshela noka ba felele ka nkeng e leng gore tlo baka dintwa tseo di tla ketelela di amme bophelo ba setšhaba sa metsi eno e dipakeng mono kao fela gobane jale go tlo tsekisana baeti ka lebaka la go apalamisa tsela ena godima tsela ya lekala la mesebetsi e megono gobane go na le tsela e tloang malefirane e lebanga ka lefatlha eo tsela ena e fitlhang e palamisiwa godimo mme ebile a ikanakanana le yona e leng tsela eo ka molao e sa tlamehang gore be e a e tswanna tetlaba ke a gola ke tsona ditaba tseo e leng selelwa sa setšhaba seno sa letseng datewaka ke a lebona
1: mamedi metsotso e masome a mararo re yage lebile goreng ya bosupa e bang tshwatse go bulela he ntse mometse lenanong la ditaba go tloa tele go ya metšhatšhane sealemong sa Lesotho mme moeti wa rona ga jwale ke motlhomphei lehlonono tshetlhana tate tshetlhana motlhomong mmamele a kalakatsa go tseba gore na go na le methati eo leile la eng ka le le setšhaba motlhomong e le go ya go le tona le le le tlhokomedisa ka ditaba tsona tsenana kapa na go na le seo le ntse le seetsa lona le gore le leswa ba bogolong ka taba eng
0: ke a lebanna tetla setšhaba sa letseng jalo ka ke tshilo gore se ile sa ngwalela lekgotla la puso ya dibaka la sankebetho mme ya baba ga ba sa fumane karabo ya ba ba tla gape ya ba keng ka moifo o ne botswe ka banna ba babedi le basadi ba babedi ya ba kea le bona mongodi wa streke mane mogotlong jale mongodi wa streke a ba o bontsha gore yena ke motho wa ofisi a ke ba kenakena le ditaba tse ka ntle ya ba ke ba fetisetsa go mmusi wa streke mme ga nka baka tseba ditaba tse ba ileng ba di buang le mmusi wa streke gore na ba ile ba etsewang empa ka godimo tsotlhe ya ba ke mangwalo ano a bona ke a kopiletsang date le bona le letona mme a ba o tshepisa go tla romelela moenginer wa gae a tle a tlo tlhatlhoba ditaba tseno ga o ka ba ga e tsagala ya ba re ke kopiletsa ditho tsa paramente tse pedi tse keneng ka kakatane di tloa lebatoeng le yona lena gore di tsebe taba ena di thuse mme ga di a soka ba dinka kgato ya letho go fitlhela gona jale mme ka mora nako jale ya ba re ngwalela monamodi gore a ka kene dipakeng me ke ya ka ngwala lengolo la ba le tshaba sa le tseng sengwala lengolo lengolo la le tseng ge teile ka lala ga le swa gajwe la ka lile la gajwa ka ya ba ke ya ga ba ke o hlalosa ditaba tsene ke bona motho a neng a nkagabile mono mofumadi le tsie a ngoletse dintho tse sa tlhakang jwale ka utlwa gore ga ka morago lengolo le ne le fitlhe ile a ba gore ofisi ya monamodi monamodi beeletswe ka thoko go mosebetsi jwale ka sheno ga ke bua le wena tena motšhini o teng o kene gape ka gara yona tsela ena ga ke tsebe gona o kena gobane tsela ena e tlo ya letsheng kapa o kena o tlo e beya mona ga eso gore re sa tla sheba re bonana go etsala jang gobane ka sheno kapa go ebe kale go tsibiwa gore re tlo bua le ditaba motšhini o teng ka mono mme tseleng eo ke reng re sega le dilemong tse ngata golo sa lokela ebe eno ntse go tatswatatswang ka e lengwe mona
1: nate setlhana ebe ga o phetela nate ka motsotso fela re tsebe o fetela moisi wa setoke re utlwana o reng ka taba e nang date
0: ke a lebannate tla ba ke a gola taba ya botlhokwa eo ke nna ke bela ke buile le letona ndate a na ke ndate seetsa kile ka bua le yena gobane go ne a ile a ba le moifo o ile a ba teng dibeke tse tharo tse fetileng o ne o tswa tontlo go le o ne eteletswe pele ke director of planning e leng basotho ba mametseng ke motho a ikarabelelang ka tsamaisong kapa bookamedi tsamaisong ya meralo ya lekala la puso ya dibaka le bo ka ena mme ga ba se ba le teng kwano ke ile ka notisa ke mogodi wa letona mme a ba mpha dinomoro ya bantse ke bua le bona ga ba e tswa tulong ya councele ka letsatsi eo baneng ba le teng ba tswile councele e tswile ka goga ya bone e moo ba fueng thetso ya gore go tloa toropong go tla mola ba tlo tsamaya go ga le gafo go isa gore ntse pedi jwale ga bašwa ba nako ba fumana gore ba tlo fitlha ka shwalane mme ba tla sitwa go bona ditaba tseno jwale ke a gwala ditaba botlhokwa ke gore letona la puso ya dibaka le bo ka ena ke buile gape le mmotsi wa setereke beke fetileng ka morarobe o ile wa bua le yena lenaaneng le tshwanang ka galefa gagolo ya ba ke gotela go ena ka moqebelo ya ba ke a mo eletsa gore a bua le letona ga bontsha gore batho bana ba councele bare ga bana tokela moreriisa kere ka ga o beiwa mona go losa maano a mmuso jale ga eba lekgotla la puso ya dibaka ga le o mamele wena o na le boikarabelelo ba bua le PS le letona gore letona le tswang ka gato ditabeng tsena gobane ke tšhelete ya naga e sengwa mmona mme tšhelete ya naga ga go a lebelelwa gore e be ntse e fetolwa fela ke batho ba macounselara ka maatla a ba senang ona a molao ke gobane go lokela gore meralo ga e ntswe e phatlhalatswa ka gazette mme go e fetola go lokela go beela go etswe legal notice e supang gore sebaka sena ga ne re lokela go tsamaya ke le ke se re sa tlo tsamaya letjena le tjena ke gore na meralo yo o fetotsweng na letona le ilela o gazeta gore tsela ga e sa tlo tsamaya mo ile o tsamaya mola kapa ebile ba ditaba tsa dipolotiki tse kgopo fela tsa batho ba macounsela ka ba streke sa mogotlo mmogo le councele ya sanke bedusetsa setšhaba seo se neng se isetswa tsela mme kae gore letona a puso ya dibaka lebokana molemong wa mmuso le gore go boloka le go tlhompha maikutlo a setšhaba gore tsela ena e etswe mme ya mo letsheng mo e neng e tlameya gore e le ba gona teng da
1: nate setlhana ga kana ndate ebe re buile kopa o mamele sa lemo sa lesotho e tle ga re bulela mamedi re tle re monke motlho mongwe ga a tobise dipotso go yana ndate
0: ke lebile yanong ndate tla
1: ke a leboa motlhompei mamedi eo he ke ena motlhompei letlhogonolo tshetlhana ka boemo ba gae e le moemedi wa setšhaba sa tikologo yeo ya letsheng ba ne ba bua ka matshwenyego ao a bona go sa le jalo e le go fumana gantle se tlileng se etsaetseng gore tsela ena e tle e geloswe le gore na setšhaba sa metse e na sona se tshepiswa eng re buisana le moitsi wa setereke sa mogotlong e leng monggadi kepa ketle le ena ke a tloge fa gore na ditaba tsena motlhomong o di tseba jwang ka ga ke ena le itlo la mmuso o mogolo seterekeng se jalo mme ditaba ga di etsa

0: hala ntse le hore kgopolo ke hore di tla fihla ofising ya habo jwale di sebetswe mmoho, mme ha jwale mmamedi metsongena e leshome le metso e leshome a mabedi a metso e meraro re lebile hore ya bosupa, re ntse re le ka matsapa jwalo a ho hokahana le ena ntate Kepakeqe. Le ha re tsebile hore moo a teng o hlile o ntse a hahlaula o na ntse a tjho hore ho ka nna etsahala ebe marangrang a tla molahla, empa ma tla fumana mararang a le teng o tla sesesesela, empa ma leng sio o tla potlapotlaka re tle re bonna re tla hokahana le ena. Mme ka re taba di nepahetse re se re hokane le ena moisi wa setereke sa mokgotlong monghadi Kepakeqe. Ntate Keqe, ke o amohele ntate, ke le bona nako ya hao lenaneo la ho tloha tebe ya mshetsane thapong ya kajeno.
1: Kannete ke a leboha ntate Taba hle, ndumella ke bake dikgomo ho lona bohle bookamedi, ho tloha ka bookamedi ba Radio Lesotho, bamamedi ba hao bohle mo bang teng le moeti wa hao ntate.
0: Ntate Keqe, matshwenyeho kapo seboko ke sena ntate sa metse eo ya letsheng mabapi le hore pelaelo ke hore tsela e kgelositswe ntate, ebe ditaba tse ntate Keqe o di tseba ho lo kae?
1: A ko re ke tle ke re ke motho o di tseba ka bokhutshwenyane o no sanana go di ka fitlha boemong bona, empa ka pele ka potlako motho o le a atamela ba ikarabellang ba leka hore ba tla di sebetsa. Ha ke bolela ba ikarabellang ho tloha e sa le mohlomphehi le bona le phema o ile a bontsha ka nnete hore a tabe jwalo ka leka ho e kena le hona jwale mohlomphehi setsa ka nnete ile a fumana tabe jwalo ka jwalo ka ke mametse hanyane a ne ntse ke dikella le o hlelle ke utlwile hore ntate sehlana wa hlalosa hore mohlomphehi setsa o hlalositse hore o tla bona hore tabe ya etsana. Ere ke hlekere e ke batla ho toboketsa ka go yona ka nnete ena melao a tseba e toloke ka tsela e thata haholo. Mohlomphehi sehlana ke a kgola yena a ka tseba kapa kesekeke mohlomong e ka ba gore tse ding tsa dintho di ka golotseya bahlomphehi makhanselara ka gago dikhansele ba na le maatla o hlatlheletseng ya o etsa meralo ba e fetise ele ka ba e tla tlonofatswa pele kapo e hanwe mohlomong e ka ba gore na ke boikeletse ba letona e le go taba eno o e tolokile hantle fela a e system hatana gare ga bana maatla a feleletseng a na le maatla a feleletseng ka nnete ka gago dikhansele go etsa meralo ba galla khansele tseno e le gore e kabe e le gore ga ba kgethwa kapo gona e ntse e kabe e le gore batho ba thontsweng fela gore ba mono ga ene ba mohlomong ga ba sekua maatla ka go dikhansele ke ka ona re ba bitsang di-local authorities. Ke a gola le ntho eo e ke batlang go kena go yona ke ena ya seboko sena sa batho ba letsheng ka nneteng e fitlhe ofising ya esokwane ya mmuso wa setereke mokgotlong selemong sa go feta ya ba e fitlha ka ba bang ba batho ene ke ba tseba ke ba bannye ebile le batlhanka ba gaeswa hela he a ko go kopela go tsela ke ene e ka kae se tla gutla gana mona mo e feleletseng teng e ka ka metšhini jwa selokela go ya lebatong le leng ke tle ke tlhalose gore ntate Taba se bua ka tsela eo ge kenang selemong sa bokobedi gona jwale ntse e tsuwa ka dikilomitara tse ilang tsa gakanyetswa gore ke 35 kilometers selemong sa bokobedi e seng selemo le halefo selemo sa bokobedi e ntse e tsuwa e le gore taba eno ga ke bua ka gore ga e ne kena metseng eno ka ofela jwale be metse eno nyelowang kgotlho eno ka ofela go e etsa e le gore nne ka nna ga akanya gore lebatweng le leleng ka go tsela eno e gakanyetswang dikilometara tse kalo ka nna ka ne re tlong ka o feta ga ke se tsebisa ditsela empa ga ke se tsebi fela sa gore chee ke motho a sebetsang ka taba tsa thekenoloji e le o disaena fela e ka nna ba ne re tlo ya dilemong tse 30 a metso jwale ntse re kena metseng eno re etso empa boikeletso ga ke mamela dikhansele tsa re ge sa phunya ditsela tse phunyeletsang ka gago o metse jwale ge e fitlha ketelelong mokgwa o ntsama o bo bonolo seo motlhomong ntate setlhatlhana ka nako e nne le moparamente a tseyang gantle na sepheo sa o tlhisa dikhansele le o tlhisa dithaka di ne le eng ke a gola ka nnete o nepa gantle gore seboko sena sa batho ba se arabelwe e le gore taba ena ya gore metse eno a ntsa re e siwe e ne ka ba bothata o e kene empa ga re tle taba mo e leng taba gona motswa letsheng ko ona jwale o tsela mogalo o kua kae kae ka nako eno ya dilemo tseno tse ngata-ngata o no bolela gore o tswe ka mono mo council ya ona jwale e ikeleditseng motlhomong ga e sheba ditseo ka fosi jwalejalo sa metsamao se ikeletsa gore ga e ka kage ka e swa ya tswa mono ka maatla e ba fuweng empa he boeletse ila bangwe ka nnete se le kua seboko sena ga se tlhomole phakwe tsela ena e mpe fete ka go motseng wa letsheng e kopana le mona mo se le otlhile e tswa le kamano bana mona mo se e le tihana teng o tlhalosa gantle gore e feta metse e meng e be e nyolwa mo metse ena e ka ganoka ka mono e nyolwe go go galengwe tabatseno ka matla le ba bona lang ba kene tabentseno ba ntjele di gato ba nelekwe ba bewe ka pela magotla e le go tabeno ye ke ditsela di kaetsuwa ha bonolo taba tsa rabelwa megalo ya ska nna tlo di mka fa ya tshintsha ga nako ha e ka ya etswa ka nako ha o tata o gala etsa seno se phethatse o fetele nkengwe o se etse le sona phethatse o fetele nkengwe
0: nna ke puso go tsena fela ndadi tsebedisano ya hao le legotla la streke na ke mo futhu ndadi
1: a tsaba go re wa bona ke batla ke hemela go ke nna ke tsare e iwang ha e mo futhu a holo e ka ka go re ba thaba go phuthulwela ke di steady ke go bona ba tsweleng go re ka ka ba phenya mahati ya ka ba tawe ba go na mphe na o tlo sebetsa eng work plan ya hao ke eng o tlo sebetsa eng kana go e kae o etsa eng o tlo ethetela neng ha o so sa ethetela hana ge ile tsane ho etsa wa o go tabatse ka gantse eno ga ne ka ba ikile tsa go ha se lo bana se tlo ba dikoko se tlo alo sa thepa ya mmuso lo go na e sebetsa hantle lo go na e tle boikemisetso go bona go na ya galela ditlhoko tsa setšhaba ke yona fela tshedisi tse taba tseno mono molemong wa mmuso o mogolo ga o na le otlhe go ijetsa dikoko e ke ka re mmuso wa streke wale o tla go sebedisa mpe o sa batla go tseba go na letsatsi letsatsi na tsatsi nena se gatile teme e kae a tseba taba tseo di iketsa le ga bonolo fela jale ge fetoa bana ba motho jale ge gagathe taba tseno tsa tshereto ge fetele kankane setšhaba se sale se thabile ge yenke nngwe gotle ge tse alo e le go taba tseo di agabela gore e ka nna ba ha e mofuthu wa ntle o fela e teng yona e mofuthu fela ga e mofuthu wa ntle
0: anae re ke re bule le mamedi ka nako e na e setseng e se re gateng re bele re utlwena bona ba ka tshwaela ba reng e tle re moo ba tobileng go wena re tle re o tshware gape nate keke mamedi ke ena nomokong tsa mogala plus 266599033 le 2231649 le wena o ke go tshwaele ditabeng tseo tsa gabo ke diphamola ditabeng tseo tsa bo diphamola o utlwena le wena o ka tshwaela kapo gona go eletsa gore na ditaba di tshwae mamedi kgotsokgotso
2: ntadedade
0: slo
2: ai o go yo e jana onda de tsatsala mo nda de tsatsala tu kwa o la ka go re mo tshini go o ni dile tsa tsinela go o no ntso sebetsa mo na ka lo o ka dile le bo le mo kontraka ha fika mo e ho support that la e go na e tsa tsikotla tsa matwa tu nda de tsatsala a ile mo o re ma kanselara ha na matla o supporta ditsela a ka nka matla a o supporta ditsela e ma bona ha ile mo la bothata bo sobule e se le bona bo sobule tiki ye lo go o nka matla o supporta ditsela tsena ho ho le ina le tsi
0: ka bo go tsakana thata restroom Ikwaitse ntate.
2: Ntate?
0: Potso ya hao ikwaitse, ikwa o so ipheta.
2: O, ikwa o ke se ke ipheta, e re ke taka mola ka ntate ke ya, ntate ke ke ha di.
0: Ntate.
2: Ikwa ka nna o ntse o tshwere hantle ntate. O go tsaka lwa lo ntate, ke le ke rata le tiro ya hao ntate. Ikwa ka ga tshe, ikwa ke sna potso ho wena, ikwa ka ga. Ke ntse o tshwere hantle ntate.
0: Nale bua phamola.
2: Hala he. O ba dire ha ba ba fosa batho ba nang tate ka ba zina sa house nang tate. Tsaka jwalo ntate ke.
0: Nale bua. Ya le bua ntate. Mamedi lo ena ke ena he no mo tsa mohala plus 266599033 le 2231649. Khotso mamedi. Mamedi khotso.
2: Ntate tlala.
0: Khotso ntate.
2: Ke go tla mpiti ya dikana nang mona.
0: Ntate Pete.
2: E re ke go ntate sa tlhanana. E le ha council ke se le tsara di tsela tse khutshwanyane. E le tseo di tsela tsa lang ka tsona ke tsa botelele bo ka hodimo ho council tse tlamehile di sebetse ke mmuso o moholo na. Potsaka o be di jo na. Mohlomong hore ebe tsela e nkile dilemo tse gobong boemo ba tsela eo ba ho khumisa le tsohle tse amanang le yona le tsena tsa di wileng tsa

0: e me kae ha e se e supileng re ya re lebile horeng ya bosupa mme ha mabedi horeng ya bosupa re tla kwana teng re suthela majogo hore ba laeta batho tsa hora ya bosupa mme ha jwale re le ka matsapa a hore re hokane le ntate Tshehlana ka ha ke bona hore ke le pidi ka e le nngwe ho tla mono ntate Istro ena ntate Keqe e ne le fela ho mo phaphatha le hetla ka hore a tshware jwalo anane a tataise moye o hlokahalang hore di ska tsa tloa tsa ja mabele jwalo ka ha e le ena leihlo le le go lola mmuso setereng se jwalo ntate Tshehlana madume ha fele ntate
1: ntate
0: ke a tshepa ntate o di utlwile ditaba tse o tobileng ka dipotso ntate
1: ya ye mosha monyana ntate di ya le ntate so di batla di tshwana tabeng ya matla ke a gola ntate di ya ha nkutlwa kege ha bana matla a o fetola megalo e ba e fumanang le teng bana le matla a o etsa megalo not ho fetola megalo e le go mona ba sebedisitse matla a o ba sna ngona ha holo mogalo a pela e bileng e sa kalwang le ke bona e raduweng ke mmuso o mogolo go tloa mmusong wa makanale ya bua kwana ba ne ba loketse ba ha ba lokela go ba na le maikutlo a go fetola e be ba ile go setšhaba sa letsheng mme le letona le tlwanolofatse phetolo yeno e le lona ka molao e seng e be le go fetola tsela fela tje ka batho fela ba makhanselara ba ikgethetsweng ke setšhaba ba senang maatla a molao a go etsa eng kapa eng ya go fetola meralo ya e mekalokano jale ntate setlhoo nagana ke kalile ga se mokontraka ntate setlhoo ke e lekgotla la puso ya dibaka le e tsang tsela ena e le gore tsela ena e etsiwa ke lekgotla la puso ya dibaka mme bese ke araba ntate pity ka yona ene ya ntate setlhoo gore tsela ena ne oketse e etswe ke mokontraka go latela bolelele ba yona ba 31 kilometers mme jale ntate di ha bua mola wa bontsha gore e ekeditse ka 4 kilometer gobane 4 kilometer eo ke gobane tsenane se le ka pele go mo eneng e le ka gona teng e leng gore ke e ne loketse gore e etswe ke mokontraka e bele lekala la puso ya dibaka le bokana le ntse le jwa e nametse yona e ne ye dipakeng mona e seng e be ba e ntse tsela ye telele gakalo gobane jale e se le ka godimo go bona tsela eno ke ka lebaka lena ta qetelela e ba le diphoso tse ngata bana gona jwale ba o bua ka tsela ena o bua ka tsela e fedileng morago kwana e phelang ka pele ka morago ga e sa leyo gobane ga go magobala ga o na letho le ntseng le etsa go ntse go phetholwa mobu fela o qeta go fetwa go le jwalo e ba ga pula dina ya go goleya jale ke taba ya ke a gola sedi a gabile ntate pity ka tsela ena gorena e ne le boemong ba kansele le gore na taba bobedi ya ga e ne le taba gore na ditaba tsa tlhokomelo ga ke tsebe gobane jale ga ke mokgetho wa le batho wa nate pity ke a gola nna kutlwiso ya ka letsebo ya ka e ne e tlakileng ke ya gore mokgetho wa le batho wa o na loketse go beya ditlwela mona mo no se ntse go belaelwa ka gore batho ba utswa mafura ba rekisa a tseba gore ba tshwarwe empa jale ga e ba o ne a sena thaselelo ko bolela gore jale go ile a etswa dintho tse ngata tse e seng molaong mono gobane kae-kae go no thwe batho bano ba ruta batho go kgoba metšhini ena jale e be ya gobeya gobane jale ba go ntse go rutwa ka yona batho ba metse ye gaufinyane le gana sebakeng seno sena se go leng go sona jale taba ya go khumisa yona ntate pity e khumiswa tsela ena go se ntse o fetiwe dilemo tse supileng kao fela gobane e khumisitswe selemong sona se a segele lemong sa bo 8 re tshelela lemong sa bo 9 e leng gore ga o na lebaka ga e ne e sa ka gwa ua mane mo ulo khumiswa tsela ena e kabela gale e fitlhile le teng gobane mola me e tsamayang teng o lo sena mo khumiswang teng go khumiswa gona ko o tswetsweng ke go kgeloswa ga tsela ka selemong se fitileng ka January jale e tloswa mo e neng e lokela go tsamaya teng mme e ne lokela go tsamaya teng ga ona go khumiswa mme tasa letsheng mane mo ile o etswa kotopo go tlwa sitwa le o etswa kotopo gobane sa ko le ka nkane le ka tsong le letsheya digonokana ga gona lebopo mono ga o tsebe gona

Abri tle a go dumedise ha ile kana go ena ke bitswa fela Fasco mbaza kinela ke tla ke ba le wena he ke tla ke ba le wena ho tloa jwale ho ya mane ho re nyane ya borobong ke le nyane ho ya vitla bona teng ke le boe jwalo he ba ne ba moifo wa no wa ho tloa tele ho ya mechachane tla ba na hle a tsile le tsona jwalo he nna ntsa thujwa mona ke motho a moka ka tronko mo tsamai ke yana nana le yana mona ha ile motho a moka ka tshekelo tawana ona tsaya o di mole tlase ka mona e hlile a sheba hore ntho di ba boemong bo nepaetseng ka mona

Le vulandate ke batibisa mona ka lefula Ntswaki Thube moradi wa ntate Motlatsi Thube ya ahileng sekiring Malere Mathedile o hlokahetse ka le 22 Phupu o tla bolokwa ka la 8 Phato. O tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Ramosa Thube moholwane wa mofu. Lefula Nkgono Mapalo Rosina Kgata ya hlokaletseng Letsentiatianeng ka la 11 Phupu o tla bolokwa Popa ha mama ka la 8 Phato. Ho tsebiswa ntate Teboho Moshabe le bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Moqekela Kgata e leng moena e leng mora wa mofu. Lefula Nkgono Malebohang Francina Tshula o tla bolokwa Tlouwe ha Tshilo Matsieng ka la 8 Phato. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Mathai Tshula mora wa mofu. Lefula Mme Mamikaele Alice Mabathwana ya hlokaletseng Hankwa Masinoto ka la 12 Phupu o tla bolokwa ka la 8 Phato a bolokelwa Hankwa Masinoto. Tsebiso etswa ke ntate Paul Letlala Mabathwana. Lefula Tlotliso Makgemeng ya hlokaletseng Hamakujwe Sehlabeng sa Thuathe ka la 15 Phupu o tla bolokwa ka la 8 Phato a bolokelwa Hamakujwe Sehlabeng sa Thuathe. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso etswa ke Pudumo Makgemeng malume wa mofu. Lefula Puiseletso Evelyn Mohapi ya hlokaletse Masinoto ha Tseka ka la 23 Phupu o tla bolokwa Masinoto ha Tseka ka la 8 Phato. Ho tsebiswa bohle beng ka mofu le metswalle. Tsebiso e etswa ke Ramapuputle Mohapi kgaitsedi ya mofu. Ntate ha ba hlaha ka dikgoro tsa lehodimo, manyoloi ya hao a ke a ba hwehle ho ba fihlisa meahong ya hao, mme o ke o thobe dipelo tsa malapa a mesarelo.

re jwalo ka tsietsi tsena tse kgathatsang tsena tsa lefatshe tsena kgathatsa ditsietsi tsena tsa lefatshe tsena. Amadihle e re ke fetisa ditsebiso ke tsena tse haufinyane le nna mona mona mmuso wa Lesotho ha mmoho le mokgatlo wa dikereke tse nang le ditsi tsa bophelo e leng Christian Health Association of Lesotho, CHAL, di ntjhafaditse selekane sa nako e telele sa phano ya ditshebeletso tsa bophelo ditsing tsa CHAL. Ka hare ho selekane ho kenyeletswa kapo ho kenyeleditswe hore mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo o tla fepela ditsi tsohle tsa CHAL ka ditlhare le disebediswa tse ding tsa bophelo ntle le kgethollo ya letho. Sena se bolela hore ditlhare tse fumanehang ditsing tsa mmuso di a fumaneha le ditsing tsa CHAL ka ho tshwana. Mmuso wa Lesotho ka lekala la bophelo le CHAL ba tsebisang setjhaba hore sa Basotho se neng se tlohile ditsing tse haufi le bona ka lebaka la tlhokahalo ya ditlhare le disebediswa tsa bophelo ho boelang ho tsona ka ha ditlhare di se di fumaneha ditsing tsohle tsa bophelo ka hare ho naha. Lekala la tekano batjha le ntshetsopele ya setjhaba ka ofisi ya diphatlalatso e ntlokgolo Maseru le kopantsa tse re thabile makgetha kapa ausi wa hae Botete makgetha ba streke sa Mahalsuk Maphutsaneng ke Mapotsane Mapotsane harabosiu. Lekala le kopa motho kapa ma motho kapa batho ba ka tsebang batho bana kapa ba habo bona ba fa molaetsa wa hore ba itlalehe ofising ya diphatlalatso 1010 building motsemoholo Maseru mabapi le keiti ya lekala la Pitso Ground ka mokatong wa bobedi. Office number ke 216 e leng ofisi ya diphatlalatso tsebiso etswa ke ofisi ya diphatlalatso. Ofisi ya morero wa metsi ya dihlaba tsa Lesotho LHDA e tsebisa setjhaba se angweng ke morero se lokelang ho amohela matshediso a kotidiso selemong sena sa 2016 dijothollo hore matshediso a tla ajwa ditikolohong ya Mohale ka Mabalane le ka Thabeng Moqebelo wa Larobedi Phato selemong sena le ka Sonta sa Larobong Phato selemong sena. Moqebelo wa Larobedi Phato e leng hosane matshediso a tla ajwa mane metseng e latelang ke a Bia Thafeng Makgele Sewehlana Phalwane Sekete Hantsi. Ebe ka Sontaha sa Larobong teng Phato selemong sena matshediso a tla ajwa metseng e latelang ke Mohale Phomolo Lebiletsa Dikomisi Nyakane Boitshireletso Terry Sekwakwaneng Kgama Gastena Letshiu. Ditokomana tsa ditsebiso tsa boitsebiso tse molaong tseo ofisi ya morero wa metsi e di ananelang nakong ya kabo ya matshediso ke tsena tse latelang. Ke bukana ya ho eta e leng passport le ha e feletswe ke nako

Halala. Hero kudumedise he wena moradi, mothasele, motholetsi, molatedi. Motsetsi wa lenane o la palo ya buka, go lela haufi hohle hohle mo mametseng sa lemoya sa Lesotho lona teng. Lebitso la ka nna he ke President Masimene, mme sentse ko hwehla ka letsole mofuthu. Ka letsola moya ke ratamela hle nna le wena re tlotla ba mmo. Lenane o lo le ratang lenane o la palo ya buka. Bukereng se reng hetsa tsina ka jeno ke diapole tsa Gauta. Bukereng o letsong ka bagabane bo boholo mono ke ntate JC Manyedi. Re qepheng lane la bokae bana la qepheng la 79. Ka sa sekgo se reng perena le moetsi wa Gauta ke kgaolo ya 15. Re go hopotsa he ka mela ya semekae monna le wena re ileng ra rwana di. Ore ntate Manyedi mona he ya haola dithota phiri e putswa. Ya haola dithota tsena mileng. Ya fohla merue tshabang, ya nyolosa dikgotlo tse mpe, ya ehlwa dithaba tse telele, tse ntseng di kwaetswe ke mahlwa, Maria Lehlabula. Ho fihlela hae ba e fihla naheng e nngwe, moo e kang ke yona lehaeng la kgotso. Le re emisa ona mona, mme nna le wena hee re tswela pele. Ore monga buka ena hee dinoka ne di tsamaya di meneka jolo ka mesenene hara diphula. Di tsamaya di hwasa butle butle hara meru ya difate tsa ditholwana. Eka hojane he di tswafa ho isa metsi a tsona lewatleng. Ha ba feta hara difate tsena he mathe a tsota a kolla mono a ba kwenya mathe sekoloto. Moyeng o nonkga ha monate ho nkga monkwa dipalesa tsa mefutafuta tse ntle ha di tse metseng mono. Mme he ho no ho utlwala modumo wa dinotsi ho bonahala ho fofo ha dirurubele tse mebala e kang ya mookodi. Tsoto ha tadima ka pelo ho yena he empa hole a bona qhoboshiane e nngwe hape e kgolo e bonalang ka ditora tse ngata-ngata tseo balebedi ba motse ba bonang motho a santsane a le hole ha ba le ho tsona. Ho no habiwe lerako le leholo ho mme le phameng haholo mono ho potoloha motse ho potoloha qhoboshiane ena. Le ha ba nnile he ba feta diqhoboshianenyana tse ngata tseleng ya bona. A bona phiri e putswa e toba ho yona a ba utlwa ka pelong gore jwale mona mokgwa o tla ba di. Phiri e putswa ya fihla ya ema pela kgoro ya lerako la qhoboshianena. Tsoto le tsoro he la more he a sesane moshaneno la mo jwetsa gore jwale mosebetsi o tla qalela. Mme a rera ka pelong ya hae gore ha eba ke yona mona moo pere yo a e batlang e leng gona teng o tla sebetsa senna ka jeno. Phiri e putswa re tla tshwanela ho emisa mona. Ho lebella ha di na le dihlaha. Tsoto ya itahlela fatshe a paqa majwang mme a phomola hobane yona kgathetse bohlaswa. Ha o motho o bakileng ba mmona a etswa kapa a kena ka lerakong la qhoboshianena. Fela he mesi e kubellang ka hare e ne e bonala hore motso o moholo ka hare ho lerako lena. Letsatsi la dikela he la bakela tsoto wa batho mahlomola. Ya tshwara shwalane kgurumetso ya bobe le bolotsana. Tsa hlaha dinaledi dipaki tsa sebele tsa morena ha di bopuwa di seba he hara bosiu ka kgopola gore monga tsona ha di bone. Ya re ha tsoto wa bona dinaledi di hlaha a kenelwa ke letope le fula matawa le maqheku. Phiri e putso ya ba e re ho yena. Jwale he kena ka monyako ona monna ka morao ho ona o tla fumana setala mme ka setaleng seno o tla fumana pere e moetsi wa Gauta eo e batlang ho ya rekanonyana le sedi ka yona. O kene o e tshware mme o tle le yona re tle re tsebe o boela morao monna fela o tloele ntho e le nngwe tlhoko o seke wa kenya tomo ya yona ya silivera eo o tla e bona mono gobane ha o ka leka o etsa jalo o tla be o itshitisa ka bowena. Tsoto a kena ka kgoro ya lerako la qhoboshianena mme a re he a sa kena a ba se a bona setala seno ka botle se fetang ntlo eno hararo. Setala he se ne se bonisitswe ka hare. A fihla he a kena ka staleng mme bonang a e fumana nyamatsane moetsi wa Gauta mme hona hodima hlogo ya yona mona o fanyehilwe tomo ya yona ya silivera. Ha a tamela setala sena o na ile a hopola gore ho bonisitswe ka lebone ka mono ka staleng. Athe ha o jwalo ho mpa ho kgantshitse moetsi wa perena eo a tlileng ho tla e latela monganong yana lesedi. Tsoto he a e tshwara ka moetse mme a leka ho e hulela ka ntle ho setala. Ao ntate ya hana ho mmona pere ya ditjhaba. E ya re ya moloma fola. A e leka hape hore wa e phaphatha mono. Empa ya mofuralla ntate ya metsa ka ditlhako. A mpa a tshwephuwa ka pele moshaneno ya seka mo fihlela. A ro leka ho e ngwaetsa. Ya leka ho mo kapa ka maoto a pele mono. E eme ka morao.
nela manye di mona hore tso tobela magala hore na e ka ba jwele pirena o tla e tshwara jwa aba buela ka pelong are ao pere e hlaeng ka hla ka e tshwara nna ka ba ka e hula ka moetse le o le ka sentleng ka banga yetse eno a thola me a imame mamela a inama a tadimile fatshe a eme pela monyako wa star itse ha tloa mono monyako mo wa ntseng a eme teng a gorwa a fihla le ka o thola tomo yane ya silivera mo e fanyeilweng teng empa ya re fela he ha a qala a e tshwara tsalla ditshepe a utlwa o solola manyenenyene e ka hohle mona qhobosheneng go ntse o letswa ditshepe tse diketekete ha nga hopola manyenenyene a mohlatlholwang ke nonyana a lesedi a ba sa bile a retela ya o ba le ya moshaneno wa soka a kgaoletswa jolo ka mohlamonene tsotona so phamisi loto la bobedi bo baleya ha a teana le

sekgopha sa batho monyako wa setala a ba ema thethenteng ba tlang ba matha ka morao ba ne ba hweletsa ba ntse ba reng thibang ka moo lesodu ke leo thibang athe he ba seng ba kene ka

rena monga khoboshiya nena ona duze tafuleng e kgolo mono di diqhoku tsa sebaka seno ha mole di gosatsana tsa moghetwana eno me ho jwa di jo tsa mefuta yohle yeo motho a kalakatsa ngodija go nwa dino tsa dumellana le modumo o monnati wa dipina tse binwa mono empa he o ile ngwa sengwa ka maswabi ka ba wa gaoletswa ke hona he go kena hona wa sekopa sena sa bahlabani ba morena se tlang se kganna ka garametso ya matsolo melamu tsoto wa batho ya tlamilweng ha o kena sekopa sena se kganna motshwaruwa mahlo o hlata dimamonyako le morena he a ba menyeletsa ka potlako se neng se le ka senwelong sa gae sa gauta mme a bua galefile a re he batho ba modimo ke o fe jale eno ya re senyetsa mokete go ja re ikitikela ga monate ke mang motho a tlhakwana a re morena motho eno a re mofumane ka setaleng sa pere ya gago e na le mohetso wa gauta ntate mme a leka go utswa pere ya gago ya bogokwa ke mang lebitso la gae o mangwena monna go botsa morena mono gape ka galefo motlhomphei morena ke nna go sana tsoto ke laetse gore ke batle pere e tshweu e na le moetso wa gauta mme motho ya ntaetseng o itse ga ke e fumane ke mo isetse yona ntate jale morena mona gore diketso tsa gago ga se se tshwanelang gosana e fela ke a bona a ke o tadima gore o gosana empa ga o a sebetsa jalo ka gosana monna ga e ba ga o sebedise ka tsela eo motho eno a o rommeng a o laetseng ka yona taba ena yeo a o laetseng yona e o tlodisitse mosebetsi go jaanon no ile wa tla go nna ka tlhompho le ka boikokobetso le ka botshepei mme wa nkopa gore ke o fepere ya ke moetso wa gauta nkabe ke o ne e le yona fela empa jalo ka ga o tlile ka bolotsana boo go se mang kapa mang ya boratang ka ga o tlile jalo ka lesudu go tla utswa pere yaka o keke wa e fumana ga e se ga o ka e sebeletsa bona mona ge monna go na le gosatsana e bitswang thakane kapa silatsatsi ka mo ka mitsang ka teng mme o ke e ratang gagolo e gapileng moya wa ka gosatsana eno monna ka baka la botla ba yona gosatsana ena ke moradi wa morena wa ditlheketlheke tsa kgotso e ya he ditlheketlhekeng tseno mme o mmatle o bo mofumane ga o mofumane morwetsana eno o motlise kwano go nna jale ke tla o neya pero yaka ya moetso wa gauta o ka itsamaela jwale lona balebedi mo feletseng a tswe ka pele qhoboshianeng ene ya ka moshimane enwa a so bone makunutu a rona balebedi ba molokolla mme ba mo feleletsa go fitlhela ge ba montsha ka digoro tsa qhoboshiana tsoto wa batho he a tswa mono moya wa gae o ferekane o timeletswe ke maele a feleletswe ke maatla le tshepo ka jeno na bona gantle gore phiri e putswa e tla felelwa ke boiphapanyo gobane le ka jeno o tlotse telo ya yona o na ikomanya mono ga ele lore o tlhokile kelelo ya go gotlela go phiri e putswa ga a se a tlhotswe ke pere go ya bolela bothata bo wa bo fumanang le go kopa keletso go yona gobane ke mona go bonala gore e tseba makunutu otlhe ya diqhoboshiane tsena tseo ba ntseng ba fitlha go tsona kgele tshela wetho re tselela kgaolong ya bokae kgaolong ya 16 leqephe 84 setlhogo sa ditaba se re go satsana thakane kapa sila tsatsi ore ntate manyadi mona ga phiri e putswa e ne ntse emetse tsoto ka ntlhe o lerako la qhoboshiane ore a gutlhe ga tsoto ge a fitlha phiri e putswa re o tlotswe gape go sana tsoto mono a thulamisa tlhogo ke ditlhong le maswabi a mo aparetseng mme a sitwa go araba ya ba phiri e putswa e tswela pele re ke a tseba rona o tlotswe ka lebaka lang monna tsoto o tlotswe ka lebaka la gobane o gana go mamela ditaelo tsa ka ntate mme ka yona ge o ntse o tswela pele go thatafatsa mosebetsi wa gago o itswe o etse jwang jwale ge ntate go utlwe tsoto a bolelela phiri e putswa ditaba tsotlhe tse mo tlhaetseng ka qhoboshianeng ena mme a mo phetela gore go itswe ga e ba a lakatsa go fumana pere moetse wa gauta o tshwanela go ya batla gosatsana thakane kapa sila tsatsi ya dulang gole ditlhekitlhekeng tsa kgotso mme ga ya mo fumane a mo tlise o morena e wa moo a eketsa re ai o mme a ke tsebe mo ditlhekitlheke tsa kgotso di leng teng ga ke tsebe le gore na ke lokela o sesisa kang godima mawatle gona ke sesisetse godima mawatle a fe o ya fumana ditlhekitlheke tseno phiri e putswa ya thola-thola nte ore ditlhekitlheke tsa kgotso ke a tseba mo dilengwana teng eastele mo o thakane a dulang teng.

ngiyaziva palama ka pile re tsamaya tsoto he a tsota ruri ke rata tabena tsoto a tsota me a hlolwa he ha le mo hore ha o le thole o phirisa le tsebe a ska hlola senya nako mo shanenu ka ona nana bo hlale bona ba phiriputswa ba sa pala ma phiriputswa ka udimo phu mo shanenu mo shana phulu ee me a tloseletsa ka lebelo phiriputswa ya phunyeletsa dinaga tseo tse ntlentle tse nosetswang ka dinoka le dinokana tse tsamayang di meneka sa mesenene ya theosa diphula tseo jwang ba teng ha bua leileng ha monate go feta setšhaba ya fotlha meru e tletseng ditshwene tse ngata tse dulang difateng e tletseng dinoga tse dulang difateng tse sa ikgathatseng ka o theola fatshe go ya batla dijo ka gobane easter he le dijo tsa tsona e leng dinqanqane di phela gona mono o duma difate le a tsona he ka nako tse dingwe di ne di itheoela fatshe kwana di ikela metsingwe ya sesa ya gaola he dithota le magwatata mo go phelang diphoofolo tsa mefuta e mengata tse phelang ka jwang le tse phelang ka nama ya tse dingwe ya e tlhoa dithaba le maralla go fitlhela e fitlha lebopong la lewatle mo o tsota ileng a tsota ga bona maqhubu a lewatle a bapala ga monate e ka dithaba tse di lelekisana metse ka pele di fitlhe di ipate letlhabatheng le letle gona mono kgele tsoto he ona lakatsa gagolo o lebelela mogolona wa maatla a magolo a mmopi wa tsotlhe empa nako ya go lebelela le o phomola ya tlhokagala gobane itse phire putswa ga e kala e fitlha metsing ya se ka tlhola e botsa empa ya itatlhela gara bodiba mme a sesa matsatsi a mangatangata gore ntate manyedi mo harabodiba he ya tsamaye feta mehlape mono ya maruarua ya feta dikgomo tsa lewatle ya tsamaye tshosa ditlhopha tsa ditlhapi tse fofang phele re misona mona ngwaneso nna le wena re tlo kopana gape ka moso re tlo utlwa rena jwale he phire putswa e ntse sesa e la boela ya kopana le eng lebitso la ka nna he ke president Masimane o fitlha re kopana pe ka nako eo e tshweu kgotso ba bye.

0: ka mo moratsa. Ka makala ka tsho kare. Elang, sari. Le hlolo ke. Ke rata go tsebisa hore monna enwa ke waka.
1: Au.
0: Eh. Kolo ntse le nyilusa le tshosa ka yona.
1: Eh.
0: Ile fela ke nna di le motsena ka ofe. Ha mona le motletse na. Tlokomelwa ke nna. Dijo tsa di jang. Ipa ke matso ana a. Di hembe tse tshweu tse phepheselang tsena a di aparang.
1: Eh.
0: Di hlatswa ke nna. Kelewe, ke a o kopa hle mosadi wa batho. A ko kgaogane le monna wa ka. Kgale ke wa ke tsoga le monna ena. Ke tshwere thipa ka bohaleng. O seka tlisa mathata motseng wa ka hle. Monna enwa ke a mo rata. Ke mo rata o tloga hlong ya hae ho ya mohatong ba leo. Ke mo rata le ho feta ntate ona wa bana ba ka. Nkele, ke bua le wena jwale ka ha o le mosadi le nna ke le mosadi.

shumela metse raro fela la metsotso ka mora ho raina ya borobedi ya Patience Africa ga ba latile morao rao kwana banna bophelo bo sa le monate mathaka ne re tsamaya ka ntho tse tjena he ka nako eno ne di monate nakong ya rona wena o ka nna utlwa ka runa tefelo aere

ya go re moraba na re a tla re thabile re mo ho mona ntse re re ngwana le mmone o tshwana le dina le di na to a mi la ntse o puta nda te tla tsha e re le ba le pila tse mona te tsa he ba ya ona ke page mo hotel a Queens ga mo shumo se fela bona a ke re batla ga mo sisi ke mo shumo se mo la

Nako ke hora ya borobong sena ke selemo ya sa Lesotho ditaba tsena o di balwa ke malababo majo mo mamedi ke ho wa madume hape. Mohlomphe itona go lontso kwane matekane o lebohile mebuso ya China le Korea ka ho ntshetsa pele ho tshehetsa naha ya Lesotho tlhahisong ya dijo ka ho fana ka diphallelo tsa metšhini ya temo. Sena mohlomphe matekane o se buile ha nehelana ka diterekere tse fetang 150 ho dihwai ha foso a bontsha hore mmuso o ka kopanelo le banka ya poso ka letlole la theko ya diterekere o theole. O tholetse dihwai ka dinoko tse 30 thekong ya diterekere, mme ke bonyane dihwai tse 120 tse unne molemo. A re tebello ke hore ba bang ntse ba tla una molemo. A hopotsa ba fueng hore thepa ena e tla tswela dihwai tse ding molemo ho lwantsha tlala le bofuma, mme a kopa ba di baballe. E mong wa dihwai Monghadi Rakogo Ntshala o kopile mmuso o etsa tshalo morao ho netefatsa hore dihwai ha di rekise thepa ena ka ha e reretswe ho hlahisa dijo. Ke batjha ba 48 ba abetsweng thepa, basadi ba 30, dihwai tse ikopantseng tse 22, mafapha a 3 a tshireletso, lekala la temo le sekolo sa temo hammoho le sa mosebetsi wa matsoho sa Fokothi. Letona la dihlodilweng mohlomphe mohlomi Moleko ore ofisi ya tsamaiso ya morero wa phetisetsano ya metsi ya Lesotho le Botswana e tlo thusa Lesotho ho ba le seabo tshireletsong ya metsi tikolohong ya Afrika le ntlafatsong ya naha. Mohlomphe Moleko o buile sena ha ofisi e bulwa ka molao ke lekgotla la komisi ya ditaba tsa metsi a noka ya Senqu Oroscom ka kopanelo le mebuso ya Lesotho le Botswana a hlalosa hore ofisi e tla tsepamisa maikutlo ho phethela dithuto tse setseng tsa ho lekola tsa tikoloho le tsa ditjhelete pele morero o tswela pele. Mongodi e moholo wa Oroscom Monghadi Comfort Molosiwa ore ofisi ena ke letshwaho la tshebedisano ya dinaha tsa tikoloho o itse morero ona o kenyeletsa Lesotho, Botswana, Afrika Borwa, ha Namibia e le mohlokomedi. A re e amohetswe ke mokgatlo wa Afrika e le wa bohlokwa molemong wa tshireletso ya metsi ya nako e telele ka boroho Afrika. Sitsi sa twantsho ya bobodu le bomenemene DCEO se matlafaditse letsholo la sona la ho lwantsha bobodu le boqhekanyetsi seterekeng sa Beria le ho kgothaletsa setjhaba ho tlaleha diketsahalo tsa bobodu e le ho netefatsa hore ditshebeletso tsa mmuso di fihla ho batho ka tsela e nang le ponaletso. Lebitsong la DCEO, Mofumahadi Kgauhelo Madiehe, mokeng o nneng o tshwaretswe tiatianeng, o itse bobodu le bomenemene di sitisa phano e nepahetseng ya ditshebeletso tsa setjhaba, mme di amoha setjhaba monyetla wa ho fumana ditshebeletso tseo ka mokgwa o lokelang. Ka hoo, a ipiletsa ho setjhaba ho sebedisana le DCEO ka ho tlaleha diketsahalo tsena. Ho sa le jalo, molaodi wa sepolesa sa setereke sa Beria Senior Inspector Thoko Letsien, Oredi ofisiri tsa sepolesa di behilwe di ofising en fanang ka dibukana tsa ho eta Beria ho

Haces un llorar. Pate resina lo. Saben mes after now. What's the weekend? Saben sogar der Sorte 90.8. 106.1 mega ye. Mo mutu ga tsatsela ka tshe no mo tsoga tetle ba di ho mari ra tsatsela ka tshe. Tso tsa mona tena loe. Ora nyar tsumle ntse mi. Go de ka kasa. Wana re rat. Lo mona di bua ga tena le na mona mo rat le mo tsetsa tsa tsela go tsot. Pero wo leka. Wo si. Mona di. Nga. Tsa jo me go hatla ka tsola mo futu. Mo tsong ho ntseng ho sa weekend. Hai un bi manyana. Ntse ma ka ntle ka mo. Ke tla tsa mo men pa wanyana mane. Ke ma ran rang ala ka men pa wa. Hai ke botu ke lotsa na ho no ba thoma le ntwa mangata fapane. Ka taba tsena tsa ro ke la mo patela men pa. Ha ho lo ba thole ba di kolo. Le ba tswa di ba rona. Ba tla botlhoka itemo go fela tutu itemo nnete yona e le o kela go e phetho. O na le sekoloto tlo se kelela sepatala. Ka ba e fela mo. O na le sekoloto tlo kelela sepatala. La mola ka batla ka mo ba.

ara siamo tu rimedi mica fela che il rumo fela re li bino hore nya runa ya le shume le mo tu mo le shume me tle ga to na lo ke ho sa weekend ke ke tsa tsalang futo na man na lo ena tle ba di ga to ri tsi bana ga to khutume tsa tsalang futo fenge khuta mona na go tle ba go tle khutume wa le tikise ho bana o tla tse ba hore na ho bana ke ri tsi ba tlo sena na ho bana ke ba mpita re tle ba di batho bang hopotsa batho ba shwele ma hopotsa batho ba ile ba fuba ile nne ke mang ndo sentle ke tsonka la ka ke go bantsi fela ke aboga aboye music remix.

I give me,

Fatty John Booty Gay, tiki ma fela ka go tula hesi fela ma para a jazz, ya tamal not shows, ka si ka kolano, ma re John Booty Gay, tiki yona pina yi ma pizza wana wale, rikit chet lam ftona. Bana, ke pina ngwe ka go tleng fa matla a metsela e kgetile. If you say I'm a superstar, Nakin to engwe yo sa ena hana mo pelong bao. Ke ba kamoso ba bokamoso baka. So o se bona ntse tle ka jone ke se phela ha bo define bokamoso baka, bo define ho sana waka. Bona mahlomolo phelang ka ona tsetse ka jene o mahlomolo phelang ka rona ha se pheletso ya lefatshe ha se pheletso ya setso sa pelo ba ha se pheletso ya pale ya bophelo ba hao ho sana le seo modimo o boloketseng sona lefatsheng ha fela o ka ntsha letemona le kape ka gare wena latsela vuke temone lame man a latsela vuke temone lame ntsha letemona le ka mona ntsha seo batho ba sa se boneng ka gare wena

tlego e felela palega seo tlhalosang ke batho tsatsing la ka jeno yo batho ba e bonang yeo batho ba e tlhalosang yeo bagasane ba bonang ka yona bokgotsi wa buang ka yona yeo motse o buang ka yona ga se pale ya gago ya bophelo bo felele mono o na le bokamoso bo sa thabileng mane bona o le motle o tla dula le motle bophelong bao ga o le peleng tse o dula le pelentle modimo ona seo o boloketse sona lefatshe se ka ba tshwenya ke batho rona maikutlo a batho a reng ka metlha ka tshaba gagolo ona batho ba reng ka rone fela bokamoso wa gone bo tlhalose ke mantswe ya batho bokamoso wa gone bo tlhalose ke letlemona le o le beileng ka mona leo batho ba sa batlong o sa batle motho wa le bone e selafo ke temone lame le bona ke batla go tsosa letlemona le ka rowena batla go tsosa ntho ene ka rowena tantelone se seo le maatla o o nang le yona ke yone batho ba lekelang wa bona e seng tho ba yeo bona ba e tlhalosa o bona ka jeno se ledemone le kare wena tsosa letemone le kare wena he bophelo bo felele dipale ya gago ya bophelo ga se seo batho ba se bolelang manbra yaka pale ya gago ya bophelo ga se seo batho ba se bonang pale ya gago ya bophelo ga se seo makhelwana se buang ka wena ga se seo mmao a se buang ka wena ga se seo tlokopaoseo a se buang ka wena pale ya gago bophelo e lelele e reruwe ke modimo koo fela ona o tsose letlemona le kare wena o bontshe bophelo ona o botshwaretse o fuparetse o batla go ya ka ke bone batho ba ngata ba vaya batho ba ngata ba vaya bophelong ba ntse ba nka dipeke ba tloa mona ba ya mane gobane o ne o mo shebile mobane mobane mona o ne a disa dikgomo ma ke mantsatsi le ka jeno o reng gao mo dumedisa ba itse dikgomo le monyatsa blind case ya gago mo godman letseng le lena ga lena thuso blind o re gae ga o kopanelena tsatsing la ka jeno because o tsose letlemona le karoo yena o latogo ke lokelo ya makand ka maonto e fetile bophelo baka le wena o na le monyetla tsatsi la ka jeno ae boto o dula fatshe o tlotla o mamela bathona ba reng ka wena o tlo tshaba lefatshe nag leng ka wena lefatshe le tlo qeta o bua lefatshe le tlo qeta o bua gore na o mang o kae gona jale ke batla e bua ebile pinene e tumme o mang o go kae gona jale ke bua le wena ga ke tsote le maemo a gago o phelo na go kae ga ke tsote na o jele eng ga o robala ga ke tsote na rrangwana o kapa mmangwana o na le eng gana eng batho ba gaeno bana ga se ba gaka se ke se tsebang se se mo phelong baka gore maatla a modimo a dutse ka gare wena se ke se tsebang se se mo phelong baka gore ke wena a ka tsebang go fetola maemo o phelang ka gare wona tsatsing la ka jeno ke wena a ka tsebang go fetola maemo a lapa la eno ke wena a ka tsebang go fetola malapa a bana ba eno maemo a na fetola ke wena maatla ao a dutse duma gao ga se mo rrangwana wa se mo malomo wa se mmao wa se ntatao ke seo le tsantselo teng ka re wena ke yone isang pelo bra yaka tsoa o shebana modimo o beetseng lefatsheng o sa na le lebaka ga o teng for sweet nothing o teng go bana le lebaka o teng go bane modimo a o boloketse ngwaneno wa eno ngwaneno wa gago bana bana beno mmao le ntatao nkgono ao le ntatao gagadi le malome le bo mokao but di-relative tsa gago modimo o boloketse tsona foo kantse yame foo ka mesekata bonke se ka ba dula wa itshela ka dikgapa ka metlhala matsatsi motlhe mo leng teng wa re nna bophelo bo ntlotse ga o tlo tlhola ke bophelo modimo o kadimile bophelo gobane o na le morero ka wena gobane o le teng o gopola batho ba ba kae lefatsheng gobane ngwena o setse o na potse tse ngata tse di jaefileng mo phelong o gotla tanyane o gotla kae o gotla kae nna ga se difine bophelo ba gago o gotla tanyane o na jaefa diphoso o la etsa diphoo dimoko o na dijela voka bruaka voka mesekata bonke la sela voke temone lame gao ko siame bafeto a sie phambele pele ke mo huwang teng leeto la rona ga le qale mona le na le melian teng ebile ga le tlotsamaya ka tsela e tshwanang gobane ga ganne koloi tsa bophelo tse tshwanang tle go na batho ba gannang di V8 tle banna bophelong mona go na batho ba gannang di V8 go tle ba gannang koloi tse golo bophelong mona ba gannang tse

kgolo ga gone gone tsena le engine tse kgolo tse ka ba isa mo batlang ka nako e ba e batlang ka nako e kgutshwanyane. Itsamaela ka di-12 re tlo fitlha braka, re tla e qekisa ka dikea, re tla e qekisa, re tlo fitlha. Leeto la gago o le qadile lebile diphoso, lebile le go kgibela, ga se pheletso ya bophelo, ke qalo ya gago ya pale ya gago ya bophelo ya katlego ya gago. Hai soga tanki tabonga na ke batla go tshwaa o sa utlwa wa utlwa ba baka gago ba ga e batla bophelo wa salotswe ke batho a tswela batla bosalotsa papo, re tla bosalotsa papo bophelo ba re tla seba bohlola bago, re tla seba eng, re tla seba eng, re sebe gorena o utlwa utswang kutsa mang o laetsa eng, re tla salotsa bophelo bago ka tsela ya kelaga bo bona nako e fetileng fela bophelo ba gago bo bokamoso ba gago ga ona motho wa tsaba botlhalotsa go feta wena gorena wena o batla eng. To o tlhalotsa ona o lentseng wa matha le mang, wa seke wa matha le mang, wa nkela mang monna, wa nkela mang mosadi, wa tsamaya le utswa eng, wa tsamayang ka eng, wa etsa eng. Bophelo ba gago ba bokamoso ba gago bo tlhalosa ko wena ka diketso tsa gago sentse fetileng tse fetileng di go rutile bokamoso gorena re batla go driver ya ka ye maradona.

0: itse ka no ta ke tebo ka tsama thong ile ka bua le bona ne ke tsama ke le ke thwa le no ya ka mara ka le ribe ya tsama le tinka le ribe
1: shamba ka di booty o bua ba le fendle ga tenga nna
0: ba ka ti pain ke tsama ntata
2: bo
0: ke tsama le tinka le ribe o tsanta tsa tla ribe ha ntla e be ke tanya tsa uya tabe ile ka le ribe
2: ba wa mpa
0: ha sa mob
2: ke ba ka sa nyaka ba tla tu
0: pero tsama le ting ka le ribe la mo masala bona ba ka ba ka ba ka ba ka ba ka
2: ne wa
0: tsena pine ngwe ke mo ratang ka yona dilate man man eh sis

0: Ke mo tshefela ka mona ke utlwa fela ba re ho tagi de bonga khotso. Khotso. Bana ba le ine. Khotso. Ke hana ho ti ho. Ke ta testuna sa re ibona. Una pine ngata batho ba ne betseng. Ke le ka tshorna hona mo tswang teng mo tlangena o tseng sanere. Ila ga ke o jetsa hona mo tswang teng. Ke mo pina tso ka o tla tswang ho tswana ke. Ke
1: kwa ba ka mo sra se ba ta.

0: putana yimo sompela nda e prof me o tlang puta bona tsatsi la jere wa ithuta na go mani tlhompa wa sirimo thabana ke feta ka bona ke utlwa
1: ke na le mang ka kwana
0: khotso e tate
2: yana
0: ke koko be tsa
2: o go be
0: ke o rata lagato ana kena tsamaya kena tsamaya wa utla na lena mani ke gata tsimo thabana tla lentsola hai jwa o mo bone a le stage nono kana ba pa le ngona mo thino ne ke ho pula nga le tsabe a ho ka du ba tsa ba bo sip ka ko ya go ya go para ka bona go ba sotu ba mo mahane ho thank you te bong ka pra fa me jo te ka mo hlompa dai lai jo te re pro le mo jo te ma le ngona teng mo jo te ga he mo na doletsa go hlompa tsi mo thaba mo jo doletsa wa ke le tso wa hlompa bra fa me jo te wa ai ne ga ke tata o bina pile eno ke le mono ka bona ke tshwere ngwane mong a mo sukang kana ke tshwere e mong a mo tshwana ka ntena e ke sa batseleng ge kgapagane ka mahetla ge tshwagane matheka ge bina.

Wala TV mine ke so mo bo go tsekale bo go tsekeng ho ga se sa.

Era ke se fokosa mena ne mfela nga thaba thaba ke bonga batho ke ba tlhompile nga holo ke hopola ke le kae kae ka mane ka ka le ribe la mo sala mo lapo ke le ka mane ka ne khle vaccine ngwe ya ramela ka mane ga vaccine ngwe ramela re eme mo le PlayStation mo no a fitla a fita a ema ba kinga ya ga bana tshebeletso ya ga dilo sotho bana a ke ye mo ya batho yo hlompang ke bana ke ba batho ka ba ka nna ka ba ba.

0: Ahora se me sumieron a la real review. Kgatsi la ka kwane se le teng dikitse le tena o sa le teng bobitsa gaso mme ka nnete nna lona ga se bitsa tsatsi ka jeno fitela o kopana ape se sele se sane ha re nwe ya ke botsa ba na ne tla tabagetsi la motho a ke o tsebe ka manana a mangata ke o tsebe ka dinwe ha re nwe
1: o tla di emela
0: ho na le o tsa ha tsa mele ne ke le le rebe mbane ha setini biki e fitlinya ke ne ke kwatile wa tsana ke kwatitse eng o gona ba santse ba o ka nne a di noe
1: ke nne a di noe ke mang o ya ka wena o ya ka wena nne a di noe ke mang o tlontla ha pa o le fela o tlontla
0: ke ra ha wa tu ke ye itlhalosa ke nna lo etsa go modingwe wa tsa me ga batla nne a di noe ha re nwe ena ba etse ba ka nnete ebile ne le petso ka mono ka motseng wa batshena go tshwere mono ha go ba ka ba go betse ha re nwe ba ka re nwe ke yane
1: se ka dikgotsa jo ka go gotsa dikgomo tsena
0: ha nwe
1: o tla re ka o phatsa go sisetse o tla tseba o e bitse
0: ke tsa ya ho ntate mphasa wena ke sa poka wena wa re ke sa poka
1: ntate mphasa ka o sebetsa ka mapete ka
0: ke tla mpasa ke inela a lo mpasa e seng wena gatsina motho tlhe ke lebile agolo tlhe mosekto o monate le maletato jane le tla gora ano ya botlhano ke a tseng o bone fela setse ke bona ka thabatse ka ba o shebile ka mogoto mo o shebile maseru yo o shebile kutinye o shebile
1: balwetse ba tsheka mo
0: hao nkgono nkgono nna ntse kgono ka tsa le teng e mona ya tsena ka pokothong ka sotane
1: o tlo o haka ka gota mona ke
0: o mo jetse ya ke motho wa ka lena
1: ke motho wa hao
0: ke motho wa ka ke motho wa ka fela ha ke tsena na ya tla mpile na ke mang ka bane ka ra mabanta
1: mentho tsentle
0: le ka mona ke motho wa ka ebe ke a feta ke a kae kae ka lerebe ka bane le ena ke motho wa ka fela ha ke tsena ya tla mpile ke mang
1: ka lerebe ke kae
0: ha na ke nkhono mo mona
1: o mo lebetse lo mo lebala a ya kwa ke na tlileng pele o so mo lebetse je
0: metsi ma chance ga
1: e ai
0: o se ga dira mo dikile bia o
1: tango sra pa tota molosa mate mo tsuske

الخراف، موال فاصل

God be the glory.

Groot? Groot?

0: sa sinkale bona mwana mme ntodi a fetu wa re a bo wa bona la re re tsena na go ntsha ya selene
1: adi la dei
0: go nyane ye o mafube a raka na ndwalo didile me la le tsola ka le tsona ke a dumedisa ke re ke na le modisa ke tla be ke tlhoka ke ya ipitsa Jehova ke modimo o
1: phela
0: ke na jwalo ka hare ho le nane o le holo re leta thotjane ka le rato le ka mafete se ya le moya ke sa le sotho sama jalo hamonate le mme khutlela motswa ne se khatlwe ke fiso la metse o tlang khopotsa khopotsa manga mabito ke bale ha ile shonta ho bitswa le fefe ha ile manta ho bitswa le fefe ke bale le fefe ka le o le rata ditse ka le o le rata ke tla anane morena bua mohlanka wa hao o mametse
1: babisa ka mo
0: melehle re tle re re mo re tlang ho bula jwa lo mosebetsi ka thapela re a tseba ho bane ha se mo khake mola hore ba ile ya ya bulwa mosebetsi ile wa bulwa ka thapela thapelo e jwa lo ile bua ha ntla ho bane thapelo e lokela ho le bua empa ene ke ipotsetsa ka pelong ne ke ipotsetsa ka pelong ne ke ipotsetsa ka pelong a theke tla ipotsetsa ka ntle
2: ka ga tlo ga magetse
0: ka ofela
2: e bona sa go
0: ka ofela ga ba hlomphe hlomphe
2: ke be
0: bula mo se letse ka tsapela mo hlomphe wa
2: o ya le tete
0: tang mo hlomphe
2: maga ya le mo di mo ora ke go le bana bana ba hao ke ma khabu yana ha nda di go se di go ne ma o le mo di mo ho go tlo ta ga tla pele ena ne le na le lo ho la ga le ta thujane o go tsona na fa ta hammo le mo tlhubwa gona le go go ne bi a se ga ya bo se la hlela hola le gona ke ntle le ti mona te u di tsona na fa ta u di atise e le ke ho ja ke ya ta feta mo no empa ke mpile tsi bo hloko u di lahlela hole 2023 wa re sepile wena o le modimo o le modimo go kopile ntate thojane e fetileng go ko go bolokela yona ge tla e sebedisa ka nako ya yona ga sebetse ge o kopa gape gore o ko go lekolele yona e tla e se e hlwekile gobane ga gana le wena bohlokong le ditlhogisong ka metlha le metlha ge tla nekaga golokile golokile go o kopile bogobe a ba fa go re kana me ga sebetse go kopa khotso go khotso ya hao e tshele ba tswa khotso nngwe e sala le ba sala tira di phetha ka la le bitse ba hao le bo kwa nka mehla le mehla ho re

0: to Kawusa feeling. Amen.
1: Amen. Krumpy, welcome.
0: Kali wagin na dim matlas rose for nam hudu.
1: Na dim matlas elo. Ose fumani ki alibo halagatulaka.
0: Krumpy!
1: Tangi Krumpy! Tanki. O se arebule tse jwa lo mosebetsi ka thapelo ntate Matlaselo o se fumane ka mogotlo mo ha ile twa
2: ha re a jwa ka maget
1: ka o fela
2: ha jabana sa go
1: ka o fela ke tshabana sa go montate
2: ke go pa o le wa thapelo injing dinda di Matlaselo o fumane o se fumane na gele ndade moholo di se tsanta pelong ya le bua
1: ha ndade moholo di se tsanta pelong
2: thank you ndade moholo waka
1: a ile bo ha thapelo ndade moholo di se tsanta pelong ha ile twe
3: ala ga tolo ga magere
1: e ka u fela
3: re
1: tshabana sa khomo ntate
3: dumela nne go tsela motho
1: dumela ntate ka mo ha o ke phetse ntate o ya jwang
3: ke a phela ke kopa le bo thapela
1: se baka ke sa ha mkwena
3: ke le bo thapela ntseng ke ntate mo tla se lo bona ka mkhotong da te di se ga ntapelo nga ile bo wa ntate mo nna ke tla wa itebela ka koronya
1: ntate mo nna ke pila wa itebela thank you ntate mo nna ke pila wa itebela re re tla rinke wa boraro a ile bo hantapelo wa boraro a ile bo hantapelo ha ile twe
4: ka ga tlo ga bage
1: ka u fela
4: ke tsara sa go
1: ka u fela ga tshabana sa go montate
4: a ga re ta go buti a re le bo tata mashulang a ile o pepe la fa sa go tsa tsina ga jene ite tsa ba wena mo khu wa rona
1: he la le fa sa la la go di go tshwetse
4: a di go tshwetse tsora nne

0: lerata.
1: Danki ntate moholo, ntate moholo. Ti setsang thapelong a ka nete. Di notsi ka mane. Di gofotse ngwana mme wa tseba he. Di gofotse. Ha di le tena tlong le monomono wa dinotsi se le utlwile taba tsa lona gore lona ba santshang kapo lekolota wa matšhatšhe kapo tho wa matšhatšhe o etsa jang le a di tseba taba tseno ke tsa lona tlong kwano he ga le tšhaba le re se ntse le tsebana le dulela kae ka gora ya lesome ga se gona go fitlhwang ga ke re wa utlwa batho ba itlhophileng he ba itlhophanye sa le ka nako batho ba sebeletsang nakong ke bana he e seng ba tla emela e marothodi ya diphaaapela magofi dinotshi ke leshapela magofi ore na ke diphaiso tse tsang fela ke leshapela magofi dinotshi batankeng ka mono ke a bona ora mosebetsi wa etswa mosebetsi ko o tswileng matsogo ile hantle ya romela ona si sinya ka mabita ka bo ke ba sha sketsa botha le metsa ola ne poka mo no re thewe ka tsona ba le re thewe re etse tsene wa bona si sinye ka ofela re si sinye ka ofela ha ile itwe
2: ka la ka tole ka magete
1: mnga ka ka ofela
2: re
1: tšhabana sa kgomo mongaka tle ga o ntse o le mongaka dumela mongaka bona he ke itse o bitse mo o rata dumela mongaka ka lerato le ka makgethe ke ntse ke phetse ka baka ophelela wa tseba kere
2: kannete mokana o sampa baletse
1: amene
2: lebitso la ka ke ntate boane yaka dumelo ka go bitsana
1: halala
2: ke kopa ho fetisa ditsebiso
1: sebaka ke sa gao mongaka
2: ke kopa ho tsebisa maikaboroko porofenseng ena a maseru e toropong gore sontae sena sane se tlang sane sala leshome le metso e tsheletseng tuo e teng pela gago mo tlasa sefate
1: ka la leshome le metso e tsheletseng tlasa sefate mona thulo e teng
2: maikaboroko otlhe ya porofense ena a maseru a lebeletse go iponatsa ba santsa ba tla re monomono wa dipheiso
1: haibo se re tse re pheisa e tlhile
2: kgwedi e tlhangote ke a go qetela ka gona e bamaa ba ba tshwere monomono ba sa batle le ona ga e ba batla go tshega marangkang ba o romelelang kgone kgotswa ke lele makgologo dinotlolo tsa gae ke tlhano gobong
1: 59
2: Selala Flamu
1: 65
2: Selala Pili
1: 62
2: Hauleta Flamu
1: 05 5965 6205 Tela monomono mono hlalosa taba tsa gago hantle
2: nkgono kgotsa ke le re la pholo wa tseba o kenya dibukeng ba tsheya ona empa he a le bang ba tla ba ba o tshire la go go tsa ke le tsela pholo o tla ba le sio a e o ntse o tla mo eleha mono mono go tseleng ya majanji
1: ka ne ke mong a ka sentse re phaisa di le mo ka ntaba ya o ya majanje
2: ha wona ha o tla sa ba ka pele mong a ka o tla e rozo lo go tsana
1: o khopotse mong a ka na ga ne majanje
2: haiba ke le mara ke khuli ina le shume le mosomo mongaka
1: haibo ka ne di wele kwana ga leng ho ya bogobedi
2: e re se le ho ya bogobedi mo so feta tse pedi fela
1: wa tse ba itse ma ile wa tse ba itse tsa ma ile
2: ho feta di ho itse pedi fela di pa ke mongaka ka mo ke di
1: na ba le ho utlwa go mo ke te o tente ha kae ka ga ke tsala ho utlwa tse
2: wa tse ba ka ma ja nkinga mona ke nda dilo go tabe ke no ka ka tsholo a tshwa go ntsha o ke mo kitso ya majanti
1: a ska ba bontsha le mo fela majanti ke la ka bona re le ga mabanta kwana re majanti a teng a phela
2: a teng a phela mo
1: a le magubedi wa re ehe he
2: go jwalo mongaka.
1: Atjhe, e re re tshepe gore re tla ba bona. Nna ne ke se ke be ke ba utlwile moyeng mona kapo o ba bona kae kapo kae. Ke la ka makala o ba bona gore batho bana ba teng bana. Ha?
2: Jale ka kopa le ba batlang go kota ba ye ka gona ka Sontase. Ba go kota ba tsebo go fuga melao. Itse se ya meketeng. E be se le maritato yana le bona ba tsana le bona go. Mhm. Mhm. Mo re tla go fela ka le ke go go bitsa hle mong a ka le bitsela ka yenta te bonye ka nna la.
1: Ka o fela ke tshabana sa go mo mong a ka ba le ba lo titimela moketeng kwa bona ba ntse ba tloa mo ya le le monse ka po gola kokong. Ho bile le pheto.
2: Gola kokong ha ke go pole ha ke mang a ka ke ne bi ke sa tla go ya.
1: Oh, a le nna ke ka ga ke ka ka ditseba tse taba di ipatetse nna batho ba modimo. Empa o tla loka ka tla tseba.
2: Ke a hlaella mongaka
1: ka thaba ka utla monate mongaka ha ba phuthehle ke a tseba ne bentse ba batla utla mona tulo ke yena he ka masego
2: mongaka ke ntse ke buisea wa tseba
1: thank you mongaka ha o buisea ke a buisea ha ona ka tsela e nngwe
2: ke a ikokobisa
1: thank you mongaka ke ntate po ha dinyaka ne melala are tulo e teng bekeng ena e re tlang re shebi re lebile kwano tlasa sefate mme se ntse le tseba he lona botlhe ba lakatsang gore le tlo tla le kokota le tle le be teng le lona le boloka nako nako ke tšhelete nako ke tšhelete o boloka nako o itshepagalele o tlo bone ntho tsago ga di tsamagantse monomono ga o tle batho ba modimo bakeng sa dipheiso ga o tle monomono ga o tle helang ka netele re monene o teng nako eo re ntseng re le ka gare go yona ke nako yane eo re mmemang jwalo bano ba kopang go kokota ba ipitikang le ba fetisang ditsebiso diporofense tse ding lona le dulane batho ba modimo nako di gotsofetse ga nna botlhe a sa ntsane le potapota ka moo ka ga nna botlhe ne ipabotse ka mogo makgethe a ntle tabeng yane ya bona ya potapota ke tsebe na e kaka nna ba ntse le teng ke mpa se ke sa tsebe gobane ka re ke tswa gogo ka re sale ke kwalelwa gogo kwana gona ntho e ke e tsebang e dulaneng he ka ga nna butle ka moo a nna butle o tsebe ke a e boulela gobane ke gaeso Gotsi a tiwai. Le ri be le dula ne nhle, le ri be le dula ne. Ha e so mogolo mono ha bene le dula ne.

0: Ke bana sa khomo mme.
1: Ke bana sa khomo mora tjwa ka.
0: lebitsolaka ke nkgono gare ke nna la oletsa tshodane
1: motlong ye motle.

0: nnete ne ke bo tsa ho ntshela ke shake ka tumelo ya hao mme wa ka o ne re tseba di peisho di ntshuwa di profinsing ebe baokamedi ba di profinsi ba tla di romela ho mfumo ha e ka ho thwe ka bonngwe je na nkgono tla tlhake ba bana beso kapa ke nna sa utlwisising ha e shake hoba re ne re tseba hore ha o etulong re neha beng ba rona re le maseru ke etsa mohlala ha e ya ho nkgono e ye e tswa ho beng ba diporofinse e le hore nkgono a be le tsona fatshe hore maseru ke bana mohalesiku ke bana kae ke bana ha e ko ho shaka ko utlwa jale nna se ke dubeya ka sehong ha e ba e tla ya ka bonngwe ka motho ka bonngwe ha ke shakelwa ke a ikokobetsa ke le nkgono gale ke rilela letsa thojane
1: nkgono wa ka ke a leboa motlaong ye motle nkgono ga shakelwe
0: ai ha re sa utlwa jale
1: tanki wena rato laka tanki motlaong ye motle empa he ke utlwile ka ntate po wa dinyakane molala o itse tulong ha o tla o e tshwere ha o lege lekgopo tlo le yona empa ba e bang bake ba finyelela ha e le twe
2: kalagatolo ka mage
1: ka o fela
2: re
1: tšhabana sa kgomo ntate
2: ebitso wa ka ke nna le boodise ka nna belong taba ya nkgono e hlakile ho hlaka e jwalo ga e ya so fetowe
1: o e ntse le jwalo nkgono wa tsebe
2: ga e ya so fetowe e tlo romelelwa ke batho baemedi ba diprofense e tloa tulong e seng ka motho ka mong e ntse e le jwalo ga e so fetowe
1: ba sa ya ntulong bona
2: hore ka dilo lona lena
1: e ya ntate
2: ha re bokeleditse mme taba di ya nthata o tla ba itsibilela nkgono o kgotso ke lebela pholoo go jwalo fela
1: tanki he mfukenye motla ke ya leboga ntate re ya leboga e tlhakile
2: ke ya leboga
1: tanki ntate mogolo tiisetsa nthapelong a re ee e ntse le jwalo nkgono wena tlo o tlasa sefate tulo ga e le teng taba di etsa le jwalo kapo a ke a utlwa ntle ke a shesha ga e
3: letweaaaamagete
1: ka o fela
3: re tšhabana sa kgomo
1: ka o fela re tšhabana sa kgomo rato la me
3: dinela mme a dinowe
1: ga dinowe di gwale
3: ga dinowe
1: ga dinowe tsonatle
3: o ntse o phela gantle ya ngwaneso
1: ka moga utlha mogathi wa waka wena o ya jwang
3: ao mogana o ntsampabaletse wa bona ga e ba go teng tse ke tlo e timana e ke tlo e timana gore kore ga ke tsefe ke parola parola wa bona ba tlo kena ba kena ba kokota ba
1: ptkantheng o sheba
3: ke tlo ba tima ga ke rate o tsepa a bona ba emetse go te batle nakong e le o sontswang tlo tlo ba fapa gona kore ga ba go na le nto ke tlo e timana ke parola
1: ke re mme parola ga e ba echekwa pakeng tsa mabe o ye kwana ga bo monga ka gelo e cheka lo ke tla o thuse o
3: etimoreaaremonga lapalebuile
1: o fedile mongalapalena o sa buile le dum he ke go batime he o batime he o batime ai kampa ba ke motlhotlheletse a o batime tlhe mongalelapatlha o batime nna ke a gana ai nna ke a gana o tlampotsa ka mosona ke anelang fela ke a gana metsotso e tsheletse pele go gora ya pele nkgono magaleta thojane ke mongalapalena a mogolo ga a buile re bo mang rona re bo mang re eme godumang go ka thetsela kapo go gana eng kapa eng tshepogerentšhan

mme di fela metsotso re arelebile gantlemane horeng ya rona ya pele gobane he gopola goreng ya pele re fetola mawa jwale re leta thojane ka lerato le ka makgethe empa ga e le ga jwale sebaka se se tlileng se se setse ka metsotswana e se mekae e se le sa gore fela o kene o kokote o fane ka tsebiso o boipit

0: teng.
1: Wa bona he, e mene metso tso re fra letse hora ya pele. Jwale ha re etsa tjena re fetola mawa re leta thojane ha monate ka lerato le ka makgethe ha ile twe. O tsheke mbuthata mo. Sale a isala qetela ha itsa jwalo a re jona we he ke a tshaba. Tswalo la kututsa la nna hanisa ka thata. Ka utlwa ke a tshaba. Ha ile twe.
2: Ka le ga tsho ga makhethe.
1: Ka u fela.
2: Tshabana sa ho.
1: Tshabana sa ho mo wena ga tolaka.
2: Mo kete mo kete kete kete kete kete mazantse.
1: Ho ke mo kete o teng mazantse ka po. Ha ke lona le fela le re mo kete o teng mazantse tsa lo le a kututsa.
2: E re mo kete o teng mazantse.
1: Ah, tsho ko tshape kutlwe.
2: Wa mofuta wa ona.
1: E o tsho re ga le re loetsa nalane ntwe tla balwa di tshaba.
2: E mo kete o wa tshabela o to ba mazantse mo.
1: Majantse mokete o teng.
2: Majantse mokete o teng mokete.
1: Ina we, monene.
2: O mote mokete majantse.
1: Majantse ke be ile tsebe fatshe ke batla utlwa na ihlile majantse mokete.

0: teng kapo le etsa jwa majanta mokete o teng kapo ke kipi
1: ta wa ona wa o wa tsiba go sentse re etsa jwa
0: ah eh
1: tsho sentse re di sepa di nyalasi
0: tse he ana le tlo la taka di nyalasi mo lona ke a tsiba le kalla tsona
1: ke re tlo mo tsipa ona kwa mofuta wa ona
0: Aibo, ke batla o ibona taba yena, ke batla e bona modimo go boloke. E e fihle na kweo.
1: Dinyala siri mo tsere di botjelletsa, tsere di botjelletsa fa la ga di.
0: Di tlo etsa what o hopola mo ketu a simongkong. Di pega tsa simongkong ne be di etsa metse e kwa mono. Ge tlo bona dinyala si di etsa metse kwa majanje.
1: Ke le qatso ya yona ke bile ke ja qatso ya.
0: Bana e shumbe a gona go tla etsa jwang?
1: Le ka di ja qatso.
0: Ke tloja ka tsya nyala si e mo kwaikela.
1: O tsanya la si re koi.
0: Jo, ka re ke a bona.
1: Ela.
0: Ka re ke a bona empa he ha o tletho letsatsi yona le ntse le atamela.
1: A atamela lona le sa ha.
0: A nona le atamela le sa ha ne re tla bona majantsa ho rena le bua tsona ka poche.
1: Tsantsa helele.
0: Helele majantsa. Ke tlhoke ke re. Ke tla le bona majantsa ha e ba le tswalo ha le kututsi.
1: A kututsi le hanyane. Le hanyane se.
0: O tla le eme ka madi a lona mo majabo majantsa.
1: Ka re eme ka madi a rona majantsa.
0: Eh la majantsa ke tlhole bona wa tsiba. Ke tlhole bona majantsa. Ke tlhole bona majantsa.
1: Me ka madi a go.
0: Halala, ka thaba ka utla monate ha le tshotse na le a gothatsa hore le teng but ba bangwe tla bona ba emeletse mo gauma. Ke re ka re hela hela mo ke tlo te be ha bayo.
1: Ah, mo ke tlo mazantse ngwana.
0: Ba be se ke a kopahle le di fasen tsa tseno ha hona taba ke tsa lona ha re letse ke se le di fase mo tlhamokete. Ke bela ga hlabela tsona.
1: Ke hlabetse tsona.
0: Ah, ba re batle ka nete ga ba mkhono ma re ta thotsana tlo re na molele.
1: Ba ke re le batla tsatso.
0: Ke ba ka tsatso fela e senyanyalase.
1: Ah, ya nyala ya.
0: Jonna we, ka nnete.
1: Ja ba se mola ga zanyala se fela tsa singlelo.
0: Ha empa ha re tla ha re fihla fora re tla etsa se jwang fora.
1: Eh,
0: ka nnete re tla be re je re tla etsa jwang.
1: Ke tla etsa jwang.
0: Ha ke bone na re tla etsa jwang, se re tla bona na ho etsa hala.
1: Ga khadi ya batlokwa ke mo wa fikeng.
0: Halala ga khadi ya batlokwa ngwana na mfukeng.
1: Ga khadi ya batlokwa.
0: Eh.
1: Mwana wa ba fukeng.
0: Ah, ke a utlwa go gohletsa o fitla mono.
1: Ah, eh.
0: Ga khadi ya batlokwa?
1: Mangwane wa ba fukeng.
0: Oh, mangwane wa ba fukeng. Ah, ke a leboga ga khadi ya batlokwa, mangwana ba fukeng hle. Thank you wena ga tolaka. Ke tlo bona mono. Ke tlo le bona mono wa bo majantsa ke tla tsena ke sa tsabeletho.
1: A tsena le re tla halaka sha.
0: Ke re halaka sha ke la re tlamane ka gogo. Ke tla hle re iletse ke sa hlamane le kwa ntlana.
1: Wo we.
0: Thank you.
1: A re bitsa go ke ba ba tsande ti.
0: Ke re ba ke tla be re bona hala ba hlohle a tla re bona. Ye, go lo kahle la ye tsa la ipenta ma ka mabanta ntate ya ba kubedu ha ka opanya bantsi.
1: Ke ka ga ho kala o kala o kwa ma le kwa ntla.
0: Eh.
1: O tla o ge. O tla go se se ba
0: Ho tla mo ipaka ho mokete o teng majanteng.
1: Eh.
0: Ha, la o le jwa lo ka thaba ka utla monate wena le ga tola ka Thank you mangwana ba fukeng hle.
1: Eh hle.
0: Thank you mogati wa waka. Thank you ga tola ka. A re na ke tshabele tho ke le janta ke eme ka madi a ka ke eme tse majanta mona. Eh nka lalasa fela. Le a utlwa ke re, le a utlwa ke re. Ha ile twe.
2: Ke ha tla le ka ma ha ke ntse.
0: Ka o fela ha rona mhlomphe.
2: Ke tshaba na fa go mo mhlomphe.
0: He ya ma jantse mhlomphe.
2: He. Ke bona ka tiwa ke re a fatse ke ha ta u di mo ka maoto.
0: Hai hatwe, hai hatwe mhlomphe nya go ke yona.
2: Eh, mhlomphe.
0: Buwa. halo.
2: Ke faka o ipotse tsa fela ka moya o fatshe.
0: E be o botsa mang a nang le dikagabo?
2: A ke botsa Mhlomphehi.
0: Aha, Mhlomphehi ka ga ba sibudi sona se botsi dipotso.
2: Ah, e sibudi sona se botsi. Ke sona se botsi.
0: Ha ne ke tshotsenya.
2: Ha mona tlwa.
0: Ke rata ba ne hangata ho fetanya ne re ya dumellana. Ke dumellana le ho hananeng.
2: Ko. Ha o fete hanyane, o ba ne ho fete hanyane.
0: Ko re dumellana le ho hananeng ha rona.
2: Eh.
0: Eh, ya Mhlomphehi.
2: Oye, yes, mori ya sebo ke ipotse.
0: Wo itse ba hantle taba yena.
2: Ha mona ke ho botsa Mhlomphehi fela.
0: Ho botsa Mhlomphehi fela ene o ta araba.
2: A tiri wan.
0: Eh, ya Mhlomphehi.
2: Mhlomphehi. Ke ga mabaka a seng a mabedi a mararo. O etsa ngore. Re o lakatse ke.
0: Zonge.
2: Ka ina ko.
0: Zonge.
2: Ka ina nako.
0: Zonge.
2: Ah, Mhlomphehi.
0: Zonge.
2: Ah, it's Zonge.
0: Ah, u batla ka gabo e batlang he. Nna ke tseba yena.
2: Ah,
0: Mhlomphehi tsang hanya.
2: Ah, Mhlomphehi.
0: Zonge.
2: Anthatsa maisho. Ba.
0: Tate matla selo. Two says.
2: Ah,
0: two says tata. Zonge.
2: Ha. Ba Mhlomphehi ba ga bitse.
0: Eh, ya Mhlomphehi ka nnete.
2: Ah,
0: o na batla ngwelle ka gabo he Mhlomphehi tlempe ko fe o e batlang.
2: Tsamaya ka bala dedi ba gago ba aba etsa mosebetsi.
0: O tse ma teacher ga sukudisa mpe ha wa ga ba e ba sa e batle ba go fosisa.
2: E sile ba. A
0: sa ba tlhino.
2: O wa to a di.
0: Wena wena o batla o nketsa jwalo.
2: Ka ba o so le bohlalo feta. Ke le lwa tsa bona wena o le ka nqare bona ba le ka nqena.
0: Ke
2: ba go fosisa. Aba e u kutabe. Ke yo feta mona ba go botana o ithotse ba nka ga botsa.
0: Ke go afuma e bile ba ngoletse ba itse see me. O sa wa tabo tse ke le lwena.
2: A se yo tsa tabo tse ke le lwena.
0: Ke le lwa tsa tsa di fafuile ke
2: le go batse ba ani. Wa tlo ani.
0: Ko ha ba o gore go kwena tse bang ka ga botse kana kana.
2: O re yena e kana kana.
0: Ke le Mhlomphehi ka nketsa jwa lo lwena.
2: Ba batla o tsiba bona hantle e o tswa eng ka dictionary ka pa encyclopedia na.
0: Ka e Mhlomphehi.
2: Ko re na ka.
0: Ei.
2: Ei. Ei. Ke le Mhlomphehi. Ke le Mhlomphehi ha re bua nnete o bapala hantle.
0: Ee, ya Mhlomphehi.
2: Ah. Hona ona ona
0: le mang na ke ya majanteng. O ntse o kwatulo sa ka seteng majanteng.
2: Tsala e hona ke mang ri skotsi.
0: O mang khimang.
2: Aj. Ah, wa sukudisa.
0: Sa ka sukudisa Mhlomphehi wa ka. O tla motho ke yena ga bang. Ha ile twe.
2: Ke dimo go tlo siya o ke kukwe na ke mang pele.
3: Ah, o ke nna sukuda ka ba.
2: Ah! Oh!
0: A se ka bua ka ntle bo bebe le sontale gale.
2: Hey! Ka e boy hey.
0: Oh, le le siana ka o ya ka di bua ka o kgetha di bua ka.
3: Ira.
2: Hey! Mafafatsane ka o kgetha di bua.
3: Buda.
0: Ka ba rwana.
3: Buda.
2: That is close.
3: Go le mo sene ka mane ni.
2: Sente ku wadile wena o nke studio sene o le setla pela ka mo.
0: Le ala mo seme ha mang. Ha ngone ma le ta thojane mo.
2: A ngone ma re ta thojane mo.
0: Ha ngone ma le thojane mo le ala mo seme.
2: Eh.
0: Mongala pa lena a ka tswa sa a sa le mo bia ho lwang kidile tshoba.
2: Ne ke ba ke a so tsho fela nda the 606 o re wale ke a wala ke tsa.
3: Oh, ke tla ya mo le letu wa ola ta.
2: Ah, ke ne mpa ke a so tsho fela ke ke tlile le ona.
0: Le ala, ho na le ngwana mo a lwa mo sene.
2: Ah, ga la go tlo bona mami
0: le
2: to ha.
0: Ke le re nna le ya ma jang teng ka mo sene, ho tlhimo.
2: Ah, a ke re wa tsewa ho tlhimo koko mo lo, me a re tse mo lo nga ta me a ga le mo sene e le re a nna ma re futhuma le hantle.
0: O tla. Motho le motho o tla ala mo sene ha ha ikwana. How charge kamelao?
2: Mhlomphehi ya dire jang go maga ka tshojane le wela sa hao mo.
0: Ke jang go maga le tshojane mona.
2: Wela.
0: Ke
3: jang go maga le
0: tshojane mona.
3: Go la ga mamele mantsha.
0: Wo mutlhe.
2: Ke jang ga mamele mantsha.
0: Ke
2: jang ga se tshojane.
0: Wela ha o sa mamele nna o tla mamela maobane. Ha o sa mamele wa lepella ngwana mme. Ha o tla ba di di se se, ha o sa mamele.
2: Yo Mhlomphehi.
0: Ke tla o tla di se se. O ya le no.
2: A zo tla ba di ngati.
0: Tsela wa o pa rona go tshe, ke tla mo fumadi se se.

Ya di rafela nete ya sala o ntahlile pele mpa o sa

0: wena ho senye ile
1: o tswana ba ntse e ke se ke ra e ba tsa fetse tsa tsikiri
0: a cha ka ntse ha ba ke ba hlele
1: a se ya ntse ma ka se lo mo futa he ntse la o se ya ba se ya mo ya ho pomola ka ho se ba ne la o se mo ga mo futa ka pele la o se ya so tleile
0: ha ke mo tsebi le o mo tsa o se
1: ya ba ha mo tsebi ha mo tsebi ke ma o se wa na ha re la ke le se
0: o ke o shwa khale
1: ke o shwa
0: ke o shwa Karena mana usia kalle, hey.
1: Kau kira mungkin saya nak cina aja. Karena moyang ku macam je.
0: Karena
1: unu nusu cilewa mama macam tu nama fikir. Oscar tanya, ubo muka bahas cilewa sana aku kusawa ngalih sana moyang pahan.
0: Polo pam kena polo pam.
2: Ratera melawatu jana wane wasection
0: section A kama sakane
2: eh
0: I'm from pay
2: ho bona hala hore ha ga se ba ntata maiso ho ga ya tshume le metsi mmedi ha hona le janja le kining ho tsabosa ka taba ya mokete le janja le fitlile ka ho ga ya pele le tona hale botsa mthombei mamang
0: ana mthombei mamang mona mthombei o tenga se le mamang a hla ka lebitso ke mope
2: oh ke mthombei wa popule ja ha botsa hona ire ke ka pele ha kae ho bona rang hore re tla fumana tshebeletso ho latela matsatsi ana maobane e ne e le labohlano kajeno ke mokibelo e leng matsatsi ao ho bonagalang gore ke matsatsi ao e tlabeng ile matsatsi a mokete jale go ga lesome le metse mmedi ga go a ba lejantsa le tlhalositseng gore mokete o teng go latela molao ono go bonagala gore majantsa a tla phatlhalatsa mokete go o teng ka hora ya bone e le go kwana gile bola wa ke tlala e tla ga ga tlhalana e bile gona go go tu mo ke tuti
0: le tuna la araba la re o se ke wa ba le hala mo hlomphei ke sana le nako ha fela mokete o phatlala ditse gore na ke kana ko mang ho teng o gzala yo mo ke tuti zonge
2: tsana ga hongo mo
0: zonge
2: tsana ga hongo mo
0: zonge hlomphei
2: Ntata maisho, gondo ye.
0: Eh, I'm kambe.
2: Ha ta habente ilite muguti wa hamukwela ha gata hubida gata pelo. Tumela no ila wa hoge. Mapagamente ha awana ate.
0: Zonge.
2: Ngala hoba wa wiki.
0: Zonge mhlomphei, zonge mhlomphei, zonge. Hai, ebese sema shema mabela mesero bomfela re furaletse horwa ya pele. Hai litwe. Hai litwe.
3: Ka ba tota makhete.
0: Ka u fela.
3: Tshabana sa go.
0: Tshabana sa go mo wena ga tola ka ge ya
3: ma. Ka tela nyana go go dietsa bilo tse ba o riemela.
0: Eh o dietse o riemela mhlomphei wa.
3: O dietse o ya. Ke tla be tsaka wena o tswe ka moso.
0: Eh. Ke mongale la pa ga tlaetsa
3: tswa. Ke tla tlena ke tla be tsaka wena mwana mme. Go ba no tswe o riemela.
0: Di se ka ba ngone wa.

0: ngwane
1: tsala he ha re buye mona ntse ke sa eng a thing he ya hore be ula tloela ntate ana o fama rapore o tswele pele ka ga leta thujane ya ba onta ka banya makhuku ka le hae ngula utwa hantsa jola le makhuku a ka banya ka le hae ntse
0: ke mo buile ka ka ka ga e fela o etsang ga etsa
1: wa re o so bile o mo lebetse o so ntse re ka ntle na ntse le yena le ka a go wa ba qabanya a ba qabana ka le hae ha ba tsama ja ntse mo go siba ke ro be thaka kausi kausi stefina
0: ausi stefina o lo be thaka yena
1: ke ro be thaka yena
0: a tsa
1: tsona ausi stefina fela mono ke to mo fa phofole eng ho tsana tsang khono mahamba dija a
0: ka go se ya go re se bile tsetse mampa mpitsa na se di ngata
1: ke tata ke ta mo bona a tsa tsela ausi stefina ba ba ngata ngwana mme ka mona ka taba tsa ke ya o simuriei
0: e
1: o ke ba re ba pe ke ya o simuriei ile ile ya o sinuku ile ya o taikunu
0: ke tsebo ke
1: ya ba ha sa leyo e ile ya o si tefina ke la utwa ke ya o simatile ke
0: la o simatile o ha ba sho nyalo ya ntle ba o siba
1: o ha sho nyalo swa ke ma feta a ngolo ma le tsatsa
2: Hola ga tsole ka magete.
0: Ka fela.
2: Ke tsaba mo sa go.
0: Ka fela ba tsaba na sa go montate.
2: A o sa le nne go tlela mo tswang. O tsole bana ba ipatile.
0: Ah, se ke le ntle nne bana ba ipatile ka pontate.
2: Eh.
0: E nngwe ya tsona.
2: Eh.
0: Ah, e ka le ti mpa ke bana ba ikhaisitse.
2: Mujetute mayenje. Eh mujetute.
0: Cho, ala la majanja ke bona ba.
2: Ke re la house o mono ha o mpolele o ye mojeti.
0: Ke re mo nene nteng ke tla hle ko hlabele patsana ke re hela go mo ile ka ngwena.
2: Ke tsholwalo.
0: Ah, ke mo ke tona o teng a saeng ke bohlasweng ba hai. Taba ena ile a hla phatlalla gale hampe.
2: Ke ntate dine la mo gena se fela se se tsaka palo so so ha ke bo ya o file montia.
0: Hala, lanta, te o ba no yentse tsotse hang. Ha o file montia hantle ka sebele.
2: Ka nnete se kana etsa ntho tsena tso di etsa ntsena tsa go ipatela go nya ka nnete a modimo. Ne go hlolwetse hore.
0: Ke o re le nane ke le hlolwetse o ya kwana le kwana.
2: Fela jwa le mola tu ne le nka nnete. O go etse ntle ka le ka le.
0: Kabinete ne dutsi.
2: Yo.
0: Wa e bona na e sebetsa jwang?
2: Wa e utlwa ntle.
0: Eya, ka nnete.
2: Ka ba ka e bona.
0: Wa ka e tshwa wa e bona. Ko wa e re. Eko, wa e bona ntate.
2: Go re ke thabile hore a go kantsi lena go go kuka ke sa tsela. Ha se ka je go lena go jwe tse ke re ke ya kena ka fumana go o kwetse.
0: Wa re ho etsa etse jwang ga ka o phiketse mona.
2: Ire.
0: Impa he ke wena ye ha o file monti ya mona le ga tolaka ge tla kopana majanteng jwang ka pa jwang.
2: Ke re ho le thata ho le jwang.
0: Ya ha o kana lena la boetsa o ye mengwana mme re ya.
2: Ke tsholwa.
0: Ya re ka la gethe ya re tla be re le ka go batho.
2: Ke go ya na o di madieta.
0: A se mo ke molao. Le mo sena tla be ke eme o duma tsona ntate. Nna ke na kopa. Ha, ke na kopa. Ke tla ema o duma tsona ke tlo hlella ka o duma e mong le mong.
2: Ne go kela mo tswa.
0: Mono
2: wa se. Se ka ke o se ka ke tsa tse go hlo go re rata le ntswe la hantle le tshotsena la.
0: Thank you wena ga tola ka ho phetheile.
2: Nna ke le buile o nne na Google ntse le na Google tse go ke khotsofetse go tswa fela ke sa itseng nka e lekanya leng.
0: Hai le twe. Ka ufela.

0: yona ase yona ase yona ai letwe
1: na ga tle ka magetsa
0: ka ofela
1: ke tshwana sa go
0: ka ofela ke tshwana sa go mo lerato la ka
1: matsime ha pele
0: o etsa bang
1: ba ile ha pele
0: jona madume ona ha pele mogatu wa waka fela e ka go buela ka sehwaneng
1: ke hala ke ntse le mashe ai
0: ako o ka nna tsela pele nke ke etse tse ha ntse o tshwarwalo ke utlwana o tla loka kae
1: a ntse le tsatsaki
0: e ke ka ba ka utlwa gore mane ha e sumane ha mo fuma gaola dumela nne bo ikokoletso
1: ha tsonne
0: o se hantle le gato la ka
1: ke tsetse mme nka utlwa wena
0: nnete ke phetse mogathi wa waka ke nnete taba ena boikokobetso ke thebe ya tumelo
1: o jalo mme o ketsa ga gola nka ka obetsa le nna ke kabinya pinya gane ke penya
0: sefapano sa ntate
1: obetsa
0: butle mosadi o swatse ba ngaele o lweng ngaele eno ke la batho bagolo o se ka ba lebina lekgale ka ba bina ngaele eno le kosi
1: kuetsa nnete le nna ke a e bina ka jeno gale ke pena
0: wa sana ngaele o lebinwaneng
1: lebinane
0: ka bo four ka bo three ga o tsiwa ga ngwane kwa motho a tswa ga ngwane kwa o kwentsile letlhang tate a lebina
1: no ke ikaleletse tsa lenako
0: wena o ka ikalela ka nako ena ga e shobe nako ya ngaeleno o tlhemme boikokobetso gao
1: ke bua nnete kobolelempae kekena ga botata mme waka ea go boima boima
0: o imetse o sa jaga letlho
1: ai boela go boima o kena mono ya wa latlha mme waka
0: nna ke e tsebe taba ena ebile ga ke e bone empa ke
1: tlaebile ke bua ke le mong
0: I'm not going to be able to do it. Eo go chachaga mo a se o bale e long ka maka
1: ke tsa pu ke go tsa ke le maka
0: e ya wa na tlaka fela ke re le mo se re re tlo ya mokete ma jantse ha bo ma jantse ntho di a etsa hala
1: ke ya ke maka
0: ke le re pente ka bogubedu re tla re be ma jantse le rona
1: ke tla re di bone
0: o tla go tsepa o tla go
1: tla go tsepa e
0: o tla go tsepa eng go nna le ta thola no na le tlo tsenga tampetsa lo ke la mo dipeta wena ha so di etse ba ni ha o a cha ha ke o
1: go nna le la tlo dipeta
0: ha bona he ga tola ka thaba ka utlwa monate ha o ri yalo ke tlabela ela jwang
1: a ka ne te nore ke tla go tla go bolela ke ntse ke le teng go vetse
0: ka thaba ka utlwa monate mfkeng
1: Thank you,
0: sir. Morati wa waka metso tso idula hantle fela go ema shume ya mabedi re ya re libile go renya bobedi ha ile itwe
1: ka ya go re ka khotse
0: ka ofela
1: ha tsama na na ka tsela ka posona le tsela le tsalo le ba tsale le tsaka e ka la go ka go o na le a itse ya ja la di le
0: a o se ke
1: lo go se tla thanto mo ka ntse ka ma bitsala ba wa tsontse ya mo tsitsi
0: Thank you lerato la ka thank you nkhono wa ka batho ba modimo le bona le suthela nkhono wa ka ka mogatshwane ka ha fitla fela le mo shebe a le mo suthela hai le twa
2: le ka ba khathe
0: ah ufela
2: re tshabana sa khomo
0: re tshabana sa khomo morati wa waka
2: ke tlo ra ke ntate mo a khomo o ya le fukeng ka mogotse
0: ka nnete le nna ke tseba jwalo o ja le fukeng.

0: ate.
1: Yamna.
0: Eh.
1: Ana nkhulu nkhulu tswa ke tswe ke ana na ba re di tswala go khutlele mo tswa.
0: Ah, ena hangela go ke mme ka ka ke khutlele mo ke tswang jwang.
1: Oh.
0: Eh.
1: Ana le go no le fuya ke ma.
0: Ke se bue sa malta thojana.
1: Eh. Ke na le tumela go le ka mo khutlileng ga teng ha o tla tsa ka kwa. Ke le bue. Ntwa go nna o tsa maile ga sa o leleka.
0: Ha ke le kore. He fela go bue tsa nnete. Go bana le wena o ka bo sonto ba ka nnete ya ke. A tsa ke le kue ku retse.
1: Oh.
0: Ke le le kue.
1: Ah empa ke thabela go ba le wena. Nna go tsena motswa.
0: Ha le thabile ke thabile le gatola ka ha le nka moetsi. Ha ke tloetsa bonnete ba go ha ke tlolele kwa hape. Ho hang.
1: Kola ga nyamela ga bela ga paga sine ka mpaga bela ga motho wa ngwana mmale sa gona ga ntse go batla.
0: Ke re wa tshwantsha 13 tsa 6 6.
1: A khotso ke mo etla le teng ha nje ke ba fithele ba ka ba bua le wena.
0: Thank you ntate ka thaba ka utlwa monate ke ya leboga. Thank you le rato la ka ka mo ka mo. Monga ka o ka ntate mo di a tsebe hantle batho ba modimo. Ha ile twe. Pepi pepi pepi. Yo nkeletse ka lekeke. Yene yena yo ka motse. Ha ile twe.
2: Ka le rato la ka magethe.
0: Ka ufela.
2: Se tshabana sa go mo.
0: Tshabana sa go mo mhlomphe.
2: Mo mhlomphe.
0: Wa ka mo mhlomphe.
2: Wa tsibusa. My love rokusa. A o ratusa. Ma ka dines what? Shene.
0: Ha. Mo ka tsheme.
2: Kwai. Mo pete tsa no o go go e patlisane le ya go ba re.
0: Chene.
2: Chene. Go pa ka fela o re maila bro kuza, o ra duza. Chene.
0: Go nna ga le tsa tsane tsa o tle. Mo ngale la.
2: Hey. Hey.
0: Iteng JJ. Hai onke tsena ke ukanka ka motsutsu o ka tsatsile ka ga ye
2: ke a tabuza wi ukuza
0: wa ina o tsene lengaeleno halo o tshwanele sibuda
2: ke re makantines
0: wa makantines bob what
2: tsene ke bue
0: a o leke Makantines Buddha what? Eh? Ai man, wena wa khathadusa man. Ai letwe.
3: Ke le botsene ka makhete.
0: Ka ufela.
3: E tsabana sa khomo.
0: E tsabana sa khomo moratuwa wa kahle.
3: A tse makantisi a tla ntusa.
0: Makantisi ke ye wa ubuyela phenyenye.
3: Ke makantisi a tla ntusa we.
0: Ko ke le fatse mona o tla ba le thusho.
3: E tsale ke pinya. Na gwendo ho tla ho gatela ke ke ya gatela. Ke sa le ke pinya.
0: Ah.
3: Se ke ka nne bo ikoko betso.
0: A ne ba ubisitse ka legelo.
3: Ha bo hlopo.
0: Ntate pori ya ga ne melala ke yena tshe yena lo a hlantwetsa go tobitsa.
3: O bona na nke tsetsa se se se ka.
0: E ne o tsebe ke batle le thoka wena. Wa bona o mpebe o bitsitse yena se bueng yenwe.
3: O ja bitsitse se bueng.
0: Eh, se wena. O re tla go fola kang ba ne dino tsi di tlo go hlodisa ona ba le je.
3: O tsebe go onditse ka sono ba ne ke jetsa bonkhonoge ba tse ba tamela nkhono tatai o ka re ba mo be ibute mono a ke re bonkhono ba eta
0: eh o ba ya kae hle
3: bo tabuthe ha mme fa mola dimpo go di nyana na mafelo a yena ba le ntate ba nye ka ne melala o mbetsa ka legelwa ke batho
0: A o batho ba modimo ntate pani ya ka le melala mo tshwagele hle ha se a ska etsa tjena
3: ke a mbetsa ka legelo a ka bo nkhono ba tla etsa jwang
0: ha ka taba ninga kgetha o betsa wena ntate pani ya ka le melala
3: a ba tla bo nkhono ba ba le ba tle botabothe
0: ke re ke le kwene no he o ba jwetsitse halashu
3: go bane nkhono motho le ke sempe go u ba ke dintsi hantle
0: eh ke
3: o ba tsenya dintsi le mana la huwa botabothe
0: le yena o di kenne o ka dile ka yena
3: Hey, I got

0: Manana o bua.
1: Eh.
0: O bula nke ntse di.
1: Mwe, o mo tla ke tshelete ka go wareka.
0: O tsana le nna. Ha ke dikenye mo hlamo ke tifela.
1: Ah. Mwe. Hela. Bo.
0: Ba ka tsa.
1: Sena na wena o i hopola hantle. Bele ge se ge sa ge se ge sa buite. O i hopola hantle le mo se fitileng se ka tsa tsi ya o latswa lona o no bo libang.
0: Ha. Ya bona.
1: Ha o swe.
0: Ya bona.
1: Ha o swe.
0: Makatisa ha ntsebe ha ntle le ntate Pori nyekane melala.
1: Ke nna ba mpotse ke tla ba jwetsa wee.
0: Ha ba o botse o ba jwetse.
1: Ha ke na ba lelonya ke tla dintsha di le tala di le jwalo.
0: Ke tla ke le jantsa.
1: Mme wee. Ah, ga o ne o tshwanela mme wa kaka. Ha, ha, ha. Ayo ntwetse. Ha e le balei, ha e le balei. E bona ona tjena ha o bua fela ke o hope. Setshwantsho se tlang ka ho pele ho nna ke tsona se.
0: O bona ena wa leto.
1: Ya.
0: Ba ka tsa.
1: O
0: o. Ha e le o ona majantse.
1: Ha e le ke.
0: Ke se ke ke stele botoman.
1: Ka o fela.
2: Ba tsabana sa go.
1: O o ke tshabana sa kgomo nkgono ke enwa go nke mmogobei mo jwetse ya go nke he
0: mmogobei mo ka ga ba mmogobei bo ntate ba iketse botle
2: a nkgono ona ga ke mmogobei
0: a bo ka ga ba mmogobei ntate a ile a itsa santse se fahlongo wena
1: ei
0: wa tshalo motlebona bo ka majanteng ka kwana a eh
1: ha nna ntsa kwekwetwa
0: a ka nete ha ke ni le di ntse o tla itsa santse ka o duma di ntse tsena re
1: ha o ntate o ka mpho ya difate
2: fa sa mong fa di golo
0: a ehle
1: tete se ntse o 6 mo fe ibile ena o mo fe fela u kwa o ska nne ga mokopa
0: a nda se se se se ha ana hantsi le chalete
1: e hantsi le chalete ke mokao na mogobe yona
0: a hantsi le chalete na o ka mogobe ai abe motle e
1: se
0: ya majantse nkwana
1: go re motheo wa ka mogobe yona ka gare ka mona a gata ka ba
0: sa
1: ha ke go
0: na o e o se wa na le mogobe ile
1: wa o tlhaba
0: ba ba 666 mo go ba yo tseba
2: o seng ola o wa wa ola o mira matswapo kwa ka bo wa hai mo
0: o na matswapo ngona
2: hey ke a tsiba o
0: eh enta te a bo ka se bona bo bo gata mo no khono tatai o kuke o ri tsa so fisha no mo tse ma jantse nkwana
2: bona lo o thonkwa banana lo wa ba shanya lo wa tse
0: a a a ke re mono go tsai
2: go go mo le
0: e me ba o ke tsa ngona bo ka ga ba teng go go go o ba motle o bo bona bo nya na bo bo ka ga bo go nna
1: o ba tla ba motle ne 606
0: wa ha o fitla di tedi mo ba bo di bo tlola o e
2: monso monso di teng tsa ga di nyile le motomo wa
0: ke tlile di o tlola ba ka tsisa sala le ntate se 606 ke nkhono mona te a putele sala le yena
1: thank you nkhono mona te a putele nkhono mona te a putele ke yena itse motono te ntsa wa motlwela ke yena o ska ba re nna ho ha o tlwela nwa na ya tsho
2: motho a ka re bue
1: eh ya mthwaka a bia ha o sole motho a ka ke
2: eh a ke re bua le ke lo ke nna ke lo mo tsara kwa le jeng ka po go ita wa
1: a o mo mfela ntate ha lwana go go ka botsa ntho tse hlakileng o ha o
2: a kwa le ile
1: ha ke tsebetse ke re ntho ena e hlakile go go motho a ka ntho ena e hlakile na o batla e feng jwa ntho ena e hlakile go re na o o batla o e hlomathisa ka ntla ntho e hlakile nje ntate ha o lwana a go ska etsa tjena
2: a re ke tla ke lo sa ka ba ka go mo thatsa tsa mo ntsa ka monga ka monga ka monga
1: o ke ke a mo utlwa le gale ke re tla be re tswe mona
2: oh
1: o ke ke a mo utlwa le gale
2: anga ka mo utlwa ke tswa go di thimela ka dieta
1: o di thimela mangwali
2: wena
1: a e bo ntate mo o se mo sa di ha di thimelwe
2: ke di thimela ma motho a tla mongaka
1: eya
2: oh
1: eh ha o ne pa etse
2: o tsaba ke na dipakeng
1: eh a ke ke na la dipakeng ke ja fa

0: go ga ka na kwe.
1: A sale ke fihla maso ikumana ka